0: on the rock. Matthew 7:25. The resilience of the Way FM is ultimately founded in Jesus Christ, whose word is the rock of stability for all people. Your partnership in prayer and giving sustains our gospel broadcast and all that it requires so that people may continue to hear and find the refuge they seek. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
3: Para sa mga magulang, talagang hangarin nilang mapalaki ng mabuti, responsable at maayos ang kanilang mga anak. Kaya nga, nagtatakda ang mga magulang ng mga rules. Itinatama ang mga mali at nagbibigay paminsan ng parusa. Pero hanggang saan nga ba ang disiplina o kaya naman ay kailan ito nagiging pananakit na? Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri.
1: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
3: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod-bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Para sa ating mga Pilipino, bahagi na sa usaping pamilya ang usaping disiplina. Sabi nga ng mas nakatatandang henerasyon, sermon at minsan ay palo ang paraan ng disiplina sa kanila. Pero sa paglaon ng panahon, pati ang pag-unawa sa child development at ang pagpapalaki sa kanila ay nagbabago rin. Sa kasalukuyang lipunan, patuloy na pinag-uusapan ang karapatan ng mga bata. Kasama rin po dito ang usaping ang pananakit ba ay bahagi ng disiplina. Sa kulturang Pilipino kung saan malaki ang pagpapahalaga sa respeto at disiplina, paano nga ba ito magiging balanse? Paanong madidisiplina ang mga kabataan na mararamdaman pa rin na sila ay ligtas, naunawaan at minamahal? Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito po si Bishop Ruben Abante.
1: Susuri sa FEBC Radio TV.
4: Muli ay magandang araw ang nasa atin ay humaharap, ano po, at ating hinaharap para sa ating mga pamilya at lalo na para sa mga magulang patungkol naman sa ating pagpapalaki sa ating mga anak. Sa lahat man naman ang ating hinaharap, ano po, sa social media, sa lipunan, sa mga bali-balita. And we're so glad to have Attorney Obed de la Cruz again with us sa atin pong pagsusuri. Magandang araw sa iyo, Attorney Obed.
5: Magandang araw po, Bishop.
4: Yes. Ano ba, kumusta ba ang ating ginagawang pag-usad para sa mga pamilya? You are very involved in this engagement, di ba?
5: Opo. Marami po naging open doors si Lord. And ang ating prayer po is maraming maging volunteer sana. Para may ano, kulang din sa manpower ng government eh. Kaya churches would be very important to supply the manpower.
4: Yes, yan ang palagi natin pinag-uusapan ng kahalagahan ng ating mga gawain ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating mga lipunan at mga pamilya. Attorney Obed, pag-usapan natin ang disiplina. Disiplina na dapat ay ginagawa ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ano ba? Siguro ang tanong ko yung una, ano bang uri ang disiplina na hindi maaaring maging negatibo ang dating sa mga bata? Paano ang disiplina hindi nagiging pananakit?
5: Okay po. So salamat po Bishop, talagang

0: yun po ang pinagbabawal. Pero hindi po lahat ng pamamalo, sinabi ng Korte Suprema to, hindi naman lahat ng pamamalo ay criminal offense.
1: Ayun. Pero paano mo ipapasok yung bang, siyempre, hindi natin maiiwasan na ang maltreatment minsan hindi naman physical, kundi verbal at malaki ang dating sa emosyon, hindi ba?
0: Opo. So may mga ganyan nga po. Kaya yan po ang ating request actually sa lahat, maraming pa mga pamilya na sana we have this, actually ngayon meron po tayo ngayong parent effectiveness program na sana mas maraming mag-volunteer at siguro maraming mga church volunteers na ma-train. Kasi po dito po ina-update natin sarili natin dahil nga po paiba-iba po ang naging issue for generation eh. So kaya ang nangyari para maiwasan yan at maintindihan natin yung threshold na kaya ng bata, eh let's update ourselves with the empirical data, kumbaga based on experiences, na ano po yung tamang approach. So hindi, ano eh, nagbabago siya. There's always a fixed principle, pero yung methods, tapos yung degree, yung mga topics, nagbabago po siya. Kaya yan po ang ating gustong gawin kasi, ano, kumbaga yung threshold dati ng yung kakayahan ng mga dating mga tao, o at least yung generation ko, maaaring iba sa mga threshold ng mga kabataan ngayon. So mag-adjust po tayo. And ano naman po, nandiyan naman po ang grace ng Lord. Pag nagkamali naman tayo, we believe na if we are in God, we are ano eh, maayos yan. Kung meron man tayo na overlook dati dahil tinatiran alam, wala tayong shadow skills, ma-improve naman po yan.
1: Alam mo, naniniwala ako na ang salita ng Diyos, ang katuruan at katotohanan ng salita ng Diyos ay applicable sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng mga panahon. Ito'y hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kahabagan sa atin at ang biyaya niya hindi nagbabago. Lagi itong wagas. Ang nagbabago ay ang kaisipan ng tao, no? At ating parabang kinikilala ang mga henerasyon na mayroong taglay ng mga pagbabago. Ano? Pero saan ba talaga nang gagaling ang pagkakaroon ng negatibong kaisipan ng mga bata sa disiplina? Yun ba ang halimbawa iko-correct mo? No? Alam mo, nung araw, medyo tayong dalawa naman, magkaibang natin generasyon. Ano? At nung kabataan namin, abay talaga namamalo ang aming mga magulang. Eh kahit nga ang teacher namin nung araw, namamalo. Eh, pero ngayon, hindi mo na magagawa yung bagay na yan. Eh. No? So, ang tanong ko, ano ba ang nagbibigay ng negatibong pagtanggap sa mga bagay na ito, sa mga bagong henerasyon?
0: Okay po. Ang nangyari po kasi, ang history na ito, dumami po kasi yung mga kaso ng mga magulang na namamalo pero hindi nila na-explain kung bakit sila namamalo. So may discipline na walang, ano, walang rasyonale. Tapos yung iba po, hindi proportionate na yung magulang talagang gusto lang niya to get rid of the action, ganyan, o galit lang siya. Kaya ang nangyari po, nagkaroon ng time na medyo sumobra at dumami po yung ganong recorded cases. So, at because of that, natabunan yung mga lehitimo at maayos na pamamalo.
1: Alam mo, palagay ko tama yung sinabi mo. Kasi nung araw, aaminin ko na kahit kami pinapalo ng aming tatay, pero marami mga pagkakataon na kalaro namin siya. No, nag-che-chess kami ng tatay ko, nagkumakanta kaming sama-sama, nananalangin kaming sama-sama, nagba-Bible study kaming sama-sama. Well, kapag hindi na nangyari yan, yung pag-correct ay nagiging negatibo, ano? Tama ba?
0: Tama po, tama po. Tapos syempre, nang walang emotional support. Kumbaga, kung mamalo ka, dapat magbuhunan ka din ng maraming deposit ng emotional support dun sa bata. Para kapag namalo ka, hindi siya long-term yung negative effect.
1: Ayun. So ikaw basically naniniwala ka sa itong tinatawag natin na hindi naman punishment, ano? Anong tawag sa legal na bagay diyan?
0: Actually po, ang tawag talaga nila dito corporal punishment. And yes. pero sa akin
1: kasi
0: po,
1: negatibo punishment, eh, no?
0: O nga po. Eh. O nga po, pero siguro ano, sa akin siguro it's a form of discipline. Yeah, discipline. Yeah. Discipline should be viewed as okay. Actually Bishop, ako nagbabasa ako ng mga studies na nagsasabing, actually maraming studies eh, na marami daw negatibong epekto to sa social, academic at economic outcomes ng bata. Kaso lang, pag binabasa ko kasi yung mga studies, parang feeling ko hindi siya applicable sa akin at sa maraming mga kilala kong nanapalo. Kaya, honestly, hindi ko matanggap yung mga ganong studies. Pero tinatanggap ko yung mga paliwanag na sana in-explain, Ayan, sana merong maraming emotional support at marami din emotional support. Marami, kung ba,

0: basic ang gawin natin at dapat po may Diyos, may Kristo sa buhay. So yan
1: oh,
0: po
1: yun.
0: Yung ano. Yan.
1: Mamaya idudulot natin ang pag-uusap na yan. Pero ang tanong ko, paano yung contribution no ng mga Western na kaisipan? Kasi siyempre pumapasok sa atin yun eh, no?
0: Opo.
1: Sige,
0: ito po
1: sabihin.
0: Ang aming napansin, Bishop. So, ating pong government, ito po siguro, ito yung practical, no? Ito yung nakita namin. Marami po kasing foreign aid na natatanggap ang Pilipinas. Sa foreign aid na yon, may kaakibat silang, kunyari, they are supplying the, ano, kunyari, they want, may foreign aid, pero yung iba na pressure, make a policy. Tapos, we are fed by empirical data from abroad. Wala tayong masyadong data dito sa Pilipinas, eh. Puro Western countries ang finifeed sa atin na data na doon medyo individualistic ganyan. So ang nangyari po, actually ito yung hindi magandang nangyari. So yung ating policies na inform siya ng Western data, tapos kunyari yung mga data from the churches, data from yung ibang mga shelter homes natin, yung mga sarili tayong orphanages. Ang nangyari, Pastor, hindi tayo nakakraft ng mga research that can kumbaga balance yung Western data. So our system was overloaded by empirical data from other countries, pero yung atin dito na may mga magandang naging dulot naman eh, may mga excesses, inaamin natin yun, pero hindi mo siya maitawag na krimen sa lahat ng pagkakataon kasi may mga magandang nangyari din naman. At yun ang nakulangan po tayo, Bishop.
1: Oo, yun na nga. Ako nga, sa aking pakiwari, talagang yan ang isa sa mga major na mga dahilan kung baga kang tingin ay negatibo. You know? Sapagkat tayo naman mga Pilipino, likas tayong magalang. Di ba? Meron pa nga tayong kuya at ate, meron tayong po at opo. Yung mga ibang countries naman, walang ganyan. Nagmamano tayo. Di ba? So, yung mga bagay na yon, tinatanggap natin. Yung pag pinagpapalalahanan tayo, tinatanggap natin. Naalala ko nga nung araw, nung maliit pa ako, yung bang pag may nag-uusap ng mga may mga edad, hindi ka pwedeng dumaan sa gitna eh. No? Ganon. Pero mukhang nilunod tayo ng mga datos mula sa ibang bansa, naging westernized tayo. Nawawala ang ating likas na kaugalian, hindi ba?
0: Opo, tama po. At saka, hindi lang po inawawala na parang feeling natin yung polisiyang isinusubo sa atin, hindi ganun ang ating talagang karanasan. So, yung mga ideya na sinasabi nila, so, anong nangyari? Wala din tayong wala tayong masyadong magandang behavioral change. Ang nangyari na confusing society natin, mas actually, hindi ano eh, kumbaga, di ba po may ibang bansa na kapag may foreigner na pumupunta, nagkakasakit yung mga tribo-tribo. Parang kumbaga ganun nangyari sa atin. Merong virus na nangyari sa ibang bansa.
1: Di ba dapat itong bagay na ito ang pagpapahalaga kung ano tayo bilang mga Pilipino, ang mga kaugalian natin, na inabibigyan ng proteksyon at pagpapahalaga ng ating mga nasa pamahalaan, di ba? Nasa legislatura, para ito ang maging pamantayan sa pagkilos ng ating mga departamento, lalo na ang DepEd, di ba?
0: Opo, tama po. Kaso lang po, Bishop, ang nangyayari, kapag kunyari, walang budget sa ganitong agency or walang manpower, tapos nandyan yung itong foreign entity na magdo-donate. So, ang nangyayari, at si foreign entity naman, basta may ilagay lang yung logo nila doon, tapos ikaw na agency, ko yung head na agency or ikaw yung politiko, pwedeng you can share the credit pero wala ka talagang kinasas doon. So, ganun po yung nakikita namin nangyayari, sadly.
1: Ibig sabihin eh, sige, tutulungan namin kayo, popondohan namin kayo, pero hindi dapat, ito dapat ang gawin ninyo. Parang ganoon.
0: Opo, ito rin dapat ituro. Bibigyan kayo namin ng scholarship, magkaka-PhD ka sa abroad. Pero ito yung dadali mo sa Pilipinas.
1: Ang daming strings attached.
0: Opo, ang daming strings attached. Ganun po yung nangyari.
1: Tapos, alam mo ito eh, halimbawa, yung bang pag pumipili tayo ng ating mga iboboto, ang pipiliin natin yung merong edukasyon galing sa labas. Okay, parang yun ang maging pamantayan natin. Pero pag nabubuksan ang kaisipan ng kaugalian at kultura galing sa labas, lalo na didilute ang ating dapat pinagpapahalagan bilang parang sa ating sarili.
0: Opo, tama po, Bishop. Kasi di ba kahit sa education theory, kailangan, kunyari, merong foreign concept na idadala mo sa isang society. So, kung sabihin mo yung tinatawag na pedagogy, hindi mo siya bibiglain.
1: Tama.
0: Ganon. Kaya nangyari, parang nabigla tayo. Bigla. We were not ready. We were just constrained because of foreign money.
1: Ako, nilamon tayo. Foreign money, foreign funding, foreign ideology. Wow. So, halimbawa, ikaw umiikot naman kayo sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, di ba?
0: Okay.
1: At yung inyong advocacy para sa mga bata at ano ba, parental equipping, tawag niyo ba yan
0: Opo.
1: dyan? Ano?
0: Current effect din. Batas po ito, Bishop. Batas.
1: Oh, okay.
0: Yeah.
1: Pero ang talagang pinag-uusapan natin dito, paano natin maiaayos? Una, ang pagiging epektibo ng pagiging magulang, ang kanilang kaisipan, yung hindi sila nagkukulang, at paano natin babalansehin na hindi ito tanggapin na negatibo ng ating mga kabataan. Yung talaga ang balancing pinag-uusapan natin.
0: Opo. Tama po. Actually, Bishop, itong ginagawa namin, batas to, yung Republic Act 11908, the Parent Effectiveness Service Program, meron siyang 13 modules, pero yung 13 modules to, ang essential topics ito, yung building the child's positive behavior, home management,
1: Yan.
0: investment in adolescents, ganyan, challenges of parenting, child development. Ito po yung mga topics po nito. Marami po ito. Tapos, hindi ito content heavy, activity heavy siya. Lalagyan mo ng maraming
1: Oh.
0: reflections at assignments yung magulang. Kasama doon yung kailangan makikipag-usap siya sa anak niya. So, ito po nakikita namin
1: Ito,
0: ay...
1: anong klaseng forum ang inaano niya? Merong magulang at may mga bata?
0: Yung magulang muna po. Yung magulang muna.
1: Ah.
0: Although, yung sinasabi niyo po, Bishop, na may magulang at anak, yan naman po ang ginagawa ng Philippine Medical Association. Meron silang Oplan Real Talk to Combat Adolescent Pregnancy. Ang ginagawa nila, dapat si magulang sa kasi anak ay magkasama kasi may portion doon sa PM sa Philippine Medical Association, yung program nila, na kailangan si parent mag-initiate ng pagsasorry sa anak. So may ganong moment sila. So
1: Mag-initiate ng pag ano? Pagsusorry sa
0: pagsasorry,
1: anak.
0: pag-apologize. May partner ganang
1: Mahirap
0: mag
1: na tayo na.
0: Oh,
1: Pero effectiveness yan.
0: Opo,
1: Totoo
0: opo.
1: yun.
0: Opo. Ang nangyari po dahil dito, dun sa parent effectiveness, dun sa mga nakaranas sa po nito, bumaba ang teenage pregnancy, tumaas ang college graduation, ay mga college graduates, saka yung honor students na nakakuha ng scholarship.
1: Uy, maganda. Now, nabanggit mo kanina, sana kamo maraming mga partners, mga kaakibat, kaagapay sa mga ginagawa nyo galing sa ating mga simbahan, hindi ba?
0: Opo, tama po.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: ano magandang role ng mga simbahan?
0: Ganito po, so pwede po silang makipag-unayan sa inyo, sa FEBC or sa amin, at tutulungan po namin na magsulat sa government. Kasi po, Bishop, may pondo to. May budget to. Sana ginagamit, di ba? So, at yung iba pong, like for example, iba po dito sa Albay, kunyari, magkulang man dito sa gantong budget, for at the this year's allocation, may mga ibang sources naman sila na pwede mapagkunan. So, at actually, nakakabawas din po ito ng, actually, ng corruption. Kasi for example, yeah, yung for example, yung gender development budget, 5% po niyan dapat ng 5% ng kabuuan na budget ng isang opisina dapat meron gender development budget na lalagay kung saan-saan pero nawawala yung family strengthening. So pwede mag-allocate ng ganito po, tapos may mga module siya. Tapos actually ang wish po sana ng DSW dito, hindi siya training lang. Gusto niya pumukon ng mga grupo yung parents at maglilibre sila mag-share sa isa't isa. Alam mo, Bishop, yung ganun, ang tingin ko doon parang cell group eh. So, yun yung kailangan doon. Tapos para yung mga tao sa community, yung mga parents, mas they can share their hurts.
1: Anong kinalaman ng mga eskwelan? Porque ang pinaka-implementing agency ay DSWD, di ba? So, anong kinalaman ng mga eskwelan na sa DepEd?
0: Okay, yung dito po, yung mga PTA, pwede po silang mag-request. Opo. Kasi, Bishop, there is no other way than physical involvement with the child. Ang dami ko binabasa, pwede bang i-replace ng guidance counselor, ng social worker, ng psychologist, ng ganito, lahat ng licensed professionals. Kahit pag samasamahin mo, there is no other way than the parent na involved properly sa buhay ng bata.
1: Eh kahit naman ang ating sekretaryo ng DepEd, inamin niya na meron tayo malaking kakulangan sa mga guidance counselors, hindi ba?
0: Ayun na nga po. Ayun na nga po. Tapos, di ba, may school violence na,
1: yeah.
0: Di ba, nakaka-alarm eh. So, ayun po. So, ito po, ang ating wish is mas marami sana mag-volunteer, makipag-partner sa DSWD. At ako, I'm a lawyer, pero I do this for free, itong part na to. So,
1: yeah.
0: Ako po, I want more churches to coordinate. Let's coordinate po. We're willing to help.
1: I commend you for that. Ano? Pero kulang ang ating oras ngayon. Itutuloy natin sa susunod na programa. At maganda topic ito eh. No? Magiging epektibo ng ating mga magulang. Okay, anyway, Attorney Obed, until next time, antabayan
0: Sige
1: tayo
0: po.
1: ng ating mga kaagapay. Sige, magpasalamat ka sa ating mga kaagapay.
0: Hello po, magandang araw po ulit sa ating mga kaagapay. Salamat po sa pakikinig at sana nga po ay magkita-kita tayo sa at magsama-sama sa mga programa na nagpapatibay ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
1: Napaka-significant po ng ating naging pag-uusap kasama si Attorney Obed kung paano ang ating mga magulang ay magiging effective sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Alam niyo po, sa programang Pagsusuri, ang palagi po nating pamantayan ay ang salita ng Diyos. Naalala ko tuloy nang kausap ng Panginoon si Moises. At sabi ng Panginoon kay Moises, ay narinig ko ang lahat ng sinabi sa iyo ng mga tao. At doon po sa Deuteronomy chapter 5 and verse 29, ito ang sabi ng Panginoon kay Moises, oh, that they had such a heart in them that they would fear me and always keep all my commandments, that it might be well with them and with their children forever. Ang katuruan po ng salita ng Diyos ay hindi natin maiaalis sa equation ng lahat ng dapat nating taglay sa pagpapalaki ng ating mga anak sa mga susunod na mga henerasyon. Hindi po nagbabago ang pagiging epektibo ng salita ng Diyos. Tanganan po natin ito para sa ating mga magulang. Hinding-hindi tayo magkakamali. Nais kong ibahagi sa inyo ang sinasabi ng Psalm number 19 and verses 7 to 11. Tumutukoy po ito sa kung ano ang significance ng salita ng Diyos sa ating lahat. Sinasabi ng psalmist, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. And then the psalmist closes with these words, moreover, by them your servant is warned, and in keeping of them there is great reward. Yan po ang significance ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan lamang ng pamantayan ng katotohanan ng salita ng Diyos, ang ating pinaka-effectiveness sa pagpapalaki ng ating mga susunod na henerasyon. Pagpapala po sa ating lahat.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: Ang disiplina ay hindi lamang usaping pagpapasunod sa bata, kundi ito po ay pagtuturo, paggabay at paghubog sa susunod na henerasyon na maging mabuting tao. Maging paalala nawa sa atin na ang layunin ng pagdidisiplina ay turuan silang maging responsable, may respeto at malasakit sa kapwa. Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ang ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating Pagsusuri.
2: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Mga anak, Angel, Rich, bago kayo maglaro, tulungan niyo muna ang mami na maglinis ng bahay para makasaglit ako sa labas at makabili ng uulamin natin.
2: Opo, ma.
3: Sige po.
1: Angel, ikaw maghugas ng plato. Rich, ikaw naman ang sa pagwawalis.
2: Okay po.
3: Rich, tara, maglinis na tayo.
2: Sige, mauna ka na.
3: Ha? Di ba magwawalis ka?
2: Oo naman. Pero may tatapusin pa ako.
3: Ano?
2: Importante eh.
3: Ano ba?
2: Kailangan kong tapusin tong level.
3: Rich naman eh.
2: 1 minute lang. Oh, bakit nakawalis ka na?
3: Ang tagal mo, parating na si Mami.
1: Wow, ang linis na. Salamat mga anak.
2: Walang ano man po. Teamwork kami ni Angel.
3: Ha? Ako Mami ang naghugas at nagwalis. Walang ginawa si Rich.
1: Rich, anak, totoo ba yon? Bakit wala kang ginawa?
2: Sinabi ko lang naman na teamwork kasi ayaw kong mapagalitan.
1: Pero anak, alam mo bang mas mahalagang maging honest kaysa magmukhang masipag? Hindi masama ang umamin na hindi mo nagawa ang isang bagay. Mas mabuti na sabihin mo ang totoo kaysa magsinungaling.
2: Sorry, Angel. Sorry, Mami.
4: Oh, sige, ako na lang ang magwawalis.
5: Aba, ako rin.
2: Hi, Ate Michelle. Hello, DJ.
3: Tayo na lang lahat. Ano, tara?
4: Alam niyo ba, kiddos, may naaalala kong story sa Bible. Si Samuel, nang tawagin siya ng Diyos, nakinig siya. Pinadala niya ang mensahe kay Eli. Sinabi niya ang totoo kahit hindi madaling sabihin.
2: Ano po ba yung pinasabi?
4: Sa 1 Samuel chapter 3 verses 11 to 14, sinabi ng Diyos kay Samuel, nahahatulan niya ang pamilya ni Eli dahil sa kasalanan ng mga anak ni Eli. Ang mga anak ni Eli ay gumagawa ng masasamang bagay at hindi sila napipigilan ni Eli ng maayos.
5: Minsan, mahirap talaga sabihin ng totoo kapag alam natin baka may magalit, malungkot, o mapapagalitan. Pero tulad ni Samuel, pinipili natin maging honest dahil alam nating tama ang magsabi ng katotohanan.
4: Tama kayo dyan. Pero teka, mukhang hindi na rin tayo mahihirapan kung i-welcome muna natin ang buong pamilya. Mag-hi hello muna tayo, kiddos.
2: Hello, kiddos! Kamusta kayo dyan? I'm Rich Gabriel.
3: What's up, kiddos? Stay tuned kayo ha, at masaya ang magiging kwentuhan natin today. As always, ako po si Angel Faltado.
5: Good morning, kiddos. Nandito din si Kuya TJ Tagorda.
6: Join din ako sa masayang kwentuhan. Kaya stay tuned lang kayo, kiddos. I'm Joaquin Aliga.
4: Ako naman si Ate Michelle Tolentino. Magandang Sabado ng umaga na puno ng aral dito lang sa
7: Okido, the 414 Kids Show.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at World Vision.
5: Mapapakinggan po kami sa 702 DZS EM Band at sa 1233 DZMR Isabela. And through online streaming sa Okido 414 Facebook page.
2: Shoutout din sa mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig through Care 104.3.
4: Kiddos, excited ba kayo sa kwentuhan natin ngayon?
5: Opo, Ate Michelle. Nag-expect po ako today na maraming kiddos na mas magiging honest na.
4: Wow, maganda yan dahil yan ang paalala sa atin ng ating memory verse today. Sige nga, TJ.
5: Kayo ang ilo ng sanlibutan. Mateo chapter 5, verse 14.
7: Amen!
4: Anong sabi mga kiddos? Maging
7: ilaw!
4: Ayun, ibig sabihin mag-set tayo ng magandang halimbawa. Yung tama, yung totoo.
7: Amen! Amen!
0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
6: hayop ang mahilig mag-computer.
3: Ano?
6: Eddie, mouse.
0: Just kidding!
4: Anong tawag sa mahilig mag-shopping?
2: Ano?
4: Kat, kasi lagi siyang may purchase.
0: Just kidding!
3: Anong tawag sa clown na mahilig kumanta?
5: Ano?
3: Eddie, musician!
0: Just kidding!
3: Sana ay napatawan namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
5: Naririto ang ating Isip Bata question. Paano ka maging honest sa iyong eskwelahan?
2: We'd love to know your answer. Kaya share nang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
6: Alam niyo ba, kiddos, na isa sa magandang halimbawa si Young Samuel pagdating sa honesty? Mababasa natin siya sa Bible during Old Testament times.
2: Tama! Si Samuel ay isa sa magandang halimbawa.
5: May pagkakataon si Samuel na hindi sabihin para walang masaktan. Pero pinili niya pa rin ang honesty kahit mahirap. At honesty ay ang pag-amin din sa mga bagay na hindi tayo nagkakalakas ng loob na gawin ang dapat.
3: Kaya ang pagiging honest ay hindi nangangahulugang hindi tayo nagkakamali. Ibig sabihin, kapag nagkamali tayo, mayroon tayong lakas ng loob na umamin.
8: Awesome!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
6: Hi, Joel! Nakabili ka na ba ng materials para sa project natin?
5: Oo, Mandy. Nakabili na ako. Ginagawa ko na nga at bukas na ang submission nun, di ba?
6: Bukas na ba lang ang submission nun? Hindi pa ako nakakabili ng materials. Kaya, hindi ko pa nagagawa.
5: Ganun ba? Kung may extra money ako, pwede kitang pahiramin. Kaso, naubos na rin ang pera ko eh.
6: Sige, Joel. Hanapan ko na lang ng paraan. Uy, may 500 pesos na nasa daanan ko. Teka muna, at mapulot nga.
5: Oh, Mandy. Ano, nakahanap ka ba ng paraan para makabili ng materials para sa project natin?
6: Naku, nakita kaya ako ni Joel nang mapulot ko ang 500 peso bill?
5: Oh, Mandy. Ano nangyari sa'yo at nakatulala ka dyan? Narinig mo ba ang sinasabi ko?
6: Ha? Ano ba ang sinabi mo?
5: Tinatanong kita kung nakahanap ka na ng paraan para mabili mo ang materials sa project natin.
6: Ah, wala pa. Wala pa akong pambili ng materials.
5: O sige, sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong.
6: Ah, okay. Salamat sa concern mo. May 500 pesos na ako. Baka ito na ang answer ni God sa prayer ko. May pambili na ako ng materials sa project ko. Wala na kasing pera na mabibigay si nanay sa akin. Tinitipid ko na nga yung baon ko para may pambili ako ng project. Angkinin ko na nga kaya ang perang ito. Sandali, si Teacher Sally. Mukhang may hinahanap. Teacher Sally! Ano pong hinahanap ninyo?
9: Ah, Mandy, nandiyan ka pala. Hinahanap ko kung dito ko naiwan ang 500 pesos ko. Hinahanap ko na kasi sa classroom, sa hallway, pero di ko makita. May nakita ka bang pera, Mandy?
6: Ito po ba ang hinahanap niyo?
9: Saan mo nakita yan, Mandy?
6: Doon po, sa paglabas ng kantin. Nakita ko po sa daanan.
9: Nako, yan na nga ang nawawala kong 500.
6: Ito na po, Kunin na po ninyo.
9: Nako, salamat Mandy at nakita mo ang nawawala kong pera. Salamat din sa pagiging honest mo na ibalik sa may-ari yan. Hindi mo naisip na ang kinin.
6: Eh, kasi po, naalala ko po yung tinuro po ninyo sa amin na maging honest.
9: Thank you talaga, Mandy, ha. O, mamaya, makita tayo sa classroom, ha, after ng break time.
6: Opo, Teacher Sally. Parang nanghihinayang ako na ibalik ang 500. Tama naman ang ginawa ko. Pero wala pa rin akong pambili ng materials para sa project ko. Siguradong babagsak na ako dito. Wala na akong masasubmit na performance task.
9: Oh, mga learners, may gusto akong parangalan ngayon dito sa class ninyo. Kasi may ginawa siyang napakababuting bagay.
5: Sino kaya ang tinutukoy ni Teacher Sally?
6: Sino nga kaya? Baka ikaw. Kasi ang ganda ng project na ginawa mo. Malapit mo na nga matapos, di ba?
5: Hindi pa nga tapos. Ba't bibigyan na ako ng award?
9: Ang tinutukoy ko ay si Mandy.
5: Oh, Mandy. Ikaw pa lang tinutukoy ni Teacher, oh.
6: Ha? Ako talaga?
9: Oh, halika dito, Mandy. Si Mandy ay nagpakita ng kanyang pagiging honest. Kanina kasi ay nawala ang 500 ko, pero nakita yun ni Mandy sa daanan na malapit sa kantin at hindi niya yun itinago. Instead ay ibinalik niya sa akin. Palakpakan naman natin si Mandy. At nalaman ko kay Joel kanina na wala pa raw material si Mandy para sa project niya, kaya ang reward ko sa kanya ay bibigyan ko siya ng mga materials para makapagsubmit siya ng kanyang project.
6: Wow! Salamat po, Teacher Sally.
9: You deserve your reward, Mandy. Kulang pa nga yan na reward para sa ginawa mo. I know, God is pleased with what you did.
6: Thank you po ulit, Teacher. It pays to be honest.
8: Oh, mga anak, kumusta ang araw ninyo ngayon sa school?
2: Mabuti naman po, Daddy. Marami po akong bagong natutunan sa mathematics. Madali ko na pong maintindihan ang lesson namin.
3: Ako naman po ay masaya. Kasi po, maraming games na pinagawa sa amin si teacher na related sa lessons namin.
8: Wow! That's good! You're having fun while learning.
3: Kaya nga po, gusto ko po na laging nasa school.
8: Hayaan mo, Chloe. Magkakaroon din tayo ng games dito sa bahay. O ikaw naman, Joel. Ano ang natutunan mo sa school ngayong araw?
5: Natuwa lang po ako today. Kasi po, may nabigyan ng reward sa amin for being honest.
8: Talaga? Ano naman ang ginawa niya?
5: Nakita po siya ng 500 pesos sa daan na malapit lang po sa kantin. At sinuli niya po ito kay Teacher Sally na siyang may-ari ng nawawalang pera. Ang alam ko po, inangailangan si Mandy ng pera. Pero hindi niya po ito inangkin yung pera nang makita niya po ito. Instead, ay binalik pa niya po ito.
8: Aba, isang rewarding action nga ang ginawa ni Mandy. Being honest is a very remarkable trait of a person. Alam ba ninyo na may isang bata sa Bible ang nagpakita ng pagiging honest?
2: Sino po siya?
8: Ang pangalan niya ay Samuel. Anak siya ng isang babaeng nagngangalang Hannah. At ang kanyang ama naman ay si Elkana. Hindi magkaanak ang kanyang inang si Hannah, kaya nanalangin siya ng mataimtim sa Diyos. At nangako siya na kapag nagkaanak siya ay ihahandog niya ito sa Diyos.
3: Ihahandog po? Paano po niya ito ihahandog?
8: Ibig sabihin, ang batang ito ay maglilingkod sa Panginoon sa tabernacle o ang itinuturing nilang sambahan.
2: At ganoon nga po ang nangyari kay Samuel?
8: Oo, Jenny. God answered the prayer of Hannah and He gave her a son. She named Samuel, which means God has heard.
3: Kasi nga po, pinakinggan ng Diyos ang prayer ni Hannah.
8: Oo, Chloe. Ganoon na nga. Nang lumaki na si Samuel, siya ay dinala ni Hannah sa tabernacle sa pangangalaga ni Priest Eli.
2: Edi, wala na pong anak ulit si Hannah kasi po ay ibinigay na niya sa Panginoon si Samuel.
5: Ang alam ko ay nagkakaanak pa ng tatlong anak na lalaki at doon ang babae si Hannah.
8: Tama ka, Joel. Binigyan pa ng limang anak si Hannah matapos na ibigay niya sa Diyos si Samuel.
3: Ang galing naman po! Ang bait-bait ng Diyos kay Hannah!
8: Lumaking napakabait ni Samuel at isang gabi, kinausap siya ng Panginoon. Sinabi ng Diyos sa kaniya ang lahat ng mga susunod na mangyayari sa bayang Israel. Kung paano didisiplinahin ng Diyos ang bayan ng Israel at maging sa mga dalawang anak na pari ni Priest Eli na gumagawa ng masasamang gawain sa loob ng tabernacle.
2: Talaga po? Gumawa sila ng masasamang gawain?
8: Oo. Ginagawa nila ang mga bagay na napakasama. Pero nang tanungin ni Priest Eli si Samuel kung ano ang sinabi sa kaniya ng Diyos, naging honest siya sa pari at sinabi niya ang totoong mangyayari sa Israel at sa mga anak nito. Ayon sa mga sinabi ng Diyos sa kanya, wala siyang inilihim at nagkatotoo nga ang lahat ng sinabi ng Diyos kay Samuel.
3: Doon po pala ipinakita ni Samuel ang kanyang pagiging honest.
8: Hindi lang yan. Naging honest at may integrity din si Samuel hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi siya nagsinungaling sa mga taong bayan. Siya ang naging pinuno ng mga taga-Israel bago pa man nagkaroon ng hari sa bayang iyon. Siya ay nagsilbing judge, priest, at prophet ng Israel. Siya ang nag-anoint o nagbuhos ng langis sa ulo ni Haring Saul at Haring David noon. Tanda na sila ay pinili ng Diyos na maging mga hari ng Israel.
5: Kahanga-hanga po pala naging buhay si Samuel.
8: Oo, ganun na nga. Very inspiring ang naging buhay ni Samuel. Siya ang isa sa mga trusted prophets ng Diyos noon na hindi nagpakita ng anumang kasamaan. Hanggang sa kanyang kamatayan ay iginalang siya ng mga tao.
5: Gusto ko pong tularan ng pagiging honest at pagiging isang man of integrity ni Samuel. Naging tapat siya sa Diyos at sa kanyang tungkulin.
2: Ako rin po. I will stay as honest as I can for the Lord.
3: Siyempre po, ako rin. Gusto ko pong maging isang batang matapat.
8: At magagawa ninyong maging tapat sa pamamagitan ng power of Holy Spirit. Siya ang nagbibigay ng lakas sa bawat believer ni Jesus na gumawa ng tama.

0: Happy birthday, baby Kai and Tita Zinia.
1: Happy, happy birthday, Kira Karen Lois Kisha Kawas, Tita Baby Kawas, Tita Carol Salonga, Ian Tolentino, at Darlene Fiolino. At happy belated birthday sa isa sa ating dedicated volunteers na si Kuya Kelechi David.
2: Kung ikaw, kiddo, ay magsiselebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
3: Ang birthday wish namin ay, sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay niyo.
4: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions!
1: Masaya ang ating naging kwentuhan at before we close, allow us to pray for you. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw ng Sabado na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa mga natutunan namin sa episode ngayon. Lord, remind us to always speak the truth. Nawa, Panginoon, palagi kaming sumunod sa inyo at palagi naming isapuso ang inyong mga salita. Lord, we pray for those who are celebrating their birthday this week. Nawa, Panginoon, maramdaman po nila ang inyong pagmamahal, especially at their very special day. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong taon na ibinigay niyo sa kanila. And we pray for good health. We pray for your blessing to be upon them. Pinagpipray din po namin ang lahat ng naapektuhan ng mga nakaraang pagbaha at pag-ulan. Nawa, Panginoon, ang inyong provision po doon sa mga nabaha ay patuloy, Panginoon, na maramdaman nila. And we pray, Lord, for your protection, Lord, to all of us. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi madali mabuhay ngayong mga panahon na to, especially when we are experiencing severe climate changes. So we ask for your grace, for your wisdom to be upon us, especially your love, na ito ang patuloy na lumukob sa aming lahat. We pray and we ask all of these things. In Jesus' name we pray. Amen.
4: Amen.
1: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido The 414 Kid Show every week.
2: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malisa Lumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Wang Lazo, Kuya Kelechi The Pogi, Ati Faithful Faiti, at Mommy Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada!
4: Thank you also to Ate Precious Grospec Cruz at Sue World Vision para sa ating script at Kwento Kid!
3: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision!
4: Thank you din sa mga kiddos, parents, lolo at lola, teachers at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
1: And syempre, thank you kiddos for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino.
3: Ako naman po si TJ Tagorda.
2: Rich Gabriel here.
4: Ako naman po si Angel Faltado.
0: Ito po si Joaquin Aliga.
1: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos. Dito lang sa
5: Okido!

0: para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Ito ang mapagkaibigang tinig ng Timog Kalagitnaang Mindanao. DXKI, Jesaistos, sa inyong mga radyo, naghahatid ng hindi nagmamaliw na salita ng Diyos sa pabago-bagong panahon.

0: The Bible is a big book with lots of big words in it. But did you know that the Bible is not just for adults? That's right, it's for kids too. And there are lots of things in it that God wants you to know. Things you can memorize and hide in your heart because God thinks children are very important. One day, little children like you were brought to Jesus.
1: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
2: Maayong adlaw naman sa aton tanan mga bata, labi na mga friend naton nga napamati dira sa ilang nga radyo kag amuman sa mga nagatanaw sa aton sa Facebook online. Madamo gid nga salamat kay ari kamo subong sa aton nga klase. Subong ika last na nga lesson naton sa life ni Nehemiah. Tagbalano naman naton ang aton nga word up subong is God is merciful. Tama daw, Beth? Tama. Ang Dios maluluy-on gid. Paano bala ginpakita sang Ginoo ang iya nga pagka maluluy-on nga Dios? So, pung sa atin nga lesson, maaton gid mabalaan paano ina. Kag ano bala ang merciful mga bata? Amo ina siya nga kung nakahimo ka sang sala, wala kagin ginparusahan or wala kagin punish sang imo nga sala. Pagpakita ina sang kaluoy or merciful nga ginatawa. Subong sa atin nga Bible lesson kung ready ka na nga mabalaan. Sabayan nyo sina teacher. Dali na kamo! Hello kids! Prayer time naman. Ako gali si Teacher Del. So this time sa letter E na kita sa time nga acronym. So ibig sabihin ng letter E, expect God's answer. So dapat kung mag-pray kita, expect gid nato nga mag-answer gid si God kay siya gid nagapamati sang aton nga prayer. Kay hambal sa Mark 11:24, believe that you have received it. Supatihan mo gid nga makuha mo gid ang imo nga ginapag-pray. Kaya mag-pray gid kita kag magsalig gid kay God nga siya gid mag-answer sang aton nga prayer. So for this time, mag-pray kita, i-close ang mata, i-bow ang head, kag i-fold ang kamot. Sige, let's pray. Father God, we praise you and thank you for this day you have given to us, Lord God. Thank you for the new morning or for the new day na ginahatag mo sa amon every day, Lord. Thank you sa another chance, sa another opportunity to serve you, O God. Lord, this time, ikaw mag-wash ang akon ng mga sala, Lord God. Thank you for your blood kay ikaw gid nag hahatag sa imong dugo para ma-forgive ang amon nga sala. Lord Jesus, subong sa pagpamati namon sang mga lesson diri sa JNC online. Lord, ikaw gid maghatag sang wisdom sa amon, Lord, para makaintindi kami, Lord, kag tagaan mo gid kami sang strength or kusog para ma-obey gid namon, Lord, ang imong nga will, Lord God. Thank you Jesus sa tanan-tanan in Jesus name. Amen.

0: unsettle yung memory verse, mga bata. Sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, si King David, isa siya ka hari sang Israel nga ginpili sang Ginoo. Kaginatawag man siya nga a man after God's own heart. Kag si David, mga bata, palangga niya gid ang Ginoo. Kag nahapi gid siya nga magsunod dira sa Ginoo. Kag madamon man nga mga songs nga ginsulat siya sa Bible para pagdayaw dira sa Ginoo. Kag asta subong gani ginagamit din na ang mga kanta sa simbahan para sa pagdayaw dira sa Ginoo. Pero mga bata, si David biskan gaano siya ka close kag miara siya sang relasyon dira sa Ginoo, nagabot gid sang tiun sa iyang kabuhi nga nakahimo gid siya sa mga butang nga hindi gid makalipay dira sa aton nga buhi nga Ginoo. May ara man dito ginhambal sa Bible, halimbawa nga ginagaw niya ang asawa sa isa ka tao kag ginpapatay niya pagit ang asawa, ang lalaki nga asawa sa tong babae, mga bata. Pero balan mo bala nga sa aton memory verse subong adlaw, nagatudlo ini kung ano ang gingbuhat ni David after siya nga nakasala dira sa aton nga Ginoo. Ang aton memory verse, bata, makita diri sa Bible. Ang Bible, pulong sang Ginoo, nagasugid sang kamatuoran, gani dapat naton patihan. Ang aton memory verse, makita diri sa Book of Psalms, mga bata, chapter 51, verse 1. So ini ginahambal nga ang Book of Psalms, ibig sabihin niya songs, mga bata, kay sa Book of Psalms songs of David ni siya nga ging sulat niya gid to worship dira sa Ginoo. Ginsulat gid ini siya originally sa Hebrew gid, mga bata. Pero balan mo bala nga subong damo na ini gin translate para ikaw kag ako makaintindi gid kag makakanta sini sa pagdayo sa aton buhi nga Ginoo. Siling niya diri o sa Psalms chapter 51 verse 1, makita man naton sa aton nga screen, basahon naton tanan. Siling niya diri, mga bata, have mercy upon me, O Lord, according to thy loving kindness, according unto thy multitude of thy tender mercies, blot out my transgression. Siling niya dira o, have mercy upon me, O Lord. Si David, mga bata, iya nahibaluan nga nakasala gid siya dira sa Ginoo. Gani nag-ask gid siya sang mercy, siling niya dira sa Bible o, nag-ask siya sang mercy dira sa Ginoo. Buot silingon sinang mercy, mga bata, or kaluoy inang paano ginpakita sang Ginoo ang iyang great love kag kaayo instead nga maghatag siya sang punishment nga imo kag akon deserve sa sala nga nahimo. Amo ini ang isa ka prayer ni David, mga bata, siling niya gid, have mercy upon me, O God. Nagpakitluoy gid siya nga nagaistorya dira sa Ginoo nga naghimo sa iya kag naghimo sang kalibutan. Kag ang siling niya pagid, mga bata, according to thy loving kindness, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercy. Wala, nakita natin din, mga bata, nga wala ginhambal ni David niya, have mercy on me because I am good. Kundi ginhambal niya gid, according to thy loving kindness. Kay ina bangod, mga bata, gapangayo gid siya sang kaluoy dira sa Ginoo, nagaistorya gid siya dira sa Ginoo nga ipakita sang Ginoo ang iya nga kaluoy, ang iya nga pagpalangga, ang iya nga kaayo sa kay David, bangod amo siya sina nga klase nga Ginoo, nga maluluyon siya nga Ginoo, nagapalangga nga Ginoo, kag maayo gid nga Ginoo. Ginhambal gid ni David ina, mga bata, according to thy loving kindness. Ginaas niya sa Ginoo, hindi bangod maayo siya nga tao, kundi bangod maayo ang Dios nga iya ginapangayuan sang patawad bangod sang iya nga mga sala. Siling niya pagidira o, thy multitude of thy tender mercy blot out my transgressions. Buot silingon sang transgressions dira, mga bata, nga ginahambal dira sa Bible, another word na siya sang ginatawag nga sala. Amo na siya ang sala nga imo kag akong ginaisip, ginahambal, kag ginahimo nga hindi gid makapalipay dira sa Ginoo. Nag-ask si David sang forgiveness bata dira sa Ginoo bangod sang iya nga mga sala. Nangayo siya sang patawad sa Ginoo nga limpyuhan gid sang Ginoo ang iya nga tagipusoon ang iya nga kabuhi sa mga mali niya nga nahimo dira sa atubangan sa Ginoo. Gali mga bata ini nga verse nga aton natun-an subong nagahambal ini nga nagatudlo sang isa ka klase nga pagpangamuyo dira sa Ginoo every time kung ikaw makasala dira sa iya. Gali kung ikaw bata, anak na sang Ginoo, dugay na nga nagkilala kay Jesus bilang imo nga Ginoo, kag personal nga manluluwas, ini nga verse nga gapadumdum nga kung ikaw every time nga ikaw makasala, palapit ka sa Ginoo bata, kay siya ang Ginoo nga handa gid magpatawad sa imo, kay siya ang maluluyon nga Dios. Siya ang loving nga Ginoo nga handa gid magpatawad sang imo nga mga sala. Pero kung ikaw naman bata, wala mo pa ginkilala si Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, ang imo nga sala wala pa napatawad dira sa Ginoo. Ang imo nga himuon, maghinulsol ka bata, akuon mo nga ikaw nakasala dira sa Ginoo. Pangayuan mo sang patawad kag patihan mo ang ginhimo ni Jesus dito sa cross nga siya napatay, inlubong kag nabuhi kag liwan para sa imo nga mga sala. Gani subong mga bata, gusto gid sang Ginoo nga ma-memorize naton ang iya nga pulong para biskan diin ka malakat ini nga verse magpadumdum gid sa imo nga magpanawag dira permi sa Ginoo mga isang patawad every time ikaw makasala sa iya. Basahon naton aton nga verse Psalms 51 verse 1. Basahon ang buong text kag dira kita mag-end sa Psalms 51 verse 1. Ayan, sige basahon na nay naton tanan. Psalm 51:1, ready, go! Psalm 51:1, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Psalms 51:1. Ayan, this time may drill kita. I-erase natin ang word nga mercy upon me. Tandaan natin ina ha, hasta ma-memorize natin. Psalms 51, ready, go! Psalms 51:1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Psalms 51:1. Ayan, ikuha naman natin ang word nga loving kindness. Tandaan natin na mercy upon me and loving kindness naman ang wala. Psalms 51, go! Psalms 51:1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Psalms 51:1. Ayan pa, isa na lang. Ang multitude naman kag transgressions. Paon natin ha? Psalms 51, ready, go! Psalms 51:1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Psalms 51:1. Ayan, this time mga bata, ikaw naman mag-memorize ang aton verse nga wala sang copy. Pwede mo git i-video ang imong sarili kag isend sa aton nga Facebook page CEF Coronadal.
1: Mga kids, ano ang himuon ninyo kung kamo nagakalipay? Siguro ang iba dira, naga-celebrate gid sila, naga-panglibre, gakinanta, gasinayaw. Diba, damo-damo kita nga pwede nga imuon kung malipayon kita, kung naga-celebrar kita. Namigid man kung maga-celebrate kita. Ako namian ko mga kanta, bisan hindi namian ang kanta sa apon. Alam nyo ba mga bata, sang natapos na gid ang wall nga gidpahimo mo nga ginhimo or project nila ni Himaya, nagkalipay gid sila. Tara, mamati na kita para sa ato nga Bible lesson. Ako gali si Teacher I. Ini nga story natun mabasahan mga bata from Nehemiah chapter 8. Hasta pagid ini sa chapter 13. Oh, di ba? So, natapos na gid man bala ang wall kag ang mga kinahanglan nga ipahimo. Kaya nagkalipay ang mga tawo. Kinpatawag nila si Teacher Ezra. Ezra the scribe. Para basahon ang pulong sa Ginoo. Gusto nila mabatian ang pulong sa Ginoo para iselebrar gid ang pagkamaayo sa Dios. Mga bata, nami gid nga iselebrate ang pagkamaayo sa Ginoo. Kay siya ang Ginoo nga faithful kag maluloy-on. Ano gali ang aton nga word up? God is merciful. Ibig sabihin, maluloy-on ang Ginoo. Hindi siya magkalipat sa iyang mga anak kag masaligan siya kay siya ang may-ara nga kaluoy or mercy. Mga bata, so ang mga tao, nagtipon sila para mag-celebrar. May fiesta kuno. For more than 7 days, nag-celebrate sila. Ara ang leader nga si Nehemiah, kag si Teacher Ezra, ang mga tao, nagpatindog pa sila sa mga tent nga himo sa mga dahon, sa mga stick. Temporary lang nila nga puluyan. Kay para hindi na sila magpuli, sama-sama sila nga mag-celebrar sa pagkamaayo sa Ginoo. Pero balaan nyo ba mga bata, sangibasa na ni Teacher Ezra, kag ang iba nga mga scribe ang pulong sa Ginoo, ang mga tao na subo, nag-ibi sila, na-realize nila nga, damo sila nga mga sala sa Ginoo. Hala, balaan nyo ba mga bata? Kung ikaw anak na sa Ginoo, ang Holy Spirit ara gid sa imo nga tagipusoon. Kaya may mga tion nga ma-convict kita o nang mapadumduman kita sa mga sala nga nahimo kag magahinulsol. Amo na ang obra ng Holy Spirit, padumdumon kita para makahinulsol kita. Kaya nga, God is merciful. Ang Ginoo maluluyon. Kag kung ikaw anak sa Dios, ang gusto sa Ginoo nga ikaw maga-repent, magapangayo pasaylo sa mga mahimo nga mga sala. Kay bisan na pasaylo na gid man ang tanan nga sala, kung makahimo gani liwat, maghinulsol. Kay siya ang Ginoo nga maluluyon. Kung mga tion nga makahimo ka naman sang sala, sa imo nga mga paghambal, sa imo nga huna-huna, sa imo nga mga actions, maghinulsol. Kaya ang Ginoo, malipay kung ikaw bata, magapadayon sa pagsunod sa iya. Himuon ang iya nga kabubuton. Kaya nga, He is our merciful God, ang maluluyon nga Dios. Kaya dapat maghinulsol. Kaya naman, hambal ni Nehemiah sa ila, hindi ka mo magkasubo, hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo mag-ibi. Ini ang adlaw para magselebrar kita, magluto kita sa mga manami, magkinaon kita, magsinadya kita, magkantahan tayo, magsayawan, magselebrar kita. Kag ang mga tao, nagselebrar gid man. Sa kada adlaw, nagatipon sila para mamati sa pulong sa Ginoo. Grabe mga bata, gatindog lang gid na sila. Ang mama, ang papa, ang mga gagmay ng mga bata, nagatindog sila para mamati, para mabatian kung ano ang ginhimo sa Ginoo. Kag ginsaysay, ginbasa ni Ezra, pati na ang iban pang mga scribe, kung ano ang mga ginhimo sa Ginoo. Ginsaysay pagdidto. Kung anong ginhimo sa Ginoo nga pag luwas sa ila, halin sa Egypt, palakat sa desierto, kung paano sila nga gin, tipigan sa Ginoo, naabrihan ang Red Sea, naabrihan pagid ang Jordan River, sung panahon ni Joshua, di ba? Para lang maka-aagi sila. Kapigid ang kapangyarihan sa Ginoo nga nagaatiman sa ila. Hasta sa buong boys and girls, ang Ginoo nga nagatiman sa mga Israelites is the same God nga nagaatiman sa imo kag sa akon. Kay siya ang aton creator. He is the God who made everything. Kag ang ginambal niya gani sa iyang pulong, He loves you so much. Totoo yun. Ambal sa 1 John 4:8. Araw, 1 John 4:8, God is love. Ang Ginoo na higugma sa imo, palangga ikaw sa Ginoo. Nahilayo man kita sa iya tungod sa aton nga mga sala, ang sala nga mga ginahuna-huna, ginahambal, kag mga ginhimo nga hindi malipay ang Ginoo, nga nagpahilayo sa aton sa iya, still siya ang naghimo sa pamaagi para mabalik ang tama nga relasyon sa aton Amay sa langit. Paagi kay Jesus, ang anak sa Dios. Si Jesus, halin sa langit, nangin isa ka tawo, at sa tama nga tion, siya nagpalansang dito sa krus. Ginlubong, kay siya namatay mga bata, ang balina sa Biblia. Pero sa ikatulunga adlaw, nabanhaw siya liwat para mangin buhi mo nga manluluwas. Kag nakit-an siya sa tanan ng mga tao, tuod bata. Ang ginhimo ni Ginoong Jesus ang tanging paraan para mapasaylo ang sala kag mabalik ang tama tanga relasyon sa Amay sa langit. Kay siya lang gid ang Ginoo nga wala sang kaparehos. Hindi lang siya powerful, siya pagid ang maluloy-on nga Dios. What is our word up? God is merciful, maluloy-on. O, yan mo na ang kamot ni. Yes, that's hard. Maluloy-on ang Ginoo. Kagkada adlaw, nagapamati sila sa pulong sa Ginoo. At nagkinulsul sila sa mga nabatian nila ng mga painumdum sa Ginoo. Naghinulsul sila sa ilang mga sala. Kung ikaw bata, ginbaton mo na ang Ginoong Jesus sa imong nga tagipusoon, ang gusto sa Ginoo, magahinulsol sa mga sala. Ang pagbaton kay Ginoong Jesus is a relationship with our Father in Heaven. Pero samtang diri pa kita sa kalibutan, ara gihapon ang mga sala, hindi malikawan nga makasala gihapon kita. Kaya, ang gusto sa Ginoo, magahinulsol, repent of your sin. Kay siya ang Ginoo nga maluluyon. Yes, bata, hambal gani sa Psalm 51:5, kung nga kita gin bata nga makasasala, kaginhambal mandira nga chapter nga, kung taguunta or nang hindi tabuyan ang sala sa aton nga tagipusoon, hindi kita pamatian sa aton nga Ginoo. Kaya dapat maghinulsol. If we hide iniquity in our hearts, the Lord will not listen to us. Kaya bata, umadumduman nga ikaw gani nagapakasala, remember, God is merciful. Magpalapit sa iya. Paagi sa una, pag-pray. Mangayo sang pasaylo. Ikaduha, dumdumon ang iyang promesa. Isa sa promise ng Lord, ang sino nga magapalapit, pamatian niya kag pasaylo-on. Kaya, Mangayo pagpasaylo, magpalapit sa iya, kagbatunon ang iya nga pagpasaylo. Kay mga bata, siya ang Ginoo nga maluluyon. Pareha sa mga katauhan ng Israel, naghinulsol sila sa ilang nga mga sala kag nagpromise sila nga hindi na magbalik sa pagkasala kag tipigan gid ang ginhatag sa Ginoo para sa ila. Naghimo sila sang covenant nga alagaan ang templo sa Ginoo kag ang wall ingatan nila kag magasunod gid sa aton nga buhi nga Ginoo. Hindi na pagliwaton ang nahimo nga pagkasala kag nahilayo sa Ginoo. Mga bata, kanami ang ilang nga covenant. Ginsulat gidto nila kag ginpirmahan nila ang ila man nga desire or ang ila commitment, ang ila nga promesa sa Ginoo nga magpadayon sa pagsunod sa iya. Kag si Nehemiah nagbalik na sa Babylon kag ginreport niya sa hari ang natabo nga mga manami nga butang dito sa proyekto ng pagtindog sang wall ng Jerusalem kag ang mga selebrasyon kag ang mga natabo na mga pangyayari dito sa pungsod. Pero balaan nyo ba, matapos ng 12 years, nagbisita si Nehemiah. Kag nakitaan niya ang templo sa Ginoo, ginatiman, ginpasagdan lang. Nagbalik naman ang mga tao sa ilang mga sala. Kasubo lang no, nga wala nila natupad ang ilang promesa sa aton nga Ginoo. Pero si Nehemiah, nagpadayon siya sa pagsunod sa buhi nga Ginoo. Bata, kung ginbaton mo na ang Ginoong Hesus sa imo nga tagipusoon, ang gusto niya magahinulsol kung ikaw makasala. Kay siya ang Dios nga maluluyon. Bisa na mga upod naton, parinti man, friends naton, hindi sila magahinulsol, ikaw magahinulsol ka. Kay ang Ginoo, dumdumon niya ang iyang mga promise sa imo. Kaya, kung kita makasala, dumdumon man ang promise niya. Pangayo pasaylo, kagbatunon ang iyang pagpasaylo. Kay siya ang Dios nga maluluyon. Pero kung ikaw bata, wala mo paginbaton ang Ginoong Hesus sa imo nga tagipusoon, ini ang adlaw para magbaton sa iya. Ini ang adlaw para nga akuon mo man ang imo nga sala. Kay wala iban nga Dios nga makapasaylo sang sala. Isa lang ang Ginoo nga nagtuga sa langit kag sa lupa. Isa lang ang Ginoo nga nahigugma sa imo kag sa iya kita nahilayo, napahilayo. Kag siya lang ang Ginoo nga naghatag sang pamaagi para ikaw kag ako mapasaylo sa sala. Paagi kay Ginoong Hesukristo. Ang hambal gani sa John 1:12. Ari basahon ko ha. In John 1:12 sa English. But as many as receive him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Kung ikaw bata, magasalig, magatuo nga ang Ginoong Hesus lang ang makakuha sa imong sala, tagaan ikaw sang katungod, karapatan nga tawgon nga anak sa Dios. Pigsabihin pasayloon na ang imong sala kag mapabilang sa pamilya ng Dios. Ina, kung batunon mo ang kamatuuran nga si Jesus lang ang manluluwas kag siya lang ang makakuha sa silot sang sala. Subong, andam bala ikaw? Ready bala ikaw nga ihambal sa iya nga nagapati ikaw? Kung handa ka na, pwede ikaw nga magsunod sa prayer nga ini. Ituko lang ang ulo, ipikit ang mga mata, ihambal sa iya nga ikaw nagahinulsol. ihambal man sa iya nga nagapati ikaw, nga siya lang ang makaluwas. Kag pangayoon ang iya nga buloy, nga bag-uhon ikaw. Halin sa imong tagipusoon, kag binog nga kinabuhi. Buliganda ka sa pag-pray. Let us pray. Ginoong Diyos, ikaw lang ang akon nga Ginoo. Salamat sa imong pagpalangga. Opo, nakasala ako, pasaylo ako Ginoo. Nagatuo ako, ikaw lang Lord Jesus ang makapasaylo sang sala ko. Please, maghari ikaw sa akon kinabuhi. Mag-uha ako Ginoo. Limpyuhi ako sa akon mga sala. Kagbuligi ako magsunod sa imo. In Jesus' name, Amen. Ayan! Kung kayo ay sumunod sa prayer na yan, bah, isulat man dira sa comment section ta. Nga ako nagapati sa Ginoo nga maluloy-on. Yes, ano ang aton yung word up? God is merciful. Maluloy-on ang Ginoo. God bless you! Yes, mga bata, sa aton nga lesson subong, nabalaan gid naton kung paano naging merciful ang aton nga Ginoo. Hindi lamang sa kinabuhi sang mga Israelites, even kay Nehemiah, naging merciful ang Ginoo sa aton nga kinabuhi man. Sa imo kag sa akon, padayon, nagapakita sang kaluoy niya ang Ginoo. Tandaan nato ng aton nga Bible lesson mga bata kag dumdumon gid naton permi mga muyo magtawag sa aton nga Ginoo kag magsaligid sa iya nga mga promesa sa aton. Madawo gid nga salamat sa inyo nga pagtan-aw kag pagpamati subong sa aton nga klase. See you naman sa sunod nga Sabado. God bless you kids. Bye-bye.
2: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CEF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
3: Ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

0: episode natin last time, pinag-usapan natin si Lolo Abraham, di ba? Yun, super tagal na naghintay sa promise ni God.
1: Tama! Ang ganda ng lesson! Tinupad ni God ang promise na anak at iyon si Isaac. Pero pagkatapos nakuha ang promise, nagkaroon ng malaking test.
2: Test? Parang quiz ba yun?
3: Hindi tulad sa quiz natin sa school levy. Mas matindi pa dyan. Isipin mo, si Isaac ang nag-iisang anak ni Abraham. At matagal niya itong hinintay. At super love niya ito. Si Isaac ang promise kid.
4: Ano nangyari po sa promise kid na si Isaac?
1: Sabi ni God kay Abraham, kunin mo ang iyong anak, your beloved only son Isaac, at ihandog mo siya sa akin.
4: Handog? Ano yun?
0: Handog. Parang i-offer siya. Parang magiging sacrifice. Grabe, di ba? Si Isaac ang promise kid. Pero i-offer siya.
5: Oh, no!
3: Kaya ang kwento natin ngayon, Abraham and Isaac, ang pinakamahirap na desisyon ni Lolo Abraham. Sinuportahan niya ang puso niya sa promise ni God, kahit na sobrang sakit ng hiningi ni God.
4: Ano ginawa ni Abraham? Nag-obey ba siya kay God?
1: Abagan natin yan! Pakinggan natin ang story ni Isaac at Abraham.

0: Ang memory verse natin ay 1 Samuel 15:22. Obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. Ulitin natin ang memory verse. 1 Samuel 15:22. Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams.
1: Ang ibig sabihin ng memory verse natin ay mas gusto ni God ang obedience or pagsunod sa Kanya kaysa sa pinakamahal na regalo.
2: Kaya mga ka-move, kapag nahihirapan kayo mag-obey, isipin nyo parati si Abraham. Sabihin nyo sa sarili nyo, Lord, I offer my best to you.

0: Mga kamove, yan ang pinakamalaking realization sa kwento ni Abraham at Isaac. Ang kwento na yan ay parang preview.
1: Preview? Parang trailer sa movie.
0: Yes, Levi. Ang kwento na yan ay nagtuturo sa atin kay Jesus. Tandaan nyo, si Isaac ang nag-iisang anak ni Abraham.
2: Remember, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Si God the Father, binigay niya ang kaiisang anak niya na si Jesus. Jesus ang perfect na handog o sacrifice.
1: Wow! So si God the Father, inoffer niya ang kanyang only Son para sa atin.
3: Bakit kailangan i-offer si Jesus?
0: Kasi siyang marami tayong kasalanan. At ang kabayaran sa kasalanan natin ay kamatayan. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ni God sa atin, imbis na tayo ang namatay, si Jesus ang namatay para sa atin.
3: God loves us!
0: Kaya mga ka-move, tandaan natin ang pinaka-famous Bible verse. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, whoever believes in Him will not perish but have everlasting life."
1: Ulitin natin, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life."
2: Ang galing, di ba? Ang tupa ang namatay para kay Isaac. Pero tayo, si Jesus ang namatay para sa kasalanan natin.

0: It's quiz time!
1: Ito ang ating obedience quiz!
0: Game sack!
1: Question number one. Sino ang nag-iisang anak ni Abraham na hiningi ni God na para i-offer sa kanya? Ang sagot?
0: Isaac!
2: Saan dinala ni Abraham si Isaac para ihandog? Sa bukid or sa bundok?
0: Ang tamang sagot ay bundok!
3: Anong sinabi ni God na mas gusto niya kaysa sa sacrifice?
0: Ang sagot ay obedience!
3: Tama! Ang obedience ay mas gusto ni God kaysa sa sacrifice.
1: Anong hayop ang pinubayad ni God bilang kapalit ni Isaac? Ang tamang sagot ay
0: ram!
3: Sabi sa John 3:16, sino ang binigay ni God sa sobrang love niya sa atin?
0: Ang tamang sagot ay ang kanyang bugtong na anak si Jesus.
3: Tamang sagot niyo!
2: Yehey! Nakinig talaga kayo sa kwento natin. And sana palagi nating tandaan na mag-obey kay God. And offer our best to the Lord and He will provide.

0: mga ka-move, magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory words natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: Isend mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmate mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.
3: What? Uyan na ulit?
1: Don't worry! Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
0: Tandaan natin ang lesson natin today.
2: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-move! I am Shining Sheena!
1: Ako si Cheerful Chelsea!
4: Ako si Lively Levy!
5: Ako si Sharing Shang!
6: Ako si Lovable Limuel!
2: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tatandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
7: Yeah!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Heso Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

brother Al here, at magkakalita-lita ko ngayon the night na luwag sa sining na programa Musik Kapoy. Kumusta ang aton mga tagpalamati? Kabay pa ang inyo ng mga cares and worries and fears will always be given. Mahatag na aton sa Ginoo because we know there are things in life na hindi naton dapat pasanon. Nag-agree man kamo sina? O, kay makapoy kun kita nagapasan sina na si Gadya nag-offer that ano gani offer niya to cast ihatag idulong sa iya ang mga bugat balang bagay nga mga nagapabugat sa aton nga mga kabuhi. Mga problema, mga challenges in life, difficulties, there are things nga hindi naton. In fact, hindi lang things gina-encourage kita na hindi naton paglukdohon ina pasanon tanan. Kay kung himuon naton ina, then nadula ang aton ng mga or maibanan ng aton mga stress. Kaya ang mga stress ara gid man hindi gid man sa totally madula gid ya. Pero kung kabalo kita maghandol nga sa diin aton iya ginhatag sa iya. Then ang aton nga semana, aton adlaw-adlaw, binulan, bulan, or every day of our lives, mangin mamag-an para sa aton because we know na amo nang aton nga sekreto. So kabay pa, subong hindi bugat ang imo pagpangabuhi bangod kay kabalo ikaw sang sekreto nga ginadulong ang tanan sa Ginoo. So once again, aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners gid nga nagapamati sa sininga radio DYVS 1233 sa aton mga radio AM band. Kabay pa naga-enjoy kamo sa mga programa nga nagamit ini sang mga needs ninyo sa inyong nga kabuhi, mga wisdom nga inyo bati andiri, kadamo sa mga relatable stories and mga topics na aton nga ginatalakay diri every day sa different nga mga programs. Just pick a program kung anong imo nga mga vacant time, available time, just turn on to DYVS. And sa aton pagpadayon sa sining aga, gusto ko mag-open sang song na one of my favorites when I was in high school called Draw Me Close. Pero before kita sina magpadayon, basi wala kamo kabalo kung ano ning music nga akon gina-play all every time nga nagasugod ako, then kwan iniya nang instrumental iniya, instrumental jazz hymns by Juju, J-U-J-U, song piano. Basi gusto ninyo check it out ini nga series of mga jazz music kung mahiligon ikaw sang jazz. Kay ako yung nabian man ko sang jazz. So okay, so this time aton pamatian na aton opening song called Draw Me Close. Okay, damo man nga kanta pero ini subong sa Gateway Worship, nami naman ang iya nga pag interpret sa sini nga song. So are you ready to listen? So sige, kung naka-on ang imong yung wifi dira, then you can Google and sing along, find the lyrics, sing along sa sining kanta or ambahanon, Draw Me Close.

So that's the song, You Draw Me Close. Nag-repeat lang na ang verse kag chorus sa sina nga song. And that is a very nice song. Labi na gyud sa pwede mo magamit sa imong devotional kung nagsugod ikaw. It's a prayer, Draw Me Close to You, di ba? Nami siya nga gamito naton. So, nga mo nang akon nga gin opening song sa sining episode naton because related din sa aton nga istoryahan subong adlaw sa aton nga series sining sa nagligad ang opening naton anchor verse naton ara sa Ecclesiastes no chapter 1 where nagahumble that meaningless everything is meaningless. Ang keyword nga aton ginkuha dira ang challenge nga anong gain anong ginansya anong profit makuha naton na sa sining nga pag exist naton sa kalibutan. And the answer nga aton nga ginlantaw sa sining nga book is meaningless, wala pulos, wala sang gain. But salamat kay may ara perspective nga may gain actually, because we said that ang book of Ecclesiastes hindi ni siya ang answer sa tanan, no? Kinanglan sang sininga book ang other books to complete the message, no? Kay kalaway man nga naghambal kita may Ginoo kita sun wala man gali gain, wala man gali pulos ang meaning, no? Inaya ang truth lang gid nga ginahambal dira sang author nga under the sun, meaning to say as we live our life here for the here and now is pointless. Manggaranon ka man or ma-imol ka man, whatever malabot mo sa kalibutan, wala siya pulos. Kagtuod-tuod gidi na. All of us will go to the grave. Wala, maskin anong malabot mo, wala sing pulos. Nga atuod na siya because kung wala ang Ginoo sa picture. Because ang hope sa kabuhi is when we know God and we are in a personal relationship with God. So it's not under the sun, but it's above the sun is our hope. Above the sun that refers to God, who is the creator, siya ang manunuga, siya ang Diyos na nagtugas sa kalibutan. Once we are able to connect with God through Christ, through faith in Christ, then that's where life has meaning. Kag mga tao nakakilala sa Ginoo sa Old Testament and New Testament, then ang ila kabuhi hindi na meaningless. So gain. So nagligad aton gintagaan sang meaning ang word nga gain. Acronym is G A I N. So naguna ta sa G, which is grace. So nga kun may ara Ginoo through Christ ang aton nga kabuhi, nga again hindi na loss, hindi profit na siya. May ginansya na. Kay nakita naton ang sekreto, like just like Paul when he said for to me to live is Christ and to die is gain. Mulanggali ng sekreto, when we know Christ and live for Christ, serve Christ till our last breath here on earth, mangin meaningful, mangin gainful ang aton pag exist, not just exist, but meaningful, significant nga pag-exist. Okay, kung nag-exist lang ta, wala Ginoo, da wala lang ta. Wala gid pulos, di ba? So, amo na ang thesis sang Book of Ecclesiastes. So, subong, makanto kita sa letter A na, tapos naman ang G. A naman ta, which is access. Okay, say the word with me. Ano gani? Access. Meaning may ara kita direct line sa Ginoo. Okay, through Christ. Hindi kita makasulod lang sa iya presensya. Maagi gid kita. And for Christians, I hope nga hindi natun dugangan ina nga mensahe nga sining sa Bible, si Kristo lang gid ang alagyan, kaya siya naghambal. Ako ang dalan, alagyan, no? Kamatuuran, kagkabuhi. Waising maka palapit sa Amay, sa Diyos Amay, except
sa iya langgid. Okay, amo nang ginahambal sang Bible. Okay, so can you imagine na na-remind ako sang story about sa isa ka fireman nga may alatan siya concern sa US ni nga story nga nabasa ko lang. May concern siya pero grabe, gusto siya ma-meet sang president kag pero di pag-abot niya sa White House, tamo gintaw, hindi gint siya ka, dali-dali gint siya sulod, dumapuli na lang siya. Dason sa gua, may nakita siya mga kabataan, naghampang. Dason, grabe gint, huyuhuy, abagay ah. May isa kabata nagpalapit, sir, seems like daw ka sad sa imo. Gani, may concern tanong ko, isa ko ka-fireman, importante na akong concern na budlay yan. Grabe-grabe. Ang presidente, budlay gid siya gali ng maki-appointment. Sling sa bata, oh, ganit, sir. Damo gini diri. But don't worry. Just follow me. Nagalakat sila well nag-istorya. Update ko bala kaya makantuta sa president. Wala man lang. Kaya binisang fireman siguro. Bata man lang ni. Dugay, he found... find himself nga ato na siya sa presidente sa na-meet siya na ang presidente kag natingala gid siya wala niya ginmain nagupod siya gali isang bata kay gali ang bata gali to bata gali isang presidente. Why dam nag-aagi sila sa mga guard mo na nag-istorya-istorya sila daw wala man lang sa mga guard kay gali bata sa presidente nagayado guys si Abraham Lincoln gali ang presidente iya bata gali to nga ang nagdala sang fireman. So can you imagine no kung ano ka powerful inang access nga ginasiling naton. So kung tumuloo ikaw ni Kristo, wow, dapat naton ma-realize ina ano ang pribilehiyo may ara kita nga may ara kita free access to God basta upod naton si Kristo. Ginauyata naton si Kristo ang aton pagtuo ara dira kay Hesus Kristo mismo. Okay? Ang episode gani naghambal, ano bala ka powerful ini? Episode 2, 18 pa kadto sa 20, naghambal diri paagi kay Kristo, kita tanan nga mga Hudyo kag mga hindi Hudyo sarang na nga makalapit sa amay paagi sa isa ka Espiritu Santo. Gani karon damo mga hindi Hudyo hindi nakamutaga iban nga lugar mga estranghero kundi kasi manual na sa mga katauhan sang Diyos nga miyembro sang pamilya sang Diyos kita mga tumuluo pareho sa balay nga ginpatindog ang iya pundasyon nga bato amo si Kristo kag ang iya mga haligi amo ang apostoles kag mga propeta. So ang point there paagi kay Kristo. Kita tanan. Siling diri, Hudyo man or hindi Hudyo, may ara kita, siling diri, makapalapit na kita sa amay. Wow. Paagi sa Espiritu Santo. I mean to say, kung Hudyo siya, kung hindi siya Christian, nga Hudyo, ati wala siya Espiritu Santo. Reliyon lang iya nga Hudyo. So sindri ang makapalapit lang ang may ara Espiritu Santo kang ina nga Espiritu Santo amo ina si Kristo mismo nga naga puyo naga reside sa tagipusoon sa mga tawo nagbutang sa ila pagsalig kay Kristo sa Ginoo pagi kay Kristo ginbutang dayon ng Espiritu Santo. Okay, amo ina ang tanda no ginpatinan kita nga makatawgon nga mga iya nga mga katawhan bangod sa presensya sang Espiritu Santo. Ang tanan ng mga tao, may Kristo sa ilang kabuhi. Hudyo man siya or hindi Hudyo. So, kita tanan na pamilya sang Diyos. So, pamilya kita, ang pamilya lang ang may access sa amay. Di ba? So, gainful ang pangabuhi. As I've said, sa nagligad, ang gain diri, hindi lang material thing. But shalom, holistic sa tanan ng mga aspeto sa atong kabuhi. Di kinahanglan nga mag-milyonaryo. No? Kinahanglan lang godliness with contentment. No? May kontento. Kung anong gina-provide sa Ginoo. Di ba't silingon nga ipanaog na aton mga standards, aton mga dream.
continue to dream big dreams, but in the process, kung di pa naton malabot, dapat may ara na kita sang kakontentuhan na ang Ginoo hindi magpabaya sa aton. So, grabe no. So, that's why ang ginpili ko nga mga kanta diri sa Musika Buhi. Musika Buhi is about the playlist nga aton mga ginagather nga mangin dugay-dugay kabahin na gid sa aton kabuhi ini nga mga ambahanon. So, diri ang Draw Me Close nga akon nga ginpili because this is about sa aton pagpalapit sa Ginoo. Hindi naton i-miss ina nga pribihiliyo nga makapalapit kita sa iya, access ina. So may mga times kung dulum-dulum gid nga daw ginapangita naton ang buyas ang Ginoo. This is a prayer song. Lord, draw me close to you. I know I have free access, pero daw kadulum diin ka. Never forget nga may connection ikaw sa iya. Pray because every time we pray, we connect. We have that free access. Saling diri, draw me close to you ang prayer, never let me go. And then I lay it the all down again. So it's just ang writer diri nga kun ala siya sa mga challenging moments sa kabuhi, mga tough times sa kabuhi, difficulties. Gusto niya i-lay down again ang iyang mga problema. To hear you say that I'm your friend. Oh, para sa iyo. Gusto lang niya makasulod sa presensya sa Ginoo. Nga mabatian nga may ara ko abyan. So nag-express siya. Sabi niya, you are my desire. Ikaw ang akon nga gina-desire. Wala na sang iban. Kaya sabi niya, dari gin-confess siya, cause nothing else can take your place. Wow. Wala na sang maka-replace sa imo, Lord, sa iyang kabuhi. Gusto niya i-feel ang embrace sa Ginoo. So, next line, help me find the way. Tinga, help me find the way. Again, most probably ang context ini sa mga tough times, difficult times, dark times sa kabuhi that hindi niya makita, hindi niya ma-feel. Nag-pray siya, help me find my way back to you. Bring me back to you. Pwede man natin lang taon ini. Kung kisa, maskin may ara kita access sa Ginoo. Pero sometimes, kung ma-perde kita because nag-succumb kita sa mga temptation, kung kisa, do pangitaon na to ng guya sa Ginoo, do nag-turn ang iya face sa aton, and we want to turn our way back to Him. And this is the prayer, because I am your child. Yes, sometimes I wonder, Lord, but I am drawing back to you. And then ang chorus ka namin din nag-express, you're all I want, you're all I need. Wow, ikaw lang gid ang iya gin-express. You're all I want, kaduhan niya gin humbal diri. You're all I want, then di lang man, but you're all I needed. You're all I want, and then help me know you are near. Again, as I've said, depende kung anong most probably gid yan, kasi nag-wonder ni siya, no? So, because hindi niya na mabatsagan guru ang presensya sa Ginoo, but help me know you are near. Lord, despite sa akon nga mga bloopers, despite sa akon mga bagras, sa akon nga mga sa akon kabuhi, bangod sa akon mga sometimes nagatinunto ako, pero nagapanumbalik ako, help me find my way, help me know that you are near. I am your child. What a privilege, what an access we have. Okay, so I have here a few recommendations pagid sang mga songs nga pwede ninyo pamatian nga mangin part sa inyong playlist ang ining we will draw near nga kanta by Martin Nystrom sa Integrity. Ini about man sa access man we will draw near. And then another one, last nga akong recommendation is that Lord I Need You by Chris Tomlin naman niya. And it's still about our prayer that Lord, kinahanglan ko ikaw. Lord, I need you sa mga whatever we go through in life. This all three songs nag-encourage ni about not neglecting no ang aton pribileyo sa aton pagpangamuyo, because we can access God immediately through prayer. And you can only imagine, wala lang kita nag-access sang presidente
sa kalibutan, sa country, sa Pilipinas, or president sa US, sa China, Australia, Canada, hindi ni nga mga presidente sa kalibutan aton gina-access. Ang aton gina-access siya, kaya palapit kita sa iya, nga abri ang trono, ang grasya sa Ginoo. Wow, what an important truth nga sometimes na-miss natin bilang mga tumuluo. So, amo ini ang tatlo ka kanta, draw me near, we will draw near kag ang last, Lord, I need you. So, amo nang akon nga challenge sa inyo. So, we will draw near, may ara diri, it's like a prayer also. Nag-humble siya nga magpalapit siya sa Ginoo. Grumble sa diri, Jesus, we hear you calling. So, meaning to say, mismo ang amay may ara invitations kadamo sa mga verses sa Bible nga ang Ginoo nag-invite gid sa aton nga magpalapit kita sa iya. Kung kis abalano, may mga times man nga nag-humble kita, Lord, makakado kalayo sa imo, Lord. Di ba, amin naman batian nato. Pero actually, hindi wala ay nagapalayo or wala ay nagapalagyo ang Ginoo, ah, di ba? Kita na iya ang nagapalayo sa Ginoo. Kung ara kita nagapangabuhi sa sala, di layo-layo na ginang Ginoo. Pero kung nagahinulsol kita, nagakonfess kita sa atong mga kasalanan, kag magtalikod sa sala, makita mo nga ang Ginoo, all the way ara man lang siya galigahulat sa imo. Okay? So, muna ang prayer, mandiri, sa sininga kantra, we will draw near. And then, kanamian ko diri, nakabypass example diri sa mga ginahatag nga, like Mary, no, he found a better part. Kaya nagpungko, Jesus presensya sa Ginoo. Okay? So, imagine, may ara, ikaw pa utwasan sa imo problema. Bawo, siguro maibanan gid ang mga mental health problem and issue natun. Recommendation ko ini, na grabe gid nga recommendation sa aton nga government. Nakabay pa, panugutan ninyo nga, may ara gid lugar ang Biblia sa eskulahan kay para ang mga bata ma-direct naton sila nga pwede ma-access ang Ginoo kay kun may relasyon ang makabataan sa Ginoo baw ma-access na nila ang Ginoo kay kun may mga problema sila nga grabe nga mga problema kabalo sila may ara sila nami nga perspective about life about problems hindi sila mataman hindi sila madalman so mag-reduce gid ang mga mental problems ang mga kabataan. Grabe din ang rise ang mental problems, anxiety problems sa mga kabataan. Subong, hindi lang kabataan, sa mga dalago man. Kung kisa, binato kay dalago kita, makaya lang nato ng mga problema. But hindi man, nag-breakdown man ang mga adults. No? Labi na gidya kung tugutan sa Ginoo man. Mag-crumble ang aton mga achievements, ang aton ng mga ginatindugan, ginasaligan bala ng mga nalabot natun. Oh, nothing really is permanent here on earth. Anything can happen. There is no such thing as permanent security here on earth. Again, sa snapshots lang din sa mga ikaduha kag ikatatlo nga kanta. Pero ang anchor song natun ang mugitong draw me close. Kag ang last natun nga song, isa muna siya ang Lord, I Need You. Again, every hour, may kantang every minute, every second of the day, let's draw near to God and pray and enjoy that free access. Imagine yourself. Ano man lang ang tanan sa kalibutan, di ba? Pintok lang. Kag kita, God looking at us sa galaxies, siguro gin-divide pa gina ang isa ka pintok. Amuna kita kagamay, pero amuna kita kaimportante sa mata sa Ginoo that He loves us so much that He sent His Son Jesus to die for us. Wow, what a love ni God sa aton. So, be sure to have a personal relationship with God because that's the key to that free access you have to God. So, kabay pa, ini naghatag sa inyo sa inspiration to live a gainful life. G stands for grace, A, access. Do you have that access to God? God bless us all. See you next meeting.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Fuerza Naval ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpilan ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: Kaforza, Kaforza, Kaforza! Isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga Kaforza. Sa aming po mga suking tagapakinig at nanonood po sa umagang ito sa aming programang Fuerza Naval. Kumusta po tayong lahat? Naway na sa magandang kondisyon ng ating mga listeners and viewers sa umagang ito. Dito po sa Zamboanga City, sa aming po mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon. Muchísimas gracias sa inyong suporta po sa aming programang Fuerza Naval. And of course, sa ating po mga karating probinsya, ang ating Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay Province. Maayong udto sa atong tanan unsay mga sud-an nato diha, mga bisdak. And of course, sa ating mga kababayan dito po sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ka-fuerza Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy, na bumabati sa inyo ng isang asensadong morning sa lahat.
1: Yeah. At ako naman, si ka-fuerza Meng, ang nagbabalik. Ka-fuerza Meng, si Man First Journalist, Alha Mercy Landasan, Philippine Navy, na bumabati din ng magandang umaga sa ating lahat.
0: Yes, yan. Good morning po sa ating lahat. Lalong-lalo na ka-fuerza Meng dyan po sa... DXKI po dyan po sa Coronadal and of course sa ating Radyo Gandingan sa Cotabato po. Tayo po ay naka-hook up dyan sa kanila and of course sa ating EFPDWWD, EP Radio po ng Armed Forces of the Philippines. Yan po mga kapwersa.
1: Magandang umaga sa inyong lahat dyan.
0: Magandang morning po sa inyong lahat. And sa ating pong mga nakikinig at nanonood ngayon, free po kayo mag-comment sa aming Facebook Live.
1: Yes.
0: Para po
1: ma-shout out yung mga pangalan nila at yung mga gusto nilang batiin kapwersa.
0: Yes. Sa ating pong i-shout out sila dito sa ating programa. Live na live kapwersa.
1: Tama.
0: Yes. Nice ating batiin ng ating pong mga senior officers aboard ng Naval Command Western Mindanao. Good morning po, sir. Thank you po sa pagsuporta sa programang Puwersa Naval. And of course, sa aming munting unit, CMOU Western Mindanao. And magiging guest natin siya in a while, Kapuersa Meng, ang ating commanding officer.
1: Bagong commanding officer.
0: Yes, ng CMOU Western Mindanao. Mm-hmm. And sa aboard ngayon, ng duty ngayon, ng lobby, duty ngayon, ng VIP, duty sa pier ng Naval Command Western Mindanao. Good morning.
1: Thank you for your service, mga katropa at mga kapuersa.
0: Yes, Kapuersa Meng. And sa ating pong mga kababayan na ngayon po ay nagtatrabaho sa...
1: Kahit weekend na weekend, yes, Kapuersa Ed.
0: Para sa pamilya, Kapuersa Meng. Mag-ingat po tayo. Nang papunta kami dito, sobrang init. Tapos mamaya, biglang ulan. Pagbabago po ng ating panahon. So mag-ingat po tayo. And palaging magbaon ng tubig. And of course, yung ating mga payong. At panangga po para po hindi tayo magkasakit.
1: Tama.
0: At hindi magkatrangkaso dahil bawal ang magkasakit, mga kapuwersa, para sa ating mga pamilya. Yes, sa ating mga chuper.
1: Yun!
0: Ano ang maneho ngayon, mga kapuwersa? Ingat-ingat po sa daan and nag-aantay po ang inyong pamilya sa inyong mga pamamahay. So mag-ingat po tayo, mga manong.
1: Huwag maging chuper. Barumbado sa kalsada.
0: Sa daan, sa kalsada, opo. At habaan ang pasyensa, kapuwersa Meng. Dahil sa daan po ay maraming matatapang.
1: Correct.
0: It's just iwasan lang po natin yung mga ganung mga pangyayari dahil minsan po ay hindi natin kontrolado ang ating katawan, tayo po ay umiinit ang ating ulo,
1: Kapuersa
0: Meng, and ito ay it can cause to any harm sa ating mga kababayan na nagmamaneho.
1: Saka hindi naman yan, Kapuersa, kabawasan sa ating pagkalalaki.
0: Yes, tama,
1: or di kaya pagkababae.
0: Yes, Kapuersa Meng.
1: Yun, yung magpa yung habaan yung pasyensya.
0: Yes,
1: at,
0: correct, Kapuersa Meng.
1: Diba?
0: Yes. And alam natin na lalo na pag Saturday, it's a grocery time to all the families na meron pong gustong bilhin sa mga mall and grocery store. So, marami. So, mahaba ang trapiko, daloy ng trapiko dito sa siyudad ng Zamboanga, sa city of Zamboanga. And not just in Zamboanga, in any part of the Philippines. Dahil tumataas na rin, Kapuersa Meng, yung mga kaso ng ganyang mga road rage ngayon. So,
1: kaya nga, Kapuersa Ed.
0: Mag-ingat po tayo, mga Kapuersa, and habaan ang pasensya. Yan. Sabi nga ni Kapuersa Meng, walang mawawala kung habaan natin ang pasensya, mga Kapuersa. Yes.
1: Yan.
0: Good morning dyan po sa Zamboanga del Norte, lalo na po dyan sa Sirawai. Yes. Good morning. Yes, baka meron kang salita, Kapuersa Meng, ng mga Ano yung dialect doon, Kapwer Sameng?
1: Actually, halo-halo na yun, Kapwer Sameng. Pero babatiin ko ang aking mga kababayan doon sa munisipyo, sa municipality ng Siraway. Assalamualaikum din yung katanan doon. Hinahinaya mo sa pagpanaw doon katanan.
0: Yan po, mga Kapwer Sameng. Ang aking pong kasama ngayon ay, kumbaga, ito'y matatawag natin na linguistic po. Dahil marunong siyang magtausog, Bisaya, Chabacano, Kalibugan, and other dialect po na alam po ni Kapwer Sameng. So, I invited him to come over para po makasama siya ngayon na dahil siya po'y akyat na ng ibang ng ibang lugar. Oh, yan po mga Kapwersa, and mamimiss natin si Kapwersa Meng. Oh, so next Saturday siya naman yung kasama ko.
1: Correct
0: po mga Kapwersa, and kahit po busy ang aming opisina dahil last week po usapan natin mamaya yan sa ating bisita po mga Kapwersa, dahil ang aming pong opisina ay natas po sa pag sa mga activities na ginanap po dito sa Naval Command Western Mindanao. At tulad po sa balita natin ngayon ay ito, isa po ito sa mga activity noong nakaraang linggo dito po sa Naval Command Western Mindanao. And narito muna ang mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng Hukbong Dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast,
3: hottest and latest in the Navy.
0: At Royal Brunei Navy's pinalakas ang maritime cooperation sa MTA Sigal 10 2026. Pinalakas ng Philippine Navy at Royal Brunei

0: palakas ang interoperability, mutual trust at maritime security cooperation ng dalawang navy. Ito na ang 10th iteration ng Biennial Bilateral Activity na bahagi ng patuloy na professional exchanges at combined training ng Pilipinas at Brunei Darussalam. Mahalaga rin ang MTA Seagull 10 2026 dahil kasabay nito ang patuloy na operational commitments ng Philippine Navy sa Western Mindanao, kabilang ang maritime security support para sa Bangsamoro parliamentary election noong 14 September nitong taon. Sa kabuuang pinapakita ng MTA Seagull 10 2026 ng matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Brunei, Darussalam ay patuloy na naisalin sa practical na cooperation at interoperability sa karagatan para sa kapayapaan, seguridad at stability sa rehiyon. Yan po ang inyong isang local news. Ako po si Kapuwersa Ed.
1: Isa pang balita para sa local news. IMF Western Mindanao, matagumpay na nakumpleto ang AGI calendar year 2026. Matagumpay na nakumpleto ng Installation Management and Facilities Western Mindanao ang local annual general inspection or AGI calendar year 2026 na naglalayong i-assess ang kanilang overall readiness, operational capability, administrative efficiency at compliance sa mga itinakdang standards at procedures. Pinangunahan ni Commander Tessie Princillo Saitas, Philippine Navy General Staff Corps, Command Inspector General IMC, Philippine Navy, ang inspection na nagsimula sa traditional side voice honors at entrance briefing na pinangunahan ni Captain Henry Maglasin Jr., Philippine Navy General Staff Corps, ang commander ng IMF Western Mindanao. Sinuri sa inspection ang iba't ibang functional areas ng unit, kabilang ang personal readiness, administration, logistics equipment, and property accountability, records management, facilities at training, kabilang din sa assessment and crisis management drills and exercise. Mission accomplishment and performance system management at leadership, moral, mental health, discipline, and gender and development survey. Bukod sa assessment, nagsilbi rin ang AGI bilang pagkakataon upang matukoy ang mga areas for improvement at makapagbigay ng recommendations para higit pang mapalakas ang operational at administrative capabilities ng IMF Western Mindanao. Sa matagumpay na pagkumpleto ng AGI calendar year 2026, pinagtitibay ng IMF Western Mindanao ang commitment nito sa professionalism, accountability, discipline, and continuous improvement at mission readiness upang manatiling handa at capable sa pagtupad ng kanilang mandato. At yan ang isa pa sa ating local news. Ako po si Kapuwersa Meng.
2: Navy News Blast,
3: hottest and latest in the Navy.
0: Yan po mga kapuwersa, ang hottest and latest in the Navy, kung saan po ang Philippine Navy at ang Royal Brunei Navy ay nagsagawa po ng MTA Seagull 10 2026. At more on this ay pag-usapan natin mamaya sa ating pong guest sa umagang ito, mamaya ang kapuwersa. And sa local news po ni Kapuwersa Meng ay the IMF or ay natapos po at successfully ang kanilang annual general inspection. Yes. Sa ating pong mga kababayan at mga kapuwersa na nakikinig ngayon, kung bago po sa inyong pandinig ang AGI, ito po yung mga ini-inspect po ang ating isang unit po ng Under Philippine Navy or the Armed Forces of the Philippines para po makumusta or makita yung preparedness ng isang unit, mga kapuwersa. And andyan po ang ating mga local AGI team para po i-check or may makukuha ding mga lesson kapuwersa sa Meng under po ng Philippine Navy na iba-ibang mga units kapuwersa sa Meng. Yan po. And kumbaga po sa civilian civilian entities, ito po yung mga parang evaluation kapuwersa sa Meng, no?
1: Correct. Or parang survey na kinakandak nila sa isang
0: audit, parang ganun kapuwersa sa Meng. Yan. And ngayong araw ay dalawa po ang ating kapuwersa sa Meng sa loob ng studio, mga kapuwersa. Yes. And And ano ngayon? September 19 ka for sa Ming.
1: Mm-hmm.
0: And September 21 po ay nag-start po mag-air ang ating programang Kwera sa Nabal. So it's been 6 years na
1: six
0: po.
1: 6 years, wow. Advance congratulations sa inyo, Kwera sa Ed.
0: Sa atin!
1: Sa atin,
0: sa ating lahat.

0: Parang eh, kailan lang.
1: Parang kailan lang. Uh-huh. Ang mga pangarap ko, yung hirap abutin. Yan po mga kapuwersa, pasalamat tayo sa Far East Broadcasting Center. Yeah, mga kapuwersa, sa ating pong 1116 DXA, DXAS, your commuter town. Yung sinabi ka, Far East Broadcasting Company po, mga kapuwersa. Sorry po, I apologize po. Matatanggal lata. Hanggang 6 years lang ni kapuwersa and nagkamali. Yan po, mga kapuwersa. Thank you po, Pastor Eman Aquino, kapuwersa may ating station manager. And of course, ating super techs, si Sir Meng, Sir Pons, ang palaging kasama. And sa ating pong pumanaw na nakasama, kapuwersa may si kapuwersa Bongbue. Oh, siyempre, isang haligi din po siya ng puwersa na bal. And kay Kapuwersa Marlon, Sir Marlon, nasa US. Kapuwersa Meng, oo.
0: So, naabutan ko ba yung Kapuwersa?
1: Yes, naabutan mo. Tayong susunod ng pupuntang US. Ah. Hindi kay Kapuwersa Bong, ha? Kay Kapuwersa Marlon tayong susunod. Yan po mga Kapuwersa! Yan po mga Kapuwersa! Mamaya po, makakasama natin isang special guest sa ating programang Puwersa Naval. Magbabalik po ang inyong programang
2: Puwersa Naval!

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: HIV Talks.
1: Mapuwersang talaga yan.
2: Ayan po mga kapuwersa, kaya po ay nanatiling nakikinig at nanonood sa iyong programang Puwersa na Bal, ang Kanluran, isang awit na nagpaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo, ito ay tungkol sa atin para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yamang ng ating bansa, para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi.
3: Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng kanluran ang ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa kanluran naninindigan.
2: Ayan po mga kapuwersa. And of course, ating pong inaantay po ngayong umaga sa ating pong Navy Talks o mapuwersang talakayan. Ating po pag-uusapan kung ano po yung mga activities ng Naval Command Western Mindanao mga kapuwersa. Ayan po mga kapuwersa. Makakasama natin sa umagang ito ang ating guest via Zoom VTC ay ang Commanding Officer ng Civil Military Operations Unit Western Mindanao. Atin pong salubungin mga kapuwersa ang aming pong Commanding Officer Lieutenant Ros Victor D. San Luis Philippine Navy. Magandang morning. Buenos dias, sir.
4: Yes, sir. Good morning, sir.
5: Yes, kapuwersa Ming at kapuwersa Ed. Yes. At maraming salamat sa opportunity na binigyan niyo sa akin ngayong umaga na ipamahagi ang ating mga naging activities for this week, especially itong nakaraang linggo.
2: Iyan po mga kapuwersa. And we've mentioned earlier kapuwersa Ming about the activities tulad ng Royal Brunei Navy.
4: Yung pagbisita nila.
2: So meron silang ginawang civil relation activities in connection nga sa pagbisita kapuwersa Ming. So nais ating tanungin si Sir. Ang ating unang katanungan Sir, how did the Royal Brunei Navy Sir na receive and react yung cultural visit nila sa Grand Sadiq Mosque dito sa Sambuanga City? Mm-hmm.
5: Yes, pero una sa lahat, bago ko sagutin yung tanong, nice ko munang batiin ang ating Flag Officer in Command, Philippine Navy, si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, Philippine Navy. Good morning, sir. And also sa ating Commander ng Naval Command Western Mindanao, si Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., Philippine Navy. Good morning din, sir. And sa ating Commander ng Civil Military Operations Group, Philippine Navy, si Colonel Zaldi A. Joneda, Philippine Navy Marines, General Staff Corps. Sir, magandang umaga po sa ating lahat. At yun nga, Ed, no? Sa naging pagbisita nila sa Grand Sadiq Mosque, makikita natin na naging meaningful experience ito para sa ating mga kaibigan mula sa Royal Brunei Navy. Nakaroon siya ng mga pagkakataong makita at mas maunawaan ang kultura at tradisyon ng ating local Muslim community dito sa ating syudad. Higit sa lahat, naging pagkakataon ito para sa kanila na magkaroon ng personal interaction sa ating mga kababayan. Naging engagement, kapansin-pansin ang kanilang appreciation at interest sa kultura ng ating komunidad para sa atin. At magandang makita na ang isang simpleng cultural visit lamang ay naging daan upang makaroon ng mas malalim na understanding at connection sa pagitan ng ating mga bisita at ng ating mga local communities.
4: Yes. Sir, ano-ano din po sir yung mga most memorable parts ng pagbisit nila and what aspects of our culture did they appreciate?
5: Yes. So, sige, maraming salamat Kapuwersa Ming, no. So, isa po sa naging maganda sa activity ay ang pagkakataon para sa ating mga bisita na hindi lamang maging observers kundi maging bahagi mismo ng cultural experience. So, naging pagkakataon ito para magkaroon ng informal conversations at exchanges between Royal Brunei Navy and sa atin and sa mga members ng community ng Sambuanga City. So, sa mga ganitong pagkakataon, mas nakikilala natin ang isa't isa, hindi lamang bilang military personnel, kundi bilang mga taong may sariling kultura rin, tradisyon at mga pagpapahalaga. At marahil, yun ang isa sa mga pinakamagandang bahagi ng ganitong engagement, no? Ang mga simpleng interaction at conversation na nag-iiwan ng magandang impresyon at alaala sa ating mga bisita.
2: Yan. Alam mo, Kapuwersa Ming, isa sa magandang interaction dun yung nag-handover sila ng donations like Quran, carpets at iba pang mga donation ka per sa Meng.
4: Na
2: no?
4: Pwedeng gamitin magamit doon sa mosque. Mosque,
2: oo,
4: tama.
2: Yan po, magka-pwera sa end. Nakita naman natin doon sa ustads na nag-handle ng mosque ay sobrang saya niya ka per sa Meng.
4: Na-appreciate niya yung,
2: at sa
4: yung effort
2: scholars, sa mga scholars opo. Ng Sadiq Institute ka per sa Meng. Okay? And yung experiencer ay... aside sa Sadiq Mosque visit ng ating mga friends from Royal Brunei Navy, ay meron din pong bumisita din po ang ating Royal Brunei Navy po sa isang orphanage. Ito po ay tinatawag na Holy Trinity Orphanage po sa Pasunangka. Paano po yung experiencer at yung interacting with the children, between the children and the Philippine Navy, and together po kasama din po dyan ang Royal Brunei Navy, sir?
5: Yes, napakaganda yung experience, no? Dahil nagkakaroon siya ng magkakataong makasama at makipag-interact mismo sa mga bata. Noong nandun nga tayo, di ba, nag-perform pa yung mga bata. Nagbigay pa siya ng mga dalawang performances. And also, naging way rin ito na magbigay ng donations yung mga ating mga kaibigan sa Royal Brunei Navy. At nakita rin natin na naging reciprocal kung kamo yung experience nila. Hindi lamang mga bata ang nakatanggap ng saya at atensyon, kundi maging ang ating mga bisita ay nakaranas din ng genuine warmth at hospitality mula sa community. Diyan naman tayo nakilala, no, yung sa pagiging showing our Filipino hospitality to our friends from outside our country, no. So sa tingin ko, ito yung mga naging experience na talagang maalala nila sa kanilang pagbisita dito sa ating siyudad.
4: Well, overall, sir, how did these cultural and community activities strengthen the friendship between the Philippine Navy and the Royal Brunei Navy?
5: Yun. So, sa kabuuan po, naging makabuluhan ang kanilang experience dito sa Zamboanga dahil nakita nila hindi lamang ang professional side ng ating Navy, kundi na rin yung kultura at hospitality at warmth ng ating mga Zamboangueños, no. So mga ganitong activities ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa ating dalawang navy na magkaroon ng connection beyond the formal training activities. Sa pamamagitan ng cultural visits at community engagements, mas naging personal ang ating relationship sa isa't isa. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon makilala ang isa't isa, magbahagi ng culture at karanasan, at bumuo ng mga magandang alaala. At sa huli, ang mga ganitong simpleng moments, ang pagkikipagkamay, pagkikipagkwentuhan, pagtawa kasama yung mga bata, at pagkikipagpalitan ng kultura, ito ay naging pundasyon ng mas matibay na friendship at cooperation. So kaya masabi natin, ang MTA o yung Maritime Training Activity, Seagull 10-2026, ay hindi lamang isang maritime training activity, kundi isa rin itong pagkakataon upang higit pang mapalapit ang ating mga Navy at ang ating mga mamamayan.
2: Yan po, mga kapwersa, yung dalawang activity po, isa sa mga dalawang activities ng Royal Brunei Navy dito po sa Naval Command Western Mindanao. And successful naman, kapwersa Meng, and nagpapasalamat tayo sa mga tao na sumusuporta sa ganitong mga klaseng activities. And sa ating mga partner stakeholders na sumuporta din po natin, sa mga gift-giving, lalo na sa gift-giving sa ating mga kabataan, kapwersa Meng. And sir, any message po bago po tayo magpaalam sa programang Puwersa Naval, is there any parting message po sa ating mga listeners and viewers? And pwede na rin pong i-add, sir, yung shoutout po sa ating mga family members na nakikinig at nanonood ngayon, sir.
5: Yes, no. Unang-unang sa lahat, maraming salamat sa itong opportunity na binigay nyo na ipamahagi sa lahat ng mga taga-pakinig at taga-subaybay ng ating programa ngayong Sabado. Sa, of course, sa ating mga stakeholders na naging bahagi ng activity noong nakaraang linggo, maraming salamat sa continued support na inyong ibinahagi sa ating Navy at sa ating mga community. And also, nais ko rin batiin ang aking mga personnel dyan sa CMOU Western Mindanao. Kasama na kayo dyan, Kapwersa Meng at Kapwersa Ed. Siyempre, nais ko rin batiin ang aking pinakamamahal na asawa, si Mrs. Jasmine sa San Luis. Love, pagpunta na po ako dyan, hintayin nyo na ako. At yun lang po, maraming salamat at mabuhay po ang Philippine Navy.
2: Iyan, yun. Mga kapuwersa. Alam mo, kapuwersa, may higit sa ating trabaho ay meron po tayong pamilyang nag-aantay parati sa atin. Yan yung mga the best na inspiration sa pagtatrabaho, kapuwersa, may. And na-inspire tayo kay Sir dahil aside sa trabaho ay nababalance ni Sir yung family time.
4: Tama, yes.
2: Thank you so much, Sir, sa yung oras na ibinigay at binahagi po sa programang Puwersa Nabal. And alam natin, very busy yung CMOU. Lalo na ating commanding officer and sa paparating na local AGI natin, kapuwersa, may. And good luck sa atin, Sir. And thank you so much. Muchísimas gracias sa time po, Sir. Ang mga kapuwersa, ang commanding officer po ng CMOU Western Mindanao, ng aming CMOU Western Mindanao, kasama na po kami doon dalawa ni Kapuwersa Meng, Lieutenant Ross Victor D. San Luis Philippine Navy. Yes. Thank you so much, Sir.
5: Lang, happy 6 years din pala sa atin dyan. Happy 6 years.
2: Yes, sir. Thank you so much, sir.
5: Yes, maraming salamat.
2: Yan po, mga kapuwersa, napag-usapan natin yung mga activities sa tungkol po sa bisita ng Royal Brunei Navy, kapuwersa Meng. And mamaya po ay meron tayong Navy Nice to Know at ating Navy Trivia. And so much for that, kapuwersa Meng. No, yung mga ating experience with the Royal Brunei Navy ay first time mo, kapuwersa Meng, na ma-experience yung Royal Brunei Navy na bumisita dito.
4: Yes, kapuwersa.
2: Yes, and mas kumbaga, yung culture ng Brunei Navy in the Filipinos are so close lang.
4: Parang similar lang siya. Kapuwer Said.
2: Mm-hmm. Kasi Southeast Asian din sila. Yan. And nakikita natin yung kanilang pakikitungo sa atin, Kapuwer Saming. Ay parang Pinoy
4: parang
2: na Pinoy.
4: Na Pinoy. Yes, oh. Kung gaano sila Kapuwer Said kagwapo, ganun din tayo kagwapo.
2: Correct, Kapuwer Saming. Tama. Walang kukontra, Kapuwer Saming. And next year, alternate kasi ang Kapuwersa Meng. Next year, doon na naman sa area nila or sa AOR nila. Mm-hmm. Then, next year, next after 2 years, dito na naman sa atin. So, hoping na dito pa rin tayo sa next activity nila, Kapuwersa Meng. At
4: maka-join tayo doon, yes, sa paparating, yes, na kung tayo na yung bibisit sa ano nila.
2: Yes.
4: At
2: isa natin, Kapuwersa Meng, yung ACDI na nagbigay po ng bags po and groceries sa ating mga kabataan.
4: Maraming salamat
2: sa ACDI. And
4: the
2: Pupsipit Sambuanga branch for the groceries also sa ating kids dyan po sa Orphanage. Holy Trinity Orphanage, Kapuwersa Meng. And sa yung
4: sa
2: Quran, Kapuwersa Meng.
4: Sa mga
2: friends.
4: Sa mga
2: na nag-donate po.
4: Teachers.
2: Mm-hmm.
4: Oh, yun.
2: Yun. Thank you so much po. Yes, thank you so much for sa pagbigay nyo po ng Holy Quran sa Sadiq Mosque, Sambuanga City. And Sadiq Mosque is believed to be the biggest mosque in Southeast Asia, Kapuwersa Meng. So nung pagpunta ng ating mga Brunei Navy ay medyo na-amaze din
4: sila.
2: Kapuwersa Meng. And sabi ng caretaker doon, pag matapos na po yung mosque ay the dome itself ay magiging the biggest dome in the world.
4: Wow.
2: Yung dome po, yung parang ganun po na parang sa ilalim po ng mosque. Kasi right now is the biggest dome is in Turkey. So pag matapos po yan, i-submit nila sa Guinness Book of Record para kung ma-check na this will be the biggest dome in the world. Wow. And it happens that it's located here in Sambuanga City. No. Proud tayo dyan, Kapuwersa Meng.
4: Siyempre, proud
2: magiging
4: na proud tayo
2: Sambuanggenyo na ganun po ang ating makuhang pagkakilala ng ating lugar. Okay, mga kapuwersa, we'll have a break. Magbabalik po ang inyong programang
4: Versa Nabal.
0: Payapaan, katahimikan, pagunlad, bukang bibig ng sino mang pangkat, patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Yan po mga kapuwersa, nagbabalik po ang inyong mga poging anchors sa umagang ito. And of course, poging anchors, hindi magiging poging anchors, kundi pogi ang ating super text.
4: Correct.
3: Yes, and we're planning to have a t-shirt kapuwersa, Ming, no? Kasi 6 years na.
4: 6 years.
3: Sana narinig po ng ating mga kinakumpulan ngayon sa umagang ito.
5: Simplihan lang natin kapuwersa.
3: Yes. Ay, lagyan natin doon 6 years of broadcasting, strong and steady. Oh, di ba? Yes, 6 years na ang ating programong Puwersa na Bal, mga kapuwersa. And syempre, mga kapuwersa, ay tayo po ay merong Navy Nice to Know at yung ating Navy Trivia. But before that, we would like to greet the Civil Military Operations Group, Philippine Navy. Nag-comment, kapuwersa, may ating headquarters, Simog PN. Oh. Sabi nila na good morning and shout out from Simog PN.
5: Oh, shout out sa ating shout mga tropa po. Dyan.
3: Yes,
5: sa ating mga dyan. Dating nakasama dyan sa headquarters,
3: yes,
5: Simog.
3: Yeah, at yung oras na mandaragat at mandirig. Ma, tama. Po, mga kapuwersa. And syempre ang ating group commander, yes, kapuwersa, may ating pong Colonel Salde A. Juneda, Philippine Navy Marines General Staff Corps. Maganda umaga, sir. Very supportive group commander. Yan. Navy Nice to Know.
5: At syempre para sa ating Navy Nice to Know, Bureau of Custom recognizes Naval Command Western Mindanao for successful maritime enforcement operations. Commissioner Ariel F. Nepomuceno recognize Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr. and the Naval Command Western Mindanao for their continued efforts in securing the country's maritime borders following the successful conduct of maritime enforcement operations that led to the confiscation of approximately 99.65 million pesos worth of alleged contraband in Western Mindanao from August 28 to September 3. The Commissioner Nepomuceno said the accomplishment reflects Naval Command Western Mindanao's commitment to maritime security and its crucial role in deterring illicit activities within the country's waters. The Commissioner noted the operation highlights the important role of frontline maritime forces in protecting the country's borders and preventing the movement of illicit goods. Commissioner also reaffirmed the Bureau of Customs support for law enforcement and military agencies working to strengthen border security and uphold the rule of law. Yan po ang ating Navy Nice to Know. Now you know.
3: Yan po mga kapuwersa. Navy Trivia. Did you know that BRP Hermenegildo Yurong o P-204 is an Azero-class first attack interdiction craft or defy of the Philippine Navy commissioned into the service on May 21, 2024, mga kapuwersa, equipped with non-line of sight missile systems. The vessel is designated for rapid deployment and force projection, enhancing the Philippine Navy's deterrence capabilities and maritime defense posture. The vessel is named in honor of the late Staff Sergeant Hermenegildo de Yurong, Philippine Navy Marines, a Medal for Valor awardee in commemoration of his exceptional heroism and sacrifice on May 29, 2000 during combat operations against approximately 200 MILF fighters in Langkong, Matanog, Maguindanao. Staff Sergeant Yurong's platoon became pinned down by a numerically superior and heavily armed enemy force. According to the Philippine Marine Corps officials Walls of Heroes account, Yurong moved forward despite the overwhelming enemy fire, delivering counterfire and attacking enemy positions to create an opportunity for his platoon to break through. His actions encouraged his Marines to follow his lead and continue the fight. He was eventually fatally wounded by an RPG blast. Mga kapwersa, yan po ang ating barko ng Republika ng Pilipinas na Hermenegildo Yurong o P204, mga kapwersa. Named after our Marine hero, Staff Sergeant Yurong, mga kapwersa. Yan na sa Navy Trivia ngayon. Alam nyo na. Yan, sabi po ni Sir Peter Tonggol, salute to you and salute, thank you for your service. Watching from Colorado. Wow. Wow. Colorado, USA. Kapwersa Meng, thank you so much po for pag-greet at pag-comment sa aming Puwersa Naval. Thank you so much. Sabi ng ating team leader ng Tawi-Tawi team.
4: NTU Tawi-Tawi, yes.
3: Kapwersa Meng. Good yes. Navy morning, mga kapwersa. Shout out watching from 2nd Marine Brigade. Wow.
4: Yes, see you soon, mga kapwersa dyan sa Tawi-Tawi. Yeah, Tawi-Tawi. Uy, nabanggit ko na.
3: Ay, nabanggit na. Pupunta pala si Kapwersa Meng. Yan po, mga kapwersa. And if you want to join or if you want to be our next guest dito po sa programang Puwersa Naval, you can text or call and you can email us sa aming pong Western Mindanao at Western Mindanao Naval Command at gmail.com and the NFPAW 0917-811-5378, mga kapwersa. If you want to call or text po and may mga tanong kayo or may idadagdag ng mga Navy trivia na di namin alam, opo, you can call or text po sa number ng 0917-811-5378, mga kapwersa. Yan.
4: Yes. Siyempre, kapwersa Ed, I will take this opportunity, yes, para batiin ang ating mga katropa, mga kapwersa doon na naiwan sa ating opisina, yes, sa CMOU Western Mindanao, na pinamumunuan ng matikas at snapping si
3: ating precious Tracy.
4: Yes. Si kapwersa Lasan, yun.
3: Yes, kapwersa Ernie Lasan, P.O. Lasan. Morning.
4: Kasama niya ngayon ang ating bunsong tropa doon na si Apprentice Seaman Tanap.
3: Yeah, Apprentice Seaman Tanap.
4: Baby dyan sa
3: yes,
4: opisina.
3: Yes, good morning, P.O. Third Beloso also.
4: Also, si Beloso sa lahat-lahat na kapersa Ed.
3: Oh, si Man First Kumpahinay. Sa lahat po na nakikinig ngayon dyan sa opisina, magandang morning. Tuloy lang tayo sa ating mga pangarap. At tuloy lang ating mga trabaho dahil dito tayo sinasahuran, mga kapwersa.
4: Tama.
3: Let's call it a day. Let's just ano ba tawag dito? Trabaho lang and positive lang tayo every day. Yes, mga kapwersa, good morning. And sa akin pong pamilya diyan sa Buanga, Sibugay, good morning to my mamang and papang na just take your maintenance dahil mahirap po ang magkasakit.
4: Parehas tayo, kapwersa. Actually, kapwersa, kakalabas lang din ang aking
3: Your mother.
4: Mahal na ina.
3: Yes, oo.
4: Sa ospital kasi gawa nung sa sakit niya.
3: Yes,
4: thankful naman at least kahit papaano.
3: Alhamdulillah yan po, mga kapwersa.
4: Naka-recover agad yung nanay ko.
3: Yes.
4: At syempre, total nabanggit ko naman yung nanay ko. Binabati ko na rin yung aking pamilya dyan.
3: Correct.
4: Sa aming barangay.
3: Yes.
4: Oh, yan.
3: Good morning po.
4: Magpagaling kayo. Oh. Sa aking mga kapatid, yun. Ibang kapatid yung nag-aaral, yun. Study hard. Para at least kahit papano.
3: Kasi nag-work hard si kuya.
4: Tama.
3: Yes, thank you so much. And thank you so much po sa parents ni Maindel. Pinalaki mo po, niyo po siyang magaling at hardworking.
4: Thank you sa compliment, Kapwersa Said.
3: Yes, mga kapwersa. Dahil hindi po magiging maganda ang paglaki ng ating mga anak kung hindi po ito'y ginalingan ng ating mga magulang.
4: Katulad nung paggabay sa'yo, Kapwersa Said.
3: Yes, back to me. Yan po, thank you so much, nagbubulahan. Yan po mga kapuwersa, and it's 11:48 in the morning. Oh, meron pang nag-heart kapuwersa may ating Facebook page.
4: Kilala ko to kapuwersa. Kilala ko to.
3: Huya, sabi
4: huya,
3: niya.
4: Huya.
3: Yes, Huya, sabi ng ating mastermind. Yeah. Good morning, good morning. And you can also support our page po ng Civil Military Operations Unit Western Mindanao. Para po sa ating mga likers and followers, please follow our page. Yan po mga kapuwersa. And of course, the Naval Command Western Mindanao also. Their Facebook page and the Western Mindanao Command. Lahat po ng mga Armed Forces of the Philippines pages, ng Facebook pages.
4: Support po natin mga kapuwersa.
3: Huwag tayong mag-follow doon sa mga fake news.
4: Tama.
3: Sa mga fake pages. Dito po tayo sa ating mga legit.
4: Legit.
3: Yan po mga kapuwersa. And the Civil Military Operations Group Philippine Navy Facebook page. And also support po yung aming oras ng Mandaragat at Mandirigma.
4: Tama.
3: Dito po ating sino-showcase yung mga activities and mga accomplishment ng every forces. And every CMOUs. Nasaan po yung sila nakalocate, then meron po mga news mga kapuwersa. Go. Ay, meron na tayong tandem kapuwersa, Meg. Go. Lamdasan.
4: Shout out pala sa aking dating si Maa sa Simog.
3: Ay, si Sir, si
4: Maa, si Chip Salud.
3: Galing. Ang ganda ng naisip. Ang ganda na naisip si Maa.
4: Sa tinagal-tagal namin magkasama, yes, hindi namin naisip yan.
3: Meron lang yan. Ang alam ko sa ano lang yan, sa mga... Meron na kaming tandem. Thank you so much si Maa. At ilagay namin yan sa t-shirt ng 6 years na pwede sa
4: Nabal.
3: Team Lamdasan. Thank you so much. Galing. Magaling po. Yes. Ang galing mo si Maa. Yan po mga kapuwersa. Shout out po sabi ni Siman Sekan Tamayo. Pa-shout out po sabi niya. Hello Jan Tams. Ingat always. See you soon. Okay mga kapuwersa. And it's 11:50 in the morning. Bago tayo magpaalam sa ating programa, we'll have prayer po mga kapuwersa. Almighty Father, we thank you for this another Saturday that you have given us. May you protect us always and give us all the strength so that at least we can continue to serve you. We can continue to serve our fellow Filipino people with our service. And Almighty Father, we ask for your forgiveness sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. May you forgive us always. And Almighty Father, every day may you guide us always and keep us safe, keep us from harm. And Almighty Father, please guide the CMOU Western Mindanao, the Naval Command Western Mindanao, the Philippine Navy, the Armed Forces of the Philippines as a whole, and the team Puwersa sa Nabal, the super techs, the station manager, and all of the personnel of Puwersa sa Nabal. Please guide us also, Almighty Father, our parents, the parents of Kapuwersa Meng, the parents of my parents, Almighty Father, that they will continue to serve you and they will continue to be okay and healed with your power, Almighty Father. Almighty Father, wala po kami mga gawa kung hindi po ito sa iyong kadakilaan. So we ask for your protection always. This we ask in your holy name. Amen. Yan po mga kapuwersa, may pahabol po na shoutout. Shoutout sa mga
4: customer
3: dyan po daw sa Gawas Namo. Ay, si Patrick. Si Patrick to sa isang delivery company, Courier. Good morning, Pat. Shoutout daw sa ating dalawa. Suki pala tayo sa ano? sa Courier. Yeah, thank you so much for tuning in. And sabi ni Ma'am Faith Tamayo Sanchez, siguro... Wife ni Tams, sabi niya, shout out po. Wow, from Bohol.
4: From Bohol.
3: Maajong buntag sa Maajong Udto sa atong tanan.
4: Maajong.
3: Yeah. Okay mga kapuwersa. Ako po muli ang inyong kapuwersa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
4: At ako naman si Kapuwersa Meng, si Man First Journalist Alhamer C. Landasan, Philippine Navy.
6: Laging tandaan, pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
3: Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa inyong number one programa sa inyong mga puso at sa inyong isipan, ang programang
6: Puwersa Nabal!

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3, the new J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
2: Magandang-magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kapag po ba tayo ay umuuwi sa ating mga tahanan, ay talagang natatahan ang ating mga puso na pagod, malungkot, at nais ng bumitiw at mag-give up. Tahanan, napakagandang salita. Sana nga ang katotohanan sa bawat pamilya natin at bawat tahanan natin, nakararanas tayo ng safe space pag-uwi natin sa piling ng ating mga pamilya. Pero ang katotohanan, maraming mga bata umuuwi ng may takot, umuuwi na ang pakiramdam nila, hindi sila nakikita, hindi sila naririnig. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating kwentuhang pampamilya na hatid sa inyo ng 702 DZAS Far East Broadcasting Company. Samahan niyo po kami at wala sanang bibitiw mga kapitbahay dahil napakaganda ng ating pag-uusapan at pagkukwentuhan ngayong araw na ito, being safe in God's embrace. Pero bago yan, atin munang puntahan at bisitahin ang ating inaanak, ang ating bibang nanay na si Mommy Dorcas Liedo Brion para naman sa mga tips kung paano natin palalakihin ang ating mga chikiting. Eto po at pakinggan na natin ang ating very biba na mommy.
3: So how do we implement a tablet protocol without a daily explosion? So here are your Bibog Pinay moves. First, no screen transitions. The hardest part for a child is the switch off. Don't just walk up and grab it. Give them the 5-minute and 1-minute warning. But here's the secret sauce. Give them a bridge activity. Huwag mong sabihin turn it off and go to sleep. Sabihin mo when the timer go off, it's time to help me mix the pancake batter. You have to give their brain something to land on. Second, the earned, not given rule. In this house, screens are not a right. They are a privilege. Chores, reading, outdoor play must happen first. We teach them the value of work before the reward of entertainment. If they complain or throw a tantrum when the time is up, the privilege is suspended for the next day. No yelling needed, just calm consequences. And third, become the chief boredom officer. Many moms feel guilty when their kid says, "Mommy, I'm bored," and we immediately hand them a phone. Stop. Boredom is the birthplace of creativity and grit. Let them be bored. Let them figure out how to play with sticks and or draw a picture. When you rescue them from boredom with a screen, you are stealing their opportunity to develop a resourceful mind. So mga inay, we are training them to be masters of technology, not slaves to it. We want kids who can look up at the world God made and not just down at the glowing rectangle. Ami bibong inay, put the gadgets down, pick the connection up, and I'll see you at the next war.
2: Maraming salamat sa ating inaanak Dorcas Liedo Brion, also known as Bibang Nanay ng Masayang Tahanan. Hello sa lahat ng ating mga kaagapay, sa lahat ng ating mga kapitbahay. Ako nga po ang inyong kumaring Maloy na nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpa-register na sa atin pong Cross-Gen Family Summit. Sarado na po ang ating registration dahil punong-puno na tayo and we are all excited to see you. Lahat po ng nakapagparehistro, see you on September 26. Mamaya ibibigyan namin kayo ng ilang mga paalala as we await our very first Cross-Gen Family Summit na hatid po sa inyo ng PCEC Family Commission. And of course, ang ating partner church dito ay ang GCF South Metro. Sa pangunguna po yan ni Pastor Dr. Lito Villoria. Ngayong araw na ito, ang kasama po natin ay isang napakabatang pastor's wife. 16 years na silang kasal, pero hindi nyo po mapapansin sa kanyang itsura na 16 years na siyang married, ano? Ang atin pong kasama ay isang pastor's wife. Sila po ng kanyang asawa na si Pastor Jonar ay bahagi ng Family Builders and Counseling Ministry ng GCF South Metro. Una ko siyang nakilala sa Ministry ng Church Strengthening Ministry o CSM. Pero ngayon, full-time na pastor's wife at umaabot sa maraming mga kabataan through their outreach. Kasama natin ngayong araw na ito si Grace Ann Garcia. Hello, Grace.
4: Magandang araw, mga kaagapay.
2: Nako, una sa lahat, napapansin niyo po ba ang magaganda naming mga bling-bling? Maraming salamat, Grace, sa iyong pasalubong sa akin na napakagandang hikaw.
4: May free plug pa, Ate Maloy.
2: Oo, diba? Paano ka ba nahilig sa mga accessories at mga hikaw? Ngayon, pangkabuhayan showcase mo na
4: yes,
2: siya.
4: Yes, opo. Dahil nagmamaganda po tayo nung tayo'y kabataan pa, parang akala mo matanda na eh, no? Ayun, nung ako po ay sumasali sa mga school pageants, doon po nagsimula. So that was 17, 18 years ago.
2: Talaga? Nakakatuwa naman. At ngayon, isa na siyang hanap buhay, no? Nakakatulong sa inyong ministry ni Pastor. Baka meron kang mga gustong batiin muna sa inyong church, sa inyong ministry.
4: Ay, sige po. Unang-una, gusto kong batiin ang aming mga anak-anakan. Hello, mga anak! At sa Family Builders and of course GCF South Metro. Hello everyone.
2: Mm-mm. Kamusta ang buhay? The last time that we really saw each other, ikaw ay bahagi pa ng Church Strengthening Ministry. Ano yung trabaho mo noon? At ano yung mga nangyari in between the time that you were with CSM at ngayon na ikaw ay isa ng pastor's wife?
4: That time, that was my first job actually in CSM after college. I was in marketing, and then after 4 years or 4.5 years, I resigned kasi ang tawag ng Panginoon, married na ako ng time na yun, ang tawag ng Panginoon is to be in full-time ministry with my husband. So I followed the call, and then from then on, nag-negosyo ng kainan, pumasok ng kung ano-anong mga iba-ibang business, mga sideline, side hustle, nag-instructor. Pero talagang ang tawag sa akin ng Panginoon ay maging full-time na pastor's wife. Kaya ito po, ngayon ang ginagawa ko yun talaga ay maging number one support ng aking asawa at mangalaga ng mga kabataan.
2: Ayun. Talagang ang ibinigay sa inyo ng Panginoon ay malaking heart para sa mga kabataan. Although kayo ni Pastor hanggang ngayon naghihintay pa rin ano, ng inyong sariling magiging supling.
4: In our 16 years of marriage, we are not now praying anymore because the Lord has given us so many children to love. Mm. Napakasarap sa pakiramdam na maging tatay at tanay ng mga kabataang ito. Actually, hindi na nga sila bata kasi ang dami na nilang kinakasal.
2: Oo.
4: At may mga anak na yung iba.
2: So, na, meron na kayong mga apo.
4: Yes, alam nyo po, hindi na sila na yung mga apo namin sa spiritual children. Mm-mm. Pinapakilala kaming lolo, tumitingin silang ganun. Kasi inisip nila, ang lolo-lola, isip nila matanda. Uh-oh. Bakit hindi naman siya mukhang matanda? So, nagtatawanan lang kami. Yung isa sabi niya, no, lola, mommy. So, mommy rin yung tawag nung mga nagiging anak nila.
2: Oo, nakakatuwa at malaking encouragement for couples ano na for one reason or the other walang biological children pero hindi doon nahihinto eh. We belong to a bigger family at pwede tayong magkaroon ng maraming mga spiritual children and spiritual grandchildren, hindi ba? Ano yung impact sa buhay mo ng pagiging isang mananampalataya at bahagi ng family of God?
4: Dahil ako po ay lumaki sa hindi magandang klase ng environment ng pamilya, ang tagal kong naglong na matagpuan yung pagmamahal ng pamilya, yung pagmamahal ng tatay, pagmamahal ng nanay, yung belongingness mo. And so, nung nakilala ko ang Panginoon, when I was 15, hindi naman siya automatically na naging okay na ako. Pero from then on, na-realize ko, kasi ang nakilala ko sa ang Panginoon, mahal ka ng Panginoon, yun yung naano ko eh, na dun ko sinurrender yung life ko sa Panginoon nung sinabi ng pastor namin na, God loves you, Jesus loves you. At naramdaman ko yon. So, ang naging impact sa akin noon ay lumakad ng tama sa Panginoon. Kasi pagka teenager ka, rebelde ka, gusto mong gawin yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Gusto mong maghanap ng pagmamahal sa labas, yung mga gano'n na in the wrong way. Pero nung habang nakikilala ko ang Panginoon at nagpapakilala ang Panginoon ng mga tao sa buhay ko na pinapakita nila what the love of Jesus means, nagkaroon ng purpose yung buhay ko. And only to find out na, ngayon ko nga lang po na-realize, ate mo, late ko na pala na-realize na yung kahit na hindi ka pala lumaki dun sa environment na sobra kang mahal, hindi pala yun hindrance sa'yo para magmahal ka, para magkaroon ka ng malaking puso para sa mga tao. And that what God made me. Na ang daming mga bata sa buhay namin ng asawa ko na dinadala ang Panginoon, and yet lumalaki nang nag-expand yung puso mo kasi lahat sila minamahal mo. Mm-mm. So, yung ko na-realize na, wow, grabe ka, Lord, magmahal. Kasi, paano mo kami nagagawang mahalin lahat? So, ganun pala yun. When you just realize na, dahil may capacity kang magmahal ng ganun, so, galing sa Panginoon talaga yun.
2: Ibang klase talaga ang genuine love ng Panginoon. Ano? Ang sabi nga sa Bible, we love because He first loved us.
4: Yes.
2: At kahit na galing tayo sa pamilya na hindi naman ganong naging ka-expressive ng kanilang pagmamahal, or sometimes may mga families na wasak talaga eh, hindi ba? Pero hindi yon dahilan para hindi tayo makapagbigay ng pagmamahal if we are recipients of God's love.
4: Yes.
2: Sabi mo, 15 years old ka nang ikaw ay mapabilang sa loving family ni God.
4: Yes.
2: How was the first 15 years of your life nung wala ka pang nararanasan na sense of belongingness?

0: akala mo lang. Pero when, pag ikaw yung nasa sitwasyon na yon, pag wala ka sa sitwasyon na yon, hindi mo talaga maiintindihan. So, ako po ay panganay sa limang magkakapatid. Hindi ko na nakilala ang tatay ko. Nakilala ko late na in 2011, 2012. But he's already dead. So, wala na akong chance na malaman ng side ng storya niya, ng tatay ko. And then, I do not want to dishonor anybody. Wala naman akong galit sa puso ko talaga. May hurt paminsan-minsan, may trauma, yes, definitely, marami. Pero, sabi nga, di ba, pag naalala mo yung sakit or merong nag-trigger sa'yo ng sakit, patatawarin mo ulit. So, I live talaga in brokenness, in abuse, in neglect. Maaga kong tumayong nanay sa mga kapatid ko. Kaya nga, kaya pala, kahit mga high school classmates ko, ang tawag sa akin ay mami, yung iba, hanggang college. Hanggang ngayon po, mami ang tawag nila sa akin. Nung nag-asawa na ako, dun ko lang na napagtanto na, may pagkananay pala ang dating ko na talaga sa lahat noon pa. Kasi nga ganun na ako, bata pala ako. I was like 7 years old nung tumayo ako. Kumbaga, ngayon may label na po ngayon eh, di ba? Parentified daughter. So yun po, talagang hindi ko fully na-enjoy
1: ang pagkabata,
0: yung childhood.
1: Hindi ka nakapaglaro?
0: Nakapaglaro, pero may takot or may kapalit. Dapat palitan.
1: Parang, bakit kinakailangan na ikaw ang tumayong nanay sa mga kapatid mo at a very young age?
0: Kami lang dalawa ng mama ko ang nandun. And sa kultura talaga natin ng Pilipino, kapag panganay ka, automatically, dapat kaya mo na kaagad. Ating-ate ka na, nanay ka pa. Lalo na pagka mag-isa yung nanay mo. So, ikaw yung tatayo na second na magulang.
1: Mga kamag-anak, di ba karaniwan, merong, ang mga Pilipino, extended families tayo eh, hindi ba? Tapos kapag merong absent na magulang, kadalasan, pero hindi sa lahat ng panahon, merong tumatayo na parang mga pangalawang magulang. Yes. Among the relatives, sa inyong sitwasyon, ano yung naging setup?
0: Kami lang talaga. May mga kamag-anak naman, may mga lolo, lola, tita, but hindi talaga involved sa pag-aalaga. Every once in a while, I believe meron, ganyan. Pagbakasyon, mga ganon. But ultimately, yung all year round, lahat ng gawain sa bahay, ganyan. Yun, ako yun. Hindi siya madaling ikwento, Ate Maloy.
1: At may pagkakataon na dahil iisa nga lamang yung nagtataguyod sa family ninyo, ang mother mo, no? Kinailangan ba niyang umalis ng bansa para makapag-provide sa inyong magkakapatid?
0: Hindi, nung ako yung pinanganak, saka siya umalis.
1: And then after that?
0: Then bumalik siya after several years. Then yun, nagkaroon ako ng kapatid.
1: So nadagdagan hanggang
0: nadagdagan
1: sa
0: na kami,
1: naging lima kayo.
0: Naging lima kami.
1: Pag-usapan natin, papaano yung pagdating doon sa punto na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon? Who led you to Christ?
0: Dahil ako ay nag-aral sa isang school, sa Las Piñas College, ng high school. At nandun yung church namin. May church doon. So, merong chapel hour every Tuesday. Every week, may chapel hour. And then the pastor would always share the gospel sa mga estudyante. So, doon ako talagang nakakilala. Pero, I think mga 7, 8, 9 years old, naririnig ko na yung gospel. Meron ng kaibigan si mama na nadadala kami sa Christian church. Pero nung high school na ako, dun ko talaga mas naunawaan po kung ano ba yung gospel. Ano ba yung ino-offer ng Panginoong Jesus.
1: And then when you heard the gospel, ano yung naging

0: response mo. Lalo na nasa isa kang sitwasyon o isang family, sabi mo nga you grew up in brokenness, ano? Malayong malayo doon sa disenyo ng Panginoon pagdating sa pamilya. So ano yung naging impact sa iyo when you heard that good news? Mahal ka ng Diyos, ito ang plano ng Diyos para sa iyo, and you can be part of a bigger family.
1: It was December 2001. Siyempre, paulit-ulit ka ng ano. So, paulit-ulit din akong tumatanggap.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Pero nung December 2001, dun talaga ako sumurrender sa Panginoon. Umiiyak ako. Mm-hmm. Iyak ako ng iyak na sinasabi ko, Lord, gusto ko yung pagmamahal na yan. Gusto ko yan. Para bang yung puso ng Panginoon, kinukuha kong ganun para ilapat sa puso ko. Dahil yun yung gustong-gusto ko talaga. And then, pero hindi nga siya automatic na naging okay ka na. Pero you look forward every day sa school. Kasi masaya ka sa school eh. May student ministry, merong chapel hour. So yun yung nilook forward mo. So every day, masaya akong gigising kahit na magulo sa bahay nyo or takot ka, pero masaya kang gigising kasi you are looking forward na doon sa pupuntahan mo, merong nagmamahal sa'yo doon.
0: Hmm. Ang naging masayang tahanan mo, yung eskwelahan.
1: Yes.
0: Paano mo i-describe yung relationship ninyong magnanay nung mga panahong iyon?
1: Masalimuot. And naniniwala naman ako na siyempre, as you grow older, totoo naman po yun, Ate Maloy, na kailangan, na meron silang mga wounds din na hindi na-heal.
0: Mm-mm.
1: Especially that I studied counseling at saka sa pagbabasa ko, meron din talaga silang wound, kaya ganun yung nangyari.
0: Mm-mm.
1: Na naipasa nila, naipapasa talaga yung kapag ka hindi ka na-heal, hindi mo naunawaan, na ipapasa mo talaga yung wound, hindi mo rin alam kung paano dapat.
0: Mm-mm.
1: But naniniwala din naman ako na it is not an excuse for anybody to hurt your child or to make their life parang worst or painful.
0: Mm-mm.
1: Dahil nasaktan ka or because you are unliked, yung hindi ka pinlano, yung ganun, no? Hindi siya reason para magawa mo rin yun sa mga anak mo.
0: Merong kasabihan, hurt people, di ba? At dahil nga lahat naman tayo wounded, lahat tayo merong mga karanasan na malayo doon sa ideal, malayo doon sa disenyo ng Panginoon. Minsan nagiging dahilan, hindi, kaya ako naging ganito kasi napabayaan din naman ako nung ako'y lumalaki. Pero malinaw yung mensahe mo hindi porke wounded tayo ay mananakit na rin at susugat sa buhay ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga bata o anak na ipinagkatiwala sa atin, because there is healing in Christ.
1: Yes.
0: There is healing in God. Na-heal ba yung relationship ninyong magnanay?
1: Definitely. Definitely na-heal. Especially when she saw that I now have a blessed life. And nakita din niya yung kung gaano ka buti yung Panginoon na pinagkalooban niya ako ng napakabuting asawa. Yun talaga. Pag kinikwento ko yan talaga, naiiyak ako, Ate Maloy, because sinong mag-aakala that I will be found by someone who is so loved by his family and culture shock siya sa klase ng background ko, ng pamilya ko. At ito ko ngayon, nanay ako ng marami at tatay siya ng marami. So, yun po, I have no reason talaga para magtanim ng galit. Pero ang katotohanan niyan, hindi ko masasabi na magiging comfortable ako to really sit down with her for a long time. That's the truth.
0: Nasa proseso pa rin, yes, ang paghilom.
1: Yes, but I can say that we're okay. She knows that very well.
0: Sa mga trauma na na-inflict sa iyo noong bata ka pa, were you able to extend forgiveness already? At napag-usapan niyo ba to?
1: Forgiveness, yes. And ano, bumabalik pa rin eh, Ate Maloy. May mga times talaga na matitrigger ka kasi may nangyari, may nagawa, kahit hindi sa'yo. Mayroon na naman ikaw narinig, parang ganon. O kaya mayroong eksena sa bahay ninyo na sa aming mag-asawa na hindi naman niya sinasadya. So may naalala ka. So nag-resurface yung trauma mo, mayroong kang naaalala. Pero yung napag-usapan, hindi. Wala pa kami sa point na yon. And I'm still praying for that time to happen, not only for me, but for my siblings as well. So, itong interview na to ay isang lakas ng loob. Kasi marami talagang magkokomento na magulang mo pa rin yan. Which is very true, very true. And it does not mean that you are ungrateful as a child. But it does not automatically erase everything kapag ka naging Kristiyano ka. It's a process talaga. Kaya kapag naaalala mo na may masakit or nasasaktan ka, that's an opportunity for me to forgive again. And that's what the Bible says, forgive 7 times 7.
0: Walang katapusang
1: pagpapatawad kahit araw-araw pa nga yan.
0: Oo. And every time you forgive, yung iba ayaw magpatawad kasi lugi daw sila. Hindi naman daw nagso-sorry eh. At saka hindi naman daw nagbabago, bakit magpapatawad? Ano yung power of forgiveness na naranasan mo when you decided and when you chose to forgive the people who hurt you, nag-cause ng very traumatic experiences sa iyo noong bata ka pa?
1: Yung kapangyarihan nun, yung power nun, is that I am able to love people from a heart, from a forgiving heart. Kasi kung ako ay punong-puno ng bitterness, hindi ko magagawang magmahal ng mga tao talaga. Siguro kung magmamahal ako, it's always because I wanted to be loved as well. Eh, hindi naman lahat papalitan ng pagmamahal yung pagmamahal mo eh. So, yun po sa akin talaga na patuloy kang magpatawad para mas lalong lumaki yung puso mo na magmahal pa ng marami ng iba. At maa-amaze ka na magkakaroon ka pa ng mas malaki pang capacity para umibig.
0: Alam mo, ang gandang picture nun, ano, habang may bitterness sa puso natin, yung bitterness ang pumupuno doon sa espasyo na dapat pag-ibig ang naroroon. And so every time we choose to forgive, nagkakaroon ng space ang love. Nagkakaroon ng space ang grace. Let's talk about your name. Ang ganda ng pangalan mo, Grace. And it is one of the gifts of God to us. Dahil lamang sa biyaya niya, kaya tayo naligtas. Hindi tayo karapat-dapat ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad, pero ganun si God eh. He is such a gracious God. Ironic ba para sa iyo na ang ipinangalan sa iyo ng nanay
1: is,
0: mo
1: ay... sobra, Ate Maloy, grabe.
0: Grace Ann.
1: Ang kwento ko dyan, matatawa ko, pero may mga nakakaalam na nito.
0: Oo.
1: Alam mo yung... Nung bata ka... Ang alam ko noon, pwede mong palitan yung pangalan mo by the time you're 18. Okay. Gusto kong palitan yung pangalan ko because I do not want to be associated with my name. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong magpalit ng pamilya entirely. When you have a friend na ang perfect ng family, mukhang perfect, mukhang masaya, kasi wala naman talaga. Naiinggit ka. Kasi gusto mo yun yung maging, sana ako yun. So, nag-decide ako, sabi ko, by the time I'm 18, magpapalit ako ng pangalan. Nakapili pa ako ng pangalan ko.
0: Ano dapat yung ipapalit mo?
1: Rosemary. Saan ko nakita?
0: Oo.
1: Sa sorbetero.
0: Sa yung cart,
1: ice cream cart.
0: Sa cart ng sorbetero, yun, Rosemary. Oo.
1: Kasama sa testimony ko talaga yung dati ayaw ko ng name na Grace. Mm. Gusto kong palitan. Mm. Now I realized bakit Grace ang pangalan ko.
0: Actually, yung name mo double Grace eh. Kasi ang ibig sabihin ng Anna, Grace din eh.
1: Oh, wow. Ngayon ko lang nalaman, so, Ate Maloy.
0: Kasi ang mga anak ko, Anna Blesilda, Anna Beatrice. Yung Anna, Grace, Grace ang ibig sabihin niya. So, double Grace ka talaga.
1: Thank you, Lord. Ngayon ko lang nalaman.
0: Oo.
1: Ayun po.
0: So, anong nag-decision, ano yung nag-tulak sa'yo, nag-motivate sa'yo to keep your name at hindi mo na pinursue yung plano?
1: Hindi pala pwedeng palitan. Hindi ko talaga alam kung bakit ko naisip na mapapalitan siya by the time you're 18.
0: Oo.
1: Kasi nga, siguro, dahil ang pangalan ko, ang nickname ko nung bata ako, ang nickname ko sa mga kamag-anak namin, Kring Kring. So, hindi Grace ang tawag sa akin
0: Pilipinong
1: sa...
0: Pilipino, no?
1: Sa pamilya namin, mas marami pa yung spelling ng kring-kring sa Grace Ann eh. Tapos, galit na galit din ako pag tinatawag akong Grace.
0: Mm.
1: Sa school, syempre, real name na Grace.
0: Uh-oh.
1: Dapat Grace Ann, hindi Grace. Mm. So, ngayon ko lang talaga nung ito na, nung syempre, nag-asawa ka na, naintindihan mo na ano ba yung Grace. Doon ko na tinatanggap na ang tawag sa akin ng mga tao, Grace, hindi Grace Ann. So, thank you, Lord, that you have named me Grace. Na everyday Grace talaga ang nararanasan ko sa Panginoon.
0: Oo. At yun pa lang, ano, biruin mo, ipinagbubuntis ka pa lang ng nanay mo, ipinanganak ka, kumikilos na ang Panginoon.
1: Yes.
0: Siya rin ang nag-lead sa nanay mo na ibigay sa iyo ang napakagandang pangalan. Prophetic in a way, hindi ba? Because that is your ministry right now, extending grace and communicating God's grace to a lot of people. Ang dami ko pang itatanong sa iyo, Grace, ha? Patungkol sa healing journey mo. Of course, inamin mo kanina, may mga panahon na natitrigger ka pa rin. May mga panahon kinakailangang piliin mo pa rin ang pagpapatawad. Ano yung mga nakakatulong for you to be able to continue on with the healing process? Pag-usapan natin yan mamaya sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan dito sa Inyong Masayang Tahanan. In the meantime, eto at bibigyan naman tayo ng bagong song ng mag-asawang Pastor Romel and Susan Guevara sa ating Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat kina Pastor Romel and Mar Susan Guevara sa napakagandang song na pwede nating gamitin sa atin pong mga family worship. Ayan, muli tayong nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpa-register para sa CrossGen Family Summit. At yan nga po ay magaganap sa September 26. Ang partner church po natin dyan, ang host church ay ang GCF South Metro, kung saan members at doon po nagsiserve ang asawa ni Grace na si Pastor Jonar, hindi ba? Ayan, Grace, pag-usapan natin. Sabi mo kanina, ikaw ay na-culture shock nang ikaw ay mapabilang sa family nila Pastor Jonar dahil napaka-loving, talagang exact opposite ng pamilya na iyong pinanggalingan. So, sa papaanong paraan ka winelcome ng Garcia family? Ano yung mga bagay na na-shock ka doon sa kanilang kabaitan at pagmamahal?
1: Yun na nga. Yung kabaitan at pagmamahal. Actually, siya nga yung na-culture shock eh. Kasi mm-hmm. hindi siya sanay sa klase ng kinalakihan ko. Mm-hmm. Pero ako, in a way na nagulat ako na meron palang ganun. Mm-hmm. Na hindi lang yung pamilya niya, kasi tatlo silang magkakapatid. Mm-hmm. Hindi lang itong maliit nilang pamilya, kundi entire clan. Mm-hmm. Napakabait nila. Mm-mm. Actually, yung father-in-law ko yung unang naging Christian sa kanila. And then, unti-unti na, lahat na ng mga kapatid nila Mm-mm. ng father-in-law ko. Father-in-love, yan. Mm-mm. Parents in love. And then, mama, si mama, my mother-in-law, sa kanya ko naranasan yung holding hands sa mall na pwede...
0: Ninibago ka nung una.
1: Ninibago. Pero siguro dahil innate sa akin, yung gift sa akin ng Panginoon is physical touch, yung spiritual, ano ba,
0: yung love language mo.
1: Ko. So hindi ako nailang sa touch, ganyan. Nilolong ko yun eh, yung yakap, yung halik. So every time, na-weird ako pero gustong gusto ko yung pakiramdam. At hindi ako nakaramdam na wala akong place sa pamilya nila. Mm-hmm. Hindi nga lang nga, sabi ko, hindi lang sa pamilya nila, kundi sa entire clan nila. Ang babait talaga, wala akong masabi. Pag nagkikita-kita, walang nagchichismisan, walang nagliligwakan. Mm-hmm. Opposite talaga sa amin. Wala yung nagbibilangan kung ilan na yung kinain ng isa. Walang ganun. Mm-hmm. Sa kanila, enjoy ka lang dyan. Mm-hmm. You are welcome here. You are
0: talagang
1: a family here.
0: Tahanan.
1: Tahanan talaga.
0: Natatahan ang puso mo at welcome na welcome, welcome naroon na welcome. Ang pagtanggapin, di ba?
1: Thank you, Lord.
0: Thank you, Lord. Talagang in God's embrace, we are safe.
1: Sabi nga nila, dahil nga Grace ang pangalan ko, lagi siyang binibiro, lagi daw may Grace ang asawa ko. I'd always tell them in a serious note talaga, no, I received Grace through them. He is my Grace, actually. Yun ang totoo. He is my small S. Mm-mm. Jesus Christ is my Savior. Mm-mm. He is the S, small Savior.
0: Mm-mm. Sabi mo, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na maging bata. Kasi nga, 7 years old ka palang, inaasahan ka na parang ikaw yung maging mini nanay sa inyong tahanan, sa inyong mga magkakapatid. At kahit sa mga kaibigan mo, kaklase mo, parang mommy ka rin nila, hindi ba? Binigyan ka ba ng Panginoon ng pagkakataon na maranasan mo rin na yung ikaw yung binebaby, yung makapaglaro, ma-enjoy mo yung kabataan mo?
1: Ito na lang, nung naging may asawa na ako, nung nag-asawa na ako, dun ko naranasan yung kalayaan na matulog ng mahimbing. Isa yun eh, na hindi mo kailangang palitan yung tulog mo ng trabaho. At saka sa asawa ko, ako yung baby.
0: Binibaby ka niya.
1: Talaga.
0: Hindi lang babes ang tawag sa'yo. Ikaw talaga ang kanyang bebe.
1: Tsaka ano kasi siya, playful siya. In a way na naglalaro talaga ng board games yan. Ganyan. So nagpupunta sa mga Tom's World, yung mga ganon.
0: Arcade.
1: Yan, mga ganyan. Oo. So, Doon ko naranasan. At saka kasi yung mga anak namin na young adult, na akala mo naman, tanda ko na. 10 years gap lang ako sa kanila.
0: Uh-oh.
1: Dahil nga ganun lang yung gap namin. So we get to play.
0: Uh-oh.
1: So I was 24 years old when I got married. Pero may mga, bago pa kami ikasal, may mga dinidisciple na ako na ang tawag talaga sa akin is mommy. Kaya sabi ko sa kanya, kaya naging instant tatay siya nung naging mag-boyfriend na kami. Kasi nga, bago pa man din siya, bago pa kami maging mag-boyfriend, o sabi ko sa kanya, ay sorry ka dahil ako'y dalagang nanay. Meron na akong mga anak.
0: Pero mga, anak po, ano yon ha? Mga dinidisciple niya.
1: Mga dinidisciple po. Mga dinidisciple ko.
0: Uh-oh.
1: So, mami ako ng mga dinidisciple ko. No,
0: so, nagkaroon sila ng spiritual daddy.
1: Yes. Uh-oh. So, ayun po, yun.
0: Napakahusay ng Panginoon, ano? Talagang yung mga na-miss natin growing up because of the imperfections and dysfunctions of our families. Ito ay paghihilumi ng Diyos. Meron siyang kaparaanan para i-heal yung wounded na inner child, hindi ba? At meron nga akong nabasa, kung tayo ay magiging mga epektibong magulang, we owe it to our children to heal. We owe it to our children that we heal. Dahil, sabi mo nga, yung mga unresolved wounds pwede nating maipasa sa pamilya at mga anak natin, eh. Hindi ba?
1: Yes po.
0: Ngayon, ano yung mga kaparaanan na nakatulong sa iyo for that inner child to be healed? Na-mention mo kanina ang importance ng counseling.
1: Yes, isa yan. Napakahalaga that you are aware.
0: Mm-mm.
1: Aware tayo, aware kayo na merong mga hurts na hindi mo ide-deny na ikaw ay nasaktan. Pangalawa, ipanalangin mo. Yung mga tao na pwede mong lapitan, yung pwede mong sabihan, na confident ka na aalagaan nila yung iyong, hindi naman sikreto, pero private life.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi siya madaling ikwento kung kani-kanino. Hindi siya din basta-basta mo maikikwento. Dahil may mga tao na mabilis silang magkomento, mabilis nilang sabihin na, ano ka ba? Ano lang naman yan? Magulang mo pa rin yan? Or matanda ka na, magiging nanay ka rin? Malalagpasan mo rin yan? Or maiintindihan mo rin? Yun ang isa sa mga comment that I was very hurt na until now hindi ko makalimutan.
0: Mm-hmm.
1: Nung sinabi niya sa akin, isang adult woman to, na nagsabi sa akin when I was a teenager, sabi niya, magiging nanay ka rin, maiintindihan mo rin ang nanay mo. Naintindihan ko in a way na, oo, wounded siya, pero hindi ko maiintindihan kung bakit niya kailangang magawa yung mga bagay na yon. And hindi ko na kailangan i-elaborate kung ano ba yung mga nangyari pa sa buhay ko. Dahil talagang masakit, hindi ka panipaniwala, dahil sa ganda nating ito ngayon, hindi ka na maniniwala na, ah, talaga ba? Ganun pala yung nangyari sa'yo. Mahalaga yung you pray about it. And then, magsalita ka. Magkaroon ka ng courage na ikwento yon sa mga taong confident ka na ikwento. At syempre, by the power of the Holy Spirit, mag-heal ka unti-unti. Pero unang-una, kilalanin ng Panginoon and recognize that He heals wounds, that He sees you, and that He is able to redeem and restore what was lost in you. So walang panahon na wasted, walang sugat na maaaksaya kapag nasa Panginoon ka talaga. And yun yung masaya ako ngayon. Hindi ko sasabing uulitin ko yung buhay ko in the same way. Parang walang, hindi ko rin sasabihin na sana Ate Maloy naranasan mo rin. Hindi eh. Hindi mo kailangang maranasan yon para maging ganito ka rin katulad sa akin. Hindi yun dahilan. Pero nagpapasalamat ako na walang naaksaya sa lahat ng yon. Walang sugat na hindi ginamit ng Panginoon so that I'm able to reach out and understand in the way I understand yung hurt ng ibang tao. Dahil ito yung pagtutulungan namin ng aking asawa. Dahil siya, nanggaling siya sa isang safe na environment, mapagmahal na magulang, noon, maiksi ang kanyang pasensya. Sa mga, kasi youth ministry ang una naming ministry. Eh. Ang mga youth talagang, syempre na rebellious.
0: At saka iba-iba mga pinagdaraanan eh.
1: Yan yung time na...
0: Hinahanap ang identity nila.
1: Tsaka yung, I wanna be free. Lahat naman tayo dumating sa ganun. So, pero ako, ang lawak ng pangunawa ko talaga at saka pasensya ko kasi na-recognize ko na hindi may pinagdadaanan yan. So, yun yung, yun, dun kami nagtulungan. Sabi ko, mahal, pagpasensyahan mo. May pinagdadaanan yan or mayroong mga sugat yan. So, dun kami, dun naging mas effective yung aming ministry sa mga kabataan. Na ngayon nga, malalaki na sila at pinalitan na ng Panginoon ng mga bagong bata, bagong kabataan. So, yung mga anak namin, yung mga unang anak namin sa Panginoon, sila na ngayon yung mga katuwang namin sa gawain.
0: Grace, nung ikinasal kayo ni Pastor Jonar, you were 24, at kadalasan sa Christian wedding, merong honoring of parents.
1: Yes.
0: Paano mo in-honor ang mother mo?
1: That was very hard for me. So I honored her in what I learned from her. Kasi meron pa rin naman. Unang-una, lalong-lalo na like sa kalinisan sa bahay, ayan, in-honor ko siya in that manner. Tsaka nung kasal namin, nagpapasalamat ako na nagpunta siya. So yun pa lang ay panalo na. Kaya yun yung pag-honor ko sa kanya na, at sinabi ko sa kanya na, mamahal kita. And hindi ako magsisinungaling kahit sa mga viewers ngayon na hindi yung pagmamahal nang galing na tao sa puso. Hindi eh. Yung pagmamahal na yon, it was really coming from the overflow of the love of Jesus. So the words I love you for her was not really from me. Wala sa akin yun. Meron ba akong pagmamahal sa mama ko nung mga panahon na yon? O sa mahabang panahon, wala. Wala talaga. Pero merong pagmamahal yung Panginoon na umaapaw. Kaya I was also able to love. Kaya, ba't ko sinasabi yun? Dahil ang credit ng pagmamahal na yun, yung Panginoon lang. Bilang tao talaga, mas malakas yung urge mo na talikuran na lang. Pero dahil merong Panginoon na lagi pa rin nagpapatawad, lagi kang tinatanggap, same compassionate eyes. So, yun din ang i-extend mo. Mahirap, Ate Maloy, napakahirap. Pero araw-araw mong i-re-recite, araw-araw mong i-re-reflect na oo nga pala, ganito nga pala si Lord, ganito nga pala si Lord.
0: Hindi mahirap o hindi madali ang magmahal, lalong-lalo na sa mga tao na nakasakit at nakasugat sa atin. Yung natural na tayo, gusto natin maghiganti. Eh.
1: Yes.
0: Nasaktan mo ko, gusto kong saktan ka rin. Hindi ba? Yun yung natural na tayo. Eh. Pero hindi imposible na magmahal. Lalo na't kung ang pinaghuhugutan at pinanggagalingan ng pagmamahal na ibibigay natin ay ang Diyos. Kasi ang pagmamahal ng Diyos nakapagpapatawad, ang pagmamahal ng Diyos nagbibigay ng paghilom, ang pagmamahal ng Diyos can overlook all offenses and all wounds that were inflicted on us. So yun yung sinasabi ni Grace. Nasabi niyang, I love you, Mama. Hindi sa sarili niyang lakas, kundi dahil sa una siyang minahal ng Panginoon. Marami ang mga kabataan ngayon, hindi pa kayang magpatawad. Naandun pa sa sitwasyon na nasasaktan sila, wala silang mapagsumbungan. Maaring may pinagsabihan pero hindi sila pinaniwalaan. Ano ang words of encouragement mo para sa kanila, Grace?
1: Naiyak ako dyan sa tanong mo. Sinabi mo, Ate Moloy, sapagkat totoo talaga yan na kaya maraming na pinipili na manahimik na lang. Dahil kapag dito sa atin, lalo na sa atin, kapag anak ka, susunod ka lang. Parang ganun yung naging yung kultura. So, para sa mga kabataan, sa mga, or kahit hindi na bata, sa lahat ng mga anak na nasasaktan, nasaktan, you were emotionally neglected. Maybe your parents are there, but they were always absent in your life dahil may iba silang pinagkakabalahan. Maybe you are a parentified child. Maybe you were abused physically, verbally. Wala pong abuse na tama or mas mababaw. Maybe psychological, you have many traumas. Mahal ka ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Kasi lahat ng tao, hanggat nabubuhay, merong pag-asa. Merong redemption sa Panginoon. Even our parents, meron pa ring redemption at restoration na pwedeng mangyari kapag ka sumurrender sa Panginoon, kapag kinilala ang Panginoon. Humanap ka ng tao na mapagkakatiwalaan mo. At sana nga talagang makilala mo ang Panginoon ng lubusan para ang buhay mo, lahat ng sakit na yan, magamit niya para sa purpose niya. And your life will be fulfilled. And your life will be honored by God. At walang aaksayin ang ng Panginoon sa buhay mo. Basta manalig ka lang. At merong mga tao pa rin, magtiwala ka pa rin, kahit na may mga taong nakasakit sa'yo, may mga taong hindi naniwala sa'yo, magtiwala ka pa rin na magpapadala ang Diyos ng mga taong genuine yung love. Mga tao na gagamitin niya as his hands and feet para maparana sa'yo yung pagmamahal ng Panginoon. At para sa mga magulang, gusto ko po talagang i-address, no? The first thing talaga that we long for, even now, right now, in my heart, heart of hearts, the number one talaga ay apologize to your children. Ask them what hurt them. And definitely, they will open up to you. Kahit hindi man agad-agad, but their hearts will soften. Apologize to them. Say sorry. Pangalawa nun, after apology, of course, we make sure that we live a life that we're truly, really sorry sa kung anong nagawa natin. And from then on, maniwala kayo, mare-restore yung relationship. Maniwala kayo na ang Panginoon bubuuin yung pamilya ninyo, whether you're a single mom, single dad, marami kang ginawang mali, that apology will make an impact to your child. That's really something that I always tell my parent na mga friends. Apologize to your children. And marami nang nagpatotoo na ang laki palang bagay when they sit down at kinausap nila ng malumana yung kanilang mga anak. At sinabi nilang, anak, sorry, hindi ko alam. Pwede naman talagang hindi nila alam. Pero first step na yon.
0: That is so powerful. Hindi common sa kultura natin na ang mga magulang ang humihingi ng tawad sa kanilang mga anak. Pero tama yung sinabi mo, Grace, eh. Minsan it only takes a sincere and heartfelt apology. Anak, I'm sorry. Para yung walls ay mawala at mapalitan ng bridge, mapalitan ng tulay, mag-open ang communication lines at magkaroon ng connection puso sa puso, buhat sa magulang, patungo sa anak. Grace, maraming salamat, ha. I know maraming that this is not po an easy thing for you to do. Ang mga ibinahagi mo, iilan lamang ang nakaalam, maaaring na ibahagi mo in some of your testimonies, but to share that dito sa platform natin, dito sa palatuntunan natin, salamat sa tiwala, salamat sa puso at panahon mo.
1: Thank you so much, Ate Maloy. This is such a dream for me, but also a courageous act. And something na matagal ko nang inaantay, so that inaantay ko pala nang hindi ko alam, pangarap pala na hindi ko alam, because I really want to address people, children, and parents. sa mga ganitong bagay.
0: Maraming salamat. Thank you, Grace. Nais po nating ipanalangin si Grace, ang mga kapitbahay at kaagapay natin na nanonood at nakikinig ngayon. Baka merong naungkat, nasugat sa puso ninyo. Andito po ang inyong masayang tahanan at maraming palatuntunan ang Far East Broadcasting Company para umagapay sa inyo. Nariyan ang Heartline at meron tayong mga ministry partners gaya ng Back to the Bible Philippines at ilang mga counseling groups na pwede po naming irekomenda sa inyo. So drop us a note if you want to talk to somebody at meron kayong mga pinagdaraanan, sabihan niyo po kami nang mai-refer namin kayo sa isang simbahan o isang grupo na maaaring umagapay sa inyo. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you so much because you are the God who sees our tears and our cries. Kayo ang Diyos na nakaalam ng lahat ng aming mga pinagdaraanan, ang sugat sa aming mga puso na matagal na itinago, matagal na amin pong isinaisang tabi, pero naroroon at malalim ang epekto sa aming mga buhay. Heavenly Father, you see our kaagapays na maaaring meron silang mga unresolved na childhood trauma at childhood wounds. Dalangin namin na padaluyin ninyo ang inyong paghilom, Panginoon. Gumamit kayo ng mga tao gaya ng naranasan ni Grace, pamilya, simbahan, counselor, na magiging tainga, kamay at paa ninyo upang maramdaman ng mga sugatang puso na kayo ang Diyos na nagmamahal. You are the God who is close to the brokenhearted. Lord, sa mga magulang na nanonood at nakikinig ngayon at na-realize nila, I have hurt my child. I have caused deep wounds in my children. Lord, would you give them the humility to be able to acknowledge yun pong naging responsibility nila? At kayo rin ang magbigay sa kanila ng lakas ng loob upang abutin ang kanilang mga anak at humingi ng tawad sa mga kabataan na kanilang nasaktan. Panginoon, dalangin din namin ang mga kabataan na nanonood at nakikinig ngayon. We pray, O Father, that they will choose to embrace your grace rather than bitterness in their hearts. Ang panalangin namin sa bawat pamilya na naririto, that there will be genuine healing and reconciliation, that they will experience healing that only you can give. Reconciliation that only you can make possible. Panginoon, dalangin namin na ang aming mga tahanan ay maging ligtas na espasyo para sa bawat miyembro ng pamilya, kung saan ang aming mga pagod at sugatang puso ay matatahan. Panginoon, you see the conditions and the situations in our families right now. Ang mga may sugat, paghilumin. Ang mga hindi nag-uusap, pag-ugnayin. Ang mga may alitan, pagbatiin. Sa inyo, hindi ito imposible, Panginoon. Salamat sa inyong sagot. Salamat sa inyong ginagawa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Grace. At maraming salamat din sa iyong asawa na nagbe-baby sa iyo. Kung kaya't ngayon, ikaw ay meron ng tapang para magbahagi, magkwento. Marami ang napagpala sa iyong mga ibinahagi sa amin ngayong araw na ito.
1: Thank you very much, Ate Malo.
0: Yan po ang ating nakasama dito sa inyong masayang tahanan. Everyday Grace. Talagang nakikita natin ang awa, habag at ang pagmamahal ng Panginoon sa kwentong ating napakinggan ngayon. Maraming salamat din kay Ara, Jabez, kay Natnat at kay Precious na atin pong kasama para tahiin at buuin ang palatuntunang ito. Maraming salamat sa inyo mga kapitbahay at kaagapay. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala kung gusto ninyo ng tahanang masaya, si Kristo ang ating iuna. God bless you, God bless your family.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Your family is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: Yes, good morning, my Kuntakigala. Welcome to our program, Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with DXFP. Kauhigala nagapaminaw sa 1197 DXFP, the Good News Radio of the Far East Broadcasting Company. This is your friend, Norman Molinos. Huwag akong kauban din sa studio while line, kundi akong pinilagang kapikas si Ma'am Sally. Good morning, kanimo, and good day.
2: Good day, Han. Good day po, mayong adlaw para sa ato ang mga suking tigpaminaw, suking nagasubaybay sa atong programang Family Life, which is para ragyod sa tibuok na pamilya. Maayong adlaw, mga kahigalaan, maayong adlaw among mga loved ones, mga friends, and of course, maayong adlaw, Han. Maayong adlaw, Brother Julius. Maayong adlaw sa tanan kung asang mga lugar diha sa Davao Oriental down to Davao de Oro, Davao del Norte, din hi sa Davao del Sur, Davao Occidental, and of course atong i greet katong ato ang mga suking tigpaminaw pod sa north part ng North and South Cotabato, and ato ang mga abyan, mga amigo, mga amiga diha sa DXKI sa South Cotabato. Kumusta naman kamo dira? Kumusta atong mga kaabyanan, mga friends, mga kaparyentehan. And of course, appeal lang ato ang mga nagapaminaw, nagatanaw sa Facebook Live, Han, wherever they are.
1: Ato silang pangamustahon, ha?
2: Yes.
1: O labi na gyud diha sa ato ang mga suking tigpaminaw, nagapaminaw kanunay gyud sa radio, silahang FM, o not FM, no? Dili sa ilahang AM radio. Mm-hmm. Labi na gyud sa kay Auntie Eva, no, nasa din karon sa Davao, and bago ra yang nakuha ang iyang radio nga iyang gipaayo, no, kay kanunay daw sa wa na siya mapaminawan. So thank you, Ate Eva, for imuhang kanunay yun nga pagsunod sa to ang programa.
2: Oh, ayon talaga mga sigurado gyud ta na nagapaminaw sila kay kanunay nakatutok diyan sa radyo sa DXFA nga way balhin-balhin og istasyon. No, and of course appeal ana si Ate Nene Albania, appeal po na siya na kanunay gyud nagapaminaw tanan nga mga programa sa DXFA. Actually, and appeal ng ato ang programa po. So, kumusta naman kamo, Ate Nene, and Kuya Ben, at Auntie Eva, and tanan nga mga suki nga nagapaminaw, gapamati, dira? Kamusta kamong tanan? So, have a blessed Saturday.
1: Hinaut pang anak kamo sa mga panglawas, among mga suking tigpaminaw, malipayon, kauban sa inyo ang mga mahal sa kinabuhi. Tungod kay lagi sa wadu karon, adlaw sa pagpahulay sa mga nagatrabaho, nara sila silang balay, wag adlaw po tingali sa paghikay-hikay, paglimpyo, paglaba, unsa pa man ilang ginahimo nga di nila mahimo, sulod sa Lunes hangtod Biyernes. Ug hinaut pa nga ning taknaa atong mga nanay usab, busy kayo sa to ang paghikay-hikay sa ilang paniudto. Ang uban tingali nagkakaunahan, no? O ang ubang tingali
2: early lunch.
1: So ang ubang tingali wapak nakaluto, ha.
2: Nagapreparar pa. So iba-iba ang mga ginahimo sa dira sa sulod sa panimalay, no? Siguro mga bata, ang uban gani wala pa siguro nakamata. Pero we would like to encourage the children na before you go out of the house today, na mas maayo gyud na makatabang mo diha sa inyohang paglimpyo o pag-ayos dira sa inyohang mga tagsa-tagsa ka panimalay, makatabang gyud mo og dako para sa inyohang mga ginikanan. So, enjoy your time together as a family. That can be part of your bonding. Naga-istorya, naga-trabaho at the same time. And, of course, we would like to remind ang mga tibuok pamilya to really magahin good og time na para mag-spend time sa inyohang family members this weekend, and for the married couples, ang inyohang date together as husband and wife.
1: Wali gito mapulaan sa pagpahinomdom sa itong yes. Magtiayo, no? Nga importante kayo nga doon na sila'y panahon, oras sa paghinabiay, no? Dili man ingon nga magsige mog away, pero mas nindot yun kung makaistoryahanay mo og tarong o maka... ma-express ninyo ang sa inyong gibati sa pagkakaroon.
2: Yeah, inyong time together, spend a quality time together, and then always remember na di ninyo may, parang ano, you treat this day as your last day para maka-make the most of your time with each other and your family members. So, we would like to greet those atong mga home builders na grupo na itong D group, home builders group na naasila kagabi. We had a very good time, face-to-face meeting. So, kamusta naman ang atong mga membro diha? And of course, the rest of our home builders groups, we would like to greet them ayong adlaw sa inyong tanan and ato ang mga loved ones as well. So, ato ang i-greet po ang mga tao na nag-celebrar ilang birthday.
1: Yeah, birthday celebrants na to din. But before that, I'd like to greet si Edwin Salamanca. Blessed
2: Hi,
1: Saturday
2: Edwin,
1: po from
2: Edwin.
1: Nueva Ecija, if I'm not mistaken. Kumusta ang panahon dyan ngayon, Brother Edwin? I hope wala ng ulan. And here in Davao, we are experiencing kunti-kunti lang ulan, no? But wala talaga pang we expect kasi parang for the past how many weeks na, no? Almost naman walang ulan dito sa Davao.
2: Shower, no? Yeah, greetings din pala kina Gigi and Justice Evelyn Morales.
1: Yeah, we had a good time. When was that? Oh. That was a few days ago, no? And after so many years, now we have not seen each other, we have not spent time. But that last time, I think when it was 2 days or 3 days ago, we had a good time together.
2: Yes. And we had a very good time with the Grove Point Church last time.
1: Yeah. Especially as they have...
2: Last week.
1: Kinulminate na nila ang kanilang...
2: Vertical marriage.
1: Yes, vertical marriage. I think, kung di ako nagkamalihan, that this was the... I think
2: the
1: it was third
2: time nila.
1: Time, no? To run that vertical marriage.
2: Wow. Padayon mga couples diha sa Grove Point. And very inspiring naman ang inyohang mga ginapanghimo din ha, and you are very much concerned good sa growth sa inyong relationship with God and with one another as husband and wife. And of course, we would like to greet yung mga naga-head anino, yung the pastor
1: Clyde
2: sa pastor diha sa Grove Point, Pastor Mark Intas and si Roxanne, and of course assisted by and
1: Pastor Clyde
2: og si Kathleen Atong. So ito talaga sila mga very vibrant and excited, passionate sila to really minister to their mga couples, mga members, and especially for the couples. Okay,
1: so meron tayong alert dito, haste, no? We'll have to be may warning, that emergency warning talaga.
2: So we
1: have to take extra careful, no? Especially if you are going out, wear your mask, no? Okay, face mask, okay. To prevent this kasi medyo delikado itong haze.
2: Oh.
1: I think galing ito sa Indonesia, no? Nakaabot dito.
2: So, iwasan daw ang matagal na paglabas.
1: Yes.
2: Magsuot ng N95 o katumbas na mask para mas maprotektahan tayo.
1: Totoo yan. Delikado na kung magkaroon tayo ng problem sa ating
2: sa lungs
1: natin.
2: Yes. Okay. So, mga kaigalaan, we would like also to greet those. Ano pala? Grandparents Day pala last weekend. The other Sunday.
1: Yeah.
2: Why belated Happy Grandparents Day. Hindi masyado itong sineselebrate actually.
1: Totoo yan.
2: Yeah. But of course, we would like to celebrate din as grandparents. Tayo, mga grandparents tayo. Maraming daghan kayong mga grandparents. So, happy belated happy Grandparents Day. And nagapaabot ta o Family Week.
1: Yeah, National I think Family almost, Week. I mean, how, so this, last week?
2: Oo. So,
1: or next week,
2: week na. So, happy Family Week in advance para sa mga bawat pamilyang Pilipino, bawat pamilya. Okay, so we would like to greet these people. And by the way, we would like, unang-una is our condolences sa pamilya ni Pastor Lator Badoy.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, of course, prayers of comfort para sa pamilya niya, sa iyahang on his passing. And of course, we would like again, ito na, mag-greet na tayo sa mga nag-birthday. Medyo kaunti lang yung mga listahan ko. So, for today, our mga listeners, our those who are following us sa Facebook Live, maybe meron kayong i-greet today na mag-celebrate ng birthday niya. So,
1: especially just today.
2: Today. Huh? So, feel free na magsulat din ha sa tong comment box. Sulat din yun yung mga greetings. But I'd like to greet this, mga belated na mga greetings, birthday greetings. Belated happy birthday sa kay Joy Torres, sa kay Janil Magpiyong, atong inaanak, ato ang friend, atong kauban sa Home Builders D Group, si Marivic Berondo.
1: Mm-hmm.
2: Belated happy birthday. Of course, atong inaanak din sa kasal, si Che Bacasmas. Belated happy birthday. And anak ng ating inaanak na si Hannah Gilong Mayog. Belated happy birthday din. And belated congratulations doon sa Best Center. 22 years na
1: sila. BEST. I think there's a meaning in that. Best Center.
2: Oo, this is a tutorial center.
1: Mm-hmm.
2: And you might be encouraged katong nagapaminaw to may mga anak. Malapit ni sila diha sa Ateneo.
1: Yeah, just nearby Ateneo.
2: So,
1: walking distance from Ateneo.
2: Yeah,
1: baka, elementary.
2: Oh, you might consider this na magpa-tutor diha sa Best Center. And of course, we would like to greet a belated happy wedding anniversary sa kay Tess and Ronel Hunsay, atong friends and atong kauban po sa atong Friday Couples Home Builders D Group. And advance happy birthday sa atong friends sa kay Dindo Bacasmas.
1: Yeah, hapit na. Hapit na iyang birthday.
2: Welcome
1: yeah,
2: na
1: sayang
2: na,
1: we will miss the celebration on his 60th.
2: 60 na siya. Welcome to the club of the SC.
1: Yeah. The Senior Citizen Club.
2: Okay. Yes, and of course, belated advance happy birthday sa atong daughter-in-law si May Gomban Molinos.
1: Ano sa na siya there?
2: Oh, mag-birthday siya.
1: This coming next week na?
2: Next week in a few days' time. And also si Ate Bing Paharon. Advance happy birthday sa imo. Kay Joy Poral din.
1: Mm-hmm.
2: Ang pamangkin. Joy Poral Insular. And of course, ang atong apo na ni siya, no, si Mika Poral. And belated happy birthday pala sa kay Megan Nukum. No, Iksoni. May. Wow, ito lang yun aking mga nakalista sa ito ang dapat i-greet sa may mga birthdays and anniversaries. So that's why mga kaigalaan, kung naapa mo i-add na mga greetings, just feel free.

0: kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi mga kaibigan. Ito na naman po ang isang edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Salamat po for tuning in. Stay with us dito hanggang 11 ng gabi. At may bago na naman po tayong pag-uusapan para nang sa ganon mas lalo po din natin naiintindihan ang ating sarili at lalo na sa relasyon natin sa Panginoon. Ako po si Carmen Go Vargas, ang other half ng J-Car. And yung isa, ito, kasama ko, pakilala siya sa sarili niya. Good evening, Pastor JV!
2: magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J-Car dito sa paborito ninyong programa sa time slot na ito. Ang Panahon ng Paghilom. Kasama ayan ko po ang kaakit-akit at walang kakupas-kupas na si Carmen Go Vargas. So welcome ayan po sa ating mga tagapakinig at tagapanood mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating lahat.
1: Yan. Salamat for joining us ngayong gabi na ito ni Pastor JV o ni Kuya JV. At pag-uusapan natin is a very interesting topic na alam natin lahat pero hindi natin madalas pinag-uusapan kasi parang on some part or in some ways ay parang nakakahiya to even admit na meron tayong double life. Ayan, yung double life. Kuya JV, nung nag-aaral ako, meron sila sa psychology na tinatawag na I would say a double life. Yung bang aalis siya sa original niyang family nang hindi niya talaga sinasadya. Mapupunta siya sa ibang lugar and then nagulat siya sino siya, saan siya nanggaling, bakit siya nandoon. Then he will start a new life. Hindi talaga yung sinasadya. Sabi ko, is that possible? Mm-hmm. Possible pala, psychologically, merong posibilidad yun. I forgot that exact term, no? Pero pagka nakita siya ng mga dati niyang kakilala, nagugulat siya, hindi niya sila kilala, pero siya kilala. So, parang double life yun. Kasi iba yung buhay niya doon, iba yung dito. Pero ito, yung gusto nating pag-usapan ngayong gabi na ito, aware na aware yung tao na namumuhay siya ng isang, tatawagin ba natin yung Kuya JV na doble karang buhay, a double life. Can you please a bit explain to us a bit about this?
2: Okay, pag sinabi kasi nating double life, merong from the word double, no, dalawa, ibig sabihin, merong kang dalawang versions ng buhay mo. No, na yung isa hindi alam ng mga tao, no, so baka isipin ng mga listeners natin na yung double life ay yung napapanood nila sa pelikula. Halimbawa, pag pinanood nila yung pelikulang Batman, no, si Bruce Wayne, no, si Bruce Wayne may double life, no, kasi yung isang version ng buhay niya, siya ay philanthropist, no? Philanthropo, kasi milyonaryo siya, no? Mm-hmm. Meron siyang minana sa kanyang mga magulang. So, yun yung isang version. Tapos, yung pangalawang version ng buhay niya na hindi alam ng mga tao ay siya ay superhero, no? Hindi po ito yung tinutukoy nating double life, no? Yung double life ng ating mga superheroes. Kundi double life again, may dalawang versions ng buhay mo. Yung isa, ito yung alam, ito yung nakikita ng mga tao sa iyo, no? Pero yung isa, ito yung lihim, lihim na bahagi ng buhay mo. Lihim, lihim kasi hindi alam ng mga tao ito tungkol sa iyo. No? So halimbawa, isang tao na alam natin na pag nakita natin siya, parang normal ang kanyang family life, no? Pero yung pangalawang version ng buhay niya ay hindi natin alam, meron pala itong kirida na meron siyang ibang karelasyon at tinatago niya ito, no? So, yan yung isang example ng double life, no? Na isa halimbawa sa so wag na tayong lumayo. Halimbawa sa mga churches, leader ka sa church, no? Pero leader ka na living a double life, no? Leader ka, no? Kilala ka ng mga tao na spiritually mature, no? Very very very zealous ka, masigasig ka sa mga ministries ng church, no? So to the point na people mataas ang tingin sa iyo ng mga tao, pero hindi nila alam behind that first version of your life ay merong pangalawang version ng buhay mo na hindi alam ng mga tao. Yun pala, ikaw ay sexually broken, no? Meron kang mga sexual struggles na hindi alam ng mga tao, no? At yun, tinatago mo yun, no? Tinatago mo yun. So ito yung tinutukoy nating double life. Ito yung double life na ano, nakaka ang double life ang so ito ay iba sa si ano, magkaiba ito sa ano, halimbawa may nagsasabi na may mga bahagi ng buhay ko na ano, I want to remain private, no? I want to remain private. So halimbawa, kung ano yung halimbawa ano, so sa church ganito ang public life ko, pero kung ano yung ginagawa namin ng pamilya ko, no? Ano yung private yun, no? So may mga things na tayo ay entitled doon na may mga may parts sa buhay natin na we want to remain private, pero napapansin ko ngayon ano eh, actually especially with the generation now, parang wala nang private sa buhay kasi lahat na lang pinopost sa ano, social media, no? Pinopost nila kung saan sila kumakain, ano yung niluluto nila. So parang wala nang private ngayon, no? Pero there are some people na so for this area ng buhay ko, I want to remain private. Halimbawa ng ano, private, no? Kung magkano yung binibigay ko na offering sa church, I want that to remain private. Yun. And that's good, no? So hindi ito yung tinutukoy natin na double life. Yung double life na sinasabi natin ay ito yung bahagi ng buhay mo na nililihim mo, sikreto. No?
1: At ang dahilan,
2: sikreto.
1: Nakakahiya.
2: At oo, hindi lang 'yun nakakahiya, no? Yung itong tinatago mo sa buhay mo actually nakakapinsala sa mga relationships mo, no? Nakakapinsala sa relationships mo at kaya mo tinatago yan bukod sa nakakahiya, actually ano, deception o panlilin lang, meron kang panlilin lang na ginagawa. So iyan yung sinasabi nating double life at ito yung pag-uusapan na natin sa episode ngayon.
1: Alam mo, may nakita pa ako isa pala, Pastor JB, Kuya JB, bago din tayo mag break muli. Yung Johari, Johari. Yun yung apat na area sa buhay ng tao. Nabanggit na natin yung open area, alam ng iba, alam mo. Meron din yung hidden area, yan yung alam mo sa'yo lang, pero hindi alam ng iba. Part yun, yun yung explanation sa Johari window. Pero meron pa natin tawag din na blind spot. hindi mo alam, pero nakikita ng iba. Noon pa. Yung bang, di ba yung dinideny mo, ay hindi, hindi ako ganyan. Pero kitang kita ng iba, ganun ka. And meron yung unknown, hindi alam na area sa buhay mo na hindi mo alam, hindi rin alam na iba. Ang Panginoon lang ang nakakaalam. Pero hindi naman ho tayo doon pupunta, no? Hindi ho tayo psychological class ngayon. Pero Johari window, that's another area na magandang matignan natin. Kaya lang ang gusto natin pag-usapan ngayon, katulad ng paliwanag ni Kuya JV, ay ang ating mga pamumuhay na meron sa nakikita ng tao, meron sa hindi nakikita ng tao. Meron tayong tinatago, meron tayong pinapayagan lang na makita o hindi. Sige po, we'll quickly take a break. And hindi na ho namin sasabihin sa inyo ni Kuya JV ano yung aming tinatago. Ang guest natin ang magkukwento ng kanyang mga tinatago. Pero paano siya binigyan ng Panginoon ng kalayaan mula dito? Kasi titignan din ho natin yung pagtatagong yun ba? Eh, okay lang ba yun? Safe ba yun? Or it's part of wanting to be yourself or whatever. Magulo, no? Pero uunawain natin yan lalo sa ating kwentuhan dito sa panahon ng paghilom.

0: isang kaibigang laging nariyan. Laging nariyan, handa kang kausapin. Isang barkada na masarap kasama. Masarap kasama sa anumang panahon ng buhay. Isang kasamang sa tuwinay, mabuti ang sinasabi. Anumang problema mo, handa siyang makinig palagi. Ika'y pinagmumulan ng inspirasyon. Hatid mo'y kwento ng pag-asa sa bawat pagkakataon. Kaya naman ako, kahit marami pa ang dumating, sadyang hindi ko ipagpapalit. Ikaw na kaibigan kong matalik. Kahit maraming bagong teknolohiya ang umagaw sa aking atensyon, ikaw pa rin mula noon hanggang ngayon. Matagal na tayong magkasama. Salamat sa walang iwan ng pagkakaibigan, ha? Maraming salamat sa'yo. Tunay kang agapay ng sambayanan. Aking 702DZAS.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: You are listening sa 702DZAS at ito po ang programa in partnership with DZAS ang sa panahon ng paghilom. Hatid naman po ng Living Waters Philippines. Ayan. At natutuwa kami na makakapiling na naman namin kayo. Sabi nga ni Kuya JV, ang inyong paboritong programa sa ganitong oras at sa ganitong araw. Ayan. Sabado ng 9:30 ng gabi hanggang 11. So stay with us hanggang 11. Pakisabi nyo na rin sa iba nyong kaibigan, uy, maganda ang topic nila ngayong gabi tungkol sa double life. Ano ba yung double life? Ayan, mas maunawaan pa po natin yan. And how we can really find freedom. So, Kuya JV, ay, bago nga pa na natin pakilala yung guest. Kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
5: Ako naman po si Kuya JV Di Choco. At sa gabing ito, ang ating panauhin ay siya po ay Associate Pastor ng Christ to the Philippines dyan po sa Nagcarlan, Laguna. At siya rin po ay one of our leaders sa Living Waters Philippines. At i-welcome po natin siya sa gabing ito, si Pastor RJ Cruzin. Hello, RJ.
6: Magandang gabi po. And thank you po, Pastor JV and Ate Carmen. Thank you for having me po sa panahon ng paghilom. So muli, magandang gabi po sa lahat din po ng manonood.
4: Ayan. Welcome and thank you for saying yes to be part of this program tonight. And Kuya JV, alam mo, akala ko si RJ ay medyo may edad na mga 40 going 50, yung pala.

0: No, say hi to my church community dito sa CTTP ng Carlan and to all the brethren po ng Christ with the Philippines. Thank you po.
1: Nashock ako doon na, lima na anak mo. Ang isip ko, dalawa lang. Tapos, mga
2: ako
1: ano
2: rin
1: rin
2: eh,
1: na.
2: ang alam ko lang dalawa.
1: Ayun, ano nga. Sa edad niya, parang dalawa lang anak. Tapos, nakalima ka na. Ilan taon ka na nag-asawa? So, ilan taon yung panganay mo?
0: At 16 na po, 16. So,
1: Oh.
0: 20, maaga po ako nakapag-asawa, 20 years old.
1: Oh, binibilang ko nga eh, 37 minus 16. At ang bunso mo, ilan taon?
0: 6 po.
1: Oh, o tama na ha. De bala na si Lord kung dadagdagan niya o hindi. Ayan, thank you
2: Ibig
1: for...
2: sabihin, Carmen, ibig sabihin yan, dahil 5 yung mga anak nila,
1: Oh.
2: ano, wala silang poverty mentality.
1: Parang iniisip ko nga, every how many years ba ang pagitan ng mga bata? Pero that's a blessing. That's a blessing. Kami mismo sa family namin, Kuya JB and RJ, lima kami magkakapatid. Ayan. And nag-adapt pa ang parents ko. Kaya marami nga. Masaya yung marami. Okay, sige. So, una nating tanong para kay RJ, kamusta ba yung growing up years mo sa iyong pamilya?
0: Yeah, ako po ay panganay sa 5 magkakapatid. So, lumaki ako sa isang typical po na Filipino family na maraming relatives around us at magkakasama po sa isang bahay. So, mahirap po ang buhay ng parents ko noon at kitang-kita ko po kung gaano sila kasipag. So, malaki din po ang family ng mga parents ko ay kundi ako nagkakamali po ang mga magulang ko ay 13 silang magkakapatid then sa side ng nanay ko po yon sa side ng father ko naman ay 9 sila. So we have a very big family and so mahirap po ang buhay noon and I saw my parents worked hard to provide for us at hindi lang po sa amin kundi pati po sa mga relatives namin na nakadepende sa kanila. So nag-start din po kasi na mag-manage ng business yung parents ko and then eventually as habang lumalago yung business ay maraming umaasa sa kanila, hindi na lang po kami. So and also yung environment ko po habang kinalalakihan, marami po kami sa isang bahay. So yun, ganun po yung itsura po nung
1: environment.
0: opo ng habang lumalaki po ako.
1: Ayan. Kuya JV, talo pa rin pala si RJ. Siyam yung at 13. Ikaw lilima lang. Sorry, bumalik na naman ako dun sa mga dami ng bata. Pero sa kwento mo, 13, tapos 9, parang ang gulo nga. Tapos mga relatives and then marami dependent sa family mo. So would you say na parang dahil sa dami nyo rin, eh, ano, napapabayaan ka? Pang ilan ka nga ba sa mga kapatid?
0: Panganay po ako, Ate Carmen,
1: Oo.
0: panganay.
1: So, meron bang parang naging ano, lacking ang parents mo in terms of, hindi naman siguro sa physical needs, pero sa emotional?
0: Opo, naalala ko po, nung nagsisimulang kumita, I think siguro yung business namin. So, kumakain, nilalabas naman kami ng parents ko. I think tatlo pa lang kami noon, hindi pa lumalabas yung dalawang bunso namin. Pero natatandaan ko nung bata ako, nilalabas naman kami para kumain, nag-spend time kami as a family. At yun ay good memories for me. Pero habang lumalaki yung business, lumalaki yung demand, unti-unti pong nawawala yung ganung moments. Tapos naging busy ang parents ko and naintindihan ko naman. They work hard for us. Pero siguro dahil din sa stress, pagod, frustrations, and sa lahat ng mga nangyayari sa pagpapatakbo ng business, parang naging unpeaceful yung atmosphere sa bahay habang lumalaki ako. At na-expose din ako sa iba't ibang conflicts, away ng parents, relatives. Sa mga ano mga nakata parang yung pong lumalaki ko mga yung mga taong nakapaligid sa akin ay ano man laging galit and you know ganun po yung

0: yung exposure ko, ika nga. So, may mga times po na talagang kahit ako, natatapunan ako ng galit. So, lumaki ako, I think, just to survive emotionally. Detach ako sa mga tao, shy. So, kahit po sa mga kapatid ko, kahit kami magkakasama sa bahay, lumalaki kaming parang emotionally disconnected. So, ganun po yung itsura ng aming paglaki sa parents ko, sa family ko, para kaming may kanya-kanyang buhay, hindi kami masyado nag-uusap o nagpapansinan.
1: And usually ganoon naman sa isang malaking family, may kasama pang mga relatives. Pero saan yung you grew up in a church kanina off air. You grew up in a church. What do you mean by that? Pastor ba? Hindi, may business ang parents mo eh, di ba?
0: Opo, opo. I think abang ano din po ako, lumalaki, about 5 years old siguro, nakakilala yung parents ko. So, dinala kami sa church. So, elementary hanggang high school, hanggang yun, lumaki ako, dala-dala kami sa church. So, parang routine, naging routine namin siya. Pero, we go to church, pero we have our own life every day during weekday. So, ganun lang yung typical na routine namin. We attend church activities, we go to Sunday school. Naging active din ako nung teenager ako. But with regards to my relationship with my family, yun lang siya, routine siya, and we are emotionally disconnected.
1: Kaya hindi rin kumbaga hindi rin ka masyadong nag-click with your loved ones. Ayan. Buti nakilala mo ang Panginoon. Pero off air also you mentioned na you start to have a double life as a young person. Paano nangyari 'yon? What do you mean also ikaw sa iyong definition, is it similar to what Kuya JV was explaining kanina of the kind of double life that you have?
0: Yes po, kagaya po ng na-share ko kanina, I grew up attending church. So during my teenage years, so naging kabataan, typical maraming friends sa loob ng church. So yung sense of belongingness doon ko nakuha, naging leader din ako. So externally, people could see me as someone na connected sa church. Pero internally mayroon po talagang deep void sa heart ko na searching for meaning, significance, identity. So I started hanging out with people na tinuturing kong friends outside the church. So habang lumalaki ko from high school hanggang mag-transition ako sa college, yung identity ko nabuo doon sa mga kabarkada ko outside the church. Kasi parang ano po ba yung yung longing ko for significance and yung value, yung sense of belongingness, yung longing ko doon nakuha ko sa mga friends outside the church. So yun po bang parang masaya ako kasama sila, nare-recognize yung value ko, I am seen by them, pero eventually, yun, doon ko natutunan na mag-smoke, to drink alcohol, and you know, little by little, even though I grew up in the church, on Sundays, nasa church ako, pero iba yung ginagawa ko during the week. Lalo na po nung nag-college ako, mas naging independent ako. So, I was very enslaved to different kind of sinful habits, so from pornography to masturbation and to premarital sex, yun po yung naging routine ko, na hindi alam ng church family at even my own family, yun po yung life na meron po ako. I think for the about 4 to 5 years, ganun po yung buhay ko po.
1: Supposed to be naglilingkod ka sa church, supposed to be malapit ka sa Panginoon, supposed to be mabait ka at matino.
0: Opo.
1: Pero Kuya JV, Sorry, yan, natatawa ako pero parang marami sa atin yung ganon. May talagang tinatago ano na klase ng buhay. Is this out of yung sinabi kanina ni RJ, it's out of his need para sa to be seen, na makita, na matanggap, na ma-appreciate. Wala, parang sa kwento rin ni RJ na i-enjoy niya. Walang klase ng guilt na nararamdaman. Ano yung masasabi niyo with regards to this, which is so common to teenagers, kasi that time college daw siya, teenager siya.
2: Oo. Actually, hindi lang siya, totoo, common siya among teenagers, no? Pero well, lahat kasi tayo ano eh, dumaan sa mga panahon na napakalaki ng ating kahihiyan, no? Na dahil sa kahihiyan at meron tayong kahihiyan, at the same time marami tayong mga pangangailangan, no? Isa sa pangangailangan natin ay yung binabanggit ni RJ kanina, I want to be seen, I want to be heard, no? I want to belong, I want to be appreciated, I want to be affirmed. Yung mga pangangailangan na yon ay hindi yan kasalanan, because that is how God designed us, no? Ganun yung pagkadisenyo ng Diyos sa atin, na talagang tayo ay mga needy, needy na tao, no? Tayo ay mga tao na merong mga pangangailangan. Pero sa pangangailangan na yan, bukod dun sa pangangailangan na yan, may mga naririnig tayo sa naririnig, nasasaksihan, nakikita na tumutulong sa pagbuo ng mga pinaniniwalaan natin. No, halimbawa, lumaki tayo sa isang pamilya na kung saan laging nare-reward ang ano, pag ikaw ay mabait, nare-reward ka, no?
1: Kung
2: Pero
1: mataas ang grades mo,
2: mataas ang grades mo,
1: oo.
2: no, nire-reward ka, pero ano, nakita mo rin na kapag gumawa ka ng kalokohan, no, binigyan mo ng kahihiyan yung pamilya, pinaparusahan ka, o kaya pinagsasalitaan ka ng masakit. So nabubuo sa isip mo yung paniniwala na hindi pala pwede yung kwan, yung hindi pala pwede na maging totoo ako, na pag ako ay meron dinadaan ng struggle, hindi ko dapat ano sabihin yon, kasi pag sinabi ko yon, hindi ako ma-affirm, papagalitan pa ako, paparusahan pa ako, mapagsasabihan pa ako ng masakit. So itatago ko na lang yon.
1: Yan yung sinasabi
2: Itatago.
1: natin, Kuya JB, na parang nagsusot tayo ng maskara. Meron yung si RJ, ang maskara niya yung saint, mabait. Yun talagang, kung sasabihin natin, hindi makabasag pinggan. Meron naman yung
2: Oo.
1: clown, patawa ng patawa, kasi
2: Oo.
1: gusto niya mapansin din siya at makitang masayahin siyang tao, pero nalulungkot, no? Yung mga ganyan. At yung iba naman gusto yung maskara nila, yung genius, matalino, wala kang itatanong
2: Oo.
1: na hindi niya masasagot. Pero maskara yun eh. Ang hirap din magtago doon. So, mamaya, Kuya JB, at sa kwento rin sa atin ni RJ, paano siya nahilom doon? At paano niya nakita, RJ, sabihin mo sa amin, you are sexually broken. Ano yun? At paano ka rin hinilom ng Panginoon? Sige, we'll take a quick break. And then pagbalik po natin, mas tatanungin pa natin si RJ tungkol dito sa double life niya, sa kanyang sexual brokenness. Sige po, stay with us dito sa Panahon ng Paghilom.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
5: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision, basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, Huwag naman ho, yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
6: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
7: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Welcome back mga kaibigan dito sa ating paboritong programa sa time slot na ito at sa araw na ito. Ito po ang panahon ng paghilom. Welcome po. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Di Choco.
1: Ako naman po si Carmen Go Vargas at ang ating panauhin.
2: Ang kaakit-akit at ang kaakit-akit at walang kupas.
1: Kupas. At ang thank you Kuya JV. At ang ating guest ay si RJ or Russell RJ Cruzin. Yan. Pero may imbitasyon pa rin po kami na para sa ating celebration ng 25 years. Oh, nagulat kayo, 25 years na ang Living Waters. So, Kuya JV, ano ba ito muli?
2: Okay, para sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin, alam niyo po ba na ang Living Waters Philippines ay magse-celebrate ng kanyang Silver Anniversary, ang ibig sabihin ng Silver Anniversary, 25th Anniversary, ngayong darating na November. At nais po namin kayong imbitahin sa celebration ng aming ika-25 anibersaryo sa pamamagitan po ng isang public conference na iko-conduct po ng Living Waters. Ito po ay gaganapin sa November 7, 2026 mula 8 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi sa Christ Commission Fellowship, CCF, Multipurpose Hall dyan po sa Tiendecitas, Pasig City. At kayo po ay aming inaanyayahan dito sa public conference na ito. Pag sinabi pong public conference, this is open to all. No? So hindi lamang po ito para sa mga pastors. Ito rin po ay para kahit kanino na struggling with depression, no, yung mga hurts like abandonment, rejection, at dahil po sa mga struggle na yan, sinusubukan yung gamutin ang struggles na yan by going into sexually immoral relationships, no, addictive patterns like pornography, compulsive masturbation. So kung yan at o kaya meron kayong suicidal tendencies, kung kayo po ay nakaka-identify sa mga issues na yan, welcome po kayong umattend dito sa aming conference. At kung kayo po ay pastor, no, pastor, elder sa church, ito pong conference na ito ay magsisilbing encouragement at panawagan sa inyo po para buksan ang pintuan ng inyong mga simbahan especially to those who are confused in their gender. So, mga leaders po ng mga churches, welcome po kayong umattend dito sa conference. Kung kayo po ay magulang na meron po kayong mga anak na nag-a-identify as LGBTQ at hindi nyo po alam kung paano nyo po mamahalin ang halimbawa lesbian or gay ninyong anak na hindi nyo kinakailangang i-compromise ang religious convictions ninyo, welcome po kayong umattend dito sa aming conference. Kinakailangan po kayong mag-register, no? Mag-register at kung kayo po ay meron po kaming special offer para sa especially sa mga church groups. Kung kayo po ay makakabuo ng isang grupo po na 25 people, yung lima po doon sa 25 ay libre at yung 20, yung matitirang 20 doon sa 25 na binuo ninyo, sila po ay magbabayad ng regular rate na 750 pesos. So yan po yung aming special offer para sa ating mga church groups, no? So mag-register lang po kayo, pumunta lang po kayo sa aming website www.livingwatersphilippines.org. Hanapin po ninyo yung An Inner Healing Conference, Meeting Jesus Where It Hurts, no? At scan nyo lamang po yung QR code. At kung kayo po ay hindi masyadong mateki, no? Meron din po kaming manual registration. Tumawag lamang po kayo sa aming hotline 0917-828-4654 para sa proseso po ng pag-register. So, again, magkita-kita po tayo para sa ating public conference sa November 7.
1: Yan. Alam mo, Kuya JV, inano ko sa math yung 20 people na 750 is actually 15,000. Ano? Pero pag inidivide mo pala yon sa 25, it's 600 per person. So, ang laking tipid pa rin. Kaya, wow, take advantage of it. Bumuo na ho kayo ng 25 people and lima doon, libre. Pero kung hindi, pwede naman at kayang magbayad, taksi 600 pesos lang kayo doon. Galing naman doon. Sige, so we hope you'll join us. Makikita nyo kami doon ni Kuya JV and definitely our guest, si RJ. RJ, nandun ka sa November 7. Huwag ka
2: mawala. Marami sila, 40 plus sila galing sa CTTP Nagkarlan.
1: Wow, sige, magkita-kita tayo doon. At kasama niyo po kami doon, mga napapanood niyo at naririnig dito sa programa ng Sa Panahon ng Paghilom. And of course, ang main speaker natin, ang founder po ng Living Waters, si Andy Comiskey. Ayun. So balik tayo sa ating kwentuhan, sa ating pong pag-uunawa ng pinagdaanan ni Kuya Kinuya. Matanda pa ako sa'yo. Ni RJ. Ayan, double life. Ang tanong ko sa'yo ngayon, RJ, yung sabi mo, nagsimula ito when you went into college, napabarkada ka. Pero nabanggit din natin kanina na maskara yon. So ang maskara mo nga ba ay ano, yung si mabait, si walang, hindi makabasag pinggan? O ikaw si matalino, nakakatawa? Or ano ba yung maskara ng sinuot mo para tanggapin ka ng iba pero tinago-tago mo? Or is it more of having relationships sexually with girls? Kwentuhan mo kami. Ano yung naging double life mo?
0: Yeah. Sige po. Well, growing up, kilala po ako ng mga tao as someone na, yun nga po, mabait. Kasi tahimik lang po ako eh. Kahit ako po ay, kahit teenager na. But also, I kind of perform nakare-recognize ng mga tao yung abilities and talents ko. But when I entered different relationships, ito yung parang naging in a way kuhanan ko po talaga ng parang sense of self, yung you are no, you are love, yung alam mong loved ka. So back then, hindi ko pa alam yung mga terminology like emotional attachment. So pero habang ngayon na recognize ko na siya, ganun pala ako. So hindi naman po ako yung tipong nag-e-enter ng maraming relationships. Pero pag nasa isang relationship ako, ano talaga ako, invested ako emotionally. So, as long as I feel, o yung may nakukuha kong need, talagang ano siya, very ano ako, very attached ako. So, ganun po yung ano ko po, ganun po yung naging life ko. At, but of course, at sa isang banda, hindi yun tama dahil I grew up na alam ko yung tama at mali when it comes to Christianity. So I know I am doing things that weren't that are not aligned with my faith. So pero ano po eh, parang I know that, but sa isang banda I can't help myself na to get out of this kind of life or double life that I am into. So that's very difficult po dahil habang tumatagal nasasanay ko siyang itago. So compartmentalize yung life ko. I'm studying during that time Bachelor of Science in Nursing. So malayo ako sa bahay. Tapos nauwi ako weekly. Kakamustahin ako ng mga tao, ng church, but they don't know kung ano talagang ginagawa ko. So, ang hirap kasi, ano, yung pagtatago, naging normal siya. So, I was carrying this hidden part of my life. And habang tumatagal, mas lalong bumibigat. Na kahit alam mo naman, na may nakukuha ka, pero mabigat din at the same time. So yung I think I would say yung emotional cost, yung shame, yung guilt, yung fear of being discovered, ang hirap. So yun pala, you know, when you're living a double life, you have to constantly manage yung dalawang version ng pagkatao mo. So I think yun yung isa sa pinakamahirap dalhin nung time na yon na nandun ako sa ganong pagkakataon.
1: So, ang sinasabi mo, pagka nasa church, pagka nakita ka ng mga kakilala mo na alam ang maskara mo ay maging mabait. So, yung kabila ng double life mo, hirap kang itago. Ano ba yung kabila ng double life mo? Are you saying you have sexual relations with different women o sa girlfriend mo? Or can you be more specific? Nanonood ka ng pornography? Yun ba?
0: Apo. Opo. So, during weekends, nakikita ko ng tao na nag-aaral, na-attend the church.
1: Meron kang ano, ministry sa church during that time? Kahit yung...
0: Noong una po, before ako pumunta doon sa ganong klase ng lifestyle, na-appoint pa ako as youth leader. So, pero eventually, natanggal din ako kasi nga hindi ko nagagampanan dahil malayo ako din. Pero nasa church pa rin ako. I'm also in the music ministry. So, from time to time, ay nagagamit nila ako. Pero at the same time, yung life ko, I'm doing smoking, drinking, and then also yun pong engagement ko with the sex outside marriage. So may girlfriend ako during that time, then eventually siya rin po naman yung napangasawa ko, pero but yung ganong pattern po ay yun na yung buhay na itinago ko. So actually kasama ko din yung wife ko dito dahil sa yung wife ko po ay nakilala ko sa church. So nagtago kami parehas, siya din po ay isang worship leader. So parehas kaming nagtago actually sa ganong lifestyle. And then medyo kilala kami, may expectation ng tao sa amin, leader kami, gifted, skillful, they would say, but at the end of the pero yung ano yung pong lifestyle na ginawa namin na tinry naming itago ay kaiba dun sa nakikita ng tao.
1: So parang while you're doing going to the other side ng life mo na maganda sana sa church, do you feel like nawawala na si RJ? Do you feel like losing the real RJ? Tapos parang nai-imagine ko pareho pala kayo nagli-lead ng worship. Hindi ka ba nagigilty nagli-lead ng worship? Yung ba yung sinasabi mong ambigat dalhin?
0: Yeah, yes po. Yung dinadala mo yung shame, yung guilt, and also yung fear of being discovered. Kasi alam naman po natin, syempre parang pag Christian ka, ganito ka. So alam mo yung deep inside, nag-struggle ka dun sa ganong feeling. So there was a point na parang hindi mo rin talaga, o ako personally, hindi ko din talaga maintindihan na kung sino ako. So nakikita ko ng mga tao sa church, pero pag mag-isa, iba yung ginagawa ko, or pag iba yung kasama ko, ganito yung ginagawa ko. So hindi lang naapektuhan ito yung what I do, but slowly na distort din po nito yung kung paano ko tinitingnan yung sarili ko. So I was trying so hard to find who I am. So I look for it in people, yung acceptance ng iba. Pero habang tumatagal, the more I look for myself in those things, parang dun ko mas lalong nare-realize na the more I actually losing myself. So yes po, dumating sa time na tinanong ko talaga yung sarili ko, sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Kristiyano ba talaga ako? Ang dami pong mga tanong na naglalaro sa isip ko during that time.
1: Wow. Buti na lang, nag-iisip pa rin. Huwag manatili doon. So, yan nga ba ang reason na ikaw ay nagpunta sa Living Waters? At paano mo nalaman ng Living Waters? Nahuli ka ba? Nahuli ka ba sa mga kasalanan mo?
0: Yeah, ito po. Yun po. So, siguro po, one of the biggest turning points ay nung na-expose po yung hidden life ko. So, nagawa ko pong itago ito for years. And then, I had to... Since exposed na, I had to face the consequences. So, mahirap siya, nakakahiya, masakit, and I felt a lot of shame. So, I had to confess and also had to undergo discipline. So, I needed to be honest po to confess, to have accountability, and of course, to really surrender everything to Jesus. So, siguro po, bago po ako na-meet yung Living Waters or naka-attend sa ilang programs ng Living Waters, mayroon pong miracle din na nangyari. So at the age of 24, lumaki nga ako sa church, pero mas naitindihan ko at the age of 24 yung gospel. So yung dating laman ng isip ko patungkol kay Jesus na dati nasa isip ko lang, I have come to the understanding of who Jesus is. So that's where my journey of healing and discipleship really began. So But second, nung na-expose po yung brokenness ko, yung sin ko, hindi ako itinapon ng community. I had to face the consequences and undergo discipline, pero I was also given grace and walked through the process of restoration. So, doon ko nakita na healing happens in community. So, hindi ko pala kailangang lumaka dito mag-isa. So, those two important happening sa buhay ko ay isang malaking turning point sa akin. But the third is, of course, yung Living Waters, one of the very memorable experience po sa akin ay when ako po at saka yung nanay ko, I think Jesus, this is also my Jesus moment. Ako po at ang nanay ko ay participant, and God had already been working in my heart, and na-realize ko din na hindi ko na kailangan i-demand sa parents ko yung matagal ko nang hinahanap growing up, yung affections, affirmations, actually even physical touch, kasi dati po nainggit ako sa mga batang hinahag, kinikis. So pero hindi ko na, kumbaga, dahil may mga nangyari sa buhay ko ay naunawaan ko na rin yung aking brokenness, pero ni-restore pa rin ako ng Panginoon, even our family, even my relationship with my family. So one of the Jesus moment during cross current sa church namin was hinaga ko ng nanay ko, at sinabihan niya akong mahal niya ako, at sinabihan niyang proud siya sa akin. So sa pagkaalam ko, first time kong narinig yon, and I see myself na nire-restore ako ng Lord in the process, na yes, I lived a double life because yung longing ko for sense of yung love and yung belongingness, affirmation, affections na hinahanap ko, na-lead ako doon. But at the same time, the Lord continue to restore me through the community and the family na binigay niya po sa akin. So, yun po.
1: Kuya JV, may gusto ka bang i-emphasize dun sa mga na-share ni RJ sa atin?
2: Yung sinabi ni RJ kanina, no, yung emotional cost of having a double life, no, napaka-importanting maunawaan yun ng ating mga listeners, na ano, yung merong kang dinadalang takot na paano pag nalaman ito ng mga tao. Kaya, so dahil sa fear na yon, it makes you strive. It makes you strive. So gumagawa ka ng paraan na para hindi ka madiskubre, no? Gumagawa ka ng paraan. I like the word na sinabi ni RJ kanina. So minamanage ko yung buhay ko para ano, hindi nga ako madiskubre. So habang pinapakinggan ko siya kanina, nakakapagod yung ano, nakakapagod yung ginagawa ni. Nakakapagod po yung ano, no? So sa madaling salita, nakakapagod po na magkaroon ng double life, kasi nga kailangang i-manage mo yung buhay mo. Hindi yung ano, hindi yung pinapasa ilalim mo kay Lord yung ano, yung buhay mo. So ano, and there will come a time talaga, no, there will come a time malalaman at malalaman din ng mga tao kung sino ka, no. So pero makita natin ngayon na when ano, nung actually ano, I must say na nung na-expose ka, RJ, actually ano, ang totoo nun, mercy ni Jesus yon para sa iyo. Kasi ano, hindi dinesign ni Lord, God never ano, hindi dinesign ni Lord na ano, yung mabubuhay ka having a sabi nga ni Andy Comiskey, having a divided life. Ano, divided. Hindi ano, it is not worth it, no. Hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng ganong klaseng buhay. Kasi ang karapat-dapat para sa atin, no, is to live an integrated life. Pag sinabi nating integrated, no, yung what people see on the outside ay yun din yung ano, yun din yung ginagawa mo privately, no? So so yan, so na naranasan ni RJ yung have ano, yung integration, no, integrated life. Tapos yung inaas, yung matagal niya nang hinahanap, no, na affection, affirmation from parents, no, nung dumating yung point na realize niya hindi niya pwedeng i-demand yon sa mga magulang niya, talagang kay Lord lang yon makikita, eh. Nung dumating na siya sa point na yon na ano, hindi ano, talagang kay Lord ako maghahanap ng security and significance, saka naman dumating yon yung
1: yeah.
2: kung kailan hindi niya na dinidemand, saka dumating
1: oo.
2: yung mother niya mismo yung ano, nag-affirm at nag-express ng pagmamahal sa kanya na hindi niya kailangan i-demand, no, kusang binigay sa kanya yon. At napakasarap na experience po yon, that you no longer have to demand anything from people, no, kay Jesus lang tayo talaga titingin.
1: Yeah, not no longer demanding from people, no longer hiding that part of your life na alam mo nakakahiya at alam mong hindi siya okay. Hindi lang dahil sinabi ng Lord kasalanan yon, kundi alam mo hindi ka rin magiging masaya. Yon. Sige, we'll take another break, and when we come back, gusto natin itanong kay RJ, ano yung mga nabago sa'yo? Di wala na yung pakatago-tago. Open na. So let us know how the Lord has been healing you or changing you. Sige po, we'll take another break, and when we come back, nasa last part po tayo ng ating program, pero hindi pa tapos kasi mas gusto natin makita ngayon ano yung changes na ginawa ng Panginoon kay RJ. At pati yung sinasabi niya kaninang community, alamin natin po yon. Dito lang po sa Panahon ng Paghilom.
3: Ito ang Panahon ng Paghilom.
6: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
7: Bukas Masay Pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang Panahon ng Paghilom.
1: Salamat, kaibigan. Nandiyan ka pa rin. And kung na-miss mo yung first part ng ating kwentuhan dito sa Panahon ng Paghilom, don't worry. Ito po ay mapapanood pa rin sa YouTube at sa atin pong website sa online ng Living Waters Philippines. And bisitahin mo ang aming website, makikita mo pa yung ibang mga episodes na na-air na namin dito sa DZAS and also yung mga activities ng Living Waters Philippines. Ayan. Salamat for being here with us. Sabi nga ni Kuya JV, ang paborito niyong program sa araw na to at sa oras na to, sa time slot na to. Kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
2: Ako po si Kuya JV Di Choco at kasama natin ang ating guest for this episode, si RJ Cruzin.
1: Ayan. RJ, thank you for being here. At ito yung pinaka gusto kong palaging tinatanong sa mga naging guests namin. Ano yung nabago sa'yo? Ano yung hinilom ng Panginoon sa'yo? Gusto ko nang isipin na hindi ka na nabubuhay ng double life. Parang ang iniisip ko, Kuya JV and RJ, nag-integrate na. Ayan, nagsama na yung dalawang klase ng buhay, pero hindi na natili yung mali, nagstay yung tama at yung naayon sa kalooban ng Lord. So what were the changes na nangyayari sa iyo ngayon, RJ?
0: Yeah, thank you po muli. So I think one of the biggest changes po sa akin na nangyayari is that first, I don't have to hide anymore. I don't have to pretend. I learned to be vulnerable and be honest with people. So, naalala ko isa din sa turning point namin din mag-asawa was that hindi kasi sanay ang church namin to, you know, say yung mga gantong sitwasyon sa pulpito, yung real stories na i-share mo, testimony mo publicly. So, we learn to just tell people who we are, what happened to us, and what the Lord has done. So, napakalaking bagay po na yun po yung naging sabihin na natin na parang simulan din na yung culture of vulnerability and honesty na ngayon, ganun na rin yung nilalakaran po ng church po namin. So, yun po.
1: Parang, I think one. Parang na-imagine ko, no, Kuya JV, yung kanina ang kwento ni RJ, yung binabalance niya. Ang bigat. Mm-hmm. Lalo na yung kasalanan, napakabigat nun. And sabi mo nga, Kuya JV, only by the grace of God. Tapos ngayon, parang ang feeling ko nakahinga na siya. Parang maluwag na. Diba?
2: Oo. Actually, pagka when you live an integrated life, no? Mapagpalaya yun eh. Napaka-freeing nun. Kasi wala na akong dapat itago. Wala na akong dapat i-manage. Alam mo yun? Malaya na ako na ito ako, ito yung totoo sa pagkatao ko. And yun nga, mapagpalaya yun.
1: Mm-mm. Yeah. Kaya sa kwento mo, actually ako nakakahinga, RJ. So ngayon, ano ang ginagawa mo? You know, kasi ang tukso, ang kasalanan, especially ang enemy always comes back, tempts us, tortures us. Paano ka mo na maintain? Mamaya yung community tatanong sa iyo ni Kuya JB how it is. Pero yung ikaw as an individual, yung kahit mag-isa ka lang.
0: Of course, first I since yung security na meron ako kay God the Father and my identity in Christ, yun yung palagi kong pinapaalala sa sarili ko and also the Holy Spirit continue to remind me of who I am. So whenever there will be temptations, I lalo na kapag po yung sense of parang need for affirmation and belongingness ay natitrigger. The Lord is continually reminding me of who I am and who He is. So, but practically speaking, I learned a lot from different mentors, leaders on how to set boundaries. Ano yung mga dapat kong hindi lampasan Dati kasi I don't have boundaries. Hindi ko nga alam yung salitang yun before. So hindi ko alam kung ano yun. But along the way, I praise the Lord. Ano yun? I mean, personally, yung personal discipline, personal checking ko sa akin, na-discover ko na siya along the way. And sometimes, even kami, one of the things din na-appreciate ko sa ginawa ng Lord, kahit kaming mag-asawa, we learn to confess to one another. And noong una, parang napaka-imposible na gawin ito, syempre. Pero along the way, as God heals us and restores us, yun na rin yung nilalakaran namin mag-asawa. And also, yung exposing even the tendencies that you have to different people, to your church community, to your leader. So yun yung mga pamamaraan na ngayon ay ginagawa ko para, you know, hindi na ako bumalik sa ganun dating buhay.
1: Oh, teka, to clarify ko, ano yung boundary mo ngayon na kahit isa lang na pinapractice mong boundary?
0: Oh, boundary. Una po, when it comes to social media or yung temptation sa example yung pornography. So I learned to manage ano yung dapat lang. Pero when it comes to in relationship with the opposite sex, example lang po, pinag-uusapan nga po yung sexual brokenness. Alam ko na po kung paano makikipag-usap na yung
1: tama lang.
0: Yung dati po kasi ay parang wala akong sense of na ganun. So pag may mga vulnerable moments and you know, people, lalo na po ngayon
1: ibig mo sabihin minsan you tend to flirt with girls.
0: Dati po before.
1: Kahit hindi mo sinasadya, nagpa-flirt ka, ganun ba?
0: Yun po yung lifestyle ko noon nung namumuhay po ako sa double life. So ngayon I have the yung kapag kasi lalo na po kahit sa ministry ng pagpapastor, someone, may mga taong magme-message sa iyo kasi ngayon po ay nagmi-ministry na ako, magme-message sa iyo. So alam ko na po kung paano yung hindi dapat. So yun yung mga bagay na natutunan ko along the way. At salamat din sa mentorship ng Living Waters kasi natutunan ko din yun along the way. So, and even yung ano nga po, yung wala kang tinatago sa asawa mo, sa mga tao sa paligid mo. So, yun.
1: Alam mo, yung walang tinatago sa asawa, yung kayang buksan, pwede buksan ng asawa mo ang cellphone mo.
0: Yes po.
1: Na walang ano. Oo, ayun. Kuya JV, may tinatanong ka kanina, even off the air, yung community na sinasabi ni RJ. Ano nga yung question mo on that?
2: Yeah, paano nagsimula yung Living Waters sa church ninyo?
1: Mm-mm.
0: Ay, opo. Magandang tanong po yan. So, nung pong eventually, I become part of the leadership ng church namin, and then yung people started confessing their sins, their struggles, and then yung senior pastor ko po, sinasabihan ko po ng mga bagay na ito po yung nakikita natin ngayon sa church, ito yung nangyayari, ito yung struggle ng mga tao. Ganun din po siya, nakikita niya po yun. And we don't know what to do. So, noong time na yon ay ako po ay ginugroom na rin ng pastor ko. I became a youth pastor and then eventually his associate. So hanggang ngayon, ganun pa rin po kami. And then, ngayon, nakita namin na yung church po kasi nagbabago po ng direction. So instead of superficial Christianity, iba na po yung nakikita namin na needs ng mga tao na hindi na kailangan namin mag-perform. So, and then eventually, yung mga tao, nagsisimula po silang mag-share ng kanilang struggles. Then my senior pastor eventually got convicted by the Lord. Ang kwento niya kasi ay nagda-drive silang mag-asawa. Narinig nila yung programa ng Living Water sa radio. I think itong panahon ng paghilom. And then siya po ang kusang kumatok. Pumunta siya sa office ng Living Waters. Pero during that time, may nakakatawang kwento kasi kumakatok siya ay wala daw pong tao during that time. Kasi po parang meron yatang leadership training yata or may event. So, pero hindi po natapos doon, parang hindi tumigil yung pastor ko na kumontak sa Living Waters. And eventually, yun po, nakapag-meet po sila. At from there, nag-start na yung partnership. Nag-run na po ng mga ilang programs from Intro to Healing. At ang una po pala, pinadala yung kapatid ko sa isang leadership training ng Living Waters. So siya yung kauna-unahang napatapon. And then siya yung nagkwento sa amin. And then, fast forward ngayon, we are conducting programs na rin ng Living Waters sa church.
1: Wow! And nasabi mga kanina off-air, meron na kayong naging cross-current programs.
0: Yes.
1: And meron pa rin darating. Kaya we're excited for what God is doing. So mahalaga ang community, sabi mo nga RJ kanina. What would you like to say to our listeners right now, bago tayo rin matapos ng program, about yung maaring struggle din nila about living a double life?
0: Sige po. Sa mga nakikinig po ngayon, if you see yourself po sa istorya ko, I want you to know this. Lumaki rin po kayo without receiving love, affirmation, or affection that you long for. Siguro po, you learn to look for your identity in other people. Maybe kung kayo rin po may mga dalang sugat na walang nakakaalam, or katulad ko na nagtatry na i-manage yung iba't ibang image, or katulad ko rin na maybe you're even inside the church but deep inside you're still searching for significance, love, freedom. I want you to know if you're like me, I want you to know that Jesus sees you and more than simply fixing your circumstances, He wants to meet you in the deepest places of your heart. Hindi nyo na po kailangang mamuhay continuously and repeat the same patterns na meron po kayo. You don't have to spend your whole life trying to prove that you are worthy of love. I just want to say lang po that in Christ, madidiscover nyo po talaga kung sino kayo. And healing doesn't mean na yung story niyo po will suddenly becomes perfect, but it means that when Jesus enters your story, he begins to restore what was broken. So if you're still on that journey like me, don't give up. Bring it to Jesus, bring it into the light, find people you can trust, and allow yourself to be discipled and grow, and allow the Holy Spirit to do the work that only He can do. Oh, yun lang po.
1: Amen. Yeah, and with that, unless meron ka idadagdag, Kuya JB, hilingin na natin si Ayas. RJ, pray ka na. Pray for our listeners.
0: Ayan, tayo po'y manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po dahil Ikaw ang Diyos na nakakakita sa amin. Kahit po sa mga bagay na pilit naming tinatago, Lord, I pray for everyone listening right now. May mga wounds, struggles, shame, guilt, and brokenness na baka matagal na nilang dinadalang mag-isa. Lord, tulungan mo po silang magkaroon ng courage na hindi na magtago. Give them the grace to come into the light, to be honest with you, with themselves, and with the people they can trust. Remind them, Lord, that their past does not define them. Their mistakes, their failures, and even their brokenness do not have the final word about who they are. In Christ, we are loved, we are forgiven, we are accepted, and we can be restored. Holy Spirit, continue to work in the hearts ng mga nakikinig po ngayon. Bring healing to the places kung saan po sila nasugatan. I-restore niyo po yung kanilang identity. I-heal niyo rin po yung kanilang relationships. And break the pattern of sin, shame, brokenness that have been passed from one generation to another. Lord, give us the courage to ask for help, to confess, to receive grace, and to walk with people who can speak truth and love into our lives, Lord. And God, I also pray that just as you have been healing and transforming my life, kung ano yung ginawa mo sa akin, Panginoon, I would also ask that you would meet also every person na nakikinig ngayon, at kung pareha sila lalo ng istorya ko, Lord, kung hindi man nila alam kung paano sila magsisimula, ikaw ang magsimula sa kanila. Help them discover the love, the acceptance, the significance,

0: the law of Christ. At yan yung community. Of course, Jesus is above every one of us, pero He gave us each other also to be a blessing. Sabi nga din sa prayer ni RJ. Yun. RJ, thank you for being our guest tonight and for just being so honest with your double life. Now it's just one life for Christ. Yun. Thank you, ha?
1: Thank you din po. Thank you din po sa inyo.
2: Thank you, RJ.
1: Salamat
0: thank
1: po.
0: You, Kuya. Thank you, Kuya JV. And of course, sa susunod muli. And thank you kay Jing na umalalay sa atin sa ating pong broadcast na ito. Kami po, sa ngalan ni Benji Cruz, ako po si Carmen Go Vargas. Hanggang sa susunod na episode. Take care po. God bless you.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: kapag narinig nyo ang salitang kapayapaan, anong unang pumapasok sa isip at bakit? Siguro ang ilan sa mga sagot ninyo, kapayapaan, tahimik, walang maingay na busina ng sasakyan, parang nasa gitna ng kabundukan, o pwedeng wala ring tao sa isang lugar. Pero alam mo, maganda yung pangako ng Diyos with regard to how we see kapayapaan or peace, sabi po sa Isaiah 9:6, dahil para sa atin, may batang pinanganak, binigay sa atin ng isang lalaking anak. Sa balikat niya, ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang nakamamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay, Prince ng Kapayapaan. Ito ang wagas na pangakong panghahawakan natin mula sa Panginoon. Imagine si Kristo, ang isang sanggol ay pinadala ng Diyos Ama, no, sa mundong ito. Si Kristo na sa tingin natin parang walang kakayahan at that time, sanggol. Pero sa kanyang balikat ay ipapamahala at ipapasan ang pamumuno ng sanlibutan, no? Ganyan makapangyarihan ang ating Mesiyas, si Hesukristo, na ang bugtong na anak ng Diyos Ama. Siya ang dahilan ng kapayapaan at ng kalayaan mula sa kasalanan. Nang dahil dito, meron tayong kapayapaan. Yung kapayapaan na, sabi nga nila, hindi malirip o hindi maintindihang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. At sa likod ng kapayapaang ito, narito pa rin tayo sa mundong puno ng kaguluhan, ng ingay. Social media pa lang, ang ingay-ingay na, no? At alam niyo po, sa pinakahuling tala mula sa UCDP o Uppsala Conflict Data Program noong 2024, mayroong 61 na active state-based armed conflicts. At halimbawa rito, yung digmaan sa Ukraine, hanggang ngayon, ano, since 2022, sinundan din ang kaguluhan sa Sudan, ganun din ang mga armadong tunggalian sa Myanmar at sa Middle East. At sa kabila ng lahat ng yan, hindi naman din nawawala yung pag-asa at solusyon sa ilalim naman ng Sustainable Development Goals 16 o SDG 16, ang kapayapaan ay hindi lamang sa kawalan ng gera o kawalan ng kaguluhan, kawalan ng labanan. Mas malawak ito. Ito yung pagkakaroon ng lipunang ligtas sa karahasan, lipunan na may karunungan, katarungan, nirerespeto ang karapatan ng tao at mga institusyong responsable, transparent at inclusive. Hindi lang United Nations ang kasama sa usapin ng kapayapaan, maging ang isang prestigyosong parangal na nakabase sa Maynila. At kinikilala nito ang mga individual at organisasyon na mayroong mahalagang ambag sa kapayapaan, karapatang pantao at pag-unlad ng lipunan sa buong mundo. Ang organization po na ito, tinatag 2002 at under the Presidential Proclamation 1476 na nilagdaan noong March 17, 2008 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng proklamasyong ito, diniklara ang ika-apat na Miyerkules ng Nobyembre bilang Gusi Peace Prize International Friendship Day, dahil dito naging bahagi ng pambansang kalendaryo ang taunang seremonya ng parangal na ang purpose ay isulong ang turismo, cultural exchange at pagkakaibigan ng mga bansa. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro dito sa 702 DZAS at sa iba pa pong mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre sa buong daigdig sa pamamagitan ng FEBC.ph, sa 702 DZAS, FEBC Radio TV at sa Facebook Live at sa YouTube channel po natin. At ngayon po ay kasama po natin, ako po ay blessed and privileged na maging kabahagi po ng ating ehemplo. Isa pong advocate for peace and unity, ladies and gentlemen, chairman of the board of the Gusi Peace Prize International at World Legendary Ambassador. Magandang araw po, Sir Barry Gusi.
1: Magandang umaga sa iyo, Miss Jo, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa buong Pilipinas.
0: Mm-mm. And sir, kwento nyo nga po sa amin paano po nagsimula yung GUSI Peace Prize Foundation.
1: Ito ay nagsimula sa pamamagitan ng aking ama na si Captain Jimeniano Javier GUSI,
0: mm-hmm.
1: isang guerrilla leader noong pangalawang digmaan. He is an unsung hero who defended the rights of the Filipino people, especially those that had been atrocized by the Japanese imperialism. And definitely, he turned to become a politician, a vice mayor and mayor of Buena Vista Marinduque, where my mother comes from, with the support of my loving mother, Chudora Chas Sotejo GUSI. Ipinagpatuloy nila ito ang pakikipagkapwa-tao sa ating bansa at pandaigdigan at ang pagbibigay ng mga tulong higit sa lahat to touch the lives of those mga kababayan nating maralita. At ito po ay ipinagpatuloy ko at ako'y nagagalak sapagkat ako naman po ay inaalalayan ng aking mga kababayang Pilipino at gayon na rin sa international community. Kung ang Europa ay mayroong sinasabing Nobel Peace Prize, ang Asia naman dito sa Far East, sa ating bansang Pilipinas, meron tayong GUSI Peace Prize.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat kung kaya daw nila, kaya din natin dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, matatalino, hardworking, may kakayahan na gumawa ng kabutihan para sa ikauunlad ng ating bayan.
0: Growing up, Sir Barry, Ambassador Barry, ilan po kayong magkakapatid?
1: Ako po ay mayroong tatlong kapatid na lalaki,
0: mm-hmm.
1: at tatlong kapatid na babae at sila po halos ay naninirahan sa ibang bansa.
0: Mm.
1: Sa Alemanya at sa Australia. Ngunit meron din naman po akong dalawang kapatid dito sa Pilipinas.
0: Mm. Pangilan po kayo, Sir Barry, sa inyo? Kakapatid.
1: Ako po'y pangatlo.
0: Mm. And kumusta po yung household ng GUSI family noong kayo'y lumalaki?
1: Magandang-maganda naman. Ako'y nagpapasalamat sa aking mga magulang, sa aking ama, sa aking ina, sapagkat pinalaki nila kami na may puso sa kapwa, maganda ang prinsipyo, marunong makisama sa kapwa-tao.
0: Saan po kayong province?
1: Mapagmahal. I was born in Buena Vista, Marinduque. My mother was born there. She's from there. And my father is from Look, Romblon. However, because my family is a landlord, nanirahan din kami sa Quezon province. Papunta dyan sa Katanawan, Quezon. At yung kalahati ng buhay ko ay nanirahan ako sa ibang bansa at yung kalahati ng buhay ko nanirahan ako dito sa Pilipinas. Tulad halimbawa ng mga bansang Hapon, bansang Northern Marianas Island, Guam, Hawaii, Estados Unidos, Argentina, Australia. Ayan po ay nanirahan ako dyan sa Federated States of Micronesia. Yan po sa mga kumpul-kumpul na isla dyan sa Pacific, sa Micronesia, malapit din sa Melanesia.
0: Mm. So sabi niyo po, yung family niyo ay may mga lupain. Mm-mm.
1: Of course.
0: Opo. At tapos yung daddy niyo din ay former na
1: mayor.
0: Guerrilla, sabi niyo rin.
1: Yeah, he was a guerrilla captain during the Second World War. Kasamahan niya si President Ferdinand Marcos.
0: Mm, yes. Napaka makasaysayan po pala ng inyong pamilya.
1: Talagang guerrilla si President Marcos.
0: Mm.
1: Kasi sinasabi ng ama ko yun eh, na kasama niya si President Marcos.
0: And
1: then, nakilala ko rin si President Marcos at saka si dating unang ginang, Imelda Romualdez Marcos. Lagi siyang dumadalo sa GUSI Peace Prize International.
0: Pero nung bata pa po kayo, nag-aral po kayo sa Quezon?
1: Nag-aral po ako sa Marinduque,
0: mm-hmm.
1: Sagasan Marinduque, sa Buena Vista Marinduque, ng elementarya. Nag-aral din po ako sa Quezon.
0: Sa bakit po paiba-iba?
1: San Isidro, Catanawan, Quezon. Nag-aral din po ako sa Romblon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po, may mga ari-arian yung mga magulang ko doon, mm-hmm. mga malalaking lupain. So, natural lang din naman natitira kami doon para maalalayan ang mga tao at ang mga taong nagtatrabaho sa asyenda. Yan po ay sa Catanawan, Quezon. Mm-hmm. Doon naman po sa Romblon, tumira kami doon ng 3 taon dahil sinabi ng father ko na ako'y pinanganak dito, dapat nyo maranasan ang pamumuhay dito. Mm-hmm. And then, pinanganak ako sa Marindoki. Tumira din naman kami doon ng mga 7 or 9 years dahil yung father ko nag-vice mayor at nag-mayor sa Buena Vista, Marinduque. At nung panahon niya, marami rin naming naiambag sa lalawigan ng Marinduque. At yan ay alam lahat ng Marinduque niyo.
0: Mm-hmm. Nagplano po ba kayo na sumunod sa yapak ng tatay niyo sa gobyerno?
1: Well, as I am advocating his legacy, and this is a great idol, that hindi ko lang naman ito ginagawa para sa mga magulang ko. Ito ay narito na matagal-tagal na rin panahon. Ginagawa ko ito para sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating bansang Pilipinas, upang maiambag ko ang kakayahan ko pagdating sa diplomasya, pakikipagkapwa tao, pakikipagkaibigan tao sa iba't ibang mamamayan ng daigdig. At dito nga lumaki at nakilala ang Gusi Peace Prize, sa Espanyol, Premio Gusi de la Paz, sa Tagalog, Gawad Pandaigdigang Gusi. So, lumaki nang lumaki. So, itutuloy na lang nang itutuloy dahil naging institusyon na kilala ng buong daigdig na kung sa Europa mayroon sinasabing Nobel Peace Prize, which is founded by Alfred Nobel. That's why the Norwegian committee are very proud to speak up about the Nobel Peace Prize. Gusto ko rin naman na ang Pilipinas dito sa Asia ay they will be very proud of the Gusi Peace Prize. Mm-hmm. Kasi alam mo, wala namang nagaganito sa buong daigdig.
0: Yes,
1: napakahirap.
0: Mm-mm. And I've heard that many years back. Pero bago po tayo magsimula, bago po natin pag-usapan yung Gusi Peace Prize, gusto rin po namin kasi makilala kayo, Ambassador. Sabi niyo po, nag-aral kayo sa iba't ibang lugar kasi nga, yung family po ninyo may iba't ibang mga lupain na kailangan nyo ring bisitahin at asikasuhin po yung mga, should I say, negosyo sa iba't ibang lugar. Ano po yung kinuha po ninyong course nung kayo'y nag-aaral?
1: I am a graduate of Business Administration, major in Management in University of the East here in Manila.
0: Mm.
1: At ako rin ay nagkaroon ng mga subspecialties courses dyan sa San Francisco, California. At yung pakikipagtalastasan ko sa buong daigdig, napakalaking experience iyon upang maipakilala ko ang ating bansa sa aking kakayahan.
0: Mm-mm.
1: At ang aking mga kababayang Pilipino. Mm-hmm. Alam niyo po, ayaw kong tinitingnan ng mababa ng kahit sinong lahi ang Pilipino. Nasasaktan ako pag minamaliit nila ang lahing Pilipino.
0: Naka-experience po ba kayo dun sa iba't ibang lugar na pinuntahan po ninyo ng discrimination sa bilang Pilipino?
1: Hindi naman nila ako dinidiscriminate.
0: Mm-hmm.
1: Ako yung nagtatanggol sa Pilipino kasi nung panahon yata namin noon ay nagkaroon ng Philippine diaspora, paghihirap ng mga Pilipino.
0: Kayo pala ang nagsimula ng diaspora, ng pagkalat ng mga Pilipino sa iba't ibang daigdig.
1: Hindi po. Di ba yung Pilipinas naging mahirap na bansa? Pumupunta tayo sa Saipan, sa Japan, sa Cyprus, sa Italy, at sa Australia, at sa Malaysia. Di po ba't minamaliit nila ang lahi natin? Gawa nga ng yung ating trabaho yung minsan hindi naaangkop sa yung gusto nating ipakita. Mm. Kasi marami talagang yung mga domestic helpers na naaapi, yung mga security guards, yung mga drivers, marami.
0: Mm-mm.
1: And then, hindi sila binabayaran, naaapi sila. So, minsan, tinatawagan nila ako. So, pinapagtanggol ko sila. Kasi,
0: paano niyo po sila napagtatanggol, sir?
1: lumalapit sila sa akin eh. Mm. Tulungan niyo kami, sir, kasi ginaganito kami. Tawagin natin si Ambassador Gusi kasi yan, makabayan, makapilipino. Hinaharap ko talaga, sinasabi ko sa kanila, huwag tayo tumingin ng mababa sa ating kapwa.
0: Sino pong hinaharap niyo, sir?
1: Yung mga dayuhan na tumitingin ng mababa sa mga Pilipino.
0: So meron po kayong platform to communicate to them?
1: Yes, nakikinig sila sa akin. Tapos pag hindi sila nakikinig sa akin, so kung ikaw ay turbulante, magiging turbulante rin ako. Tungo lang sa mga kababayan ko. Kasi minsan nakita ko doon sa Northern Marianas Island, dumadaan lang yung Pilipino. Eh, may lasing na chamorro. Hinarang niyo yung Pilipino, binugbog, dugo-duguan na. Walang lumabas. Ngayon, sinabi sa akin ng mga ibang lalaki doon, kasi sila mga construction workers doon, hindi sila pwedeng lumaban. Sabi yan si, ano, Mr. Gusi, ang tawagin natin para umistop yung chamorro na binubugbog niya yung Pilipino.
0: Tigilan niya na yung pambubuli.
1: So, lumabas ako. Tapos pinag-usapan ko, wag. Kasi pag tinuloy mo yung pambubugbog na yan, maraming Pilipino dito, baka ikaw ang bugbugin.
0: Ngayon, natakot po ba kayo nung mga panahon na yon? Natakot po kayo?
1: Nakakatakot kasi, alam mo,
0: malalaking tao yung mga chamorro.
1: Oh, at saka secondly, talagang medyo makakakita ka talaga ng salbahing chamorro. So, talagang nung nakita ko dugo-duguan yung muka, ako talaga yung umawat sa kanya. At sinabi ko, you know what, lalabanan kita pag hindi mo in-stop yan. So, nagtawag siya ng napakaraming pulis. But then, nung nakita ng mga pulis na, ito pala yung dakilang Pilipino, si Gusi. So, naka-cover ako ng TV Guam, pinakita ko sa kanila. So, syempre, hindi ka naman basta-basta iku-cover ng magazine dun. So,
0: ano po yung credentials niyo sa Guam that time para kayo po ay mapakinggan?
1: Kasi malaki ang company ko nung araw eh. Nasa realty ako, tsaka maganda ang relasyon ko sa mga chamorro.
0: So, meron po kayong established business sa Guam.
1: I am the owner of the Ausia International Real Estate Agency and Export-Import. Kaya nga, sabi ko, nung panahong kumikita ako, nagkaroon ng charity ang Gusi Peace Prize taon-taon nung buhay pa yung asawa kong doktora. Kahit ngayon naman, sabi ko, ibabahagi ko yun sa mga kababayan kong mga Pilipino. At God is watching. Lahat na sinasabi ko, totoo yun. Dito naman sa ating bansa, hindi ka naman pwedeng magbula-bula lang. Nakita sa Abra yung napakalalaking charity yung ginawa namin doon. And then, even the former Chief Justice Bersamin and his brother who is a governor and yung mga mayor doon, nagdala sila ng 60,000 mga tao doon sa charity na yun ng Gusi Peace Prize. And then doon sa Solano, sinabi ni Mayor Dacayo, ngayon lang po ako nakakita ng napakalaking charity na ganito. Kasi yung charity namin, Mercy Mission, namimigay kami ng mga pagkain, namimigay kami ng medical yung mga utensils, mga damit, mga sapatos, mga eyeglasses, mga bigas, mga...
0: Gano'ng karami po yung nabibenefit?
1: Marami. Ang nabigyan doon sa Solano ay mga 30,000 people.
0: Wow.
1: Doon sa Abra, mga 60,000 people. Sa Bicol, nung bumagsak yung typo na Rimeng sa Ginobatan, mga 78,000 to 80,000 people.
0: Wow.
1: Yun. Ginader pa nung mayor sa barge para makarating lang doon. Sa Bakakay Albay, hindi ko makakalimutan yon. At saka doon sa Milaor, noon ang mayor ay si Mayor Flores. Yun po ay ginawa namin doon. At sa Marinduque, inimbitahan kami mag-charity doon ni Mayor Ophelia Madrigal, ni Governor Bong Carion, asawa niya ngayon si Mayor Army Carion, at Mayor Bikilim. So, at saka sa Mindoro at sa Butuan, ang nakausap ko noon na nagbigay kami ng malaking charity sa Butuan, si former Congressman D.O. Plaza, at saka doon sa Nueva Valencia Sanyon, doon sa another province na ang Congressman doon ay tatay ni Senator Sobiri doon sa Valencia, Bukidnon.
0: Mm-hmm.
1: Lahat na sasabihin ko totoo kasi nakikinig ang buong bansa. Yun. Namigay kami doon. Tinutulungan din kami ng Philippine National Police, Philippine Medical Association, Armed Forces of the Philippines, at saka yung ibang NGOs. Kasi kung namimigay kami, bago lahat, maayos. Sana lang gabayan ako ng Panginoong Diyos na maituloy-tuloy ito habang nabubuhay.
0: Mm-mm. Sir, saan po kayo kumukuha ng pondo, yung mga libo-libong, mula sa libo-libong tinutulungan po ninyo?
1: Ito ang buong katotohanan. Pupunta ako doon sa Mamplasan, industrial. Hindi sila nagbibigay sa akin ng pera. Ang binibigay sa akin ng gardenia, truck na gardenia. Sabi ko, Mr. Umali, yung may-ari, bigyan mo nga kami ng pan-charity na gardenia. Sige po. Kailan nyo kukunin? Bukas. So, saan nyo isasakay? Diyan po sa aking Pajero, sa aking Mitsubishi. Ay, hindi. Kailangan magdala kayo ng truck. Ilang truck? Dalawang malalaki. Manghihiram ako doon sa Armed Forces of the Philippines kasi ang asawa ko nasa Armed Forces.
0: Sobrang helpful.
1: And then doon sa Mamplasan, yung mga may-ari ng mga dilata, yung mga may-ari ng mga damit, tulad ng mga, alam mo, malaki rin ang participation ng Indian community. Tulad ni Mr. Bisno Arti Ramani, ni Mr. Ramsey Sitaldas, binibigyan kami ng mga bagong Lacoste. Kasi sabi ng mga magulang ko nung araw, huwag ka magbibigay ng segunda mano. Huwag, bigay mo lang yung bago kasi naghihirap na nga sila. Huwag mo sila bigyan ng mga segunda mano. Kaya kung hindi rin lang bago, ayaw ko magbigay. So, yan. Pero yung sasabihin mong manghihingi ako ng salapi, hindi ko gawain yan kasi nakakatakot din yan. Baka gawan ka ng kung ano-anong hindi magandang istorya. After all, I am really a genuine humanitarian figure.
0: Okay.
1: And I am not a political figure.
0: Ayun, maganda po. You're not a political figure pero nakakagawa po kayo ng different partnerships with companies na tutulong po sa inyo para makatulong din po kayo sa maraming tao. And ang ganda rin po nung perspective na sinabi po ninyo na nakuha po ninyo sa magulang ninyo at pwede rin nating ma-apply bilang mga kaagapay. Yung mamimigay ka ng hindi pinaglumaan, pinagsawaan, yung hindi na ginagamit. Pwede rin naman yung hindi ginagamit pero maayos pa ito. Pero ang ganda nung panuntunan na kung ikaw ay magbibigay, bigay mo yung bago.
1: Yes. At gusto ko rin sabihin nung nabubuhay pa si Mr. Manuling Murato, who was then a chairman of the Philippine Charity Sweepstakes. Talagang kargahan ang binibigay na gamot para ma-supply sa mga may hirap. Sasabihin ko sa kanya, Manong Manuling, kailangan natin ng medisina. So, ilan kargahan? Magdala ka ng tatlo. Talagang pinamimigay namin yon at recorded yan sa PTB4. Kaya kilala ako doon sa PTB4 kasi sila ang kumukuha ng television nito. At kasi yung asawa ko ay governador ng Philippine Medical Association, voted nationally. Kaya meron kaming project sa Gusi Peace Prize Foundation na Dr. Evelyn Gusi Awards for the Most Outstanding Physician in the Philippines. And then, yung mga doktor dyan with different specialties sumasama sa amin para mag-opera. At yung mga doktor na yan, kasama namin sa bus. At pinapasalamatan ko rin ang Petron sa pamamagitan ng asawa ni Colonel Andulong, si Miss Tet Andulong, na binibigyan niya kami ng coupon para yung mga apat na buses na dala-dala namin kung saan-saan nilalagay ng Petro ng libreng gasolina.
0: Ayan, malaking factor po yun. Malaking bagay, no, na libre yung gasolina. And Ambassador Barry, sabi niyo po kayo ay nag-business sa iba't ibang country. And saan niyo po na-meet yung inyong may bahay?
1: Dito lang po sa Manila. Siya po ay, nung na-meet ko, ay doktora na. Siya ay pediatrician at napakaganda niyang babae and very defined.
0: Wow.
1: And that, yun, kaya diba yung mga anak ko, pabalat lagi ng mga magazine sa Pilipinas at sa ibang bansa.
0: Ilan kasi po ang naging anak po ninyo?
1: Apat. Mm. Yung mga anak kong babae, kahit si Miko, si Conchitina, si Ivanka, si Marcos, lagi silang pabalat ng mga magazine. Probably because matatangkad
0: cover
1: sila
0: ng magazine.
1: Mga gwapo. Mm. At si Ivanka ay fashion model and nearly to graduate sa medisina this June.
0: Wow.
1: Si Conchitina naman, arkitekto na, at si Miko naman ay singer, artista. Marcos is here in the University of Asia Pacific at nag-aaral siya ng abugasya.
0: Mm-mm. Parang unique yung pangalan ng mga babae po ninyong anak.
1: Yes, Maria Ivanka Tantamkugusi, Maria Conchitina Tantamkugusi. Yes.
0: Saan po galing yung Ivanka at Conchitina?
1: Well, because I used to go to Czech Republic before. So, you know, Ivanka is an Slavic name.
0: Mm-hmm.
1: And then it means a beautiful girl. And then there is a Venezuelan actress, Maria Conchitina Alonso. And then I get the name of my daughter, Maria Conchitina, and also to my mother-in-law, Conchita.
0: So, pinagsama. You
1: know, yes, Maria Conchitina, Italian. Marcos Nicolas, because Marcos is, you know, a legendary Marcos, not the spelling of President Marcos, because he is O-S, this is C-U-S, Marcos Nicolas, and then because of the Tsar Nicolas of Russia.
0: Mm-hmm. Ang dami po ninyong mga origin ng pangalan ng inyong mga anak.
1: Yes.
0: And punta po tayo 2002. Sinimulan po ninyo yung Gusi Peace Prize.
1: Mm-hmm.
0: Na-mention niyo po kanina, one of your inspiration is yung Nobel Peace Prize.
1: Well, because the only living nephew of Alfred Nobel, Michael Nobel, received the Gusi Peace Prize. And then, sabi ko, kung kaya nila doon, kaya rin natin dito. Mm-hmm. And I was encouraged by the Swedish. And then, at the end of the day, kala ko ito lang ay isang
0: event lang.
1: Event na national.
0: Mm-mm.
1: But I think with the will of God, it becomes truly an international and the one and only from the Far East and worldwide recognized, prestigious and admirable.
0: Mm-hmm. So sabi niyo po kanina, hindi niyo nakita ano, na this will grow, this will be... until now will exist ano yung Gusi Peace Prize. Ano po yung nag-inspire sa inyo to organize such an award giving body?
1: Una-una, hindi naman lahat kayang i-recognize ng Nobel Peace Prize.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, masasabi natin na ang Gusi Peace Prize dahil sa pagmamahal ng pamilya ko, lalo ng ama ko at nanay ko sa mga Pilipinong maralita. Alam mo, yun ang nag-inspire sa akin na sinasabi ng mga Pilipina doon, Pilipino doon sa iba't ibang bansa na medyo naaapakan nga ng iba't ibang lahi.
0: Mm-hmm.
1: Na ipagtanggol mo naman kami, Kuya Barry, dyan sa Pilipinas at itaas mo ang bandira ng Pilipinas. Well, sabi nga, if Manny Pacquiao is in sport, boxing, or if Lea Solonga is in performing art, Miss Saigon, Barry Gusi is with the idols on world peace.
0: Mm-hmm.
1: So, para tayong si Nelson Mandela, para tayong si Martin Luther King, si Mohandas Gandhi ng India, si Atatürk ng, you know, Turkey. So, nandiyan na tayo. Ipagpatuloy natin yan na kung mawala man ako sa ibabaw ng mundong ito,
0: mm-hmm,
1: maaalaala ng aking mga kababayang Pilipino at meron naman para rin tayong pantapat sa kanila.
0: Mm.
1: At meron din naman tayong maipagmamalaki na Barry Gusi.
0: Okay.
1: Kung yung Europa ay may Alfred Nobel, yung Asia may Barry Gusi.
0: Mm-mm.
1: At ako'y nagagalak at sa tulong ng aking mga kababayang Pilipino dahil sa pagmamahal ko sa kanila, nandyan naman sila sa akin tulad ninyo. Binibigyan ako, Miss Jo, you know, Mr. Brian, ang pagkakataon na maipabatid sa ating mga kababayan na huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung kaya sa iba't ibang bansa, kaya din natin dito. Alam ninyo, malawak ang langit. Ang lahat na problema may solusyon. at yun ay sa determination kung sino ang namumuno. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. There is always a hope in life.
0: Sir, curious po ako. Ano-ano po yung mga tawag dito, center ng Peace Prize na binibigay po ninyo, categories po?
1: Yes, the Gusi Peace Prize recognizes the great achievers and peacemaker in the world in the field of architecture, literature.
0: Sino po yung natatandaan po ninyo na naka-receive ng Gusi Peace Prize sa architecture?
1: Yung dating dean ng University of Santo Tomas, si architect Yolanda Reyes. Pero meron din tayong architect na naka-receive sa iba't ibang bansa. Kung tatanungin natin, nandun din yung statesmanship. Sinong mga pangulo ng iba't ibang bansa na naka-receive ng Gusi Peace Prize? Let me mention, President James R. Mancham of the Republic of Seychelles, President Amos Sawyer of Liberia, President Arnold Jutil of Estonia, President Vytautas Landsbergis of Lithuania, President Konstantinisko of Romania, President Fidel Ramos of the Philippines, at President Raj Kishore Puyag of Mauritius, recently President Hassan Wahid of Maldives, and then also President Tumiriwing Gizao of Republic of Palau. Kahit yung maliliit na bansa, nire-recognize natin yan.
0: Ang galing nyo naman, sir, na-memorize nyo lahat ng mga na-awardan nyo.
1: Kasi
0: ako, spelling pa lang, di ko ma-imagine.
1: I am the chairman of the board. Kasi
0: para kayong walking encyclopedia. So, meron kayong award in statesmanship, merong architecture, literature.
1: Performing arts.
0: Sino po?
1: And let me tell you, in the Philippines, kung sino-sinong naka-receive nito.
0: Sige nga po.
1: Maximo Soliben for journalism. Fernando Po Jr. for cinematic excellence. Leia Salonga for performing art. Nora Aunor for cinematic excellence and performing art. Mel Chanco for broadcast journalism. Chief Justice Lucas Bersamin for humanitarian law. Jose Marichan for performing art, music.
0: Kala ko best in Christmas songs.
1: Well, siya na rin yan. And then also, Tony Lopez for journalism. And Senator Cynthia Villar for humanitarian work. At nandyan na rin yung mga sina Senator Pimentel, yung ama ni Senator Coco. Yon, magagaling sila talaga at talagang piniling-pinili natin. Gayon din si Ambassador Preciosa Soliven, who is the founder of the Obi Montessori, yung academic excellence niya. Nabigyan niya ng Gusi Peace Prize. So, talagang marami.
0: Parang kahit isang oras tayong mag-usap, sir, marami kang baon ng mga pangalan. No?
1: Kasi sila yung natatandaan ko. Kaya pag may nagsabing naka-receive ako ng Gusi Peace Prize, which may nagsabi, tatanungin ko kailan at anong pangalan mo.
0: Kasi, tapos matatandaan yun, ha?
1: Well, meron kaming museum. Nandun lahat yung mga picture.
0: Kung halimbawa, sir, si Brian De La Cruz bibigyan ng Gusi Peace Prize, ano kayang kategori siya?
1: Journalism.
0: Journalism. Igo-goal natin
1: bata yan. Bata pa yan eh.
0: Dapat po ba ano? Dapat.
1: Nakaka-receive yung talagang mga ano na.
0: Ano na,
1: super na.
0: Yung mga na, umabot na.
1: Yes. Sa extreme na ang nagawa sa bansa. Tulad ni President Fidel Ramos. Well, alam mo, nilalagay naman yan sa EDSA every fourth Wednesday of November. 3 months dyan at sa Rizal Park. At ako'y nagpapasalamat sa mga tao na tumutulong at tinataguyod. Kasi itaas natin ang lahing Pilipino sa buong mundo. Kailangan lang talagang may naggagabay. Una, sinong magagabay? Yung mga artist, yung mga political leader, yung mga tulad ninyo, Miss Jo, na nasa ano, industriya ng broadcasting journalism and, you know, at the same time, religious affair. So, kailangan din, tulad sa pagiging pangulo ng bansa. Kung magaling ang presidente, gaganda ang ekonomiya. Magkakaroon ng peace and order. So kaya para sa akin, dito sa ating bansa, napakayamang bansa nito. Bakit naghihirap? Sapagkat may mga taong namumuno na nangungurap, nagiging silang sa halip na itulong sa bansa ay nagiging silang magnanakaw sa kabanang bayan. Kaya maraming naghihirap. Tulad ng health issues. Kung mahirap ka, paano ka? Yan ang isa sa malaking problema. Pupunta ka sa St. Luke, napakamahal. Ngayon, itong Secretary of Health, si Secretary Teddy Herbosa, nag-receive siya ng Gusi Peace Prize at saka si Secretary Obial. Kasi nakita natin yung they're trying to work it out na.
0: Si Secretary Flavier po ba nakatanggap din?
1: Hindi siya nakareceive noon. Pero si Secretary Herbosa at si Secretary Obial nakareceive kasi nakita namin yung kanilang pagmamalasakit higit sa lahat sa mararita. Kasi talagang merong heights and ako ay nagagalak sapagkat ang mga tumanggap ng Gusi Peace Prize sa Pilipinas tulad nila Miss Leia Salonga, nila Mr. Fernando Po Jr., talaga namang...
0: And Nora Honor.
1: And Nora Honor. Talagang after...
0: World class.
1: Yes. Talagang nandyan talaga. So pinipili talaga, pinipili. At nagpapasalamat din ako sapagkat gustong-gusto naman nila ang Gusi Peace Prize. Kung kaya iniingatan ko ang aking pagkatao na ako'y maakusahan ng hindi maganda sapagkat daladala natin ang bandira ng Pilipinas.
0: Na-experience yun na yun, sir? Na-bash na ba ang Gusi Peace Prize? Or napagsabihan na ba kayo na, ah, kaya nyo lang binibigyan ng award yan kasi kilala nyo o may influence sa inyo?
1: Well, in fairness, magandang-maganda ang pagtanggap ng bundaigdig, mamamayan ng bundaigdig at mamamayan ng ating bansa sa Gusi Peace Prize. At saka basta't hanggat nabubuhay ako o yung mga henerasyon, yung mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, huwag kayo magpapasilaw sa salapi. Kahit anong problema, malawak ang langit, may solusyon ang bawat problema. Maging matapat kayo sa ating bansa at sa ating mga kababayan at maging madasalin kayo sa puong may kapal sapagkat kung ang ating gawain na maganda sa ating emosyon, sa ating puso, sa ating kaisipan ay binibigay natin sa kamay ng Panginoon, yaan ay magtutuloy-tuloy sapagkat may pagpapala at may pagbabasbas ang dakilang lumika sa ating magandang gawain.
0: Magandang araw mga kaagapay. Tayo po ay nasa programang Ehemplo at ang ating pong kausap ay siya po ang Chairman of the Board of the Gusi Peace Prize International at World Legendary Ambassador si Sir Barry Gusi. And April of this year, o 2026, ginawaran siya ng Nikola Tesla Award ng Engineers Academy of Serbia sa Belgrade. Siya po ang kauna-unahang Pilipino na nakatanggap ng ganyang klase ng parangal. Tell us something about this award po, Nikola Tesla Award.
1: Well, thank you. Have you seen this electricity all over the world?
0: Pangarap ko po yan ako, Che. Tesla.
1: Tesla. That's why there is a Tesla. You know. So, siya yan ang pinagmulan yan. Kaya meron tayong electricity. So, ako'y inimbita sa Belgrade, Serbia as I show you I was with His Majesty Crown Prince Alexander of Serbia. Primarily, that is Yugoslavia during President Josip Tito upang gawaran ng parangal na ng Serbia Engineering Society ng award na Nikola Tesla Award. At si kilala siyempre si Sir Nikola Tesla ng bundaigdig. Isa siya sa bayani ng mundo at siya ay pangunahing bayani ng Serbia at
0: ano po yung award na tinanggap po ninyo? Nikola Tesla Award ng Engineers Academy of Serbia.
1: Binigyan ako ng award sa pagtataguyod ng kapayapaan sa bundaigdig. Nikola Tesla Award for Peace and Unity of Mankind.
0: Galing naman. At kamusta po yung pakiramdam po ninyo? International award po ito eh.
1: siyempre masayang masaya dahil pag nire-recognize ang iyong kakayahan at ang iyong pagmamalasakit sa iyong bansa, sa inyong mga mamamayan, at nirecognize pa ako doon dahil kilalang kilala nila ang Gusi Peace Prize sa buong daigdig na parang Nobel Peace Prize. So I'm proud as a Filipino. At maraming salamat, Miss Jo, na ipabatid natin dito sa buong Pilipinas at sa Southeast Asia at buong mundo, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Pilipino na ako ay nag-iisa at kauna-unahang Pilipino na binigyan ng Nikola Tesla Award sa Belgrade, Serbia. Napakaganda ng Belgrade. Hangang-hanga ako. Napakaganda ng Serbia.
0: Malamig po ba doon?
1: Nung pumunta kami spring, napakaganda. Napakagandang lugar. Very enchanting. At ang mga tao, parang ugaling Pilipino. Very hospitable. And very peaceful naman. At na-impress ako dun sa mga old building nila doon. But higit sa lahat, na-impress syempre ako dun sa mga nakilala kong mga tao, yung presidente ng Serbia, yung mga magigiting na professor doon, yung mga kilalang tao sa Serbia. At talaga naman kami ay pinarangalan na dala-dala ko ang bandira ng Pilipinas at ng aking lahing Pilipino. So, you know, hindi lang naman siguro si Lia Salonga sa performing art or si Manny Pacquiao nasa boxing. Salamat sa Panginoon. Iba kasi itong porte ko eh. Una-una, wala ditong pera. Pangalawa, ito ay peace, kapayapaan. Para yung ginagawa nila Nelson Mandela ng South Africa, ni Martin Luther King ng United States of America, Atatürk of Turkey, and gayon na rin po si Margaret Thatcher of United Kingdom. Yung ginawa siyempre ng mga tulad ni Mohandas Gandhi ng India. So, kaya nga, minsan nililibil nila ako doon, sabi ko, hindi naman po siguro ganyan. So, pero, siyempre, nakikita-kita ko, mauuwi ako doon sa level na yon. Pero ayaw ko naman, ako'y sa maganda kong intention sa aking bansa at sa aking mga kababayan na minamahal ko sila at pinagtatanggol ko sila, hindi lang ang bansang ito, international community. Ayaw kong mapahamak balang araw na tulad ng nangyari kay Mohandas Gandhi o kay Martin Luther King o kay Nelson Mandela. Ayaw kong mangyayari sa akin yan.
0: Gusto niyo naman po ng buwi sa Panginoon ng mapayapa.
1: Yes. Luluha ang puso ko pag ginawa nila ito sa akin kasi hindi ko pinag-imbot ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Kaya hinihiling ko na lang nila na nag-iisa na lang ako dito sa Asia na gumagawa ng ganyan. Suportahan nyo na lang po ang mabuti kong hangarin at makakaasa kayo na sa kaibutunan ng puso ko, kasama ninyo ako at hindi po ako nakikiisa doon sa mga government corrupt officials kasi pag makikiisa ka doon, parang pinaghirap mo lalo yung bansa mo. Yun lang ang masasabi ko. At di bali ng ordinaryo lang ang tao ang pagtingin sa akin basta't hindi ako gumagawa ng masama. At sisiguraduhin ko sa bansang ito at sa aking mga kababayan, matino ang takbo ng kaisipan ko, malinis ang takbo ng puso ko. At kung pumanaw man ako sa bansang ito, ay Filipinos will love me. Kasi pinagtanggol ko po talaga sila. Yung iba hindi nila alam. Pero higit sa lahat, yung mga mahihirap, awang-awa ko sa kanila kung paano ano sila apihin sa ibang bansa. Anong magagawa ko, hindi naman ako presidente ng Pilipinas. Pero may nagawa ko. Sapagkat lumalaban ako para sa kanila. At gagawin ko yan para sa kanila. So pasisya na kayo, medyo pumatak yung luha ko. Kasi totoo naman po yung pagkatao ko at ginagawa ko sa ating bansa. I don't need your sympathy. I need your respect sa ginagawa ko. Nakabutihan sa ating bansa. Yung you make the Philippines as a rendezvous of peace between the East in the West. Dalhin mo rito yung mga presidente na yan. Dalhin mo rito yung mga magigiting na mga tao na yan para bigyan ng parangal na Gusi Peace Prize. Maraming salamat sa mga Pilipino sapagkat tinutulungan nila ako, inaalalaya nila ako. At yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat. Pasensya na po. Napaluha ako kasi. Alam mo, hindi basta-basta ang Gusi Peace Prize. Ito ay isang pandaigdigang relasyon sa diplomasya at pakikipagtulungan sa kapayapaan. Kaya nga nung nakausap ko si Empress Paradiba, sabi ko, you know, I am in between. I love the Israelites. I love the Palestine. I love also the Iranians. Let's go to the United Nations. Nandiyan sila, Secretary General Guterres. Sila ang magagawa ng solusyon para dyan. Pero kung ako'y makakatulong, tutulong ako. Lalo na kung ako ay sinasali nila na kailangan nila yung tulong ko. So far, kasali na rin naman ako dyan. Kasi ang Gusi Peace Prize is for peace. And Gusi Peace Prize is the Philippines and the Filipino people.
0: Mm-hmm.
1: Maraming salamat po.
0: Mm-hmm. Isa po sa mga pangunahing lakas ni Sir Ambassador Gusi, yung kanyang international public relations at networking. Kita nyo naman po, no? He make both ends meet na para tumulong sa marami po nating mga kababayan. Wala po siyang posisyon sa gobyerno, pero nagagawa po niya ng paraan na makatulong sa mga mahihirap at sa mga kapuspalad, at patuloy din pong pinalalakas ng Gusi Peace Prize ang ugnayan ng Pilipinas sa mga embahada sa iba't ibang bansa na nakabase sa Manila, kabilang din ang Embassy of India, para higit pang maisulong ang cultural exchange at pagkakaibigan ng Pilipinas at ng international community. Yes. Si Ambassador Gusi ay isa pong guerrilla sa larangan ng kapayapaan.
1: Sa ngayon. Yes. And
0: pinaglalaban po ninyo ang kapayapaan.
1: Yes.
0: Sa
1: pinapasalamatan ko ang Philippine Navy, Philippine Marines, mm-hmm, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, and Philippine Medical Association for coordinating to uplift the Gusi Peace Prize. Pinapasalamatan ko na rin ang gobyerno ni President Ferdinand Marcos
0: Jr.
1: Pinapasalamatan ko rin ang gobyerno ni President Corazon Aquino, mm-hmm, sapagkat sabi nga ni President Noynoy Aquino, Tito Barry, hindi ako nagagalit kung nandyan yung Gusi Peace Prize sa EDSA taon-taon. Basta't ipagpatuloy nyo lang, sana sa gitna lang kayo palagi, wala kayong kakampihan.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, kakampihan ko ang tama, pero hindi ako kakampi sa mali. Kasi alam mo, maraming nagdurusa sa mali. Kaya tulad ng nangyayari sa bansa natin, just recently, yung katakot-takot na corruption. At ang nakakahiya, ang nangungurapa ay yung mga government officials. Imbis na sila ang magmalasakit para sa kapakanan ng mga mahihirap, eh hindi sila pa yung nagnanakaw. Ang bansang Pilipinas, napakayaman.

0: Filipino join with you and the international community para tuloy-tuloy ito. So, kaya kailangan sa bawat hakbang natin ang pakikisama, ang pagturing at pagtrato sa ating mga kababayan, lagi tayong mapagkumbaba. Lagi natin silang mamahalin. Sapagkat kung mamahalin natin sila at tayo mapagkumbaba, mapagbigay, maunawain, mapagmahal, babalik din sa atin yun. Hindi naman tayo pwedeng mag-back out, nandiyan na tayo. Pag nag-back out tayo, lalabas tayong duwag. So, nandiyan na tayo. Kaya kailangan bawat galaw, bawat kilos natin ay sasamahan tayo higit sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino.
1: Amen. At panghuling katanungan na lang po, paano po maging isang ehemplo, Ambassador Gusi?
0: Una-una, kailangan matakutin ka sa Panginoon Diyos.
1: Yan, oo, may pananampalataya.
0: Pangalawa, lahat na ginagawa mo, ibigay mo sa Kanya upang pagpalain Kanya. Pangatlo, pagmamahal sa bansa at sa ating lahi. At pagmamahal sa iba't ibang lahi ng tao sa buong daigdig. Humanity, the world is full of chaos, war, problem, deprivation, poverty, hunger. Kailangan may mga taong, I would say isa na ako doon na nagpapaliwanag na tayo maging mabait at ituring natin ng fair at ng maganda ang ating kapwa-tao upang sa ganun mawawala ang gulo. Sapagkat yan ay isang ehemplo eh. Ang magulong bahay, magulong pamilya, ang hirap umangat kasi nakapokus ka sa gulo. Pero kung ikaw maunawain, marunong ka magpasensya, marunong ka magdisiplina, marunong ka gumawa ng mabuti, ayaw mong itolerate ang kamalian, yun ay babalik sa'yo. At wag na wag natin wawalain pagmamahal sa kapwa at ang pananampalataya sa Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa.
1: Maraming salamat
0: pag
1: po.
0: Pag meron tayo niyan, Miss Jo,
1: yes.
0: Mr. Brian, pag meron tayo niyan, lahat ay magiging maganda. Hindi ko akalain ng Gusi Peace Prize dadakilain sa bundaigdig. Kasi with the extension of Presidential Proclamation 1476 na sinainan yan ni President Gloria Macapagal Arroyo, lagi ko siyang pinapasalamatan. Napakabait ni President Gloria Macapagal Arroyo. Napakabait din ni President Fidel Ramos. Napakabait din ni, you know, Mrs. Imelda Marcos, higit sa lahat, napakabait ni, you know, President Corazon Aquino. Mabait kasi yung pagturing nila sa Gusi Peace Prize. Siyempre sila ang namumuno ng bansang ito. So, pagtrabahuhin natin sila kung sino man ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit si President Duterte, mabait yan sa Gusi Peace Prize. Supportahan natin sila. There is no perfect leadership. May problema yan. May lilitaw at lilitaw ng problema yan. Kung ano ang katayuan ng ating mamamayan, kung naghihirap sila, yan ay nakasalalay din sa namumuno ng ating bansa.
1: Okay.
0: Kung maganda ang takbo ng ating bansa, yan ay nakasalalay din sa namumuno ng ating bansa. At nakasalalay din yan sa disiplina, katapatan, at pagmamahal ng lahing Pilipino sa kapwa Pilipino. At natutuwa ako at ikinararangal ko na nandidiyan ako, isa ako sa pinapakinggan ng madlang bayan sa buong Pilipinas at ng mga Pilipinos buong daigdig. At ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Maraming marami pong salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin, Miss Jo, Mr. Brian. Miss Jo, maraming maraming salamat sapagkat naipabatid natin higit sa lahat sa mga kanugnog lugar sa buong Pilipinas.
1: Kanugnog na lugar.
0: Yes. Na ang ating pakikipag kapwa-tao, pagmamalasakit sa ating lahing kayumanggi sa mga Pilipino ay nandidiyan. Marami namang nagmamalasakit. Sana na lang yung tapat, hindi yung pagnanakaw sa kabanambayan.
1: Okay. Thank you po at salamat po, Ambassador Barry Gusi. At paalala ring muli ano, mula po sa hari, sa prinsipe ng kapayapaan, si Kristo. Mula po sa Isaiah 9:6, ang atin pong Mesiyas ay humbly he came to earth sa pamamagitan ng pagiging isang sanggol, batang ipinanganak, ibinigay sa atin ang isang isang lalaking anak. Sa balikat niya, ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang

0: nakamamanghang tagapayo, nakapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay, prinsipe ng kapayapaan. Sa kabila ng kanyang mga accolades, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, status bilang anak ng Diyos, ang dakilang Mesiyas, hindi po siya nagyabang. Never po. At isang dakilang halimbawa po ng pagtulong din sa kapwa ng Diyos na nagmapagmahal, Diyos na nagbibigay ng karunungan at ng walang favoritism, no? Whether ano man ang iyong status sa buhay. At dito rin po tayo tumutungtong mula sa ating pananampalataya sa ating Diyos. At dala-dala po natin ang mensahe ng Panginoon, ang hindi nagbabagong mensahe ng Panginoon, mensahe ng pag-asa hanggang sa marinig ng lahat. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ito nga po ang programang Ehemplo. Thank you po sa inyong pakikinig. At kasama po natin, kanina pa po binabanggit ni Ambassador Barry, si Brian De La Cruz. Thank you rin kay Angelica Calayag, kay Benji Musura at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawit Transmitter Site. Salamat po, Ambassador.
1: Maraming salamat, Miss Alabastro. At pagpalain ka ng buong may kapal at tuloy-tuloy ang programa na ito, hindi ito matatapos.
0: Amen. Yes. Thank you po at kaagapay ang challenge po sa ating lahat, kailanman, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaagapay. God bless you.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: mula sa 702 DZAS. Ang gabay ng sambayanas. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At din naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chana Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Benica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo yan napakikinggan at napapanood rin po sa ating pong 702 DZAS AM band. At sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan sa ating pong DZAS mobile application na pwede po ninyong i-download sa iyong pong Google Play Store o sa Apple App Store ng libre po.
1: At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, at ating protex as ina Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
2: At sa punto naman pong ito, nais naman po namin pasalamatan kayo pong lahat ng aming pong mga kaagapay na patuloy po namin nagiging at patuloy na kapartner ng ating pong ministeryo dito po sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 78 years na po natin na ibabahagi at na ipapakalap ang mabuti at tamang balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. Sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating ministeryo, maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon ay dadako na po tayo sa atin pong pagkaing pangkaisipan. Ito po ay hango sa Unang Juan chapter 2 verse 15. Ang sabi po, huwag ninyong iibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama.
1: Muli namin kayong inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento at lalo na kung may legal na katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause for a break at sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa ating continuing discussion ng ating napakahalagang series ni September na may kinalaman po sa pamilya. Kaya huwag kayong maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
0: Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto.
2: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tapos ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Charnacus Gonzalez. At tayo ay dadako sa isa pang mahalagang aspeto ng ating series na pinag-uusapan tung buwan ng Setyembre. At yan ay may kinalaman sa protection and promotion of the Filipino family. At ito ay alinsunod doon sa pagdiriwang natin kasi ng Family Week, Family Day, towards the end of the month. Kaya dapat malaman natin, Attorney, ang karapatan, ano ba ang proteksyon, ano ba ang pananagutan. At napakahalaga na sa nakaraan nating mga discussions, nakita natin, hindi lang basta mahalaga ang pamilya, kundi mismong konstitusyon ang nagsasabing ang Filipino family is the foundation of the nation. That's our week one, Noong nakaraang linggo naman o Sabado, pinag-usapan natin, anak mo, pananagutan mo. O parental authority, and children's rights. So ano ba ang mga batas, at anong mga panuntunan patungkol dyan. Ngayon, moving forward naman sa panibagong series natin, topic, sa series natin, palawakin pa natin ang ating pagtatalakay nito. Because we say family, hindi lang naman yung husband and wife, bagamat nagsisimula sa kanila, at ang kanilang mga anak, at napag-usapan na natin yan. Pero, bukod doon, sa asawa, lalaki, asawang babae, sa anak, meron din namang magulang. Meron ding mga kapatid. Meron ding mga half-brother or sister nga tayong tinatawag. May lolo at lola. May mga apo. Ganyan din, may adopted children. May legitimate at illegitimate children. Sama na rin natin, may mga biyanan. Diba? Manugang, bayaw, hipag, bilas. Alam mo, ang maganda kasi sa Filipino, 'di ba? May mga pangalan tayo doon sa mga bawat relasyon na 'yon. Hindi 'yan common ha kasi sa ibang bansa hindi naman ganoon. So tayo mayroon pang bayaw, hipag, iba pa yung bilas.
2: Diba?
1: Oo. Ate, dete, sanse, diche, 'di ba? May mga ganyan pa, 'di ba? Kaya habang lumalaki ang pamilya natin, ay dumarami rin naman ang mga posibleng maging katanungan. So, sino ba ang may obligasyon kanino? Sino ba ang dapat mag-support? Hindi ba? Ano ang rights ng husband and wife sa property? Pareho ba ang rights ng legitimate, illegitimate, adopted children? May ibang obligasyon ba tayo sa ating mga kapatid? O paano naman sa ating mga magulang? Kung meron pa tayong mga grandparents, hindi ba? O sa mga in-laws natin. Kaya ano ang topic natin ngayon, Attorney?
2: Kaya, yan, dami nating na-discuss sa intro natin. Ang topic natin ngayon ay sa bawat hamon ng pamilya, may gabay ang batas. No? Patungkol ito sa family rights, responsibilities, and legal remedies. Kaya ano pang pinakamagandang paraan na simulan nito, Attorney, kundi tingnan natin ang sinasabi ng Constitution. Di ba? So, syempre, ang sinabi ng 1987 Constitution sa Article 15, Section 1, the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. So itong past 2 weeks, ay na-memorize na ng ating mga kaagapay yan. Article 15 na yan, no? Kasi pinapaalala na foundation, di ba? Foundation ng nation, ang family, di ba? Sinasabi, no? At napakaganda ng word na ginamit. Ang word na ginamit ay solidarity. Diba? Ibig sabihin, hindi lamang individual members na tinitingnan ng konstitusyon. May value mismo ang pagkakaisa ng pamilya. Diba? Pagkakaisa ng pamilya. Pero hindi ibig sabihin ng family solidarity na kailangan itago yung problema. Pero rather, ang gobyerno at ang batas ay kinakailangan na tumulong ng makapag-create ng conditions kung saan ang pamilya ay maaari nilang magampanan ang kanika nilang mga responsibilidad sa isa't isa. Di ba? Okay. So, yun pala yan. Ano? Ngayon, meron din sinabi sa Article 15 pa rin, Section 3, ang sinasabi that the state shall defend Number one, the right of spouses to found a family in accordance with their religious convictions and the demands of responsible parenthood. Yan, na pagkausapan natin yan last week, ano?
1: Yes.
2: The right of children, ito, no? To assistance, including the proper care and nutrition and special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. And sinasabi dito, inotice natin ang balance dito sa mga binasa natin. Ano?
1: Mm-hmm.
2: May karapatan ang mga esposo, yung mga mag-asawa, pero meron din karapatan ang mga kaibig, ang mga anak.
1: Yes.
2: Diba? So,
1: yes.
2: At the same time, makikita rin natin sa Constitution, pinapaliwanag din, may meron ding economic rights ang pamilya. Diba? Kasi anong sinabi naman doon sa section 3, no? Noong section 3, subparagraph 3, no? The right of the family to a family living wage and income. Diba? So may karapatan pa.
1: Yes.
2: So, may karapatan ang families themselves na magkaroon ng boses din sa pamamahala dahil ang sinabi naman ng subparagraph 4,
1: mm-hmm.
2: The right of families or family association to participate in the planning and implementation of policies and programs
1: yeah.
2: that affect them. So,
1: yes.
2: sa ang pamilya ay may karapatan na makisali sa mga usapin ng pulisiyan ng gobyerno na makakaapekto sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: So family protection is not just one-dimensional. Multifaceted and multi-dimensions ang binibigay ng ating batas dahil ang pamilya natin ay talagang napakadaming mga players at interests diyan na kinakailangan protektahan.
1: Tama. Kaya naman, umpisahan na rin naman natin ano, ang pagtatalakay patungkol naman doon sa syempre primary na relasyon ano, sa isang pamilya. Yan yung relationship between husband and wife. Ayan.
2: Mm.
1: So, may karapatan, meron ding obligasyon ang bawat
2: yeah.
1: isa. At ano ba ang legal relationship? Pati ang batas ano define ang relasyon na ito ng mag-asawa no, so
2: yeah,
1: Article 68 ng Family Code, alinsunod naman doon sa inilatag na ng ating saligang batas ay itong Family Code na kung saan ang Article 68 nagsasaad ng ganito no, the husband and wife are obliged, so ito yung obligasyon, live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support. So, makaganda nito, no? At hindi sa isa. At imagine natin, batas mismo ang nagsasabi, no? At talagang in-institutionalize, no? Ika nga, sabi, love, respect, fidelity, help, support. So, alam mo, attorney, ang kaibahan nito sa civil code, eh, wala naman doon yung mutual love, no? Pero parang
2: yeah.
1: sabihin, given na yun eh, di ba? Dapat kapag ka nag-asawa, it is based on love, di ba? Pero dito, talagang kinilala ng batas, ano, na dapat
2: pagmahal na kayo.
1: Yes. Yan ang
2: mutual love.
1: Oo, because God is love, di ba?
2: Uh-huh.
1: And we enter into this very special relationship. Dapat based on love din yan. At of course, si Lord ang nasa center niyan, ano? Pero pansinin
2: yeah.
1: natin, attorney, sa batas. Sinasabi hindi lang love, respect, fidelity, help, support. But, more importantly, it should be mutual.
2: That's right.
1: Pareho, no? Yung husband and wife, ano? Hindi sinabing wife lang must respect husband, period, ano? Hindi rin sinabing husband must provide everything, period. So, ang ganda ng pagkakalarawan, ano, ng family code, kasi dapat mutual responsibility. No, pareho
2: yes.
1: no na mayroong responsibilidad at obligasyon ang mag-asawa ano sa loob ng pamilya to observe love, hindi ba, and practice and demonstrate ano love, mutual respect and fidelity, so help and support ano. So ang Article 70 naman ito, meron ding pagpapatibay pa dito. Ang sabi, spouses are jointly responsible for the support of the family. Pansinin natin ano dito sa family code, laging jointly. Kasi talaga naman magkatuwang naman yung husband and wife. Kaya Lagi na, makikita natin yung word na yan. The expenses for the support and other conjugal obligations shall be paid from the community property and in the absence thereof from the income of the fruits of their separate properties. So kung insufficient, yung mga pagkukunan na yun, yung income or fruits and obligations shall be satisfied from their separate properties. Again, ano lang ang punto dito? Jointly responsible ang mag-asawa. Mm-hmm. Hindi lang rights, ano yung karapatan ko dito, kundi meron ding shared responsibilities. No? Yeah. Merong shared obligations, duties, and responsibilities sa pamilya. Kasi binubuo niyong dalawa yung pamilya, so dapat magkatuwang kayo doon. Yeah. So, Article 71, ito marami dito may gustong i-highlight ito, no? Management of the household shall be the right and duty of both spouses. The expenses for such management shall be paid in accordance with the provisions of Article 70. So, ano yung sabihin ito? Kahit household management, ang ganda lang pakinggan, attorney, no? Pero ang nitty-gritty nito, oo, yung mga gawaing bahay, ayan, sabi, jointly na raw, right and duty of both spouses. At alam mo, ang nakakatuwa lang when I make a discussion on family code at natungo na tayo dito sa particular article na to, sabi ko naman sa ating mga kapatiran, ano, hindi naman ho problema sa Christian household yan. Kasi ang mga asawang lalaki naman ho, lalo yung mga mananampalataya, ano, ay talagang tumutulong naman sa gawaing bahay. Hindi na po stereotype ngayon na ito gawain lang ni nanay, ito gawain lang ni tatay. Ngayon is a shared responsibility.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, attorney, ito na tayo. No? Mm-hmm. So medyo mas may konting problema na paano daw pag hindi na magkasundo ang mag-asawa patungo tungkol, ano, lalo na sa property.
2: Yes. Kaya nga, yaman at nabanggit mo nga na shared responsibility yan, ano? Ako naman ay tumutulong sa gawaing bahay kasi ako ang kumukuha ng kasambahay na kasama namin.
1: Yeah. May help din doon.
2: So, So, kapag hindi magkasundo ang mag-asawa, nabanggit mo nga attorney, especially ito na, sa property, ano? Mm. Pero sa real life, real talk naman tayo, di ba?
1: Yes.
2: Kapag nag-aaway ang mag-asawa, in-anticipate na rin ang ating batas yan. Kasi isa to sa pinaka-common na dahilan, ano? Pera at ari-arian. No, pera at property. So, sabi, ako ang bumili ng lupa, ako ang kumikita ng pera. Sa pangalan ko, inilagay ang mga titulo, ang titulo ng lupa. Bakit kailangan ko pa ng permiso sa aking asawa? At maraming mga ganyang klase mga usapin. Pero ang sagot dyan, depende ho sa property regime at paano at kailan po ninyo nakuha ang inyong pong ari-arian, di ba?
1: Yes.
2: Hindi natin kaya i-discuss ang lahat ng napag-usapan natin in the past, no?
1: Yes, we did.
2: Absolute community at conjugal partnership at mga rules na to. Pero papahapyawan lang natin, ano? Kasi ito'y isa sa mga maganda nating matalakay sa usapin ng relationship at responsibility. Pero ang mabuti at mainam na prinsipyo or principle na to ay simple lang, no? That marriage can create shared property rights. No? Mm. Marriage can create shared property rights. Kaya hindi safe na sabihin, na nakapangalan sa akin ito, therefore akin lang. Ay, hindi pala. No? Halimbawa, sa under conjugal partnership regime ng Article 124, begins with the rule that administration and enjoyment of conjugal partnership property belong to the spouses jointly.
1: Ayan.
2: Ano ibig sabihin jointly? Eh, magkasama kayo. Kayong dalawa, pareho kayong may karapatan na i-administer at pakinabangan at ma-enjoy din ang inyong mga ari-arian na sa inyong dalawa, no? At
1: yes,
2: at sa disposition or encumbrance of covered conjugal property, at the law requires authority of the court or written consent of the other spouse. Kaya para pag nagbebenta ka ng lupa, ay kailangan ng written consent ng iyong asawa. Dahil ang practical lesson na to, bago magbenta, magsanla, mag-mortgage o mag-transfer ng isang major na ari-arian, huwag po kayong manghula. I-check niyo po ang property regime at ano ba yung kinakailanganan pa ng mga consent ng inyong asawa. Kasi ho, kaya nga, lalo na kapag kayo ay kinasal po noong after 1988, August 1988, na kung saan na pinagtibay na ang ating family code at wala naman ho kayong prenuptial agreement, ay kayo po ay under sa regime ng absolute community of property. Eh, kailangan nyo po talaga ng consent sa inyong asawa kapag kayo po ay magbebenta ng ari-arian ninyong dalawa.
1: Yes, kaya meron tayong tinanggap na ganyang katanungan ano, recently natungkol din sa marital consent na yan. But tayo ay tutungo naman ano, very quickly lang din doon sa pagitan ng magulang at ng anak at ang kanilang relasyon. We have discussed this extensively last Saturday. Pero recap lang tayo. No? So, ang Article 220, napakaganda ito eh, no? Ng Family Code na kung saan ay nailagay doon, nailatag doon ang lahat ng responsibilidad ano, ng isang magulang over their children. Ano? At ang gusto natin bigyan ng emphasis ay yung isang provision na nagsasabi to keep them in their company, to support, educate, and instruct them. So, attorney dito, no, mahalaga, bakit parang pinaghiwalay pa yung educate and instruct? Di ba? Hindi po sapat na pinag-aral natin yung ating mga anak. No? Kailangan we instruct them. Tayo mismo ang may responsibilidad na turuan po sila ng right precept and good example. So, we keep on emphasizing that. Siyempre, sinasabi rin natin sa sarili natin yan, hindi ba? Kasi ang batas natin may pagkilala doon. Natuturuan natin ang magulang, ang may responsibilidad, ang may katungkulan na, o may tungkulin rather, naturuan ng kanilang mga anak ng tama. Ano ba yung tamang precept? Ano yung good example i-demonstrate natin? And to provide for their upbringing in keeping with their means. So kung ano lang yung kaya ng pamilya, hindi kinakailangan, di ba, sumunod sa uso o hindi ba, sa luho ng iba, no? Hindi naman natin kaya, no? So kung ano lang kaya natin, and to give them love, di ba, para sabihin, kailangan pa ba i-memorize yan, no? Pero, I mean, the law says it, di ba, na to give them love, affection, advice, and counsel, tayo yun. Hindi po, hindi ba, hindi estado, hindi eskwelahan, hindi, di ba, not even, di ba, itong ating mga very faithful na mga kamanggagawa, ano, kasi tayong mga magulang may primary responsibility niyan. At hindi lang yun nagbibigay ka ng pera, kundi pag sinabi mong, di ba, may obligation to support, eh kinakailangan hindi lamang support na pera, kundi your presence, your guidance, with good example, syempre, and love. Kaya kahit magkaroon po ng conflict sa pamilya or even yung nga nakalungkot separation between parents, eh hindi naman po nawawala. Ano, at talagang hindi mo mabubura. No? Yung even the legal relationship, hindi na nga lang yung blood relationship kasi mahirap nang tanggalin talaga yan. Di ba? Kundi yung legal relationship ay hindi rin po nawawala between a parent and a child. Now, attorney, ito magandang bigyan natin ng pansin. Kasi nga, merong pagbibigay ng pag-differentiation ano, sa batas natin. Ano ba yung legitimate at illegitimate children?
2: Illegitimate children. Oh, yan. So, kailangan natin pag-usapan dito, attorney. No? Para kailangan maingat natin pag-usapan dahil sa batas ng Pilipinas, nire-recognize ang legal distinction between illegitimate and illegitimate filiation. Ano? Yes. At may legal consequences ito, ha? Including yung certain questions, including yung pangapangalan, surnames, parental authority, at pati yung usapin sa mana. Pero hindi dapat ito i-trans ang isang illegitimate child. Hindi naman yung ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin lang yan, the circumstances surrounding ang pagkakapanganak ng isang bata ay hindi naman ho kasalanan ng bata. Ano po? Pero pagdating po sa support, ang family code po natin ay expressly pong nire-recognize ang obligations involving both legitimate and illegitimate children. So meron pa rin pangananagutan ang magulang. Kahit sabihin mo na ito'y anak sa labas o hindi anak sa within marriage o sa ng mag-asawa, ano? O at least hindi ng legal na kasal. So ang legal status may have consequences, no? Pero yung dignidad ng isang bata ay hindi ho ito nagbabago. Eh, speaking na rin, attorney, sa mga batang hindi naman na legitimate o minsan illegitimate, pero meron din usapin patungkol sa mga inampon na bata or mga adopted child, di ba?
1: Yes, at alam mo, dito makaka-relate talaga tayo even biblically, no? But paano naman ang adopted child, no? Napakalinaw naman ang batas natin patungkol dito. Republic Act 11642, Section 41. The adoptee shall be, ito yung inampon, ano? Shall be considered the legitimate child of the adopter, yung nag-ampon, for all intents and purposes, and as such is entitled to all the rights and obligations provided by law to legitimate children born to them without discrimination of any kind. Di ba napakaganda nito, no? And the law beautifully adds, to this end, the adoptee, yung inampon, is entitled to love, guidance, and support in keeping with the means of the family. Kaya hindi na po natin pwedeng sabihin na, adopted lang or ampon lang yan. Alam mo ba dala sa atin ganun eh, nung dalaga ng ilang, no? Parang namamaliit ano yung relasyon o even yung mga bagay sa buhay natin. Like misa sa trabaho, ang trabaho mo, di ba, driver lang. I mean, di ba may dignity of work din naman, no? But that's another matter, no? Pero dito, wala po dapat na adopted lang or ampon lang. Kasi once adoption is completed according to law, kailangan dumaan mo naman sa legal na proseso. Dapat po ay merong adoption proceedings or dapat legally adopted ang isang bata, ano, para makamtan niya yung ganitong status, yung ganitong kalalagayan sa mata ng batas na siya ay ituturing na legitimate child. Kasi dumaan nga po sa proseso ng naghain ng petition sa korte para ideklara tong bata na ito na legally adopted, may decree of adoption, dun lamang po mapapawalang bisa na yung kanyang relasyon or yung kanyang kaugnayan, ano, legally lang ha, dun sa kanyang biological parents. At na ibigay na, no, ng batas dito sa adopters o sa mga nag-ampon ang legal responsibility para maging magulang nitong inampon na bata. Ano, malinaw lang po 'yan ha, kailangan dumaan sa legal process. So, pag ganun po ang nangyari, ang pananaw at ang pagtingin ng bata sa batang ito na inampon, ano, legally adopted, ay legitimate child of the adopter. Kaya po, ang family by adoption is real family under the law. Walang iniwan, attorney, sa atin, sa ating kalagayan, 'di ba? We are also adopted sons and daughters. At looking Amen. Through the, diba, explanation ng family code, lumalabas sa tayo, itinuturo yung Panginoon na legitimate sons and daughters, hindi ba?
2: Tama po yan. Kaya nga po, speaking of legitimate sons and daughters, meron ding mga responsibilidad ang magkakapatid, no? Full-blooded or half-blooded man yan, ano? So, paano mo naman malalaman anong responsibilidad natin? Bagamat full-blooded, half-blooded, ibig sabihin magkapatid lamang sa tatay, magkapatid sa nanay, at marami sa mga Filipino families may siblings from different relationships or marriage, no? Marami tayong nakikita ganyan. So ang full-blood, ibig sabihin, pareho ang tatay, pareho ang nanay. Pero ang half-blood, pareho lamang ang nanay o pareho lamang ang tatay, pero yung isang magulang nila ay hindi ho magkapareho. Pero ito po ang isang bagay that people don't usually realize. Ang batas po natin can impose obligations of support between siblings, ha? Suporta sa magkapatid.
1: Yes,
2: so ang family code natin expressly includes legitimate brothers and sisters, whether full or half, among persons mutually obliged to support one another. At ang Article 196 po separately recognizes support between brothers and sisters who are not legitimately related, whether full or half, subject to the qualifications stated by law. So, hindi po porket half-brother ko lang naman yan eh, ay ibig sabihin, wala na, hindi ko nabibigyan ng suporta, automatic nang nagiging legally irrelevant yung relationship, hindi porket, no? Na half brother mo lang yan. Ibig sabihin, meron ka pa rin responsibility at obligation sa kanila.
1: Mm-mm. At mula roon, tungo naman tayo sa ating mga ascendants. Ayan. So, lolo, lola, apo, and other generations, et al. I can relate to this kasi lumaki ako sa lolo at lola ko. Ayan. Mm. So, Filipino family, di ba, is often intergenerational yan. Dito sa ating mga pamilya, no, ng mga pamilya Pilipino, talagang hindi unusual na ay sino lolo at lola kasama natin ng mga extended, sabi nga nila para extended family, pero hindi sa atin family, no, walang extended ba 'yan, no? Ano, hindi, basta pamilya 'yan, kasama si lolo at si lola, at madalas nga no sila nag-aalaga sa apo. No, dahil nagtatrabaho ang mga magulang, and that's what happened to me, no? Kasi yung mga parents ko ay both working. So, syempre, nandun ako kay lolo at lola. At sila ang nag-alaga, sila ang nagtuturo, hindi ba? Kaya yung values, ano? Eh, talagang sabihin natin, eh, values na nakuha rin natin sa lolo at lola. At minsan naman, yung mga nakatandang mga anak ang nag-aalaga naman sa aging parents. Hindi ba ang ganda nung ating kultura, tradisyon, yung ating values as a people, hindi ba? Kasi sa ibang bansa, alam natin, inilalagak na yung nakakatanda sa mga, hindi ba, may tawag, home for something, for the seniors, etc., or for the aged. Pero, syempre, meron mga ganoong mga pangyayari rin na na-abandon na, no? Hindi na makita yung pamilya. Kaya, meron tayong mga ganito rin, ano, na mga facilities para maalagaan ang mga lolo at lola natin. Pero, sa atin, usually, ay inaalagaan natin yung ating mga aging parents doon mismo sa ating bahay, no? Sa ating pamilya. Kaya, nag-express din ang ating family code ng support and obligations involving legitimate ascendants and descendants. Kaya nagsusustento ka, nagsusuporta ka sa mga anak mo, hindi ba? Sa mga apo mo, o syempre sa mga kapatid mo rin naman. Pero ganun din sa yung mga magulang at across generation. Kaya yung grandparent, ano, dun sa grandchild, madalas nga, kung hindi nakakapagbigay ng sustento ang mga magulang, eh pwedeng yung lolo at lola, no, ang nagbibigay, ano, at meron din ganyang provision sa family code. Kaya ang family responsibility hindi lang po parental kundi intergenerational, at yan ay naka-reflect sa ating mga
2: batas. Kaya speaking of that, napakadami pa natin pwedeng mapag-usapan, pero paano na natin siguro ang sinasabi ba ng salita ng Diyos? Okay. Diba? Kung ano ang binabanggit, no? Napakadami, at siguro kahit isang linggo kaya natin
1: kasi may in-laws pa, ha?
2: sa kasi mga in-laws.
1: May in-laws pa, hindi ba?
2: Mga in-laws, yung extended families, lahat po yan, ayon sa ating batas, ay meron po tayo mga obligation sa kanila. Pero tingnan natin mabilis ang tinasabi ng salita ng Diyos, no? Mm-hmm. Biblical principles ng una, ang husband and wife, no?
1: Yes.
2: No? Ibig sabihin, love that sacrifices, no? Sinasabi in Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. So napakataas ng standard. Hindi sinasabi na husband control your wives, pero ang standard is love your wife the way Christ love the church. At kung paano mo niya minahal ang kanyang body, ang iglesia, binigay po niya ang kanyang sarili. Ito po ay sacrificial love. Pangalawa, no? Yung sinabi ng salita ng Diyos, relationship between parents and children. Both have responsibilities. Ephesians chapter 6 verse 1 to 4, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment, with promise that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So ibig sabihin, balansyado, no? So children, obey and honor your parents. So parents, nurture and guide, and do not provoke. So ang rights and responsibilities always goes together.
1: Mm-mm.
2: Ngayon,
1: tama.
2: Patungkol naman sa providing for family, ito ay isang seryosong responsibilidad. Sabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 8, "But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he has denied the faith and is worse than an infidel or an unbeliever." Strong words to, ha?
1: Yes, the Bible
2: ay tinitreat ang providing for family not merely as generosity. Diba? Uutang na loob. Ito ay responsibilidad. No, that fits beautifully sa ating sinasabi ng family code patungkol sa support. Ngayon, sinabi rin na to naman, ito mahalagang usapin din, yung honor and care for the elderly.
1: Yeah.
2: Leviticus chapter 19 verse 32, "Thou shalt rise up before the hoary head and honor the face of the old man and fear thy God, I am the Lord." Napakaganda na to sa Filipino context, no? Treat our elderly family members as burden simply because hindi na sila makapag-contribute financially. Ang age calls for honor, care, and dignity. Yeah. So, sa mga magkakapatid naman, sinasabi na Psalms 133 verse 1, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." We need to seek unity, no? Especially kapag may mana na, property, family business, money, eh kadalasan maraming mga pagtatalo-talo ang magkakapatid.
1: Oo.
2: So, ang goal na to is to remain truth, justice, forgiveness, and reconciliation when possible. At number six is yung forgiveness within the family. Okay?
1: Yes.
2: Colossians chapter 3 verse 13. Ito ang pinaka-last principle natin na kailangan natin tandaan. Sinasabi, "Forbearing one another and forgiving one another if any man have a quarrel against any." So, every family will eventually have disagreements. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero, ang question ay hindi kung makakaroon ba kami ng conflict. Ang better question is, ano ang gagawin natin pag tayo'y nagkaroon ng conflict? Kapag tayo'y nagkasakitan ng damdamin, nasabi natin ang mga bagay na hindi natin sabihin, will we allow these disagreements over property, money, kung ano man, no, galit, to destroy ang ating relationships na binigay ng Diyos sa atin? Or can law, wisdom, humility, forgiveness help us find a better way? Kaya nga.
1: Yes. So, ang batas, no? Attorney, in other words, ay gabay lang. Oo,
2: yes.
1: That's, may pagkilala sa mga karapatan, pero hindi ito gagamitin na panlaban. Kaya nga sabi, di ba, we don't weaponize, di ba, using the law. No? Kasi minsan sinabi natin, alamin mo ang rights mo, pero sa back of mind natin, ano ba ang pwede ko ikaso dito? Paano ba ako makakaganti dito? Paano ba ako hahabulin to? No? But the family law ay meron pong deeper purpose. At ano lang yon, hindi dapat malaman lang ang batas kasi gusto nating kasuhan yung pamilya natin. Ano? Kundi, we know the law so that we can avoid violating the rights of the people, especially our family members. So bago pa magkaroon demand letter, bigay muna ng tamang support. Bago pa magkaroon ng custody battle, unahin muna ano ang kapakanan ng bata. Bago mag-away tungkol sa property, attorney, di ba? Mag-usap, mag-consult, igalang ang rights ng mag-asawa. Bago mapabayaan ang matatandang magulang, alalahanin natin, meron tayong responsibility sa ating pamilya. Bago masira ang relasyon ng magkakapatid dahil sa inheritance, pairalin ang fairness, respeto, paggalang at pagmamahalan. And when there is genuine abuse or violence, eh syempre, huwag din naman gamitin na sanggalang yung o depensa, oy pamilya tayo kaya dapat eh hindi tayo dapat hinahayaan lang natin ang mga abuse and violence. Hindi ho, hindi para patahimikin ang biktima. Protecting the family means protecting every person inside that family.
2: Kaya nga, sa ating susunod na linggo,
1: yan na.
2: Pag-uusapan natin for next week ang pamilya muna. At dito tayo pupunta sa final episode na natin. Ano? Week 1, pinag-usapan natin pamilyang Pilipino, protektado ng konstitusyon. Last week, anak mo, pananagutan mo. Ngayon, ang bawat hamon ng pamilya at gabay ng batas. At next week ay pag-usapan na po natin pamilya muna, the state's duty and Family Mainstreaming. Kaya, huwag mo kayong aalis sa aming pagbabalik ni Attorney Chona ay sasagutin na ho namin ang ilay niyong mga katanungang legal sa Payo de Asunto. Kaya huwag mo kayong aalis, babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
0: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
2: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At sa punto ito, Attorney, ay kailangan bigyan daan natin ang first question mula sa ating listener.
3: Pwede po kaya gumawa ako ng holographic will at tanggalan ng mana ang nag-iisang kong anak dahil sobrang suwail siya at hindi naman niya ako itinuturing na magulang. Naging OFW kasi ako at iniwan siyang bata pa, pero dahil sa pagiging OFW ko kaya siya nakaranas ng mga maginhawang buhay na di ko naranasan noong kabataan ko pa. Bigla kasi siyang nag-asawa ngayon at balita ko inaasahan ng naging asawa niya at pamilya nito na may kaya ang parent ng anak ko. Single parent po ako, no? Kaya sa malamang inaasahan nila na mamanahin ng anak ko yung mga ipinundar ko. Salamat po.
1: Ayan. So, Attorney, hindi natin usually natatanggap ang ganitong katanungan, ano? So, pero magandang bigyan natin ng pansin. So, minabanggit siya, holographic will. So, ano ba yun? Hindi ba? Alam po ninyo, paggawa po kasi ng testamento, last will and testament, eh may dalawang klase po at dalawang pamamaraan. Nabanggit po ng ating listener yung tungkol sa holographic will. Ang holographic will po ay isang uri ng last will and testament na kailangan po ay completely handwritten. Susulat kamay, no? Dated, signed mismo noong testator o yung nagpapamana o magbibigay ng mana. At it requires no witnesses or notarization during the execution. So it is private, it is easy to write independently, no? So lahat handwritten po yan. Pag sinabi naman nating notarial will, yan po strictly requires at least 3 witnesses who watch the testator sign. So kinakailangan po, nandun yung 3 witnesses, nakita po, nag-sign kayo in front of each other, plus a formal acknowledgement before a notary public. So parehong sinasaad ng mga wills na ito, whether holographic or notarial, yung wishes. Ano ba yung nais nito magpapamana ng property, no? Pero magkaibang pamamaraan. Yung isa totally, completely handwritten. Yung isa maaring hindi handwritten, pero meron kang 3 witnesses na makakasaksi ng pagpirma at pag-sign ito, no? At may acknowledgement sa isang notarial or notary public. So, Attorney, ano naman ang grounds for this inheritance?
2: Yan, magandang katanungan kasi hindi basta-basta maaaring i-disinherit sa ating jurisdiction sa Pilipinas ang mga legal heirs, no? Kasi meron silang karapatan sa batas. Pero kailangan lang merong malinaw na grounds na pinapayagan ng batas sa Article 919 ng ating new civil code, no? Na ang children at o mga descendants maaaring ma-disinherit on the following grounds. Una, yung accusation of a crime against a testator, no? Kailangan dito may conviction of a crime involving attempts sa buhay noong taong magpapamana, no, sa kanya o kaya sa kanyang asawa, sa kanyang ascendant o descendant, at kinakailangan mapatunayan ng final judgment na talagang may pagbabantang ginawa. Oo. No? Yes. Attempt na siya ay patayin o kaya ang kanyang asawa o sino man kanyang apo, descendant or ascendant. Pangalawa, cruelty or maltreatment. No, kung ang

0: change their will. Ibig sabihin, iniimpluwensyahan niya ng hindi makatarungang pang-iimpluwensya para baguhin yung nakasulat sa kanyang
1: Pinupuwersa.
0: last will and testament. O
1: Yes.
0: kaya naman, refusal to support, no, failing to comply with a legal obligation to support yung tao na mamamatay nung kanyang oras ng pangangailangan. Pang-anim is yung adulterous relationship leading to a dishonorable life or engaging in acts that bring disgrace to the family. So yan yung tinatawag na grounds for disinheritance ng mga bata o mga descendants. Meron din naman grounds for disinheritance ng mga magulang kasi kung yung bata naman magpapadisinherit sa kanyang magulang o kanyang mga lolo. Medyo similar din, no? Attempt to the life of the testator, cruelty, ito, compelling the will, yun din, no? Tsaka ito, prostitution or corruption. Yeah. Ibig sabihin, nung bata ka pa ay ikaw ay ibinebenta, no, to prostitution, yan ay mga iba't ibang mga ground. So, marami yan. Makikita ho natin yan sa ating new civil code sa Article 921, 920, tsaka 919. Pwede nyo hong basahin dyan. Pero hindi ho basta-basta, kaya kailangan po munang patunayan.
1: Oo. So, mabibigat ano, yung grounds no, for disinheritance. Ano? So, bigyan tayo natin ano, may isa pang katanungan mula sa ating listener.
2: Hello po. Need ko po sana ng advice. Renting po kasi ako at pinapaalis na ako nung August 30 pa ng landlord. May price increase daw kasi starting September. Kaya sinabi ko na sana gamitin na lang yung deposit ko for August. Pero sabi ng landlord, September pa raw pwedeng gamitin. Tapos biglang sinabi na non-refundable daw yung deposit kahit wala naman kaming pinag-usapan na ganun. Verbal lang daw at may tenant GC na hindi rin ako na-add. Ano po kayang pwede kong gawin? May batas po ba patungkol dito? Salamat po.
1: Ayan, attorney. So, kasi kinakailangan na yung non-refund, di ba? Yung hindi pagsasauli ng deposit, ano, eh, yan, eh, nakasaad yan, eh, no? Doon sa kontrata.
0: Yeah, sa
1: ano, sa, oo, sa usapan. Ano? Pero dito, hindi raw nila napag-usapan yun, na hindi i-refund yun. So, ang tinatanong na lang din naman niya, eh, yung pang kanyang advance deposit na yun. Eh, pwede mo maggamit as payment kasi tapos na yung ano niya eh, renta niya nitong August at i-apply na lang niya sana no yung deposit na yun doon sa nalalabi pang buwan na yun for payment ng rental.
0: Okay. So, ang deposit po yung pangkaraniwang ibinibigay kapag katapos na po yung renta, ang deposito ang siyang sasagot kung meron pong mga kailangan ayusin, meron pong mga nasira,
1: yes.
0: No? At iba pa pong mga kailangan pong baguhin, kuryente hindi nabayaran. Pagamata originally po sa inyong kontrata, dapat niyo talagang binabayaran ang inyong renta hanggang sa katapusan. So, balit, maaari niyo naman pong i-request na ang deposit ay ito po ay gawing applicable kasi ang deposit po ay kailan na wala po kayong napag-usapan na ibabalik ay hindi na ho kinakailangan ng patunay o usapan kung sobra naman po ang binigay po ninyong kabayaran. Pero kung ang deposit naman po ay mababayaran na yung utang o yung kulang, ay dapat mo sigurong isulat ko sa demand letter at sabihin ho ninyo na i-apply na kung ano man ang utang ninyo, gamitin na po yung deposito na yan. At kung ayaw naman po, ay ibalik ko sa inyo yung deposito.
1: Yes. Ayan po ang nagitala kaya natin. Kaya huwag niyong kaligtaan na balikan. Ano? Yung naging kasagutan kung hindi po ninyo napakinggan ng kabuuan nito. So ito po ay bababalikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: Kung hindi ho namin nasagot ang inyong mga katanungan na ipadala na sa amin ni Attorney Chona, abangan nyo na lamang po sa susunod na mga Sabado. Sa mga may legal concerns, maaari ho kayo mag-message sa amin pong Facebook page at amin pong susubukan itong sagutin. Ngayon, idadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan. We pray for your guidance and your wisdom sa oras na ito.
1: Yes.
0: At ikaw, Panginoon, ang tumulong sa bawat isang may mga pinagdadaanan na bibigitan, O Diyos, at sa iba't iba pa pong mga kinakaharap na namin, Lord God, for burdens, Lord, legally, relationally, Lord. At salamat rin, O Lord, sa pamilya naming lahat, Panginoon,
1: yes,
0: na binigay mo
1: yes
0: sa amin. Salamat rin, O Diyos, na ikaw, Lord, ang

0: ng mga walang tatay, Panginoon, ikaw rin ang asawa ng mga balo, O Diyos. Maraming salamat,
1: Lord.
0: dahil hindi ka nagkukulang. You are our family, Lord, that you are our Father, that you make us complete, Lord God, even, Lord God, sa amin pong mga pagkukulang. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na nagiging tapat. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, Lord, inaabot ng aming tinig na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen.
0: Maraming pong salamat, mga kaagapay, sa mga tumutok sa radyo, online, via Facebook, via YouTube, at sa 702 DCAS mobile app. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado. Akapanin po si Attorney Pastorney Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Attorney Shauna Cruz Gonzalez. Nagdaanyaya sa inyong lahat na samahan kami muli sa susunod na Sabado, parehong oras, himpilan, at sa ating mga social media platforms. Kaya po, ito ang ating tatandaan. Kung unawain at susundin,
0: pampi mo ang batas.
2: Inais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Tabas ng batas!
4: Kumusta ka na? May problema ba?
5: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
4: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
6: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: mga leaders ng church natin.
1: Sige po, let us pray. Heavenly Father, the reason why we speak this way, kami nila Ate Raquel, kami sa God is Able, is because we love you and we love your church. We do not want to burden your church or hurt your church, Lord. We just want, desire, work that your church may be more like Jesus. At dahil po si Kristo ang unang naging, perfectly naging inklusibo, then sana po, makiisa kami sa puso ni Jesu Kristo at maging inklusibo din po kami. At nagsisimula ito sa seeing, sa pagkita ng kapwa-tao namin, anuman po ang kanilang pinanggalingan, ang kanilang orientasyon, ang kanilang diagnosis, ang kanilang mga pangarap sa buhay o kahirapan sa buhay, makita sila sa imahe ninyo bilang kapwa-taong gawa ng Diyos at mahal ng Diyos. For God so loved the world, also families affected by disability. Makita namin sila that way. Lord, naniniwala po ako, magkakaroon po sila ng renewed conviction about the gospel and discipleship. Naniniwala po magkakaroon sila ng divinely inspired wisdom paano magiging effective sa pag-abot at pag-minister at pag-disciple ng mga may kapansanan at pamilya nila. Naniniwala po ako yung mga tanong na, paano yan? Magastos yan? Sino gagawa niyan? Lahat po yan iisa-isahin, sagutin ng Diyos na tapat. Because ang Diyos, mahal ho niya mga may kapansanan. He is near the brokenhearted. We believe this, Lord. And so we want to be near them. Help us, draw us near to them. Create, Lord, organic encounters and experiences starting in our own families. Hindi namin pala alam. Sana alamin na namin after today, may mga kamag-anak kaming may kapansanan. May mga kapitbahay kaming may kapansanan. Baka may nakatrabaho kaming may kapansanan. It is impossible. The demographics will show us it is impossible na walang may kapansanan sa aming komunidad, sa aming radar, Panginoon. And so help us see. At gaya ng John chapter 9, pag nakakita na po kami, Panginoon, makikiisa kami sa puso ninyo, magiging kasangkapan kami ng kagalingan at pagbabagong buhay sa mga may kapansanan, and they will be part of us, we will be part of them, we will belong as we belong to you. Lord, I pray for inclusive discipleship, inclusive ministry in every church. Lord, I pray that God is Able will be sustained and strengthened even more to fulfill its noble endeavor, its amazing call, to be that bridge, to be that presence, to be that voice, that prophetic voice that will remind the church of its inclusive, redemptive, transformative roots. In Jesus Christ's name we pray. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Pastor Paolo, for the prayer. Ayan, natapos na naman po ang ating programang God is Able. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kaagapay. Ito po ang programang God is Able. Tayo po ay sabayang napakinggan sa FEBC Radio TV at napanood po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DCAS. Ito po ang programang God is Able. Ang hatid natin ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong PWD. Ako po si Raquel Camulandong, kasama ko po si Pastor Paolo Sanchez. Hello, Pastor Paolo. O sige, sabayan mo naman ako. Kunyari, yes, po. Kunyari host ka rin, okay? Ito po ang lagi naming sinasabi, from disability to possibility. Thank you, Edna. Thank you, Beth.
1: God bless
0: mga interpreters. Pastor Paolo, thank you. Bye.
1: Thank you.
0: Bye.
2: God is Able. From disability to possibility.
3: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sa South Central Mindanao.

tayo kakapsa, tagyaman tayo, ti may ikatdua ng musika nga in tayo nga nangagan, kaya dating oro na po ti umuna nga lesson tayo. So ulitin tayo, ang pagpapala o biyaya ng Diyos ay hindi isang competition. Now, kunana, iti crab mentality nga tao, ano? Kung siya'y umaman, ako mawawalan. No, bumak ng isuna, baka mapukawan na. So, dahita ti imbaga, ibagbaga, dagiti ito taong nga utak talang kang ako na tayo. Akapsa, ngang kunamot jay makingkuka, iti kaubasan, awang ka di ti karbungak ngagbaling nga naimbag ka dagiti ito taok. Kunana, no? So, mga bagong Pinoy, ang pagpapala ng Diyos ay hindi isang katulad ng pagkain nga maibos, kundi ang pagpapala ng Diyos hindi nauubos. No? Kunarang ko rin, may isang versikulo ti Biblia, aming barag, aming bendisyon na Abu Diyos kit galing sa Kanya. Ayan. Kung pinagpala ang kaibigan mo, kapatid, no, no binindisyonan, no nabendisyonan, na paraburan iti maysa nga kapsat haan na nga kayat nga sawen nga isunalanganen apo iti bendisyonan no digidi ang Dios natin. Now listen to this, kakapsat, ti Dios ket adda iti sarili nga plano ken timing nga agpaay kada tayo, kakapsat, no, laglagi po dito, no, nga mabalin nga tatang oras ket han tayo nga makita nga agtupak dagiti bendisyon na Abu Dios kanya tayo. To digiti ti nang itupakan nga data ka ruba tayo nga laglagi pun tayo kun hantay nga liplipatan akapsa tabaka into nubigat ket datay mo tenti sumarunong nga tupakan na Abu Dios iti bendisyon. Yeah? So na po Diyos, may sariling plano at timing para sa ating lahat. Hantayo nga rumbong nga pangunahan. Tano day gate, kitkitaan tayo, mabalin nga, agreklamo tayo, agdayamudong teke na po Diyos, kat makabasol tayo pa. No, di, ragsakan tayo, no, dagiti kakapsat tayo, ti pamilya tayo, dagiti membro, ti pamilya tayo, kat mabindisyonan da, at dagiti barag na napintas, nga narik na nga nakita tayo parang biyagda maragragsak na kiti kit ta namaunti nga datayo mutin ti next in line sa sumarunod tayo isagana yung di pang sarabayo ay pang sarapayo kadagiti medicine ni Apo Diyos niya urayin tayo lang kakapsat iti timing ni Apo Diyos. Okay, so sa halip na maingit nudigidi agdayaw agyaman ken ni Apo Dios. Salamat Lord, agyaman kami Apo ta binindisyonan ti kapsat ko ni ading ko ni manong ko. Ano, dagiti karubak, dagiti kagayam ko, dagiti kachasmit ko. Amo nga syakbutan Apo iti sumaruno ko bendisyonan matulungan ken idalan. Ayan. So di ya Apo kakapsat nya. Now may ikadua nga adal. Kakapsat, ket liklikan ti panang bilang kadagiti oras iti sapsabali. So anya ti kayat ng kasawan tetoy. Now, nagano sublanan tayo di parabolong nagreklamo. Nagijay imuna nga nagtrabaho iti may isang aldaw. Kunana, kami buong araw, da kami may isang aldaw nga nagtrabaho. No? Samantalang dagiti naudik nagtrabaho da lang iti may isang oras. Apay nga papada kami amin iti sweldo. Kunada, ang makapungtutan. No, maminsan kakapsat kas jemot tibiyag tayo anya hangkad eh. Babaling nga pala tayo na 20 years nga agtartrabaho na. Samantala dito'y kabarbaro nga nahayar nga trabador, dwala nga taon, nga apay nga iso na matin iti manager. Na yan, no, anya, makunayo kakapsat. Ngam, nalipatan tayo nga ni Apo Diyos kit saan nga mangkit kita no? Iti orasan no digidi ang Diyos ay tumitingin sa puso ng bawat isa sa atin no? Kas kunana iti Lucas iti 1 Samuel chapter 16 verse 7
na laglagi pun tayo nga baka dadya na udi nga duatawon lang nga nagtrabaho ang adda dita opisina una niya mga pagdatrabahoan kasamantalang kanya ati 20 nga tawunin nga ngani tayo na po agretire kat baka mo na nalalaing isuna niya tiketing asungan dete haang nga agab absent haang nga maud udi haang nga malate nga sumbrok iti trabaho na no digidi it always nga on time nga sumbrok isuna no sakit kanayon pa yung nga nalaing at ipakpakat na dagiti paglaingan na dagiti talento na baka laing akabsat datayo kit apkuy kuya kuy laing dita trabaho tayo sa tayo laing nagagot no makita no dumtungan dagiti supervisor tayo gumno awanda at datayo dita nga agsa cellphone una niya dita ti trabaho tayo sa atin to lang i-concentrate ag seryoso tig trabaho no at dagiti manager when, no supervisor tayo kakabsat no? Okay. So, sunga iso na ati na-promote datayo ako ano sa tigtadkas dyan kasasadan. So, ngarot, application dito di po, ang bagong Pinoy, hindi mapanghusga. Haangad gas mental, hindi nagkukumpara, no digidi, nagdiriwang. Ag-celebrate, ha? Na-promote, DJ Kadwana, kahit sumarunukan, kapsat nga ma-promote. Alis 20 di ti trabaho nga seryoso no hangkang agab absent no ang nga masakit ang antay nga agsadot sadot kapsat okay now di jay may katlo kun maudi mula sa balde tungo sa ubasan kunana sa balde hilahan pababa di balde ke ginuyod pababa ng iti kaubasan kunana tinulong yan teamwork para mas maraming ani yan pagtitinulong kakapsat malagip ko dito idi baronak pa lang numapang kami makikabas idi ay kahit no agtitinulong kami nga agi nga gapasan amin DJ imbaga di makinggo ka di paggapasan idi tapno alisto kami nga malpas ken adu iti mabulibul mo idi tinulong kakapsat nya DJ tinapintas no ang hinahang nga DJ agiginuyod nga pababa so tao ko na lang ngurod di Galatians verse chapter 6 verse 9 kaya mga kapatid hangkay ko mga mabandog nga agaramid iti naimbag ayan so ang bagong Pinoy hindi hinihila pababa ang kanyang kapwa no ang bagong Pinoy no digid ang natatigo kapsat kahit mangisuro, nagre-refer, nag-i-invest sa kapwa. Taam mo tayo, no nag-progreso, timaysa, progreso mo iti amin, kakabsat. Kapag kaumangat ang isa, aangat din ang buong bayan. Ayan, so laglagipin tayo dito yapo. Yeah? So mga kaibigan, kakabsat, bagong Pinoy, ti ngarod challenge tayo dito, ang hamon natin lahat. This week, kaya panunutan ti may isang tao lagi pun tayo man wada magamuti ng tao nga isut iti atensyon tayo nga apalan i-text mo siya ayan no tayo bagate kayong kuha ng kapsat very proud ako sa'yo deserve mo yan ayan lagi kitang ipag-pre-pray no tandaan hindi po tayo mga utak talangka tayo ay mga manggagawa ng ubasan ng Diyos, mga kakabsat. No? Laglagi pa tayo, walitin tayo, hantay yung kapi, hantay yung utak talangka. Pwede kititayamin kitrabador, iti kaubasan ni Apo Diyos nga daan, iti panagtitindulong, panaginayat, iti maysa kun maysa. So nadama na po, nagkitibanag, nga kahit ang kararagkin Apo Diyos, iti panangdawat tayo, kinakwana, nagkitipuso tayo nga maingitin, dumawat tayo iti pambakawan no nalain tayo nga agikumpara kadagiti sabsabali no digidi surban so, natin kuman Apo Diyos nga agbaling nga naragsak kadagiti bendisyon ti sabsabali ikatan kuman Apo Diyos iti crab mentality ti puso kong panunod tayo kakapsak no no digidi aramidin na tayo nga mapagpasalamat mapagbigay at mapagpahal no tulungan na tayo ng trabaho,
iti kaubasan na tapno maddan tayo iti nagbaido mga kinaragsak kakapsat. To ang bagong Pinoy, mga bagong Pinoy kakapsat, tandaan, laglagipan, tikpagarian na po Diyos, kat may isang kaubasan, hindi po ito isang balde. Datayaan kat umuli, sama-sama, kakapsat. God bless, mga kaibigan. Okay, so dito ya po nga nagturpos iti kompletong crab mentality tayo, iti part 2 and part 3 na. Sa pala kuma, ta maminsan man rin nakaitid dito yung programa tayo, iti adal, inspirasyon, iti importante, iti kapatgan, kahit may aplikar tayo kadag iti bukod tinga panagbiag, iti panakirelasyon tayo, iti karuba, kakabsat, kin iti iglesia tayo. So, gyaman ni Karudi, kahit pumakadang dito yung programa tayo, ang bagong Pinoy.

Nalpas man na yun, no? Uno nalpas, di 30 nga minutos nga intay yung panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkast ni Ka Rudy, kanda ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Iti anos yung kan isom yung nga nakipagpasit kayong kuwana. Uno intingin kayo pa nakipag-fellowship kayong kuwana, iti lastod, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Ka Rudy, and iti programa tayo ng bagong Pinoy. Dito ay 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato po lamang, mga kaibigan. Naimbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan. Life is beautiful.

0: this is the day that the Lord has made. So magpatuloy po tayong magalak. Nasaan man tayo, ano man yung ating ginagawa. Welcome po sa Far East Broadcasting Company Philippines, nakasabi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Ma'am Cicelo E. Bascot, kasama ko po.
1: Hello po, magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng nakikinig sa ating radio station at ganun din po sa mga nanonood po sa ating FB Live. Isang mapagpalang umaga po. Muli ako po si Tin.
0: Yan. Kami po ang makakasama ninyo dito sa programang Movie Mates, isang missions mobilization program na inyong napapakinggan mula dito sa FABC Bicol Station, ang CARE 104.3 The Way FM. At in the context of missions mobilization, ang ating Diyos po ay nagbibigay ng mga pamamaraan upang malaman at maunawaan ang kanyang church, ang role na kailangan niyang gampanan upang maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. At para magkaroon ng pagkaunawa, ano po, at magkaroon ng participation, kailangan magkaroon po ng pagbabago ng pananaw. Ang shifting of worldview o yung mga mindset po natin ay mabago talaga ito para magawa nating i-prioritize ang Great Commission. So, pag sinabi po niya nating advocacy or mobilization, meron po nagpapagalaw nito. And God is the one who has been putting things into motion. Simula pa po noon, 2,000 taon na ang nakakaraan, ano, talagang yung adhikain, yung purpose na sinimulan niya ay nagpapatuloy po. Actually, yung history ay God's story. His story. Kasi nung wala pa naman ang mga bagay na ito, nandiyan na siya. At actually, siya yung lumikha ng kung ano yung nakikita natin at kung sino tayo, sa kanya po talaga nagsimula. Kaya nga ang kasaysayan, itong mga panahong ito, where we are in, is really His story. At nagagalak tayo na makibahagi sa kanyang kwento. At yung mga nasa mobilization ministry, tinatawag po minsan missions advocates, mobilizers, and movie mates. We inform you, hoping to inspire you, and of course, hindi mawawala na hamunin namin kayo to take your part and join in the world Christian journey. So for more information, Tin, bigay natin ang ating mga contact infos.
1: Sige po, narito po ang ating mga contact numbers para po sa Smart, 0998-843-0573. And para naman po sa ating mga social media account, ano po, ito po yung FB, FABC Bicol CARE 104.3 The Way FM. And para po sa ating YouTube and Instagram, type nyo lang po ang FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM.
0: Mm-hmm. Meron ka bang kilala na nagdiriwang ng birthday ngayon o anniversary?
1: Ah, nakalipas na, ma'am.
0: Ah, nakalipas na. Mm-hmm. So, mga, ito po nakaraang week, ano? Ay, oo, oh, ito nakaraang week na to na nagdiwang kayo ng kanyong, inyong kaarawan. Ay, siyempre, pumasok na kayo sa panibagong taon ng inyong buhay or wedding anniversary man yan o church anniversary. Ito pong week na pumapasok na ito ay panibagong season na naman ng inyong buhay. Naway, magpatuloy na maranasan po ninyo ang pagpapala ng Panginoon, and we pray that you grow more in your relationship with Him, yung inyong pananampalataya, yung inyong mga karanasan ay mas lalo pang lumawak. Yan. Sige. Samantala, ito po muna yung ating unang-unang awitin.

Para po sa ating pagbabalita, punta po tayo ng India. Okay, ang balita po natin ay galing sa panulat ni Lindsay Ko ng Missions Network News. Ayan. Ang India po ay mayroong 28 na state. At sa balita natin, yung 13th anti-conversion state law goes into effect in India. At maraming mga Kristiyano ang nag-aalala. Okay, sabi nga po natin ay may 28 states ang India at yung panglabing tatlong state. Ayan, eto na po, nag-implement na po sila kasalukuyan na kasi nung August po nagsimula ang implementation ng anti-conversion law na ito. At aling state ang ika-13th na nag-implement nitong anti-conversion law? Actually, nung August 28 po ito, nagsimulang mag-take effect. Okay, anong state ba? Ang Maharashtra state po, ang ika-13th state. Ayan. Sabi po ng isang staff ng Bibles for the World, sabi niya na nakakakita sila ng pattern with its iteration of anti-conversion laws adopted across India. Sa bawat panahon daw na naipapasa ang batas na ito sa isang state, kumbaga, pataas ng pataas at pahigpit ng pahigpit. So, kung dun sa nakaraang pinakahuli, kunwari yung ika-12 state, ano, ganito yung level ng paghihigpit niya, dito sa ika-13th state, ay mas mataas po ang kanyang level. Well, hindi natin alam kung mga susunod na panahon, ano, may ika-14 pa, ika-15 na mag-i-implement nito at kung gaano ito patindi ng patindi. Pero tingnan po natin ang ibig sabihin nitong pahigpit ng pahigpit. According po sa ating pagbabalita, the Maharashtra Freedom of Religion Acts ay nagbabawal ng conversion sa pamamagitan ng, eto po, pamimilit, fraud o pandaraya, coercion o yung pangbabanta, or broadly defined allurement. Parang nanunukso, ano? Well, ano ang ibig sabihin nito? Ito po, that can include gifts or material benefits, pag-eempleyo o bibigyan ng trabaho, at kasali po yung pagbibigay ng libreng education. Nako, yung mga sponsorship natin, ito masasagasaan. Tignan po natin. Sabi po ng staff na ito, Christian churches and ministries in India ay kailangang mas maging maingat. Kung nag-iingat na sila noong mga nakaraang panahon, ngayon po ay higitan pa ang pag-iingat. Lalong-lalo na kung alam nyo po yung mga sponsorship programs, di ba? Yung mga educational sponsorships program, yung mga charity works, kasali dyan yung pagpapakain. Okay. O, di ba? Yung mga community development programs, yung mga health care related na pagtulong, ano po. So, dahil daw, if they offer free education, well, eto po, yung husgado ng state na ito, ano po, na iyan daw po ay pang-iinggan niyo. Inducement. If they offer food or yero na pangbubong, kunwari, or kumot, or something na kagaya ng pung ito, maikukonsider po yan na panunuhol. Maikukonsider yan na panunuhol at pwede po yang i-connect ng conversion sa Christianity or conversion sa ibang religion. So, pwede pong maakusahan, criminalized, charitable, ang mga charitable activities na ito. At ito ay pwedeng gamitin na rason na na-violate yung anti-conversion law. So, kaakibat ng batas na ito, ang napakataas po na penalty. Okay. So, yung unlawful mass conversion can result in 7 years na pagkakataas.

0: ibibilang na ito ng korte na mas, yung pagbilang ng mass conversion may be surprising. According to the new law, mass conversion has now been defined as more than one person. Higit. So, kung dalawa, for example, si Mr. and Mrs. nakakilala, mass conversion na pala yun. Abay, grabe, ano? Dalawa pa lang, ano, pero considered na mass conversion. So, sabi nga, so if a husband and wife become Christian at a gathering or through a home visit of a pastor, that becomes a mass conversion. Grabe na to. Grabe talaga po. Ano? Itong mga provision na ito could make gospel outreach more legally risky, mapanganib talaga para sa mga pastors, para sa mga evangelists. Pero sa kabila ng mga hamong ito, sabi po ng staff na ito ng ministry, ano, God is moving. At yung mga mananampalataya na nanatili pong matatag, malakas ang loob sa kanilang pananampalataya. Every time a law like this comes out, akala daw po ng marami ay matitigil or masashut down talaga ang gawain. Then often it's from the same very state that just passed the law. Makakakuha sila ng request. Sabihin po, kunwari ano, and I will quote, we need 20,000 Gospels of John here for our outreach activities, end of quote. So, nakakagulat kasi itong staff nga po ito, nasa ministry po sila na nag-distribute ng Bible. So, biruin mo sa state na yan, yung request, manggagaling sa isang Kristiyano, living in that state na merong anti-conversion, no? Tapos magre-request ng Bible. Sabi nga niya, ay, wow! Sabi niya, wow, akala ko maglalaylo sila. Diba? Maglalaylo sila or magbaback off muna a little bit. Magpapalamig muna kumbaga. No? Pero hindi. Here they are. So, rather than stopping the spread of the gospel, sabi po ng staff na ito, nakikita po nila na patuloy na merong mga tao na lumalapit kay Kristo. So, ini-encourage po nila ang iba pang mga Kristiyano na samahan sila sa patuloy na pananalangin. Pag-pray po natin ang bansang India. Ipag-pray po natin yung mga pastors and missionaries and evangelists na nasa front line talaga. Sila yung madaling mahuli o maakusahan. Yan. Ipag-pray po natin. Kasi alam nila sa kanilang sarili ano, hindi sila mapipigilan. So talagang mapanganib para sa kanila. So siguro maisi-share po ni Tin ang ating mga prayer request.
1: Sige po, at patuloy po tayong makibahagi sa pamamagitan po ng panalangin at ipa-flash po natin ito sa ating sa inyong mga screen para po pwede niyo po ma-screenshot at ma-share niyo po. Mahalaga po ito dahil ito po yung paraan natin. Hindi man po tayo makapunta doon at matulungan sila, ito po yung paraan natin para po makibahagi tayo na iabot sila sa panalangin. So, ito po yung call to action natin. Pray for courage among pastors and evangelists. Ask God to protect believers from unjust accusations. Pray gospel outreach continues despite growing restriction. Thank the Lord for Indians coming to Christ.
0: Yan po. So, naka-flash naman sa screen, ano po? Mm-hmm. Pwede kayo mag-take ng screenshot at pupunta naman kayo sa mga bahay-sambahan ngayon. Please share with others po.
2: Wanna be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Dadako po tayo ngayon sa ating meaningful mission quote. Medyo malalim, pero subukan po natin. Ano, Tinang, ano ang ating meaningful mission quote ngayong araw na to?
1: Sige po, ang ating meaningful mission quote for the day ay mula po kay David, ano po ang pronunciation niya, ma'am si?
0: Johannes.
1: David Johannes. Si David Johannes po ay founder and CEO ng Within Reach Global, isang organization na nagbibigay ng gospel access sa mga unreached communities.

0: particularly po sa mga spiritual dead zones ng Southeast Asia. And he is also an author of several books including The Mind of a Missionary, The Mind of a Missionary Devotional, The Space Between Memories, Gospel Privilege, See the City, and Glorious Hope. And si David po ay may deep love for language, culture, and creative writing. And for the past 25 years, nakita at nasaksihan po niya kung paano itinatag ng Diyos ang kanyang kingdom kahit po sa mga forgotten at hard to reach places around the world. And he is very passionate po about the 1040 window, mga unreached people groups, the fulfillment of the Great Commission, and of course po, all things related to missions. And para po kay David, hindi siya comfortable sa thought na more than 2 billion people have yet to hear the name of Jesus. Hindi ito basta number lang para po sa kanya. It's a reality that deeply moves his heart. And doon nga po nagsimula ang kanyang missionary journey ni David. He began by smuggling Bibles into China. Dahil din po sa kanyang faith, na interrogate na po siya ng more than 20 times. Mm. And meron din pong nangyari na kinakailangan niyang magtago po sa mga otoridad, sa mga kawayan, sa ilalim ng liwanag ng buwan. And he has shared meals with headhunting tribes and shared the gospel with tribal witch doctors. Mm. And one point po, he was even apprehended by more than 100 child soldiers carrying AK-47.
1: Oh, bata.
0: Opo. So, and he has traveled to some of the most forgotten and difficult regions in the world. Pero po, kahit sa gitna po nun, siya po ay, sa gitna ng mga ganong niyang experience at mga uncertain situation, nakita rin po niya kung paano kumikilos po talaga ang Diyos. He has witnessed the kingdom of God being established among unreached and unnamed people groups. And nakita din po niya yung mga secret baptism. Nagturo din po siya ng mga underground Bible trainings. At nakatulong po siya na mag-raise up ng mga local missionaries who are now planting churches among hard-to-reach animist, Islamic, atheist, and Buddhist communities.
1: Lahat na lang uli-uli ng tao, ano?
0: Opo. And after serving for 15 years in Southwest China, si David po has now been living in Chiang Mai, Thailand. Mm-hmm. For more than 10 years na po. Doon po, meron po siya, nag-grow na po ang local and foreign missionaries through Within Reach Global. And together po with his wife, Lorna, and their two daughters, David continues to bring gospel access to unreached peoples, going to places where the name of Jesus is still largely unknown. Mm-hmm. At ito nga po yung kanyang sinabi, and I will quote po. Sabi po niya, though all unbelievers are equally lost, not all have equal access. Though all unbelievers are equally lost, not all have equal access. End of quote from David Juanes.
1: Oo. Alam mo, yung nasabi niya to eh, kasi naranasan niya, biruin mo, naranasan niyang mag-deliver patago ng mga Bible, mm-hmm. ano? Tapos sinahabol siya. sa kawayanan. Iniisip ko, sa bagay, malamig sa mga areas na yun, hindi kasing init dito. Kasi pag kawayanan, kasi tirahan niya ng mga ahas, diba? Tapos ano pa, na-interrogate na siya kasi nahuli yata siya. 20 times siyang na-interrogate. At marami pa siyang ibang karanasan.
0: Tsaka, mungi siguro hindi lang yun ba sa interrogation kasan niya. Kasi di ba alam naman natin kung paano nag-interrogate ang mga ibang lugar.
1: Alam natin kung gaano yung mga walang pagkilala sa Diyos. Mm-hmm. Di ba? Alam natin yun. May mga imagination tayo na papanood natin sa mga pelikula na akala natin ay pelikula lang. Mm-hmm. Pero pag makatagpo ka ng missionary na gaya niya, totoo pala yung mga kala natin sa pelikula lang. Iniisip ko lang na kumahawakan ko kaya ang kamay niya, gaano ito kakapal. Baka ang dami niyang mga pilat, mga sugat dahil sa pagtatago niya, pagtatakbo niya.
0: Kasi matatalim po ang kawayan.
1: Oo. Yun, at biruin mo itong karanasan niyang ito. Kaya naman, yung hugot talaga niya dito sa quote niya. Nakita niya eh. Nakita niya, naranasan niya. O, di ba? Nakita niya, naranasan niya. Hindi na sa... Siya ay American, di ba? So lumaki siya sa isang bansa na generally parang dito sa Pilipinas ano, kilala ang Godfather, mm-hmm. Godson, kilala. Pero nakita niya na bagamat ang lahat ng tao talaga ay pare-parehong makasalanan at pare-parehong mapaparusahan. Pero nakita niya na hindi lahat talaga ay merong access sa gospel. Okay. Dito sa ating bansa, ay grabe, very accessible ang gospel. Bakit natin nasabi? O gaya po nito, ang himpilan na to ay nagpapahayag ng mensahe. And sabi nga, eto po, nasa screen natin, nasa backdrop natin, ano, until all have heard. Yun ang mensahe. Malayang nakakapag-broadcast. At punta kayo sa mga bookstore, may mga Bible, may mga babasahin, may mga iba't ibang books tungkol sa Christianity. Yung mga simbahan natin, libreng nagtitipon-tipon, walang nang huhuli. Siguro humigpit lang nung pandemic. Pero hindi dahil sa persecution, ano? O, ibig sabihin, itong bansa po natin ay merong napakalaya. Access. Meron tayong, ang mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay merong access. Pero hindi ganito doon sa mga lugar na napuntahan ni David Johannes. Ayan. Again, basahin natin tinang sabay. We will quote po,
2: though all unbelievers are equally lost, not all have equal access.
1: End of quote.
3: How do you go from point one to point two?
4: How?
3: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.

0: Ayan. Pag-uusapan po natin ngayon sa Movie Move ay may kaugnayan doon sa, well, kanina sa ating missions moment, nabanggit po natin yung India. Mababanggit po natin yung India. At actually, may kaugnayan po ito doon sa ating quote. Tungkol sa, bagamat lahat ay makasalanan, lahat ay mapaparusahan, pero hindi lahat ay merong pribilehiyo ng access sa gospel ni Jesus Christ. So, ang material po na gagamitin namin ni Tin ay galing po sa Unreached People's Joshua Project. Ang Joshua Project po, meron siyang mga researchers. Yan, may mga nagre-research talaga sa mga people group na ito. Kaya, kung mapapansin nyo, baka tanungin nyo, kung nasususugan nyo po, bakit pa bago-bago yung bilang? Well, may mga factors po, bakit pa bago-bago ang bilang. Okay. So, ang isa na dito, dahil ang people group na yon ay konti na lang. So, minsan, sumasama sila, sumasabay sila sa isang people group. At kung alin yung mas marami, so, kumbaga, na-absorb sila. Maging yung wika nila, kung alin yung mas marami na nagsasalita ng wikang yon, bagamat dalawang magkahiwalay na wika, later on, yung mga may alam ng wika na mamatay na kasi matatanda na, yung bagong generation ang alam nila yung ibang wika na. Kaya may mga kulturang namamatay at wika na namamatay. Kaya nga po, kuminsan, pabago-bago din yung mga data na ibinibigay sa atin ng mga researcher. Pero mga kaibigan, ano yung alam nyo tungkol sa pinakamalaking unreached people groups? Yan. Bakit sila tinawag na unreached? Okay. Tinawag po sila ng unreached, and by the way, ang nag-coin po ng salitang unreached people group ay si Dr. Ralph Winter doon sa Luzon Congress nung mga early 70s ano, or 80s yata yon. Siya po ang nag-coin ng salitang ito, at simula noon na-shift po yung focus ng mission. At intentionally po ay sinimulan yung pag-abot sa mga unreached people group na ito. At na-define po ang mga unreached people group na ito. Okay, tingnan natin, Tin. So, ilang percent ba ng population para makonsider na unreached ito?
1: Sabi po dito, makonsider na unreached, 2%?
0: Pag less than 2%. So, halimbawa na lang, 1,000 yung population. Para lang po makakompute tayo, ano, 1,000, ilan ang 2% niyan? 200. Kasi ang 10% is, ay hindi, 1,000 ano? 100 ang 10%. So, ang 2%, ang 2% ay in alan?
1: 200.
0: 20? Hindi, 20 tao.
1: Mahina tayo sa mat. Opo.
0: 20 tao. So, mga 19, kasi less than 2%. Mm-mm. Pagka 19 pababa, yung mananampalataya, mula doon sa 1,000 na population, makukonsider yan na unreached people. Pero kapag ka may 50 na mananampalataya, lampas na sa 20, mm-mm, makukonsider na po yan na rich, naabot na ng gospel. Ay ma'am, si Ate Tin, kukunti pa lang. Pero yan po kasi yung ginawa nilang batayan. Bakit? Mm-hmm. Kasi pag may 50 na, itong 50 ito na mananampalataya pag naturuan,
1: mm-hmm, na-disciple talaga
0: Tin, mm-hmm, anong mangyayari?
1: Viable church na po siya, kaya niya na pong mag-reach out sa kanyang sariling lahi.
0: Yan. So, okay, himayin pa natin. Balik tayo dun sa 20. Okay. Pwedeng naging mananampalataya ang 20 na ito dahil merong missionary galing sa labas. Mm-mm. Hindi nila kalahi na pumasok. Tapos meron ng mananampalatayang 20. Tapos umabot na nga ng 50 din. Nasabi mo kanina na may viable church na sila. Pag sinabi po natin mga kaibigan na viable church, ibig sabihin,
1: matatag na po sila, kaya na po nilang tumayo sa sarili nilang mga paa.
0: Kaya na nilang tumayo. Mm-hmm. Kaya nang tustusan ng finances, mm-hmm, nila yung gawain.
1: Yung mga ministry.
0: Oo. And this time, ito po yung pinaka-crucial, ano, hindi na kailangan pa ng outside missionary para yung 950
1: maabot.
0: Sila na 50, sila na po ang aabot doon. Bakit napaka-importante nito? Kasi, di ba, alam na nila yung wika. Eh kung patuloy na foreign missionary ang dadating, biduin mo, kailangan ng financial support ng tagalabas. Kailangan nilang pag-aralan ng salita. Oo, yung
1: culture.
0: Oo. Pero kung itong 50 ito naturuan na, sila na po mismo. Then, yung missionary unang pumunta can go to other people group. So, mga kaibigan, nag-gets nyo ba itong nag-uusapan namin ni Tin? Ito po yung nasa heart namin, kaya parang kabisado namin ang aming sinasabi. Well, ito po ang isa pa, karakteristik ano, ng unreached people group. Yung bawat tao, individual po ang pinag-uusapan, ano, bawat tao sa mga grupong ito ay meron lang talagang limited access sa gospel. Okay. Bagamat sasabihin ninyo, oy, marami na ngayon may cellphone, true. Oy, ang internet ngayon eh, ano na, malawa ka na. Well, true. Pero po, even sa social media, may mga lugar na bawal. Ay, hindi naman nila alam. Oy, huwag niyo pong sabihin, namomonitor po nila. Ang pinapanood mo, pinakikinggan mo. Ay, kung makikipagkwentuhan lamang po kayo sa amin, pwede po kami magbigay ng mga halimbawa na nahuhuli nila. Anong pinapanood mo?
1: Nakikita.
0: Namomonitor po nila yan. Kaya limited po yung access nila sa gospel. Pero may mga ministries po na dahil nasabi ko na kasi dito nung nakaraan na yung digital space ay ang bagong malawak na mission field ngayon. Kaya daw ang approach natin ay digital din. So yung mga sites, yung mga websites po, ano, may mga Christian organizations po na nagde-develop ng mga sites na hindi basta-basta na didetect. Kahit na anong gawin ng iba, binibigyan din ng talino ng Panginoon ang mga tao behind, yung mga technician, mga technical people behind these Christian sites, ano, na protektahan talaga. So, nakaka-access po yung iba. So, ano pa, tingnan pa na, nabanggit mo na ito Tin kanina, ano, na wala pang indigenous church na kaya niya. Okay, tingnan natin yung sunod. Okay, so, ilang billion ba, o ilang bilang ba ng tao, ang doon lang sa 50 largest ha, marami pa pong mga people group, pero doon lang sa 50 na pinamalaking people group, ilan ba ang population dyan?
1: Meron daw pong ano, unreached people groups are compromised of 1.61 billion souls.
0: Napakadami. Parang ano lang nga, million lang nga, parang hirap ng bilangin.
1: Billion
0: pa kaya. So, eto naman, halimbawa, 5-in-1. Okay. So, about 1 in 5 people on earth ay nakatira pala sa mga areas na ito. 5 to 1. Ano? About 1 in 5 people. So, kung merong 10 na tao, ang 2 dyan ay nakatira sa unreached people group. So, kung merong 100, ang 10 dyan ay nakatira sa unreached people group. So, kung merong 1,000, ang 100 niyan nakatira po sa mga unreached people locations. Yan, sa buong mundo. So, at bawat people group daw, paano masasabi na ang lahing ito ay isang lahi? Ilan ba dapat ang bilang?
1: Ang bilang niya po ay 12,500 in population.
0: So, kung ang isang lahi pala o angkan, ano?
1: Meron kabilangan na 12,500.
0: Isang group, isang unreached people group na yan. Ay, kayo, bakit ba kayo may mga bilang dyan? Kaya nga po, merong mga researchers po ang Joshua Project. Okay. Meron pong mga researcher. Actually, yung International Missions Board po ng Southern Baptist, may mga tinatawag po silang mga explorers. At ito, ito naman,
1: ng mga information.
0: Ito naman ay sa Southern Baptist Denomination. Eh. Itong mga explorers nilang ito ay mga missionaries na kinoconsider kasi humahayo sila eh. At sila po ang nag-gather ng...
1: na information patungkol sa people group na napupuntahan nila.
0: Ilan sila, saan sila, anong klaseng buhay meron sila, yung wika nila, meron na ba silang literature. At yung nakakalap nila na mga information ay binibigay po nila sa naiipon niyan sa isang database. Ito po sa IMB lang, International Missions Board. Meron silang database, nandun po yan. Tapos eto naman yun yung mga missionary candidates na nag-apply na missionary, eto sila. Siyempre, kinukuha yung profile ng missionary, di ba? Yung may mga special skill ka ba? Ano bang pinag-aralan? Etcetera. So, nandiyan din yan sa database at minamatch nila. Saka nila isinasadya sa missionary na ito yung bagay sa profile mo na people group. So, ang ganda, no? Mm-hmm. Ang ganda.
1: Opo.
0: So, okay. So, tingnan natin itong 50 highest, itong 50 highest and rich people group, ano kayang mga relihiyon nila?
1: Ang primary religions po nila ay talagang pinakamataas. Ano po? Ang Muslim.
0: Mm-hmm.
1: Ang Islam. Pinakamataas po talaga.
0: Mm-hmm.
1: And sinusundan po ito ng Hindu, Buddhist, ethnic religious and non-religious.
0: Oh, yung non-religious, mga hindi naniniwala sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Yung ethnic, pwedeng mga animists.
1: Mm-hmm.
0: Naniniwala sa mga espiritu-espiritu. Pero yung Buddhist, pangatlo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pinakamarami talaga ay Muslim. Mm-hmm. Or yung naniniwala po sa Islam. Kaya sila marami kasi of who they are, yung practice nila batin. Yung practice nila. At saka meron din silang strategy kung paano sila dadami. Meron talaga. Kaya kahit na pumunta po kayo sa Google at tingnan nyo po yung chart, sila talaga ang pinaka marami.
1: Mm-hmm.
0: So, tingnan natin yung paggastos. Saan ba nagagastos ng mga Kristiyano ang kanilang pera? Ito po ay worldwide na. Hindi ilang ito per individual local church, kundi in general po worldwide na. Kasi yun nga, nag-gather na ng data ang Joshua Project. Mm-hmm. So, nasabi po nila ito. Sabi nila, sa bawat dolyar, sa bawat dolyar na meron ang mga Kristiyano, less than 1% lang po talaga ang napupunta sa ministry to the unreached. Less than 1%. Kumbaga, 0.9%. Biruin mo wala pang 1%. Kumbaga, sabihin natin na kunwari 100 pesos. Ang 1% ng 100 pesos ay 10 piso. So, ibig sabihin yan, 9 pesos pababa ang pumupunta sa ministry towards the unreached people group. Eh, sana pupunta yung 99.1% din.
1: Yan po yung pinag-uusapan natin sa Kairos. Ipapasok ko po ang Kairos dito.
0: Sige, sana pupunta yung 99. Eh, mayaman ang church.
1: Mm-hmm.
0: Ay, tanongin, naniniwala ka ba na mayaman ang church?
1: Siyempre po, mayaman ang church.
0: Oh, kasi God is providing our needs.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi malagi natin pwedeng sabihin naghihirap ang church. Mm-hmm. Mayaman po ang church worldwide talaga. Pero saan naman ginagastos ng mga churches, ng mga Kristiyano ang kanilang pera?
1: Wag po kayong magagalit. Ano po? Ito lang po isasabihin namin. kadalasan po, 'di ba, ginagamit natin yung mga resources natin financially ay sa pagpapaganda ng church.
0: Sa sariling okay, sa sariling ministry, kunwari sabihin natin, Arimbay Baptist Church. Kasi nandito yung pila natin. Kung sabihin natin, Arimbay Baptist Church. So, yung income ng Arimbay Baptist Church, galing sa iba't ibang sources, may mga love gift, may mga donation, offering, tithe, yan. 99.1% niyan ay ginagastos din ng Arimbay Baptist Church sa sarili niya. Example niyan, kuryente, utility, pintura, supply dyan, love gift sa mga workers. Yan. Pero yung 0.9% lang talaga ang napupunta sa isang bahagi ng Great Commission, which is the cross-cultural ministry. So, nakakalungkot. Di po ba? Ngayon, mga kaibigan, punta po tayo sa Asia. nabanggit po natin, kasi this is where we are at, nasa Asia po tayo. Nabanggit natin kanina yung India, ngayon po ay tingnan natin yung Asia. Okay, what's happening in Asia? Alin bang lugar sa Asia ang may pinakamalaki? Okay, una, asan sila? Where are the unreached really? Asan ba talaga itong mga unreached na ito? Asia, tingnan po natin. Okay, unahin natin dyan kanina yung India. Okay, sabi natin mayroong 21 state. So, ilang people group meron ang India? Tin, ilan ba?
1: Meron po silang 2,033
0: people
1: na unreached people group.
0: Tayo dito sa Philippines, mga kaibigan, for your information, 120 po. 120 ethnic groups. Sample niyan, Bicolano, Ilocano, Waray, ayan. 120 tayo, o Ita or si Sam, yung aking apo po na nag-remark. Sa school nila, Negritos daw. Pero Negritos and Ita, magkapareho lang. So, yung mga, ayan po, mga people group yan. Ang Tagalog, isang people group din yan. 120 po tayo. Pero out of 120, 13 na lang ang nananatiling unreached. Kung ano po yung 13 na yan, well, magkipagkwentuhan po kayo sa amin. Magkape po tayo. Magkape po tayo. Pero 120 lang tayo. 13 na lang ang natitirang unreached. Pero sa India, ang laki-laki, mga kaibigan. 2,033
1: people groups.
0: At ilang, when it comes to population, ilang bilang ng tao ito, Tin?
1: 1,394,000
0: 1,394,000
1: Million.
0: Mm.
1: And ano po, ang percent po ng country living po dyan ay 96%.
0: Ang laki-laki. So, siya yung pinakamataas. Mm-hmm. Kasi siya yung may pinakamalaming people group. Well, hindi pa ako nakapunta sa India. Hindi pa tayo nakakilala na tayo. Marami tayong mga kaibigan. Marami tayong mga kaibigan. Ano. Pero doon sa lugar nila. Kaya hindi ko ma-imagine itong 2,000 na ito kung anong...
1: Napakadami.
0: Oo, napakadami. Piruin mo, ayan. So, yan ang India. So, next po sa India ay ang Pakistan. Ang unreached people group naman sa Pakistan, ilan, Tin?
1: 768.
0: Magkaano lang sila eh. Magkapit bahay. Mm-hmm. Dati nga, yung panauhin natin dito nung mga nakaraan sila, Nida, ano. Iisang bansa lang sila. Mm-hmm. Pero nahati. Kaya India at Pakistan. So, meron silang 768. At ilang milyong tao naman ito?
1: 251 million. At ang percent of country living po dyan na UPGs ay 99%.
0: Ay, napakataas. Ilan yung sa ano? 96%. So, mas mataas itong sa Pakistan. Mm-mm. Okay. So, pero ang pinakamalaki talaga Indonesia, 2,000. Biruin mo, 768 itong sa Pakistan. Well, pangatlo po ay ang...
1: China.
0: Okay, ilan ang unreached people? Ito po yung hindi pa naabot ng gospel. Mm-hmm. Ano? So, ilan?
1: 442.
0: Okay.
1: And ilang... yung population po nila ay 140 million.
0: Uh-oh.
1: And ang percent po of country living in na UPG ay 10%.
0: Mababa na. Kasi nga, Tin, alam naman natin yung China, yung underground church. Alam natin. Ganyan lang po ang tingin natin sa China, mga kaibigan. Pero marami na po mga pag-aaral ang nagsasabi na Dara, in 2050, bukod sa Africa, China po ang magiging pinakamalaking church. Yan. So, pero ang galing ano. Okay. So, tingnan po natin itong Bangladesh. Nakikita ko yung Bangladesh sa corruption, sa pinakamahirap na bansa, pero palagi po siyang nandoon. Yan. Tingnan naman natin, ilan dyan ang bilang ng unreached people group?
1: Meron po silang 278 and ang population living po in UPGs 173 million and ang percent po of country living in UPGs ay 98.9%.
0: Oy, mataas. Mm-hmm. Parang sumusunod siya sa India, mm-hmm. di ba? Okay. Sino ang sunod sa Bangladesh?
1: Indonesia.
0: Okay. Ilan sa Indonesia?
1: Meron din po silang people groups, 234. and population living in UPGs is 201 million. Percent of country living po, 70.5%.
0: Mataas. Mataas po. Mataas talaga siya. So mga kaibigan, kung mag-raise po tayo, kung may mga kabataan tayo, kasi ngayon, marami po sa mga missionaries na nasa field talaga. Kukunti nga sila actually. Pagdating din sa manpower, sa mga missionaries na pumupunta talaga, mga kaibigan ha, maraming missionaries. Pero, karamihan po sa mga 450,000+ na missionary na yan, ano, ay pumupunta
1: sa mga rich na,
0: sa mga marami ng churches, marami ng Kristiyano. Ito pong 400+ thousand na missionary ito, ano, kasali na po dyan yung Catholic, yan, na naniniwala sa Diyos na pinaniwalaan natin. Karamihan po sa mga missionaries dito na lang sa bansa natin, ano.
1: Madami po missionary.
0: Maraming dito. Missionary. Pero ilan lang bang percent out of the 400+ thousand na yan na missionaries ang pumupunta doon talaga sa unreached? Ilan tin?
1: Ilan nga po yun?
0: 3%. 97% pumupunta sa mga rich countries and only 3% talaga.
1: Napakalaki ng imbalance, ma'am.
0: Iyan ang tinatawag po na imbalance. Hindi balance sa distribution ng manggagawa. So, imaginein mo, mahigit 3 billion ang total actually sa buong mundo na population ng mga tao na nandoon sa unreached areas ay mahigit pong 3 billion at nadadagdagan kasi nga marami pang ipinapanganak araw-araw. Though may namamatay, mas marami naman yung
1: ipinapanganak.
0: Yan. At ang isa po sa condition, ano, ayon sa Matthew 24:14, para yung end ay maganap, ay ang gospel ay maipangaral sa
1: all nations.
0: Hindi sinabi po na few, hindi sinabing 100, kundi all. Yan po. Kaya, yun po ang hugot ng Movie Mates. Kaya meron po tayong ganito. At yun po din po ang hugot ng, ayan, magkakaroon po ng Arise Albay. Announce ko na. Yan po, ay nakalimutan ko lang yung date. Somewhere in February, sometime in February 2027 po. At patuloy pong inaayos ang schedule nito. Ito ay para talaga sa mga kabataan. Pero parents are also welcome, lalong-lalo na yung mga parents. Kasi syempre, ang mga kabataan ito, pag gusto nila maglingkod sa Panginoon, mahalaga po yung bas-bas ng mga magulang. So ngayon, Tina, ipag-pray natin itong bagay na to. Ipag-pray natin ang church na magkaroon talaga ng malalim na pagkaunawa dito at magkaroon talaga ng mabigat na pasanin. At dalhin ang pasanin na yan, pangatawanan. Ano? So ikaw yung mag-start, ako ang mag-i-end.
1: Sige, magsumabay po kayo sa panalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, ikaw ay Diyos na mabuti at ikaw ay Diyos na all-knowing God at alam mo yung mga kailangan po namin, Panginoon. And inilalapit po namin sa inyo, Lord, ang mga bansang ito na talagang napaka-laki ng bilang ng mga hindi pa nakakapakinig ng salita mo, kung ano yung ginawa mo, Panginoon, para magkaroon ng salvation ang lahat. And katulad ng nabanggit kanina sa news na maraming ginagawa ang mga leader ng bansa na hindi pinapapasok ang gospel at nahihirapan, Lord, ang mga manggagawa mo sa lugar na yon. Pero despite and in spite sa struggle na yon, nagpapatuloy na kumilos at nagpapatuloy na ihayag ka sa mga lugar na napakahirap pasukin ng iyong mga salita. And tunay nga na may ginagawa ka sa araw-araw, Panginoon. And dalangin namin, Lord God, na naway patuloy na maabot ang lahat ng ito, mabawasan yung mga bilang ng mga tao na hindi nakakapakinig ng patungkol sa iyo. And also, Lord, patuloy mong ingatan yung mga manggagawa mo na nandoon. Bigyan mo sila ng lakas na nagmumula po sa inyo. Bigyan mo sila ng pagpapala, ng guidance mo, Lord, ng financial mo, Lord, na magpatuloy sa gawain na ito, Panginoon. Dahil sabi mo nga po, ang iyong sinimula na iyong tatapusin. Kaya patuloy namin itong pinangahawakan. And ganun din po sa church na nandito, na wala po doon sa field, Dalangin ko na patuloy kang kumilos sa mga puso nila, Panginoon, na mag-involve sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng financial, O Lord, dahil marami kang ginagawa. Patuloy mong pinagpapala ang mga lingkod mo. And sabi mo nga po, blessed to be a blessing. Kaya nawa, patuloy na kumilos ka sa mga puso ng mga naandito na abutin sa pamamagitan, Lord, ng panalangin, ng pagsusupport sa mga missionary na nandun, sa pagsusupport sa mga ministry na ginagawa po doon para abutin po itong mga taong ito dahil sila ay mahal mo, Panginoon. Katulad kung paano mo kami minahal, ganun din po sila. Nasa puso mo sila, Lord. Kaya tulungan mo, Panginoon, at patuloy mo na bigyan ng karunungan at kaunawaan, at yung puso, Panginoon, ng mga nandito na sumusunod sa iyo ay patuloy na mabuksan at ma-awaken, Panginoon, sa nangyayari, dahil kung nais namin, Panginoon, na dumating ka na, ay dapat kaming kumilos. Kaya lahat na ito ay tinataas po namin sa iyong makapangyariang pangalan, Panginoong Jesus.
0: Ganon din po, Lord, ka tinataas namin sa inyo yung mga pastors at mga evangelists dun sa India. Mm-hmm. We ask, Lord, na protektahan niyo po sila as well as yung church na kanilang pinapamunuan from unjust accusations.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Dalangin din po namin yung gospel outreach ay magpatuloy, mm-hmm, sa kabila po, Panginoon, ng patuloy na lumalaki o lumalaganap at humihigpit na mga restrictions.
1: Mm-hmm.
0: Maraming salamat po na kahit ganun ang pangyayari, patuloy po na marami sa mga mamamayan ng India ang patuloy na lumalapit sa Panginoong Jesus. Lord, parang feeling po namin kinukurot ang aming puso into thinking na everyday ay merong mga namamatay na hindi man lamang nila narinig yung ginawa ni Jesus para sa kanila, na hindi naman lamang nila narinig na merong nagmamahal sa kanila. Yet here we are, kontento kami, enjoy kami sa kalayaan ng aming bansa, enjoy kami sa mga access, yung mga gadget namin, very free po kami na gumamit. Kung gusto namin magsimba o ayaw namin magsimba, we are really free to do that. Pero there are areas, Panginoon, na wala ng ganito. Lord, dalangin ko na bigyan niyo po kami ng uri ng conviction na maiintindihan po namin ang tibok ng iyong puso.
1: Yes.
0: Help us to look beyond ourselves, na hindi lang na-enjoyin lamang namin yung salvation, yung pupunta na kami sa langit. Tama na yun. Lord, bigyan niyo po kami ng pasanin para sa iba, hindi lang sa kapwa kababayan namin, but lalong-lalo na, Lord, ka doon sa mga tao na taga-ibang kultura na mahirap talagang tunguhin at puntahan ang kanilang lugar. Raise up more goers, Lord God, na tutungo sa kanila. At yung mga senders naman, yung magpapadala, Lord, tulungan nyo po na maintindihan ang kanilang role para makapagpatuloy itong Christian movement na ito. Maraming salamat po, Lord God, ang lahat ng ito ay panalangin po namin sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. Tayo sa ending. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church. Kung ikaw ay membro ng isang local church, at kaya ka membro kasi tinubos ka na ng ating Panginoon. So, kung kasali ka ng church, God is inviting you to work with Him.
1: We are blessed to be a blessing, and we are saved as we can join Him to save others.
0: Kaya, sama na po tayo sa World Christian Journey.
1: Until all have heard,
0: let us live a life of mission with God. So, Tin, paalam na tayo.
1: Sige po, hanggang sa muli po muling pagkikita natin.
0: Oo.
1: Ako po muli si Tin.
0: At ako naman po si Mamsi. Sa technical side, nakasama po natin si Don Alfonso at saka si Pastor Jan. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating...

0: sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
1: Good day, everybody. This is your Living Word radio program, and I am Joseph Villamil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparros. We desire to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start off today's episode with a song called He Alone Is All I Need by Marie Caparros, interpreted by Ian.

0: I'm Bob Bowman.
1: Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Eleanor and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South Korea.
2: Good morning. You are tuned in to 1062, the XKI, the friendly voice of South Central Mindanao. The XKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company, as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. The XKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
3: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
4: Maayong agab yan. Kag-ari naman kita sa aton program WIBS Bible Study sa Kahanginan tagsaka weekend diri sa aton station DYBS. Kag sa gihapon na byan ang nag-aabi-abi sa imo sa sininga program ang imo host sa tagsaka Sabado Paso Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negus Occidental. Ang title sa aton Bible Study karon nga adlaw, The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kagang aton nga text abyan makita sa Luke chapter 19 verse 10. Kagang aton nga text abyan amo man kalawig sang aton title. Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Nahambal na naton abyan ang tatlo ka mga poems last week. Kagusto nakon nga tapuson naton ini nga pagtuon karon nga adlaw. Ang una nga poem, taghambal ako, Christ came to seek the lost. Si Kristo nagkari sa pagpangita sa mga nadula. And then number two, Christ came to save the lost. Hindi lang kay gusto niya pangitaon, kundi gusto niya luwason. Kag number three abyan, ang emphasis nga ginhatag naton, Christ came for that which was lost. Kag gin-emphasize naton nga ang lost abyan, among mga tao nga napahamulag sa Ginoo, wala paglaom, wala kaluwasan, wala abyan sang kabuhi nga walay katapusan. Kagkaroon nga adlaw, ang ikaapat nga point nga gusto na ko na-emphasize, gikan sini nga text amo ini. Jesus' mission must also become our mission. Kahapos na niya abyan magsiling, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amo nang misyon ni Kristo. Pero kamusta kitaya? Ano ang aton nga misyon? Kon sa bagay ang Bible na gahambal nga kita nga mga members and church, kita nga linuwas must have the same mission and the same burden. Ang simbahan abyan hindi lang kay isa ka duog nga sa diin. Ang mga naluwas magtipon, kag mag-fellowship, kag magkinaon, kag magkinasadya. It must also be a place where saved people are equipped to reach the lost. Kagin luwas kita abyan sang Ginoo, agud nga ang iban makakita man sang kaluwasan pagi kay Jesus Christ. Indi ka mapuslanon nga members and church kung wala kang nagapangita kag nagadaog sa mga nadula. Ang kamanggid yan ni Jesus Christ abyan nga ginahambal naton firmly the Great Commission, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you amo ng Great Commission. Pero ginatratar naton nga isa ka commission nga daw sa way lang. Hindi great, kundi small lang nga commission. Kaghambalabyan sang mga manugtunda sa Acts chapter 1 verse 8, ye shall be witnesses unto me. Ang purpose nga abyan nga ginluwas kita ni Kristo, ang purpose kon nga ang iglesia na tuga, agud nga paagi sa iglesia, madaog ang mga tao sa bilog nga kalibutan padulong kay Kristo kag padulong sa iya kaluwasan. Ang pamangkot karon nga adlaw abyan na mo ini, who am I seeking? Sinong ginapangita ko? Sinong gusto ko nga maluwas? Sino ba lang ang mga tao nga paagi sa akon mabatian nila ang gospel, ang maayong balita? Sino ba lang sa mga neighbors na akon nga ginapangita ko agud nga mahatagan sang gospel ni Jesus Christ? Sino ba lang sa akon mga relatives ang gusto na akon lambuton para kay Jesus Christ agud magkalaluwas sila? Sino ba lang akon abyan nga gusto na akon sugiran sa maayong balita ni Jesus Christ? Ang akon co-workers, ang akon mga kaabyanan, ang akon mga classmates. Gabay pa kun tani abyan nga mabatsyagan naton ining ginabatsyag ni Jesus Christ. Ginbayaan niyang langit, ginbayaan niyang tanan nga kalipay upod sa yamay. And then he came to earth to die for that lost person. Agud nga ng mga tao nga nadula nga wala Kristo, wala sang kabuhi nga walay katapusan ka nagapadulong sa kalaglagan, makabato na biyan sang kaluwasan paagi sa kay Jesus Christ. Kabay pa abyan nga ibutang nimo ini nga burden sa imo tagipusoon. Kabay pa kuntani nga kasubong ni Kristo adlaw-adlaw, you're looking for those who are lost to give them the gospel of Jesus Christ. Wa'y pulos ang Christianity kung wala kita burden nga magdaog sa iban, because we were saved to tell others about Jesus. Ang Grace Baptist Church sabyan, isa lang ni kagamay nga simbahan diri sa bukid, diri sa isyo. Pero tatlo na ang amon nga mga missionaries sa foreign fields. Why namon man sila ginasuporta? Kay ini sila nga mga missionaries namon, nga ginpadala namon sagwa, ginpangamuyuan namon, mga tent makers siniabyan. Nagaobra sila kag naga-mission sila. Bagulang ang akon anak nagwaman upod sa iya bana. Amo na silang ikatatlo namon nga missionary. Apat na sila tanan kay ting ikatatlo mag-asawa ang anak ko kag ang iya bana. Nagwa sila agud nga mangin missionaries sa foreign field. Abyan, may mga trabaho sila nga duwa kay ang akon anak abyan candidate para sa iya nga doctorate degree. Ang iya nga bana license nga architect. May trabaho sila. Tawhay ila pangabuhi pero ginbayaan nilang ila trabaho kag nagsunod sila sa pagtawag ni Kristo nga magpangita kag magluwas sa mga nadula paagi sa pagsugid sa ila sang gospel. Ting pamangkot ko abyan karon nga adlaw amo ini, kamusta ikaw? Do you have this kind of burden similar to the burden of the Lord Jesus Christ? And then isa pagid nga makita naton sini abyan nga verse amo ni, the value of a soul, one lost soul, ang value sang isa kakalag. Wala naghambal si Jesus Christ nga the Son of Man is come to seek and to save the millions or the crowds. He came to seek and to save that which inang isa nga nadula. Ang Diyos bala abyan, si Jesus Christ abyan nag-care sa isa ka individual. One soul matters to God. Makita natin nga sa Bible, ginbayaan sang shepherd ang 99 ka mga karnero agud pangitaon ng isa ka nadula nga karnero. Nakita natin nga ang babae abyan nga nadula niyang isa ka cowen, ginpangita niya bisan may mga cowens pang nabilin kay para sa iya malahalon inang isa ka lost cowen. Kag nakita nato ng amay sang prodigal son, nagahulat sa iya nga pagbalik, bisan may anak siya nga iban, kag pagkatapos damong iya mga servants, but he was concerned with that one lost son. Kag si Jesus Christ nagkari sa pagluwas sinang mga lost individuals. It means sabihan nga ikaw nga nagapamati karon nga adlaw, you matter to God. Bisan ano ka, bisan wala-wala ka, bisan tuman sa imo ka makasasala, layo sa Dios, you matter to God. And He is seeking for you and He wants to save you. Kabay pa kong tani abyan, nga ini nga burden, nga ara kay Jesus Christ, mangin ara man sa aton, nga mga tumuluo. Indi kita mapuslanon nga tumuluo, kung ang aton tagipusoon sa pagdaog sa mga kalag, hindi subong sang tagipusoon ni Jesus Christ. And then, isa pagid kabagay abyan, the urgency of the mission. Ika-anom ini nga kamatuoran, gikan sa sininga verse. The word come is important, for the Son of Man is come. Meaning, Jesus came with a purpose. May tuyo, ganang iya nga pagkari, kagang among nga tuyo, masyado ka urgent. Why sa payan nga may ara sa divine mission, may ara man siya nga urgent nga mission. He came to seek and to save that which was lost. Amo na nga lipot lang ginang ministry ni Jesus Christ, tatlo lang katuig. Ginpakita niya nga sa last 3 years ang kabuhi niya, iya ginhimo ang divine mission kaginhatag niyang kabuhi niya sa among mission. Kagabian tungod karon nga wala na si Jesus Christ, atunay siya sa langit, ina nga mission has been entrusted to us. Adlaw-adlaw ang mga tao sa aton palibot, nagaatubang sang eternidad without Christ. Do kasubong sila sa mga tao nga nagpadulong sa infierno, nga wala sa may nag-warning. Nga kun sa bagay abyan kita suppose nga mga tumuluo, amo ang maghahatag sang warning. Pero kakomfortable lang sa aton mga simbahan, sa aton mga pulungkuan, sa aton panimalay, nga daw sa waay lang. Kun ang balay sang kasilingan, nagakasunog abyan, masinggit kita sunog, magbakwa kita sang balde o kun hos. Agud nga, sabihan sang tubig ang mga balay, matawag kita bombero. Pero nga ang mga kalag na nagapadulong sa infierno, nga daw sa waay lang sa aton. That is why I urge you, we cannot remain comfortable while people are lost. Kabay pa kunta ni abyan, ngang ipabangkot naton subong mga Christians, anong simbahan ko nagagwapo, nagadamong kwarta? Hindi na among maayo nga pamangkot. Ang maayo nga pamangkot, are we reaching the lost? Nagadaog ba lang kita sa mga nadula, sa mga kalag? Hindi kay mamangkot kita, pila ang nag-a-attend sa worship service, kuning pamangkotunta, pila ang ginadala ta sa kay Kristo, tagsa ka adlaw, tagsa ka simana. Kagabyan, antes ko magtakop amuni ang ikapito naton nga poem. There is joy in finding the lost. Si Sakiyo sabyan, daw ano nga kalipay ang iyagin batyag sang nakita siya ni Jesus Christ. Si Zacchaeus nagsiling matapos siya nga maluwas, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Gintransform sang Dios ang tagipuso ni Zacchaeus, ngagikan sa isa kadalok nga tao nga nagapangawat sang kwarta sang iban, nangin isa ka tao nga mahinatagon sa iban. Ang gospel hindi lang kay nagabalhin sang destinasyon sa makasasala, ang gospel nagabalhin sang iya kabuhi kag sang iya tagipusoon. Kag daw ano nga kalipay ang ginbatyag ni Zacchaeus? Kag daw ano nga kalipay ang ginbatyag ni Jesus Christ matapos nga naluwas si Zacchaeus? Daw anong kalipay nga batyagon nato na byan ngang isa ka nadula nga tao layo sa Dios nasapuan siya kag natagan sang kaluwasan? Daw ano nga kalipay nga aton batyagon kun ang isa ka guilty sinner mapatawad? Daw ano nga kalipay nga aton batyagon kun inang walay paglaom makabaton sang paglaom kag kabuhi nga walay katapusan pagi kay Jesus Christ? Daw ano nga kalipay nga aton batyagon kun ang isa abyan nga naesklabo sang sala makabaton sang freedom kahilwayan gikan sa sala? Daw ano nga kalipay nga aton batyagon ngang anak nga mausikon layo sa Dios nagbalik sa iya amay kag nangin isa abyan ka anak sa Dios? Kung ikaw ay pasakay Jesus Christ, sabihan, batuna siya ngayon mo manluluwas. Kon ikaw tumuluo nga wa gid naga soul winning, nagapangita sa mga nadula kag nagadala sila sang gospel, kabay pa abyan nga halin karon nga adlaw himuon nimo ina sa imong kabuhi. Madami nga salamat sa imong pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station, and God bless you richly.
3: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isuke, Cagayan, Negros Occidental. God bless you.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Windows to God's Heart. Amo ini ang aton nga series nga ginatalakay subong sa pagpamanandong naton kag sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Kag nasintro ang ini nga pagtulunan naton sa mga nagakasari-sari nga mga parables o kon mga paalanggiran nga ginsaysay sang aton nga Ginoo. Kag isa kabutang masapuan naton nga ang ini nga mga parables o kon palanggiran nagahatag ini sa aton sing dugang pagangup, pag-insindi sang tagipusoon, sang kinaiya, sang plano kag tinutuyo sang Ginoo indi lamang sa mga iya katawhan kundi sa bilog katawhan sang sini nga kalibutan kag subong man sa iya nga plano ilabinagid sa pagtakop sang sini nga panag-on. Ang isa ka kamatuoran nga makita naton nga gusto ipahayag sang Ginoo sa aton ang mga butang ay mahibaluan nato na tuhoy sa palabuton sa tinutuyo nga paagis ni mangpanaton siya kung sino siya sa aton kabuhi kag subong man makahatag ini sa aton sing kasiguruhan kag paglaom sa pagatubang naton sa aton nga pagpangabuhi. Isa kabutang balangan no taran ako no nga kabudlay magpangabuhi nga wala ka sa may ginalauman apang sa piyakabahin indi man maayo nga ang imo ginalauman indi man makabulig sa imo. Gani kun aton yung alang taon, amo iniyang kaligunan sang aton paglaom, ang aton niya Diyos. Kay tuman siya sa imo kag sa akon, kag subong man, nga may ara siya sang igkasarang, kag may handom, nga iyahimpiton ang anuman niya butang, nga ginsaad niya sa imo kag sa akon, bilang iya nga mga tinubos, katauhan, kag subong man, iya nga kaanakan. So katahom sa sinibalang kamatuoran niya makita naton, kagabay pang sa pagtuon naton sini, may mga butang na kita nga naibaluan parte sa plano sa Ginoo ilabinagid sa iya nga ginarian. Kaya ang aton drisubo nga ginatalakay, amo ini ang ginatog naton Kingdom Parables. Mga palanggiran niya gingamit sa aton Ginoo, agud matuduan niya kita sang iya nga pamalakat, sang iya nga dumalahan, kag subong man sang iya nga pagginahom sa iya mismo nga ginarian. So, ining aton sumong pagatun-an, dulong kong inyo pangunauna sa Matthew chapter 22. Kag ang ining parable, makita naton nga nagsugod ini sa versikulo 1, tub-tub ini sa versikulo 14. Apang sa pagtuon naton, aton anay ining tungaon. Diri kita magasugod sa versikulo 1, tub-tub sa versikulo 7. Kagayan sa madason yung mga broadcast naton, tun-an naton ang nagasunod ng mga versikulo 3. Now, ang ining paanggid, gintawag ini ang paanggid sa sinalo-salo sa kasal. Amo ini ang makita naton, no? Ang paanggid na hanungod sa sinalo-salo sa kasal. The parable of the marriage feast or the parable of the wedding feast. So, amo ini ang title sang sini nga parable diri. Kag akon ini nga pagbasahon, kag palug lamang sunod sa inyong mga igdulungog dira, no? Agod nga mangpan ginaton ang ginatudlo sang aton nga Ginoo sa sini nga dinalan sang kasulatan. Matthew chapter 22 1 through 7. Nagambal ang ini nga dinalan sang kasulatan sa aton. Kag si Jesus nagpamulong liwat sa ila sa mga paanggid. Ang ginarian sang langit, kaangay sa isa kahari nga naghimo sing sinalo-salo sang kasal sang iya anak. Kag ginpakadto niya ang iya mga ulipon sa pagtawag sang mga inagda sa sinalo-salo sang kasal, apang indi sila magkari. Liwat, ginpagkadto niya ang iban nga mga ulipon nga nagasiling, sugiri ninyo ang mga inagda, Yari karon nahanda ko ang akon pagkaon, ang akon mga baka kag ang mga tinday nga pinatambok na ihaw, kag ang tanan nahanda na. Kari kamo sa sinalosalo sang kasal. Apang sila liwat, wala magsapak sini kag naglakat sila. Ang isa sa iya uma, ang isa sa iya palangitanan. Kag ang iban nagdakop sang iya mga ulipon, nagpasipala kag nagpatay sa ila. Ang hari na alipungot kag ginpadala niya ang iya mga mangangaway, kag ginlaglag yad tong mga manugpatay, kag ginsunog ang banwa nila. Now ini nga parable, the parable of the marriage feast. Kag sige nambal naton tunga lang ni sang aton subong nga kabilugan sang sini nga parable. Kag sa sini nga pagtuon naton, lantaw naton anay ang gamay nga background sang sini nga parable. Kag aton nga usisaon kung ano ang kahulugan sang sini nga palanggiran nga gingamit sang aton ni Ginoo. Now, as what we have been studying, that the basic meaning of parable is an earthly story with a heavenly meaning. Isa kadutanon nga istorya, apang may ara siya, langit nun niya kamatuuran. But silingon sini, nga may ginatudlo ang ato ni Ginoo sa sini nga mga dutanon, nga mga butang nga aton na eksperyensyan ayhan o kon aton nga nakit-an sa sini nga pagpangabuhi naton, kag paagi sini mahalin tulad niya ang kamatuuran sa sini nga eksperyensya naton sa ginarian o kon sa mga kamatuuran nga gusto niya itudlo sa aton sa mga langit nun nga kabilianan. So umuning makita naton diri. Now, ang ginhambal naton, the parable of the marriage feast. Kay kun aton nga lang taon, ang ini nga istorya, ang ini nga palanggiran, ini nga parable, na sintro ini sa istorya na tuhoy sa isa ka ginatawag naton sinalosalo sa kasal. May ara nga kun sa aton subong pista, no? O kun may kinananay, no? Kag ini nga kinananay tungod nga may ara isa kamalipayon nga okasyon kag amo ini ang pagpakasal. Now, sa pagtuon kag sa pagpamlandong naton sa sini nga dinalan sa kasulatan, may isa ka managwalay kagkatahom sang iya diri nga ginsaysay sa aton na tuoy sa kamatuoran sang sini nga ginatawag naton wedding feast. Kag amo ini ang iya nga ginhambal. The wedding banquet was one of the most joyous occasions in the Jewish life, and it could last for up to a week. So kung sa aton pa, ang sinalo-salo sa kasal, isa inigali ka pinakamalipayon nga okasyon sa kultura kag subong man sa pagpangabuhi sang mga Hudiyo. Kag ang inigali nga salo-salo, may mga tinion nga nagalawig ini tub-tub isa kasimana. Kag dipindi ini sa manggad o kon sa kapasidad sang ginikanan sang nubyo sa pagpaistar niya sa iyang mga bisita. Kag bisan pagani sa iya paghatag sa mga panapton, wedding garment, sa iyang mga bisita, kag subong man sa pagpakaon sini. Amo ining makita, kag subong man matun-an nato niya sa kultura sang mga Hudiyo. So sang pag-saysay sang aton niya Ginoo, sang sini nga palanggiran diri, tam-an ini kaathag, kaklaro gid nga butang ang ginasaysay sang aton ni Ginoo sa pangunauna sang naga palamati sa iya. Now, sa ginatawag naton sa syudad, sa katilingban sang mga Hudiyo. Ang mga ginikanan amo iniya ang nagakagon sa ila nga mga kabataan. Kung kaisa ang pulo ang ginagamit naton, arrange marriage, no? Sila niya ang nagapangita sing pamaagi kag subong man. Sila ang magisugot nga ang bata nila kag ang bata sang kilala nila mag-asawhay. Amo ina ang masapuan niya naton sa ilagali nga kultura. Kag masamisi ni kon matabo ang ininga pagkagon ang nobyo upod sa iya nga ginikanan, malakat sa balay sang nobya. Kag ang ginikanan nila mag-istorya, kag sa tion niya magisugot nga magpakasal ang ila nga bata, amo na ina ang ginatawag naton pagkagon. Sa ila nga panahon ang pagkagon isa na na iya ka ginatawag naton binding contract. Isa na na ka ginatawag naton katipan nga amo na ina ang magigot sa lalaki sa babae kag sa babae sa lalaki. Kag walay sa payan nga wala pa sila nakaupod, hindi pa sila matawag naton nga nag-upod bilang mag-asawa, diri naton niya makita sa sina nga pagkagon mag-asawa na sila. Nga kon ang isa sa ila hindi magdayon sa pagpakasal, dapat maghimo siya sang ginatawag naton bill of divorcement. Maghimo siya sang isa kasulat sa pagpahayag nga iya nga bulagan ang iya nga sa aton subong nobyo pagkagnobya. Pero sa ilang panahon, pagkatapos ang kagon, kasado na sila. Wala sa penya, hindi pa na sila mag-upod. Karon ang matabo, pagkatapos sini, ang bana magpauli upod sa iyang ginikanan sa ilang balay. Kag maghimo digto siya sang balay nila nga tiniran niya pila kaadlaw. Kag sa hindi apaktan niya mga tinion, pero masami, naghatag man ina siya sing anunsyo nga kuhaon niya ang iyang lubya. Kagdalon niya sa iyang balay. Kagdito upod sa ginikanan, kag sa mga bisita sang nobya. Magaparada sila pagadto sa balay sang nobyo. Kagdito matabo ang pagpakasal. Kagmasami sa kagabihon ina, nagkatabo pag-abot digto may kasal, pagkatapos sina may ara nga sinalo-salo. Ginatawag ina marriage supper or ginatawag ina siya wedding feast. Kag ang ina nga pagsinalo-salo dipindi na kung ano kalawig, kung pigado ang ginikanan sang nobyo, ti isala na kagabi o kung isala na kaadlaw, duwa kaadlaw. Pero kung manggaranon ang ginikanan sang nobyo, nagalawig na tubtub isa kasimana. Kag ang ginikanan sang nobyo, amo ina ang magpangita sang pamaagi nga may patulugan siya sa iyang bisita kung malayo nga lugar ang iban niya nga mabisita o kung may mga bayo pa ina siya nga ipasuksok, no? Dipindi sa iya sina nga kapasidad. Agod nga ipakita niya ang iya nga manggad sa tunga sang sina nga okasyon, ang pagpakasal. Now, kung nantahon naton ang ini nga parabol, natabo ang ini nga parabol sa ginatawag naton marriage supper, wedding feast. So kung sa aton pa, diri naton makita nga ayhan ang iya diri nga bata kiti kasal ini sang iya nga anak nga lalaki kag bilang ginikanan sang sini nga lalaki nga anak niya. Iya ini katungdanan nga mag-aman sang maayo nga pagkaon, mag-aman sang maayo nga mga panapton, bayo nga suksukon sang mga bisita. Kabisan pa, mag-aman ayan sa manugamba o kung ano pagidra, agud nga mangin maayo ang ini nga okasyon upod na dra ang balay nga sa diin dra sila magakaon. Ti amo ini ang masapuan naton sa sininga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Kag suno sa ginhambal sang aton Ginoong Hesukristo, ang ini nga amay isa ka hari. So hindi ini siya ordinaryo nga klase sang amay. Kay hindi lang siya ya, isa sa mga manggaranon, kung hindi isa sa pinaka, matawag naton, o kung pinaka influensyado, manggaranon, makagagahom, nga tao sa bilugid, nga ginarian, kiti siya among hari. Amoy na makita naton sa pulong sa Ginoo, kakaroon, kung atong drilang taon, naghimo siya, nag-aman siya sa isa ka sinalosalo, tungod sa kasal sang iyang anak. Kagsuno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, ginpatawag niya ang iyang mga inagda paagi sa pagsugo sang iya diri nga mga ulipon. Now ang ini nga mga inagda, but silingon sini mga katauhan ini nga mga nasakpan niya man o kon mga katauhan ini nga kilala niya. Kag kon aton diri nga usasaon sa pulong sa Ginoo, ini sila na hambalan na nga daan antes pa nag-abot ang ini nga tion nga sila magakari agod sa pag-upod sa sini nga salosalo. Apang ang masubo diri kaysang nag-abot ang mga ulipon balik sa iya, naghambal ang ini nga ulipon nga hindi sila magkari. No, kung lang taon na to, no, inagda na sila. Tapos sa tiyon na, nga ara na ang ining okasyon, hindi sila yung magadto. Hari ang nag-agda. Sila, mga sinakpan sang hari. Nakita na to kung ano ka budlay ang ining sitwasyon, kag kung ano ang ginhimo nila kalaway sa tubangan sang hari, kag kung ano kadako ang pribilyo ginhatag sang hari sa ila, sa piyakabahin kung aton niya ngalantaon sa pulong sa Ginoo, makita pagidiri naton nga ginhambalan pagid sila liwat. Balikan mo to sila, kag hambalon ang ini nga bagay, nga nahanda ng tanan-tanan, presensya nyo na lang ang kulang, kadto kamo sa salosalo, kay kasal ini sang akon niya anak. Apang masubo diri, wala nila ginsapak ang ini nga mga ulipon. Ti, do katulad na niya, wala manila ginsapak ang hari. Kay ulipon ini sila sa mga hari ang naghatag sang sini nga pahibalo sa ila. Kag hindi lamang amo sina. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, wala lang sila nagbalik sa ila balay, kundi naglakat sila. Naglakat sila sa ila nga uma, kag ang iban naglakat sa ilayang mga pangitanan. Kung sa aton pa nagbalik sila sa ilayang usual course of their day. Amoy ng masaming nga ginapulong nga ginagamit na to, no? Sa ilaya nga buluhaton, no? Nga da sa wala lang. Nga da wala lang ya may imbitasyon, da sa wala lang daw para sa ila, wala manibugat ang ginhambal sa sining hari nila. Kag amasubo pagidri, kaya ang iba niya gindakop nila. Ining ulipon sang hari, ginpasipalahan nila. Kaya hindi lamang amo sina, ang iban ginpatay pagid nila. Ti ano diri ang makita naton sa pulong sa Ginoo, sang nabatian sang sining hari, ang ambal sa Biblia sa aton, nangakig ang ininga hari, kagtapos gindala niya ang iyang mga hangaway, ang iyang mga soldado, kaginlaglag ang mga katawan nga nagpatay sang sini nga mga ulipon niya, kaginpang sunog ang ilang banwa. Ti, ano ang kahulugan? Ano ang ginatudlo sang sini nga dinalan sang kasulatan sa aton? Una gid kon ng taon aton, the king here refers to God the Father. And the son here, the one who is being honored, is the Lord Jesus. Ang ginpasidunggan sa doblang sinalosalo, ang aton to, Ginoong Hesukristo. Kag kon aton nga lang taon, masapuan aton, sino ini ang mga katauhan diri Kung lang taon aton sa pulong sa Ginoo, amo ini ang katauhan sang Israel. Ginhatag sa ila ang ginharian apang wala nila ginbaton. Paano nato ni nahibaloan? Sa aton nga passage of the day, He came to His own, but His own received Him not. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Kung lang taon nato sa Biblia, gra sa triumphal entry, kapasalamat kita. Domingo ina nga adlaw, nagsulod ang aton ginung sa Kristo, didto sa ganaan sa Jerusalem. Ginbato nila bilang hari, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Lima lang kaadlaw pagkatapos sila, anong natabo? Crucify him! Kag ila nga gin talikdan, kag subong man, ila nga sikway ang aton nga Ginoo. So, kung aton pagidiri nga lang taon, sino ining mga ginatawag naton diri ulipon? This refers to the prophets and the preachers of their day. Amunay kung aton nga lang taon, ang mga manalagna, kang iban pagid nga mga managwali, managbantala, anong katabo sa ila? Pinamatay sila, ginsikway sila, ginkastigo sila, ginpasakitan pagid sila, kagtanan-tanan na lang. Kay ginsikway nila ang aton nga Ginoo. Kag ano ang natabo diri katulad sang hari nga ginsunog niya ang ila nga mga banwa. Suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, naghatag diri gali sang tagna prophecy ang aton Ginoo Kristo mismo. This is actually the destruction of the city of Jerusalem at the hands of the Roman Empire by General Titus in the year 70 AD. So, umuning makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Amo ini ang katauhan sang Israel. Wala nila ginbaton ang aton nga Ginoo. Kagtungod sini, ang Ginoo nagukom sa ila. Prong katahom diri kay ang Ginoo wala pa natapos sa Israel. Ang ambal sa Biblia sa Tondra, and all Israel will be saved. That's in the book of Romans. Kag ang katahom nga makita na Tondra sa pulong sa Ginoo, kay pila ka adlaw batunon sa katawan sa Israel, ang ila ginung sa Kristo bilang ila Mesiyas. Kag subong man, ila nga hari. So aton ini, pagapalayon sa pagtuon pagid sa madasan ni broadcast. Sa liwat, inyong niya abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!
1: Yes, tara na. Paaralang Lingguhan na natin. Nandito na nga si Teacher I na masayang nag-good morning, boys and girls. Happy Sunday morning! Praise the Lord for this brand new Sunday. Today is September 20. Aba, grabe. Sobrang bilis talaga ng oras, no? Matatapos na naman ang Setyembre. Purihin ang Panginoon sa panibagong araw na bigay niya sa atin. Siya nga ang Diyos na napakabuti at panibagong araw upang pagtibayin ang ating mga sarili, alamin ang kanyang salita dahil mga bata. Sa panahon na hindi natin ma-imagine what things are happening, kailangan natin ang salita ng Panginoong Diyos. That's why patuloy na matuto, patuloy tayong lumago, patuloy nating alamin ang salita ng ating Panginoon. Yes, live na live si Teacher I dito sa ating himpilan, ang 1062 DXKI. Napapakinggan, napapanood tayo live stream sa mga portals ng FEBC at maging sa Facebook live ng 1062DXKI. Pwede mo rin bang i-share ito upang mas marami pang mga bata ang makasama natin? And yes, upang magkakasama tayong manalangin, pagdasal natin ng mga kabataan ngayon dahil yan ang tanging maaari nating gawin lalo na sa mga kapanahunang we cannot really control things. All the more we need to come to the Lord. Hala, manalangin muna tayo. Pasalamatan natin ang Panginoon sa panibagong araw na bigay niya. Let us all pray. Father God in heaven, we bless your name, for you are our King Eternal, our good Father, our victorious Lord. There is no one like you, at ikaw nga ang Diyos na makapangyarihan, may hawak ng lahat ng bagay, and in control of all things. You are the only great God. That's why ang amin pong pasasalamat, ang amin pong pagpupuri, ang amin pong pagsamba para lamang nga po sa inyo. Patuloy kang manguna, O Diyos. Patuloy kang luwalhatiin, Panginoon. Patuloy na tinatanghal namin ang pangalan mo dahil ikaw lamang nga ang nararapat dito. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pong salita at sa hindi nagmamaliw, hindi nagbabagong pag-ibig at plano ninyo para sa sanlibutan. Lagi naming aasahan ang iyong pong mga sinabi, kaya ngayon pong umaga, patuloy naming binubuksan ang aming mga puso't isipan. Mangusap ka, Panginoong Jesus. Thank you for today. Thank you for your grace. In Jesus' name, amen. Yes, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice because He is the God who can be known. Siya ang Panginoon na nagpapakilala ng kanyang sarili, nais niyang makilala siya at maunawaan ang kanyang mga nais, ang kanyang mga gawa. Let's sing together with Jana Alaira the song, Do Ya!

That is a wonderful song from Jana Alaira. Sabi ng song, kids, do you know Jesus? Alam nyo, sabi ng mga pag-aaral, ang ating bansa ang only Christian nation in the Far East. Tama, diba? Ang ating bansa, kinikilala ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Kinikilala ang Panginoon bilang ating pag-asa. Pero according din sa survey, boys and girls, maraming mga hindi naman talaga alam sino ang Panginoong Jesus sa ayon sa kanyang pagpapakilala mula sa kanyang salita, ang Bible. And that's why merong mga taliwas na pananaw, iba-ibang mga pamamaraan ng pamumuhay na taliwas naman sa example and commands of the Lord Jesus. That's why it is very important that we would really know who Jesus is. At ang kagandahan nga, siya mismo ang nagpakilala ng kanyang sarili. Hindi natin kailangang hulaan ang Panginoon. Hindi natin kailangan na pagbayaran para lang kilalanin siya, dahil He willingly, freely revealed himself. At sa pamamagitan nga ng kanyang salita, ang Bible, masasagot ang maraming mga katanungan. Ang maraming mga confusing na mga tanong, lalong-lalo na ng mga kabataang gaya ninyo. Sa nakaraang insidente dito sa ating probinsya, last Friday, ang bumalik na namang tanong, Teacher Ai, kung mabuti po ang Panginoong Diyos, bakit po niya hinayaang magkaroon ng school shooting? Ba, napakabigat ng tanong na yon. Tanong ninyo, boys and girls, I know na tanong yan ng maraming mga batang gaya ninyo. And yes, ang hirap sagutin ng tanong na yan, that why good God would allow evil in this world? Bakit hayaan ng Panginoon na magkaroon ng mga ng kahirapan, ng paggigera, ng kalamidad, o ng mga bagay na nakakapahamak, is harming us, and maging ang kapwa, why would a good God allow that? Boys and girls, kung babalikan natin ang salita ng Panginoong Diyos, kung babalikan natin ang kanyang how God intend our world to be, kung titignan natin sa Genesis, makita natin ang nais lang ng Panginoon ay ang katiwasayan, ang kabutihan, ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat isa. Ni hindi hinangad ng Panginoon na ikaw at ako ay mapahamak. That's why nilikha niya ang ating mundo. When God made our world, tandaan na sinabi nga niya, it is good. Diba? Ang ganda ng pagkalikha ng ating mundo, at nung ginawa niya ikaw at ako, ang sabi ng Panginoon, it is very good. Dahil alam mo ba, when God made our world, it's not because He need people upang sumamba sa Kanya. Dahil ang Diyos nga ay kompleto. He is perfect. The Lord doesn't need anything to add sa kanyang pagiging Diyos. Dahil siya ang Diyos, sabi niya sa Isaiah, He is not like anyone. I am not like others. That's why God who started it all is the God who is perfect. And out of His love, dahil sa kanyang pag-ibig, nilikha niya ang ating mundo. Kaya nga ang sabi, diba, sa John 3:16a, anong sinabi ng salita ng Panginoong Diyos? For God so loved the world. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ikaw ay kanyang nilikha.
ikaw ang ay kanyang ginawa. Ginawa ng Diyos ang tao upang maranasan natin ang pag-ibig, ang kalinga, at ang saya ng pagiging tao. Napakabuti ng nais ng Diyos. Dahil ang sabing din ng Genesis chapter 1 verse 27, basahin ko sa iyo. Ano ba ang disenyo ng Panginoon para sa atin nung tayo ay kanyang nilikha? In Genesis chapter 1, sabi ng 27, so God created man in his image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. And in 28, and God blessed them. Wow! Ikaw at ako ay likha ng perfect God. Ang Panginoong Diyos na lumikha ng ating mundo, ginawa niya ikaw at ako in accordance with His perfection. Ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang character. Bakit sinabing wangis tayo ng Panginoong Diyos? Dahil binigyan niya tayo ng isip upang makilala natin siya. Binigyan niya tayo ng kapasidad na maunawaan ng kanyang mga nais. Unlike other creatures, unlike the animals, they don't have mind. Tayo ay merong pag-iisip na makilala natin ang ating mailikha. Makapag-desisyon tayo ayon sa ating judgment. Meron tayong kalayaan na gawin kung ano ang ating nakikitang nakakabuti o para sa atin. That is how God has made us. Binigyan tayo ng kakayahang makapag-isip, binigyan tayo ng kakayahan na magresponde, to respond to His love, to His characters na umayon sa Kanya o tumalikod sa Kanya. And God gave us the capacity to will ourselves upang gawin ang disenyo niya sa buhay natin. So, ibig sabihin nito, binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng kalayaan. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng kakayanan para makapag-desisyon para sa ating sarili, dahil hindi kagawa ng Diyos na robot. Hindi ka AI na ipaprompt. Hindi ka robot na susunod lang kung ano ang mga kinocode. God has given you His capacity. At dahil din yun ang ating disenyo, dahil ikaw at ako ay likha sa wangis ng Panginoong Diyos, may kakayanan tayong talikuran ang nais ng Diyos. May kakayanan na talikuran kung ano ang mabuti, ano ang maganda, ano ang hinanda ng Panginoon, na kung saan tayo ay ligtas, kung saan tayo ay maayos, kung saan ang piling niya. Dahil kung titingnan nga natin ang kasaysayan ng tao na ayon sa salita ng Panginoong Diyos, mula dito sa Genesis, when man chose to live for himself, he chose to turn away from God. Maalala ang kwento ng nina Adan at ni Eva? Diba, boys and girls, ano ang pinagbawal ng Panginoon na kainin? Lahat, sabi niya, lahat ng mga prutas dito sa hardin ay para sa iyo. Huwag lamang ang nasa gitna. Huwag kakainin ng bunga nito, dahil ito ang fruit of the knowledge of good and evil. Isa lamang ang pinagkait ng Panginoon, dahil hindi ito makakabuti, dahil ito ay ikakapahamak. Kaya nga naman, nung piniling gawin ito ng tao, ng ating mga unang mga magulang,
tayo ay napahiwalay sa Panginoong Diyos. Nagkaroon ng gap ang maayos, masagana ang relasyong pagmamahal ng may likha at ng kanyang nilikha. Man is separated from God. Ang tanong, sabi ng mga bata, eh teacher, alam naman po ni God yun na mangyayari. Bakit nilagay pa yung prutas na yun doon? Bakit nilagay pa yung puno na yun? Sana hindi na lang po nilagay kasi alam naman na po niyang kakainin yun. That makes God, God. Kaya Panginoon ang ating Diyos. Dahil siya, alam niya ang tatalikuran siya ng tao. Alam niya ang gagawin at gagawin natin ang ating sariling gusto. Pero pinili niyang, He allowed things to be complete. Dahil He want us to be completely humans. Dahil kung wala tayong choice, hindi tayo tao. God has given us a choice to take for ourselves ang boundaries na bigay niya o piliin ang sariling nais. Mga bata, hanggang ngayon ganun ang buhay nating mga tao. Kaya kung ang tanong, bakit pinipiling sakta ng mga kaklase teacher? Bakit may school shootings? Bakit pinipiling sakta ng sarili? Bakit magsusuicide? Bakit mangyayari ang mga bagay na yan? Dahil ang puso natin nabalot na ng sarili din nating mga gusto lang, and we find ourselves kulang nga. Alam niyo, sabi ng isang napakagaling na Christian scientist, sabi ni Blaise Pascal, there is a vacuum in each of our hearts that only God can fill. Merong napakalalim na emptiness sa buhay ng bawat tao, dahil nahiwalay tayo sa Panginoong Diyos when we turn away from Him. At yun nga ang nagdudulot ng kapahamakan, nagdudulot ng mga bagay na continuously harm you. Sabi nila, bakit mahuhuk sa mga grupong mali naman ang paniniwala? Nakalungkot dahil mahuhuk. Maari kang mahuk. Ikaw mismo, bata na nakikinig ngayon, maari kang mahuk sa mga bagay that can harm you. Dahil kailangan nga natin to belong to someone. Dahil kailangan natin ng tatanggap sa atin. Dahil kailangan natin to know na may value ang buhay natin. Meron tayong kakampi, meron tayong katuwang, merong nakakakilala sa atin, merong nakakaunawa. At ang nakakalungkot, dahil parami ng parami ang mga batang gaya nyo na hindi nararanasan. Una sa lahat, mahal ka ng Diyos, nanilikha ka ng Diyos. Nakakalungkot dahil maraming mga, ayon sa pag-aaral, sa pagsasaliksik, sa mga obserbasyon, madalas na mga batang nai-involve sa mga crimes and harmful na mga situation ay dahil sa tahanan mismo, hindi nila ramdam that they belong. Totoo ba yon? Totoo ba yon para sa iyo na nakikinig ngayon? Na hindi mo nararamdaman yung natanggap ka. Sabi ng isang
isang friend na estudyante ko one time, sabi niya, teacher, hindi ko mapigilan na nasaktan ang sarili ko kasi nagnanamba ko. Kasi kung hindi ko susugatan ang sarili ko, walang dahilan bakit ako hurting inside. Yung dugo points me to parang nagkakaroon ng reason bakit may pain. And that's really, that's sick. I'm sorry sa mga nakakaranas ng hindi pagtanggap sa inyong mga tahanan. Hindi nais ng Diyos na yan ang inyong maranasan. I'm sorry para sa mga nabuli sa sarili ninyong mga bahay mismo o mga naabuso sa inyong mga tahanan. Ang nais ng Diyos ay buhay na walang hanggan, buhay na may kapayapaan, kaligtasan, kasaganahan, buhay na mailabas mo, malaya mong mai-express ang disenyo ng Diyos para sa iyo. At sa panahon ngayon, nakakalungkot dahil parami ng parami ang hindi nga nararanasan ang buhay na nanais ng Panginoong may likha sa atin. Instead of coming or filling our hearts with kung anong biyaya ng Panginoon, dahil hindi kilalang or walang tamang pagkilala sa Kanya, we tend to fill our emptiness o yung void sa heart natin ng mga bagay na alam natin. Pero alam nyo ba, mga bata, si Jesus mismo ang nagsabi sa Matthew chapter 5. Basahin ko sa inyo ha. In Matthew chapter 5, para sa iyo at sa akin na nabibigatan, yung mga tipong nagnanamb kasi ako, teacher. Para sa iyo at sa akin na nahihirapan, alam mo nung sabi ng Lord Jesus, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng ating Panginoong Jesus, we can really find that rest na hinahangad ng mga puso natin. Dahil sa ating mundo, maraming kaming mga magulang, marami ding pagkukulang. Maraming kahinaan, maraming kamalian, hindi rin perpekto. Kung titignan natin, maging ang school system, ang hirap din ng inyong mga pinagdaraanan. And this generation kung saan kayo ipinanganak, ang daming distractions and things that are keeping you occupied, na pagod na pagod ang mga isip, pagod na pagod ang puso, pagod na pagod ang marami sa inyo. At ang nakakalungkot, pagod na parang walang pinatutunguhan dahil hindi naman ngayon ang disenyo ng Panginoon para sa iyo. That's why this invitation ng Lord Jesus para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao, bata man, matanda, anuman ang ating edad, pumapasok ba sa school o tambay o lahat tayo may kabigatan, lahat ay may emptiness. You don't need to join those groups na sineselebrate ang kapahamakan ng iba.
kung merong kabigatan, ibigay natin sa Panginoon ito dahil siya mismo ang magbibigay nga ng kapahingahan. Kaya kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ang kanyang pinangakong kapahingahan. Kailangan natin ang kanyang paglinis, ang bagong lakas. Dahil kung wala nga siya, sinong gagamot ng mga sugat inside us? Alam kong mga bata pa lang kayo, pero marami ng mga naranasang pag-insulto, parami ng parami ang naaabuso, parami ng parami ang wounded. It might be inflicted ng iba o dahil sa hindi mo lang rin alam na ito pala ay mali. Maaring matindi ang iyong paghangad na nasa highest honor at dahil hindi mo ito naabot, sinasaktan mo ang sarili mo, there are trauma sa puso mo. Ang Panginoong Jesus nga lang ang tanging makabigay ng kapayapaan at ng bagong lakas sa puso natin. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng paghihigpit, ng kabigatan, turn to someone who can guide you, who can help you do what is right. Mahirap piliin on our own kung ano ang tama. Turn to your parents. Kung hindi man, turn to your guidance counselors. Turn to your teachers or a friend kung ano man ang iyong pinagdadaanan. Pero higit sa lahat, you can turn to Jesus. Hindi man nauunawaan ng mga magulang ang inyong mga pinagdaraanan o hindi man aware ang mga teachers kung ano nga ang tumatakbo sa isipan. Hindi man maintindihan ng ating gobyerno paano solusyunan ang mga ganitong sitwasyon. Still, the Lord knows you. Kaya, just turn to the Lord Jesus. You need Him. We need Him. As I end our program, let us just come to the Lord. Ipagdasal kita. Pagdasal natin mga kaklase ninyo, pag tayong mga magulang na nandirito ngayon, pagdasal natin ang mga bata. Pagdasal natin mga teachers in the school, wisdom, how to help the children. Pagdasal natin ating gobyerno. Pagdasal natin ang isa't isa na maging matatag tayo para sa mga bata, para sa mga henerasyong ito. Dahil sabi nga ng salita ng Panginoong Diyos, hindi hangad ng Ama natin sa langit na ni isang bata mapawalay sa Kanya. Iniibig ng Panginoon ang bawat isang bata. Ikaw yun. Iniibig kang lubusan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, salamat dahil sa gitna ng mga kaguluhan at increasing evil, increasing wickedness in our world, Ikaw ang buhay na Diyos. At ayon sa iyong salita, Panginoon, makakaasa kami ng iyong kalinga na Ikaw ang Diyos na ipaglalaban ang iyong mga likha, ang iyong mga anak. Kaya ngayong umaga, Panginoon, lumalapit po kami. Kailangan ka namin, Panginoong Jesus. Maghari ka sa aming bayan. Maghari ka sa aming mga tahanan, sa aming mga buhay. Father, in your mighty name, sino man ang bata ang sumasabay sa panalangin ngayon,
maghari ka, Panginoon. Fill up that void, that emptiness. Ipakilala mo, Panginoong Jesus, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kagandahang loob, ang inyong kabutihan. Dahil walang ibang Diyos, kundi ikaw lang. Salamat dahil ikaw nagbubukas ng isip, ikaw ang nagpapaunawa, you are convicting us, you are enlightening our minds. Kaya patuloy kang manguna, Panginoon. For us parents, dear God, we ask your forgiveness for the failure in discipling the children. We ask your forgiveness for the failure in teaching the next generation the trustworthy ways na gawa mo. Panginoon, maawa ka sa henerasyong ito. Maawa ka, Panginoon. Iligtas mo po sila. We know na ikaw lamang ang ikaw lang makapagligtas. Ikaw lang makabigay ng pag-asa, ng kapayapaan na hinahangad nga ng puso ng bawat isa. That's why in your mighty name, Lord Jesus, I pray, strengthen us, Father. As na mga adults, pagpalain niyo, O Diyos. Maging ang mga guro na nasa paaralan, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang pagtibayin, patuloy niyo po silang palakasin. Panginoon, bigyan niyo sila ng bagong pananaw, Lord, that you have placed them in the schools to be a blessing sa mga kapwa, mga kapatiran na nasa paaralan po ngayon. Bigyan niyo sila ng katatagan that they are your light bearers, that through their lives, Lord God, marami ang magkakaroon ng pag-asa, marami ang magkakaroon ng katatagan dahil ikaw nga ang Diyos na amin pong inaasahan. Maging ang aming gobyerno, Panginoon, tulungan niyo, bigyan niyo ng wisdom paano nga mapatatag ang mga sistema ng edukasyon, ng safety upang ang mga bata ay maging ligtas, maging maayos ang kanila pong kalalagayan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na hindi magbabago. Ikaw ang Diyos na nananatili. Ikaw na nagdisenyo ng napakabuti is the same God who makes way out dahil sa mga naganap, dahil sa mga evilness that is happening. Ikaw pa rin ang nagbibigay ng paraan upang ang buhay na dinisenyo mo ay maranasan nga maging ng bawat isang bata. And so, Father, patuloy kang manguna, patuloy niyong pagpalain ang bawat isang pamilya na nakikinig dito sa paaralang lingguhan, ang bawat isang simbahan, palakasin niyo po, Panginoon, ang bawat isang paaralan, patuloy niyo pong ingatan. Salamat dahil ikaw ang buhay na Diyos. Maaasahan namin dahil hindi ka magbabago. Ang iyong kabutihan ay mananatili. Tanggapin niyo po ang aming papurit, pasasalamat. Ikaw lamang nga po ang Diyos. Sa ngalan ni Jesus, amen. Marami pang mga katanungan ang hindi natin nasagot, boys and girls. Alam kong maraming mga questions in your mind na nais mo pa ngang mabigyan ng kasagutan. That's why piliin natin kilalanin ng Panginoon. Basahin natin ang Bible. Sahin natin ang kanyang salita upang maunawaan natin, malaman natin ang mabuti at perfect na plans ni God for our lives. Huwag tayong umabsent sa mga pagsamba, dumalo sa pagsamba, dumalo sa pag-aaral ng kanyang salita. Kailangan natin ang Panginoon. Kaya sa Sunday School, huwag umabsent at maging dito sa atin sa paaralang lingguhan, alas 6. Minsan alas 6:40 na tayo nakakapasok, no? Pero darating si Teacher I. Laging nandito si Teacher I tuwing Sunday. Maaari nyo rin akong sundan sa TikTok sa Teacher I. Pag-usapan natin, aralin natin ang mga bagay that can help us know God and
help us na gawin ng tama dahil ang buhay natin, disenyo ng Panginoon na makilala siya. O, diba? Sige, so paano ba yan, boys and girls? Next week na ulit tayo magkakasama. Bye-bye na muna si Teacher I. Mag-ingat kayong mabuti at patuloy na umasa sa Panginoon. Maging mapagmatsyag din sa inyong mga kaibigan. Tulungan ng isa't isa na maging ligtas. Huwag hayaan o deadma lang. Nonchalant lang tayo sa mga na-observe natin sa palibot. Ipagbigay alam sa mga authorities kung may kaduda-dudang nagaganap sa isa't isa. Tulungan natin ang bawat isa upang lagi tayong ligtas dahil yan naman nga ang nais ng Panginoon. Ang buhay na masagana, maayos at matiwasay para sa bawat isang bata. Paano ba yan, boys and girls? Goodbye na talaga. See you again next week. God bless you, kids. Continue to grow in the Lord. God bless you. Bye-bye.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Pangbago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais pong batiin atin pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakaabang sa ating programa sa lahat ng dako ng Sultan ng Kudarat, South Cotabato, North Cotabato at ilang bahagi po ng Maguindanao. Saya kayo po ay nanatiling masigasig sa ating pong pananampalataya at patuloy pong naglilingkod sa ating makapangyarihan na Panginoon. Sa umagang ito, nais ko pong buksan natin ang ating pong mga Biblia dito sa Episo, Kabanata 5, Talatang 1 hanggang Talatang 7. Pakinggan po natin ang sinasabi. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid, umugawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat sa halip. Magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng mga pangatwirang walang kabuluhan sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon'y nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinungang mabuti. Sa halip ay ibinunyag ninyo ang mga iyon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinabi gumising ka, ikaw na natutulog, gumangon ka mula sa libingan at liniwagan ka ni Kristo. Ito po ang salita ng Diyos na atin pong nabasa dito sa Episo, Kabanata 5, Talatang 1 hanggang Talatang 7. Mga kapatid at mga kaibigan, siguro narinig at nabasa po natin, napanood ang mga trahedyang nangyayari sa atin pong mga paaralan. Bago man lang, mayroon pong naitala na shooting incident. Mayroon isang 16 years old na estudyante na kumitil ng buhay ng tatlong kapwa niya estudyante at nag-injure din ng tatlong kapwa niya na estudyante at pagkatapos nagbaril sa kanyang sarili. Ito po ay nangyari dito sa South Cotabato. Ang insidente na ito ay talagang hindi po maganda. At bihira lang ito siyang nangyayari sa atin pong kasaysayan sa mga paaralan po natin sa high school. At ito po ay isang fatal na trahedya, grabe na trahedya na hindi po natin kayang i-imagine. Ito po ay nangyari sa malapit lang dito sa atin, no? Sa Sultan Kudarat, sa South Cotabato, sa Banga. At mayroon yung isang grade 9 na student na nangyari din noong August sa Zamboanga City na kung saan binaril din po niya ang kanyang tagaturo, yung kanyang teacher. Pumunta siya sa isang classroom at ito rin po ang nangyari na binaril din niya yung kanyang sarili. Doon din sa Luzon, sa Tacloban City, mayroon din pong nangyari na pamamaril na kung saan tatlo din ang kanyang kapwa na estudyante na nakitil ang buhay at mayroong 20 din na mga estudyante ang na-injure, nasugatan. So, bakit ang mga bagay na ito ay nangyayari? Mayroon po tayong tinatawag na drill, no, sa lahat ng mga pamaraan tungkol sa mga pangyayaring ito. Subalit, hindi talaga napigilan ang ganitong uri ng mga pangyayari. So, dapat tayo ay mabuksan yung atin pong pag-iisip tungkol sa mga lumilitaw na mga pangyayari sa atin pong mga paaralan, kung saan ito ay ginagawa ng mga bata pa, mga young people po natin, na bago pa man sila magtapos sa pag-aaral sa high school, sa K-12, bago pa man sila makarating sa college year nila, sila po ay hindi na nakaabot doon dahil sa trahedya na nangyayari, na sila po ang siyang suspect at gumagawa ng mga bagay na ito. Mga kapatid at mga kaibigan, lalo na sa atin pong mga magulang, mga mananampalataya, ito po ay nagbubukas sa ating isipan na dapat ang pagmamahal, pag-ibig o pagpapatawad ay dapat magsimula sa ating tahanan. Nagbago pa man lumaki yung mga bata from their 0 years old, habang nandyan siya sa sinapupunan ng kanyang ina, ay dapat ipadama na yung tunay at totoo na pagmamahal na dapat mangyari at madama ng mga bata natin hanggang sila po ay bumubukas yung kanilang mga mata during their birth. From 0 years old until they will become adult. Dapat sa loob talaga ng tahanan ng mga Kristiyano mananampalataya, magsimula ang pagmamahal at pag-ibig. Na wala pong bahid ng tinatawag po natin na kasakiman, yung sinasabi po ng atin pong nabasa na salita ng Diyos, na dapat ito po ay isang eye-opener, magbubukas atin pong mga mata, na babalik tayo sa pinaka-basic na learning. Di ba? Ang pagbabasa ng salita ng Diyos at higit sa lahat na maimpluwensyahan sa pamagitan

mula talaga yung bonding in love na pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon ay magsisimula sa tahanan po natin. Tandaan po natin, mga kapatid, na yung mga bata, kinukopya po nila kung ano yung atin pong pananalig. Kung ano po yung atin pong ginagawa, kinukopya din po nila. Tayo po ang nag-iimpluwensya sa isipan at sa puso ng atin pong mga anak. Sometimes, they copy the expression and habit they see at home. Kung ano yung makikita ng mga bata, ikaw, kapatid, na tatay at nanay ay nagbibigay ng picture sa mga anak po natin. Pag nakikita ng mga bata na tayo ay nag-aawit sa simbahan, nag-aawit sa ating pamamahay, nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi puro sinful lang yung atin pong ginagawa, mga kapatid at mga kaibigan, ito ay madadala ng atin pong mga anak kahit saan man sila pupunta o anuman ang kanilang gagawa hanggang sa kanilang paglaki. Yun po ang sinasabi ni Apostle Pablo, be imitators of God, therefore as dearly loved children. So, this is the order. We don't imitate God so that we can become loved, but we imitate God because we are already dearly loved. Atin pong ginagaya ang Panginoon, hindi po upang mahalin tayo ng Diyos, subalit ginagaya natin ang Diyos sa pag-ibig at pagmamahal sapagkat atin pong nadama at naranasan ang pag-ibig at pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Our identity comes before our behavior. Mga kapatid at mga kaibigan, ang atin pong pagkakilanlan, ito po ay nabubunyag sa pamagitan ng atin pong ugali, sa pamagitan ng atin pong ginagawa. God has also already demonstrated His love for us through Jesus Christ, di ba? Ipinahayag na ng Diyos ang kaniyang pagmamahal sa atin na mga tao dito sa sanlibutan, sa ating tahanan, sa pamagitan kay Kristo na inako niya. Siya ang nagbayad ng atin pong mga kasalanan, nagsakripisyo, ibinigay ang kanyang buhay na ipako doon sa cross sa Kalbaryo dahil mahal po niya tayo. Anong uri ng pagmamahal? Ayaw po niya na tayo ay mapaparusahan sa kadagat-dagatang apoy sa impyerno. So, kaya tayo po ay binigyan ng malaking pagpalakas ng atin pong kalooban na ang pag-ibig at pagmamahal ay makikita sa loob ng atin pong tahanan. Una sa lahat, bago pa man ito siya makita sa labas ng atin pong tahanan. Love is more than a feeling. Ang pag-ibig ay sobra pa kung ano ang atin pong pakiramdam o dinaramdam. Kung ano po yung ating iniisip, ang pag-ibig ay sobra pa doon. Kung ano po yung atin pong pakiramdam at dinaramdam, ang pag-ibig ay sobra pa doon. Sa Biblia, binigay ni Apostol Pablo kung ano yung ibig sabihin, pinahayag po niya kung anong ibig sabihin sa pag-ibig. Love is deeper than emotion. Paul says that Christ loved us and give himself for us. Binigay po niya ang kaniyang sarili. Ito po yung tinatawag na biblical love sacrifices. Biblical love gives. Biblical love chooses the good rather than the evil. Another, even when it costs something, ang pag-ibig, pinipili po niya yung mabuti at maganda. Even it costs something, kahit ito po ay mayroong sakripisyo na atin pong ginagawa dahil mahal natin ang isang tao, mahal natin ang ating kapwa, hindi po natin gagawin na mapahamak po sila. Sometimes we say, I love you, but I don't feel like loving you today. Sinasabi natin yun, di ba? Na mahal natin yung atin pong mga anak, mahal natin yung ating asawa, mahal natin ang atin pong neighbor. Subalit, hindi po natin dama na ibigin natin sila sa araw na ito dahil mayroon po silang ginagawa na pambubuli sa iyo. Mayroon po silang ginagawa ng mga disadvantageous things na ginagawa sa iyo. Inaapakan yung tinatawag po nating rights. So si Jesus Christ nagpaapak siya sa kanyang rights. Naging isa siyang tunay na Diyos. Subalit nagkatawang tao upang siya po ay mamatay sa cross sa Kalbaryo. Kasi pag hindi po siya magkatawang tao, ang Diyos ay hindi po mamamatay. Iniwan niya, hinubad ang pagka-Diyos at nagkatawang tao po siya 100% upang maipako sa cross at tayo po ay mapatawad, mabayaran ang ating pong kasamaan at kasalanan. Christ's love was not dependent on feelings. Ang kaniyang pagmahal ay hindi po nakadepende sa kaniyang pakiramdam na ibigin ka dahil nakagawa ka ng maganda sa kanya. No, ang kaniyang despite of who we are and despite of what we are doing, God still loves us. Hindi po natin kaya yun. Subalit, yun po yung ipinahayag at gidemonstrate ng ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at bilang mananampalataya na dapat po i-imitate natin. Hindi lang po natin i-imitate, subalit dapat po nating gawin

dapat po natin isapuso at dapat po natin ipamuhay sa araw-araw. He gave himself for us. Therefore, Christian's love is not simply about what we feel toward people. It is about we choose to treat them. It is not based on our emotional condition. Hindi po ito nakabase sa atin pong pakiramdam, sa ating puso. Subalit, we choose. Gawin po natin yun as we treat people, first of all, inside our every home, every family that God has given to us. Love must change the way we live. Ang pagmamahal, ang pag-ibig, dapat ito po siya ang magbago kung paano po tayo nabubuhay sa bawat araw. Mayroong warning si Apostle Paul sa mga mananampalataya about sexual immorality, impurity, about greed, no? Yung pagkagahaman, about obscene talk, about foolishness, crude joking. O kung minsan, sobra-sobra tayo mag-joke na hindi natin iniisip na yun pala ay nakakasakit na ng damdamin ng ibang mga tao. Kaya mga kapatid, iwasan po natin yung kasakiman, iwasan po natin yung impurity. No? Kung minsan ini-entertain natin yung mga kasamaan ng kasalanan just to satisfy ourselves, our feeling, without thinking na yun pala ay hindi po nakabubuti, nakasakit ka ng kalooban ng ibang mga tao. Mga kapatid at mga kaibigan, iwasan po natin yung bully, pag-underestimate, di ba, sa atin pong mga kabataan. Lalo na ang mga parents kung minsan nagagalit kahit ano na lang ang sinasabi sa kaniyang mga anak. Mula sa bata hanggang lumaki, sinasabihan na bubo, sinasabihan na mahina magdiskarte, sinasabihan na hindi makagawa ng mabuti. But we need to encourage our children. We need to train them to become matalino. Kailangan po natin sila na sanayin na maging matalino. Magbasa, hindi puro cellphone lang, mag-memorize ng mga verses sa Bible, sa Holy Scripture. Mga kapatid at mga kaibigan, ingatan po natin na yung atin pong sinasabi ay contradict sa atin pong ginagawa. Diba? Yun po ang nangyayari kadalasan sa atin pong mga tahanan na we are good in saying, we are good in teaching, tayo po ay mabuti sa ating pagsasalita. Subalit, sa ating gawa naman, kabaliktaran kung ano ang ating sinasabi kaysa atin pong ginagawa. Kung ano ang sinasabi mo, dapat gawin mo yun, kapatid, excuse me. Because you cannot genuinely say, I am walking in Christ's love, while deliberately holding to a lifestyle that contradicts Christ's character. Diba? Sinasabi po natin na tayo ay namumuhay sa araw-araw sa pagmamahal, subalit hindi naman maganda yung atin pong ginawa. Grace does not give us permission to remain unchanged. Ang pagmamahal, ang biyaya ng Panginoon, ang habag ng Diyos, ay hindi po siya nagbibigay sa atin ng lisensya, nagbibigay sa atin ng katuwiran na hindi magbago yung atin pong ugali. Grace changes our desire, diba? Ang habag ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang awa ng Diyos ay nagbago kung ano yung atin pong inaasam sa buhay. Ito ang grace ng Panginoon ay nagbago din ng atin pong mga priorities. Priority natin ang priority ng Panginoon. Dapat yun ang maging priority natin. Priority, the priorities of God. Pagsamba, pag-quiet time, kasama ang mga anak mo, kasama ang mga apo mo. Grace changes our speech. Yun. Kapatid at mga kaibigan, huwag mong tawagin bobo ang anak mo, ang apo mo. Huwag mong tawagin na mahina. Dapat mabuti, malakas. You have to encourage and train them to become brilliant, to become inventor, to become doctor, or to become lawyer. So mga kapatid at mga kaibigan, lahat nito ay nagsisimula po sa ating mga tahanan. Grace changes our relationship. Christian life is not love me, therefore I can live however I want. No. It is God's love, deeply that I now desire to live differently for Him. Love replaces self-centeredness. Ito mabigat, mga kapatid at mga kaibigan. Ang pag-ibig ng Diyos, malalim na maging desire po natin, inaasam po natin, ambition po natin, na talagang deliberately, we will love Him. Yung intention mo talaga na mahalin ang kapwa mo. Mahalin ang mga membro sa tahanan natin. Love replaces self-centeredness. Kung minsan, yun po yung greed na tinatawag, kasakiman na tinatawag, specifically dimension ni Apostol Pablo, na itong kasakiman ng pera, di ba? Wala ka namang pera, subalit masakim ka ng pera, hindi ka man marunong maghanap ng pera. Kaya kapatid, work hard na matustusan mo ang pangangailangan ng mga anak mo. Maibigay mo ang pangilukan, express your love to your children.
By working hard, makikita nila yan. Set an example. Magbigay ka ng maganda na ehemplo na makikita nila. So, upang matususan mong pangilangan, kailangan din natin ng panggasolina ng motor o ng sasakyan mo. Kailangan mo rin ng pamasahe upang makapunta ka sa simbahan. O kung wala, maglakad ka na lang. Papunta sa simbahan kasama ang mga anak mo, kasama ang mga mahal mo sa buhay. So, replaces self-centeredness. Minsan nakikita mo sarili mo lang. How can I bless someone else? Greek us. Nagtatanong yung mga Grego. What can I get? Love us. Ang pagmamahal ay nagtatanong. Ano ang aking maibigay? This is why Christ is the greatest example. Hindi yung ang mga tao nagtatanong ano ang aking makukuha. Subalit ang pagmamahal nagtatanong kung ano ang kaya mong ibigay. Ano ang maibigay mo sa mga kaibigan mo? Ano ang maibigay mo sa anak mo? Anong maibigay mo sa mga kapitbahay mo? Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang ginawa ng ating Panginoon. All of humanity receive the love of God. What can humanity give me? Yun ang tinatanong natin. Ano mong maibigay ng gobyerno sa atin? Ano ang maibigay ng simbahan sa atin? Ano ang maitulong ng simbahan? Lahat ginawa na ng Diyos. Lahat ginawa na ng gobyerno. Lahat ginawa na ng simbahan. Ito ang tanong. Ano ang aking maitulong sa simbahan? Ano ang aking maibigay para sa gawain ng Panginoon? Ano ang aking maibigay para ang mga anak ko ay mabuhay na puno ng pag-ibig at pagmamahal? Hindi naman yung i-spoil natin na kahit hindi nila kailangan ibigay mo. Yung kailangan, need, hindi yung want, ang ibigay po natin. Ipadama ang totoo at tunay na pagmamahal. Disiplina sa mga anak. Disiplinahin mo yung sarili mo. Disiplinahin mo yung anak mo. Bago pa man sila disiplinahin, dapat makikita yung best example mula sa atin pong buhay. Our love is a witness. Yung pag-ibig, pagmamahal natin, ito po yung saksi. Ito po yung witness na nangyayari ang pagmamahal. Huwag po nating hayaan na masisira ang buhay ng ating mga anak. Dapat ang pagmamahal, pag-ibig, magsimula sa iyo. Magsimula sa atin pong tahanan bago pa man ito ipahayag ng ating mga anak. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, lalo na sa mga mananampalataya, sinuman ang nakikinig ngayon, try your very best with the help of God. Tinulungan ka na ng Diyos na ipadaba, nag-set, nagbigay na siya ng magandang impluensya na kaya po niya magsikripisyo. Yung love, huwag mong isipin ang sarili mo, but you have to think of your children na sila po ay lalaki na puno ng pag-ibig, pagmamahal sa kanilang sarili at pagmamahal sa kanila pong kapwa. We need to guard the future, the life of our children through love. Bantayan po natin, gwardyahan po natin ating mga anak, ang ating mga kapatid sa pamagitan ng pag-ibig, pagmamahal na ihemplong ginawa ng atin pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat that love is our witness, na kami ay tinulungan po ninyo na hindi po kami manatiling ignorante. Love replaces self-centeredness, na hindi po kami manatili na walang alam kung paano po palakihin ang amin pong mga anak. Love must change the way we live being a Christian. This is very important. Napakahalaga po na sundin po namin kung ano ang sinasabi mo para lumaki na hindi po uncertain ang future, ang life ng amin pong mga anak. Guwardyahan sila. Dapat bigyan sila ng proteksyon. Una sa tahanan, sa pamagitan na ma-feel, ma-experience, maranasan nila ang tunay na pag-ibig mula sa inyo at mula sa kanila pong nakakatanda. Sa nanay, sa tatay, at i-train, sanayin sila. Dapat sinasanay po sila na mamuhay sa pagmamahal at pag-ibig. Salamat sa inyong salita namin pong napag-aralan sa umagang ito. Sana hindi po namin malilimutan yung biblical love, a love that sacrifice, a love that gives, not us what we can get, but always us what we can give to people and to our children. And thank you, loving Heavenly Father, for the word. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Ray Kaa. Magandang umaga, mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXAI.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, KR 104.3 The Way FM, at maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice.

Nakaranas ka na ba, kaibigan, na magkaroon ng pangarap na napakataas at isang pangarap na tila'y akala mo ay hindi madaling maabot? Yung tipong kahit alam mong mahirap abutin, patuloy mo pa rin inaabot dahil ikay naniniwala sa magandang kinabukasan na darating. Pero paano kapag sa paglalakbay mo patungo sa pangarap na iyon ay may mga pagsubok na susubok sa iyong kakayahan? Mga pagkakataong tila gusto kang pahintuin ng panahon. Ano ang gagawin mo sa mga sandaling iyon? Dahil ang matayog na pangarap ay hindi lamang tungkol sa taas ng mithingin, kundi sa tibay ng loob na patuloy na bumangon at magpatuloy. Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Matayog na Pangarap. Kaibigan, marahil ikaw ay nag-aalinlangan o minsan ay nawawala ng pag-asa habang tinataas ang landas tungo sa ating matayog na pangarap. May mga pagkakataon na tila napakahirap at napakalayo nito para abutin. Maliban pa sa napakaraming hadlang ang kailangang pagdaanan. Minsan, tayo ay napapaisip na kaya pa ba natin o kung tama pa ba ang landas na ating pinataha. Ngunit, tandaan mo kaibigan, ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi nangangahulugan na magiging madali ang iyong tatahaking paglalakbay. Sa halip, ito ay paanyaya upang mas maging matatag, mas magpursige at patuloy na maniwala sa kakayahan na ibinigay sa atin. Kung tayo ay naguguluhan, maaaring magdulot ito ng hindi magandang balik sa ating kaisipan. Hindi inakala ni Khalid na balang araw ay magkakaroon siya ng isang matayog na pangarap na magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay. Bata pa lamang siya ay simple na ang kanyang pamumuhay. Ngunit sa puso niya ay may isang mithi na tila napakataas abutin. Pangarap niya, balang araw ay maging ganap na doktor para may umagapay at umalalay sa kanyang pamilya pati na rin sa kanyang sariling komunidad. Araw-araw siyang nagsisikap. Nagtsatsaga siyang mag-aral ng mabuti at matuto mula sa mga karanasan ng kanyang mga guro. Kahit siya ay nagmula sa mahirap na pamilya, patuloy siyang naglalagay ng pag-asa sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Maraming pagkakataon na tila napakalayo pa ng kanyang pangarap at may mga tao nagsasabing ang kanyang pangarap ay hindi madaling abutin. Minsan ay napanghinaan din siya ng loob. May mga araw na iniisip niya kung tama ba ang kanyang landas o kung sapat ba ang kanyang kakayahan upang maabot ang kanyang minimiting pangarap. Subalit, sa tuwing naaalala niya kung bakit niya sinimula ng lahat, muli siya nagkakaroon ng lakas upang magpatuloy. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang naunawaan na ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi lamang tungkol sa tagumpay na nais makamit. Kailangan ng iba yung pagsisikap. Ito rin ay tungkol sa lakas ng loob na patuloy na magsikap, matuto sa mga bagay-bagay, at bumangon sa tuwing siya ay nadadapa. Isang araw, pagtanto ni Khalil na ang tunay na halaga ng kanyang pangarap ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano ito kataas, kundi sa kung paano siya hinubog ng mga pagsubok habang tinatahak ang landas tungo rito. At doon niya naunawaan na ang matayog na pangarap ay nagiging posible kapag sinasamahan ito ng tiyaga, pananalig at tatag ng loob. Kaibigan, marahil pakiramdam mo ngayon ay parang malayo ka sa iyong tahanan, sa lugar na hindi mo ginusto at puno ng pagsubok. Ganito rin ang karanasan ng bayan ni Jeremiah sa Babylonia. Nasaktan, ngunit may pag-asa. Sa bawat punla na itinatanim, bawat bata na ipinapanganak, at bawat panalangin para sa kanilang komunidad, ipinapakita niya ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi nawawala ang hirap, ngunit nagbabago ang paraan nila ng pagharap dito. At nararanasan nila ang mga bunga ng kanyang pagkalinga. At sa Jeremiah 29:11, ipinakilala sa atin ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano magdadala ng kabutihan at hindi ng kapahamakan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap.